0: asawa sang victim, kumbala may gininom ining bulong, may hematoma siya kay 5-10 o kung ano pagidira, no? Kay ti sa histopath, suno sa kay Doc Owen, dira gid mabalaan kung ano ni ang natabo sa iya kay 5-10. Kay ti ang sa microscope lang ni mabalaan kung ano ang araya sa mga panit niya to, kay ti dayon bala makitaan gid kay 5-10, no, sang maididan compare sa visual talang niya kay 5-10 sa or sa mata talang, at hindi din may mga parts nga hindi gid matumod sang aton yung mga doktor kung ano kay 5-10, no, kay bangod nga sunog-sunog gid ang iya nga lawas kay 5-10.
1: Pagkat yung statement sa doktor?
0: Wala nagpa-record sa aton si na. Doc Owen. Naghatag lang gid siya sang initial nga information.
1: So, ang results ng histopathological second autopsy na sa gali, no?
0: Yes, re-autopsy.
1: Re-autopsy. Saan ang magwa?
0: Amo na ni kay 5-10. Nakahapon ang sa re-autopsy niya.
1: Ay, sa gali, so ang histopathological examination, mag 1 month
0: separate
1: pa ni?
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Yes, ano naman na another naman ang examination para sa pero tissue sample na niya ang sa kay Frank, kay sa autopsy tibilog ito yung lawas ang sa diri sa histopath, ano lang gid may mga sample lang gid sa iyang lawas nga ginpangkwa kay 5-10 nga amo ang ipaidalom sa histopath examination kay 5-10. Pero sunod sa kay Doc Owen, say man sa DNA test nga ano man is mga okay, 5-10. Lapit man ni sa isa ka bulan ang hulaton antes magwa ang resulta kay 5-10.
1: So ay ginpahibalo ang pulis sa ginhimo nga
0: re-autopsy.
1: Re-autopsy kapon.
0: Yes, correct.
1: Nga ang away sila ginpahibalo, that means ano ni daw sinyalis ni nga
0: wala salig.
1: Wala salig ang pamilya sa pulis. Questionable that ang pulis daw may lain man niya nga linyada sa investigation.
0: Amo ina ang nagagwa kay 5-10, no, kay
1: ko ni ko na ni matamat na makita mo na nga gina-isolate sang pamilya ang ila kagulingon sa pulis. Kay si Police Captain Richfield Presquito nagambasa sa isang patapos nga suicide dayon. Pretty ko ni kawabi mag-analyze na mangin matay ka naman lang, pabulayan mo pang imo nga kagulingon, tutdan mo pa imo da. Kagapamangkot ang pain tolerance ni Frank Royce Barbasa daw, ano ginao? Kaya ang tao na yung K5 ka, bisan pa na nga kondisyon niya ng utok niya nga mahikog sa, mahangin matay sa. Pero once nga may kalayo na or may init na sa lawas, maragoy gina. Pabudlayan mo yung muna. Kag, wala sa mga patimaan suno sa tiyo nga si Aris Barbasa nga dito sa Germany, nga hours before ga-message pa gani,
0: yes.
1: May hihihi pa. But silingon nga, ang iyasing emotional state kag ang psychological state daw kabudlay angot nga nagaplano na sa of something bad for himself. Ti kay may managagluwas sa bang sugilanon, ari buga na lang naton, let the public decide nga base kun may cover up or gina-twist ang investigation para nga may hinabunan nga mga personalidad. Ang pamangkot, sanay sinong arada sa palibot sa subdivision? Is it true nga may mga men in uniform nga ginadudahan involve? Sa anong nga pagi? Ano na siya? Tatay sang nobyo? Tiyo sang nobyo? Or barkada sang nobyo? Nga nangayo sang bulig para nga i-dispatch sa ang biktima? Ikadua, isitrong ang lugar nga inadira, amo ng lugar nga pirmi ginahimuan sa initiation sang mga fraternity. Kung na kwan nila ni na welcome nila ining isa sang gulo nga base kung may gisudlan man nga fraternity kagin subject sa initiation rights si Frank Royce Barbasa K5 ka.
0: Sa subong amo lang ginaang ginalantaw sang aton nga kapulisan to based sa statement ni Captain Presquito nga dako ang posibilidad nga nag-suicide ang ining victim. Why rason
1: nga naging palapad pang kwan, why naging palapad pang mga investigation da, why na sila mag-extract pa bisang sang bulig to sa girlfriend or for, sa ex-girlfriend kay April 25 sa information ta nga si ang girlfriend ex-girlfriend kay di February nag-break na sila mo. Pero sa April 25, 4 days before nga napatay o nasapon ang bangkay ni Frank Royce Apelo Barbasa, nag-message ining babayi sa kay Mr. Aris Barbasa nga dito sa Germany, balit tiyo ni Frank Royce, ang muling nagpa-eskwela sa iya. Haba niya, tito, pwede kita maka-istoryahan ay. Tapos sa video call, gin-involve ni Aris ang tatay sang victim kag ang isa pa nila kautod nga babayi. Sobra isa ka oras ang ilang istoryahan ay. Ang pamangkot, anong na-istoryahan nila about Frank Royce?
0: Wala gin detalye sa
1: why nila ma-explore na nga mga possibility nga pugaon na to organic extract ka to sa ex-girlfriend. Ano what went wrong? Anong problema? Nibla? Mano ni may kay why na sila? May ibang nga lalaki nga nangaluyag or nanginobyo na dayon? Possessive and hindi gusto nga mag-communicate pa si Frank Royce Barbasa? And then nagpakitang gila, sabi nga bebe pakita tagibi kon ano daw ka daw ano abi na ka kwani ka isog ining abi XBF mo abi bebe. Okay, so may information ati mo gid amalka possessive. So ano ang pamangkot ang gina posible bag-ong nga karelasyon sang ex-girlfriend, lalaki or tibo?
0: Ang sa mga information diri nga nagasulod sa aton K510 nga subject for verification nga tibo K510.
1: Ano? Tomboy. Oh. Hmm. Man kay balo ka ang mga tomboy ni very possessive ni sila mo because di ang ilang naluyagan para yung Manila nga babayi. So ti ang babayi ya originally and naturally ang design sana ya mga maluyag sa lalaki mo sa opposite sex mo. Very possessive na sila K5 ka. Amo na nga kumbiyaan sila. Iban sana mahikog, mamahog. Daw, ang imo yung kalibutan niya kung mangin lover ka sang tumbuya, ara ka na lang sa iya, da? So, nag-amat-amat na ligo sa bong. Nagpamangkot, ang halimbawa, i-entertain nato ng thought, abin ni, ang angulo, abin nga tumbuya ni, ding istar na siya, ano, drama sa Green Meadows. Tapos, sinong ging contact niya? Kung sa abing masarangan niya ni kung babae sa medyo, although medyo maluming tong si Barbasa pero taas kag dako ma-outduel niya or ma-perde niya ihan na kung nag-one-on-one sila. But singon niya nang ayos ang ibang bulig eh. K5 ka?
0: Yes, K510.
1: Si Inday Castaños, sa maging hindi na niya suicide. Kay masinggit niya iya kung sunugon niya lawas niya. Kay grabe kay init. Amo ganina ang pamangkod daw ano gid abing pain tolerance ni Barbasa. Bisan ikaw pa abi mabakang hindi nagiko init tagi ko mahikog na lang ko mangin matay na lang ko kay hopeless na ko. Te mahikog ka pero pag magduot na gani ang kalayos panit mo maplakpala ka mo. Kag mayon na tanis mo kun 1 second lang sunog ka na dayon. Pero ti killing you softly bla. Hindi kaya mag kwan K5 ka mag syaget. Kakun mag-ikog eh, mo ka pa may mo mag-ikog na granting for the sake of discussion, abi. Kung libugando ka, halito sa may JT Mall to, nagpatunga ka to, ka nagpatapak sa truck ng labay or ganis sa van nga nagpakanto sa airport, bla? Ni bla? Muna mga bagay nga dapat entertain na. Ang pamangkot sa bunga, ang kadasig niya magambal si Prescato nga suicide. Ano ni, detouring the angle para nga ano ni may cover up amo nang mapamangkot subong kaya pamilya hindi sila kaminsido eh.
0: Yes, amo na nga nagpari autopsy sila nga wala nakahibalo ang kapulisan ta diri sa Pavia kay bangod nga hindi sila convinced no sa kung ano man niya ang investigation sang kapulisan naton subong K510 kay ang una diri nga ginapamangkot gid sang pamilya kung suicide nga nadula ang iPhone 17. Wala unod sang kwarta ang wallet K510 kag kung diin na to ang mga container nga ginahambal ginsudlan ni Frank Royce sang gasolina K510 kag nga tama kahawan dito sa area nga inabala kay 510 suno sa ila daging hungod gid limpyuhan para hindi maglakta ang kalayo sa iban nga hilamunan kaysa unhan kay 510 siguro mga 50 meters kung iban taon may mga panimalay dito sa gwa sang pader kay 510 kag ang kagamitan 30 meters ginabanta 30 meters ang kalayoon sang kagamitan nga sa lugar kung sa diin nakitaan ang mga kagamitan sa sunog na bangkay dito ya sa may pader kay 510.
1: Kung ganina may ko ka na lang pabalayan mo ko lingon mo pang bilin mo pang cellphone mo kun gupon mo pang SIM card ID mo iwiget mo pa. Nabtan ni sa ilang investigation nga ang iPhone 17 ato i-locate nila. Mayo sila bulik to sa Apple Center. Ina kun wipe na jailbreak eh. Basta yes. Pa jailbreak nila to sa Mary Marta. Hindi ba?
0: Kaya ang gina-question, pag isang pamilya, nga ano man, with all due respect man sa kay Captain Presquito, kay Tig, ang gina-question, there is isang family, nga wala gin-turnover sa Rako, ang cellphone, kagin nga una nga ginkuti sang hepe, ang cellphone kay 510.
1: Oo, ang pamangkot, may authority siya to custody sang evidence or evidences K5 ka. Sino mga may authority sina? Ang local chief, local PNP, headed by the chief of police, or ang regional anti-crime cybercrime unit, ang RACO, sina ang mauyat?
0: Sa pagkabalota,
1: ma-contaminate ang ebidensya?
0: Oo. Sa pagkabalota di K510, ang bisan bi nga si OP ka no, pero kung may ma-recover nga mga ebidensya sa crime scene, i-turnover ni sa SOCO K510 kag kung mga gadgets sa RACO.
1: Oo. Ang pamangkot magid K5 ka. Di ba lang unang report was notod sa. Balikan ko. Sir Leonito Barreta, Sir Leonito Leo Bars, thank you sir ha. Katunog sa radyo ninyo dira. Kay Ma'am Laura Jean Barreta, si Ma'am Laura Jean kapamahaw na. Cabs Maritodo, Samira Ganaka Gomban, Rosemary Gramon. Balikan ko si K5 ka. Isa pagkikipamangkot, di blang unang report was grass fire. Di blang kung grass fire, may labot dira ang Bureau of Fire Protection Pavia. Di ang pamangkot, gin-involve sila sang local PNP sa Pavia, ang Bureau of Fire Protection, nga mga sa isa man on their own, kay may conflagration nga aspect K5 ka mo? K5 ka rin?
0: Yes.
1: Pero gabi check, abi ko ng Bureau of Fire Protection Pavia, may ila ko galingon nga investigation or gin-invite man sila sang local PNP sa Pavia nga magadto sa lugar? To investigate man?
0: Yes, K5 Ted.
1: Oo. By that, may balonta na mo sa mga arson investigator mas broader pag inangilas ng appreciation kag pag-analyze sa sitwasyon kay 5 Karen. Kay karon kung ginsulo na nasang Pavia PNP kay wala lagi involved ang ilang counterpart nga BFP dira sa Pavia. That's another question. K5 ka, salamat ha.
0: So sa dugang sini nga mga detalye kay 5 Ted ikuan taman diri sang statement ang IPPO kay damo maning nagahulat-hulat nga ang sa ano man sa statement man mismo halin sa headquarters kay 5 Ted kay bangod nga yang family nagaduda sa investigation sa Pavia Municipal Police Station K510 kag hindi sila convinced no sa kung ano man diri ang nangin pahayag sang hepe kay ti para sa ila K510 hindi masarangan ni Frank Royce nga utason ang iya kaugalingon nga kabuhi K510 kung sa diin may mga pagkabutang siya nga nagkaladula K510
1: pamangkot daw ano ginang yang pain tolerance kataas kung ginautot yun sang kalayo may lang sinin ko hambal ko kanin kung mga 1 minute lang tapos abo ka na pero it will take time and it took time lawig hapamangkot diin ang galon kung may galon gimana sa palibot kaya ang gasolina na yung K5 kada pa rin na sang alcohol mo ibo-bo mamis gulingon mo dugudigay mamalana siya pero sa alcohol butang mo sa kamot mo dugudigay mamalana na siya diba ati hindi na mag dab-dab magsagrab todo sa 6 liters ibo-bo mo sa lawas mo huwag kat giging katong. Napungko ka na kamabang nga. Sige, tutan ko lawas ko. Tiwa pa nang batsaga ni Presquito nga gina-isolate na siya. Kaga, why na salig ang pamilya, ganuda. Kasi may cover up, ha? Cover up. gina-twist ang investigation para nga may hinabunan. Apamangkos, sino hinabunan? Yan isang suspect. Ano ni sa? Ang background niya? Ano ni sa? Gingan ka, salamat.
0: Ang ini nga balita, ang ginatulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, sa K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Sarah J. Villaflor, Ma'am Elsa Di Mafilis Arnaiz sa poblasyon di Duenas kay Sir Noel. I think too much involved sa sininga crime gani may cover up. Ginapatalang hambali Ma'am Aisha Ahmad. Hold on kamo dugang update sini sa Frank Barbasa case. Pagbalik naman report ni Jen Jen ng Mambaka Traffic Management Unit kay ang buhang flyover nga gin retrofit. Hindi man pagbagyan. Hindi pwede kagi tricycle, e-bike, ay yan na lang magis ini. Tarak-tarak ni Titoy kag ni Witing to nga mga playmate ko sa Duenas. Kagang update man naton sa NBA. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramel Uy.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TTX 500 ka na!
6: TTX 500
7: ang may powerful compound.
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: TTX 500 garantisado,
6: epektibo,
7: aramis wow. TTX 500.
8: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
9: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
8: Ay,
9: ang muna lang nga permi na mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himuon nato Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
8: Correct.
9: Saan pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
8: na?
9: Mila dapat kung dapat niya wala pa?
8: Oo. May latubo kay ma-welding lang, islan bago.
9: Saan ka mainom di takes 500 gig may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kay kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kag madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
6: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
6: Para sa healthy nga atay,
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
5: ang nagatino sang imo atay.
6: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay,
6: DTX 500.
5: Masaligan,
6: epektibo,
5: DTX 500.
9: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
8: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramel kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
9: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
8: Ay?
9: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imong mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos ka buhay mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Ay. Imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
8: Uh-huh.
9: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
8: Gusto.
9: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.

0: Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid. Inom DTX 500 kag MyTC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha kabulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang MyTC. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa MyTC.
1: MyTC. MyTC. Alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang MyTC Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: MyTC. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman bala ka.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extend!
18: Supplement for Men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!

0: Extend Food Supplement for Men.
1: May maka
0: at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men
1: para sa matino nga dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: ikaw pala
0: ang may diabetes.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
1: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
0: Ang PCO
1: yung may D3.
0: Matatas mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
0: Ang PCO
1: yung may D3.
0: Matatas mga butika.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May pumso!
6: Oras, alas 8:27 saga. Oras, ginadulong sang Klinika Sporbiotics DTX 500 kag Mighty C.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
6: Kung constipated ka, magtumar sang Klinika Sporbiotics, ladies, para nga wala sang odor under Klinika Sporbiotics. Kung nagkutoy-kutoy ang chan mo bala, Ma'am Lorena Bilhira Joso, Ma'am Beth Idarlilia, tumar ka mo Klinika Sporbiotics. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa akon lang analysis, hindi lang ang victim ang principal sa suicide case. May mga accomplices dya, tanang natuman lang krimen. Eksakto rang hambal mo nga ang hindi magwanta ang sakit kakalayo sa panit. Hood eh, though, mapasok ka lang gani, Ma'am Lorena, gadaha kabidayan sa Candida Farm and Prayer Resort sa Sohoton, Barotac, Nuevo. Tapos, gintawag ka ni Ma'am Nilding, Day Lorena? Tapos, nagibot ka, ano to, Day? Tapos, nagabot magin si Tita Utang, Day Lorena, ano to, Day? Tapos, na datulan mo, be ang kaldero dyan ni Milky, Ma'am Lorena, nga nagadabdab, hindi ti mo mag-aragoy? Ang pamangkot daw, ano gid ka grabe kataas ang pain tolerance ni Frank Apelo Barbasa. Hindi kisa magsagit. Ha? Kag maupos gid ang lawas na. Bisan ano pa, bisan ka decided nga mangin matay ina kon pangin matay gid manabing angulo. Kag kun binubuan niya sang gasolina. Ang gasolina, ang characteristics ang gasolina, Ma'am Lorena, Ma'am Nilde, Tita Utang, Ma'am Gingging Avilosa, kay Mami Nita Kabaluna, kay Mami Ubang Bilhira, inang dali na siya magmala. Dali na siya magmala. Pareho bala sang alcohol? Ang alcohol, ibutang mo bala sa lima mo, Ma'am Lorena, Sir William Joso? Ha? Dugay-dugay mamala, di ba? Ti ikaw, abi, butang ta, naglakat-lakat, parang nagdalaga na, abi, si Frank, binubuan niyang lawas na ginpaligo niyang 6 liters. Kagagin sindutan abito. May grab ginahin ka maubos, kid. Isa pa gitya pamangkot, diin ang galon, nga ginsudlan sa gasolina, kung nagikog ginman siya, diin ang galon. Ang pamangkot, ang iyang mga gamit to, ang kahita niya, nga dito sa piyak sang paderaw. Oh, ang ID niya galinap tahaw, na. Kag ang tiyo niya nga si Aris Barbasa, nga sa Germany, nga na istorya niya, alauna sa kagahon Philippine time. Why gid sa patimaan nga si Frank Royce Barbasa, Ma'am Lorena, mahikog? So ang pamangkot subong, is this a case of cover up? Gaginaliso ang matutuod gid nga motibo sang krimen? Agod hinabunan ang mga suspect? Ang suspect o mga suspect, ano ini sila? Ha? Ano ini sila ka poderoso? Taga Green Meadow Subdivision man? Nga ang naghambal gilayon ang pulis. Si Police Captain Richfield Prisquito, ang Chief of Police ng Pavia, nga suicide.
7: Foro de los Pueblos.
6: Kag nga ang agin buksan niya ang cellphone sang victim. Was he authorized? or ang pamangkot, sinong dapat mag-uyat sa mga ebidensya para sila kay may krimen nga natabo? Di blasa, pagkaibalo ko sina Sir Jindray Siman, ha, amo ang RACO, Regional Anti-Crime Unit. Ina-preserve na. Kita nyo gani ko may crime scene, ginaputangan na sang yellow lane. Yellow lane, do not enter. Na parang hindi makontaminate sang mga tinapak sang tiil or sang kamot ay may ebidensya sa palibot para nga mag-extract sang maayo sang hindi polluted nga ebidensya ang mga investigador.
7: Foro de los Pueblos.
6: Ipamangkot sang gibuksan to ni Presquito ang Samsung Flip nga cellphone sang victim. Anong nakita niya? Ginsugid niya sa pamilya? Ang pamangkot, why sana mag-lisensya sa pamilya or sa RACO? Pwede ba lang matumatuhan lang sa Cebu Police na ikadawa pa ng pamangkot, ang lighter din, ang galon din, na amula na mga palamangkotano yung nagalibot-libot na. Las 8.32 na sa aga sa Pilipinas, may istorya tanay sports. At least medyo makaginhawa sa sining sitwasyon.
7: Balitang sports! Sports! Sports!
6: Semi-finals na sa National Basketball Association. Ikebalo naman kamo nga ang pastime, favorite pastime sa mga Filipino. Sir Makmak Hugo dira sa Sambagaro sa Idalom Taytay sa Tubal Basang Old Trade. Kagberdeho Dental Clinic. Makmak Hugo, good morning sir. Sa Western Conference, Oklahoma City Thunder ang defending champion kag Los Angeles Lakers ni Luka Doncic kag LeBron James. Sa piyak na match-up, Detroit Pistons ni Cade Cunningham, kay isa ka pastor ni Ma'am Lorena, si Cade Cunningham, kontra sa kay Donovan Mitchell, at kay James Harden. Ang piyak na match-up sa Eastern Conference, Victor Wembanyama kag San Antonio Spurs, kontra sa Minnesota Timberwolves, si Ant-Man daw injured, no? Kag sa piyak na pairing, New York Knicks kontra sa Philadelphia 76ers, ang perennial nga mga team nga Golden State Warriors, Boston Celtics, Chicago Bulls, Denver Nuggets ni Nikola Jokic. Why na di? Wa na sa picture. So, apat na lang ang magadaog sa best of seven semifinals ang Oklahoma kag Lakers. Mag-iinkwentro sa magadaog sa tunga sa Detroit kag Cleveland para sa Western Conference sa finals. Best of seven man. Kag ang magadaog sa tungas ang Spurs kag Minnesota Sir Dan Calvo, tatay stress ready Mami Cynthia. Pagka tubang sa Knicks, ang magadaog sa Knicks kag si 76ers. Di ba lang tayan ini? We have on the line coach sang Sun Yat-sen High School. Sa una sa Ateneo man, rin ginato nalinpas sa nagligal pagid nga matinuig. Amaning nami nga friendship bala kay through the years. Ay man kami nagka-tech, so ay mamiki istorya hanay, pero one spirit kami basta basketball mo. Ang utason niya kabuhi, ya, mabaton ko, pero ang pagsunog sang lawas niya, indicated ng bali ni Ma'am Rosemary Agramon. Dito lugar doon diin nakita yabang kay, may duwakas pat nga nakaagi sunog. Posible nga dito sa una nagplastar, tapos nagligid lang siya. Doon sa nakita, kagbasi sa autopsy report, kagat niya, dila niya, actually ang family niya, sa mother side niya, convinced nga suicide ang tatabo. Kaya nakita nila ang mga video. Kaya may arap ang history sa search engine, naging search niya kung pila kalitro ang manginabo, agot manginabo ang lawas kung sunugon mo. Ma'am Marie Talia Metzelina, day off ni Ma'am Lorena. Ha? Very good, nag-beauty rest sa subong. Arisalin niya ta si Coach Joan Tenorio, maestro rin tanay basketball kay Juan Sabong ng semifinals na sa Eastern Kagabasan Conference. Coach Joan, si K5 Ted. Rin sa K5 Iloilo sa Foro de los Pueblos. Mighty C, morning sir!
8: Hello, good morning K5 Ted.
6: Yes sir.
8: Kagsatanan nga naga-follow si Moda Sumong.
6: Thank you for taking our call, Coach Joan. It's semifinals na sa Western kag Eastern Conference by 8:30 subong aga. Coach, no damihan pang no 8:30. Is it true?
8: Yes, start na subong ang Sixers
6: Lakers?
8: Kagang
6: Sixers
8: New York.
6: Oo, nagsugod na, no? Okay, Coach Juan. Your analysis sa series nginis ng OKC, although direktaw na kay Gampang nasubong mo, direkta BM9, Detroit Pistons kag Cleveland Cavaliers. What's your take? Sini, sino sinang magadaog sa series sa Coach Juan?
8: Dari sa bay Sixers kag sa New York. Amo ni ang daw ginabantayan sa mga batch up to kay daw puro ng mga veterano, ng mga players dere ang nagampang. Especially ang rivalry sang Sixers di ka Knicks. Daw dugay naman ka gina follow sa kalabada na. So, amo na nga no ka interesting sining series kay kon sino na di ang ginambal na sang laban nga kon sino magdaog na di nga series daw amo ni siyang ma finals.
6: Okay, so Detroit or Cleveland, what's your take sini coach sa si Tobias Harris and Cade Cunningham sa Detroit? Inperde nila ang top seeded nga team ni Banquero mo, no, ang Orlando Magic. 3-1 series pa to gani.
8: 8-seed na sila, 8-seed ang Orlando. Number 1 ang Detroit.
6: Ah, Detroit, oo. Oh, isang corrected, oo. Oh, oh. Pero take sa series, no?
8: Aban, seed na 3-1 ang Orlando.
6: Oo. Oh, oh. That is
8: why so,
6: nga.
8: So, natabo sa unas ang 2003 nga Detroit kontra Orlando. Nag-abansin man ang Orlando 3-1 sang chimpo ni Tracy McGrady. Pero nagpareho man ang resulta, nagdaog magyapon ang Detroit sang simpo to kanday Hamilton, kanday Hamilton, kanday
6: Ben Wallace.
8: Amo pa ang simpo, so na to nga nagampang sa nagampang sa Detroit sa 2003. So do ang ginatawag nila nga history repeats itself. Nga 3-1 na naperde pa gyapon ng Orlando. So ang sa Cleveland naman niya na game 7 man sila sa Toronto, nga ang Toronto hindi maganda, no, medyo mahina man tong Toronto, pero kay injured nga nito si Brandon si Ingram,
6: Ingram.
8: No, si Brandon Ingram. Uy, gani gampang sa Toronto, pero nakalabot pa sila game 7. So ang kalaban na nagapati nga regardless kung sino ni magdaog sa Detroit kag Cleveland, although nga mga caliber team man sila, kung sino magdaog natin sila nga makontra sa madaog sa Sixers kag sa New York, do mas dako-dako gawang santa sa madaog to sa Sixers kag sa New York na series kay puro na to mga veterano.
6: Yes sir. Oh, dire kita sa SGA versus LeBron, OKC versus Lakers. What's your take sini? Pila ka game ang mabtan and who will emerge victorious dari, Coach Joan?
8: So sa dari, tama gid ka underdog ang Lakers sa series ng OKC nila. Hampanganay kay una si Luka, wala na kasiguruhan nga makabalik. So si Luka Doncic, no? So si Austin Reeves na lang kinag si LeBron James ang mga dala sila ni kay with Marcus Smart, eh. Ang muna ginanin sila mga dala sang team sa Lakers. Kumpara sa Thunder nga injured doon si Jalen Williams, pero ang ilang supporting cast siya kag sa kay SGA, tabak-dabok it. May Chet Holmgren ka, may Alex Caruso, may AJ Mitchell, ang kompleto ang lineup nila. So far, why pa rin sila katilaw perdi sa playoffs? Kay pag first round, sweep nila ang Phoenix. So, dako gina ang ilang sumong advantage is ang ilagin galing projection is na back-to-back yun yung OKC, back-to-back champion yun sila. Regardless kung makampang man si Jalen Williams or hindi. So sa Lakers, ang ginasahan na ginilang nila sa Lakers is, una, LeBron James. kung paano niya ma-sustener ang iyang nga hampang na pareho sa Houston Rockets nung ginobra niya. Kay isang first three games, grabe ang hampang niya. Pagka next two games, ang nubo ang hampang niya. Tapos ang game 6, tapos nila, mayo naman ang hampang niya. So, ang muna na ang pamangkot kay, siyempre, 41 anyos na lang siya.
6: Oo, consistency. So,
8: ang yung durability, kagang yagin na, ano, ang muna naman ang questionable.
6: Oo, ang stamina niya. Pero ti, ang take mo, pila ka games ang dalaganan sa series ni Lakers versus OKC, Coach Joan?
8: Ate, ang projection siya ni OKC, kung hindi 4-0, 4-1.
6: 4-1.
8: Kung hindi ka balik si Luka Doncic.
6: Oho. Nano siya? Anong tabo siya?
8: Hamstring injury.
6: Tindi mo naman dali-dali man, no?
8: Oo, oh, hindi mga, ano man, 4 to 6 weeks, ete. Sa April 2 siya na-injured. So, ang anong kasimana na is middle of May na.
6: Oho. Tingnan kung makasalod pa sila sa kung makasalod sila sa finals, good thing at least makaapas pa siya.
8: Kung maka-conference final sila, ti Aragoro makabalik siya.
6: Okay, so ang possibly OKC will win the series against the Lakers. About yes. The Spurs and Minnesota, Coach Joan?
8: Ang Minnesota naman niya kaga San Antonio, depende ni sa health ni Anthony Edwards. May team injury man siya sa tuhod. So, basi nga mampang siya sa mga game sa buwas, karon, basi mampang siya sa game 1 or basi hindi man. So, kung makampang siya ito ni Edwards nga fully healthy, may chance ang Minnesota. Pero kung pareho man na injured man si Anthony Edwards, pigampang siya nga injured siya.
6: Playing injured.
8: Oo, te, amo naman ang delikado. Kagdason, may, ang San Antonio, amo man niyang ginalantaw nga amo lang nga team ang makamatch up sa OKC. Nga kung in kaso nga makasunod ang San Antonio sa Western Conference Finals kontra ang OKC, amo lang rin siyang matag problema sa OKC. Basi nga magdaog pa siya gani. Eh isang pag sa season no season match up nila kisa lang ni nagdaog ang OKC sa San Antonio. Tapos gin perde pinin sila sa San Antonio sa semifinal sang NBA Cup to last November. Last December.
6: So may upper hand ang kwan, may upper hand ang San Antonio dre.
8: Oh, kung sa match up na medyo may perde pilo ang OKC sila.
6: Okay. No 9:30 sa bungaga Philippine time ang game 1 Spurs versus Minnesota.
8: Minnesota, yes.
6: Okay. So naistorya naman nato ng Knicks kag Sixers no and apat na lang nabilin. So imo nga what's your take and who's your take nga makasalo sa finals sa Coach Joan? With no offense meant sa mga fans ng ibang nga team diri Detroit and the rest. Ang imo nga paglantaw OKC and Spurs will battle sa finals.
8: Sa Western Conference Finals it's OKC and San Antonio versus and sa ano ang sa Eastern Conference I think it's New York and Cleveland. Yes.
6: Sa series ng Detroit kag Cleveland, pilayhan ka games sa matapos, Coach?
8: Ari, malabot ni Goro Game 7.
6: Aba?
8: Basi lang.
6: No, breaks of the game ang, kung saan eh? Ang daganay? Breaks
8: okay.
6: Of the game?
8: Na, mayo tood ang Detroit, but ang kulang sa Detroit, medyo experience eh. But hindi ka magambal nga Cleveland, yun ang madaog. Kay, if ever nga Game 7, gali, ang Game 7 will be in Detroit. So, there's a chance yung madaog
6: yapon.
8: So, 50-50 ang ano nila. Ang sa, as well as ang ano man, ang Sixers man kagang New York. Kung maglabot Game 7, it's New York. Pero kung hasta lang Game 6, I believe na madaog ang Sixers.
6: Okay, panantayan nini. As we go along, basta gani basketball ya Coach Joan, Amo ni ang favorite pastime sa mga Filipino mo.
8: Ang
6: favorite pastime sa mga Pilipino, coach, basketball, paupas damang, kagpolitika. Oo, mumala na mo. Nibla, sino makontra na sa sudad sa 2028, si Jamjam kag si Reisa. Sino kontra ni Sara Duterte, si Lenny Robredo, si Bam Aquino, si Tulpo, si Vice Ganda, sino?
8: Ang grabe.
6: Oo. Diyan mo na, no? Coach Juan, sige, anytime, manawag lang sa imo. Samtang nag-init ang semifinals ang apat ka-teams ngayon ni Coach Juan.
8: Yes, no problem again, Sir Ted.
6: Thank you, Coach, for taking our call.
8: Sige, salamat.
6: Thank you. Mighty C Morning. Thank you. Coach Joe Antinorio. Ay, nablos e bala ni si L.A. Tinorio mo. A very humble man kag Will Versky, no? Kita mo sa Lawrence Pambalon si Coach Joan. Kilala yung tanan. OKC ni SGA versus Lakers ni LeBron. Tapos San Antonio Spurs versus Minnesota Timberwolves. Wimby kontra Ant-Man. Detroit, Kate Cunningham. And Tobias Harris kontra kay Donovan Mitchell. Sa New York Knicks, Jalen Bronson. VJ Edgecomb. Wow, muna yung mga balantayan sa NBA. Alas 8:47 na sa aga sa Pilipinas. Oras kinadulong sang Mighty C kag B3 Bayo. Dire kita sa Fiestas Dumangaso.
9: Foro de los Pueblos.
6: Natigay ko nalang balita ni Jen kay parang mapustak na ni karon sa programa ni K5 Johnsap. Subong adlaw, kadungan sang fiesta sang araot. Pakita tapli sang araot. Di ni magaling ang ngalan nga Dumangas nga ini. Ang present town sa Dumangas nagsugod bilang settlement or gintiniran sang Malays nga nag-star sa Talaugis River. Ang Talaugis River, drabla sa may Talaugis sa Ragabon, diri niya sa Piyaksina, is kuna ng Dumangas. Kag nag-establish ang komunidad in 12th or 13th century. Ang komunidad, ang lugar, gitawag nila nga Araut. A-R-U-T. Ang ngalan halin sa dialect sang mga Malayan, Raut or Paraut, meaning pakadto sa dagat. Kaya ang Dumangas kung may dagat. Sang ang mga Espanyol nag-abot sa Panay, ilang natalopangdan ang coastal village sang Araut kag nami ang tubo sang mga tanom sa mga pumuluyo. During the first years of Spanish colonization sa Pilipinas, ang Spaniards nag-establish sang first settlement sa Cebu. Aryo, mamamangkot ka sang sanugin tukod ang Dumangas in 1572. Amonigin pundar ang Dumangas. Pero in 1569, si Kapitan Luis de la Haya naghalin sa Cebu, nagkadto sa Dumangas or Araut. Upod niya ang pari nga si Juan de Alva, Agustinian Friar, nga nag-order sa iya mga superior nga magwali kag i-convert ang mga tao sa Araut into Christianity. Do nag church planting to sa Dumangas. Ang mga pumuluyo sang Araut, mga animistic believers, gakuan sila gapate sila sa mga sapat la, no? Tibon layan sila mag-ilistorya. In 1605, 33 years pagkatapos nga ni-establish ang Banwa nga Araut, may pare nga halin sa Spain nga nagpamuno sang komunidad. Gintawag sa nga Cabeza de Barangay. Ginisla niya ngalan nga Araut to Dumangas. Ang mga local story nagapayag kung diin na magaling ang tinaga nga Dumangas, Ma'am Biole Belenson, Sir Eric Gose, Ma'am Marie Talia Metzelina, nin Isan Presa, ang tinaga nga Dumangas from Araut pagkapto sa Dumangas. May istorya dra nga may Espanyol nga nagahilay-hilay sa idalom sang duwa ka nagadikit nga kahoy sang paho sa dito sa Araut, thinking nga ginpamangkot sa may nagpamangkot saya nya gano kada kumusta pero ang sabat nya dos manggas Ang ginamin niya yung kahoy, ang ginamin niya kahoy, ang pahobla, dos, manggas, meaning duwa ka mango trees. May isang ka version nga si ang Spanish-French officer nga si Legazpi, may upod sa mga abyan niya, may kuan sila, may salo-salo sila dito sa araot. Ara man sila sa idalom sang puno sang paho. And kiti basanti ang paho dito. May ara dito sang tao nga ginatawag at that time kung sa ito, di ba nga kapitan ko rin yun ano, ang tinagaasin niya sa una sa ila is Adilantado. No? Halin siya sa Cebu. Gin pamangkot niya. Niya din kasabong. Aba niya, ari ko sa Sitio Du Mangas. Ang Dumangas niya, D-U-M-A-N-G-G-A-S. Bilang lugar, nga bastante sa pagkaon. And then, bangod sang substandard Spanish, imbis nga de, ang pronunciation, du, ang iyang na mitlang mamvioli, mamari. That is why nga, imbis nga di manggas, du manggas. Dira nagalin ang tinaga nga Dumangas. And ginrecord ni sa nga Pueblo di Dumangas sang ulihi. Amoy nang ginhalinan sang tinaga nga Dumangas.
10: Foro de los Pueblos. Tipiasa
6: sa bang sa Dumangas, lugar ni Quintin Salas. Sino si Quintin Salas? Isa ka local hero sang Dumangas, Iloilo. One of the 11 children. Isa sa 11 ka mga bata na day Nicolas Salas. Kag Nicolas Dicen. Sa Dumangas, nabunag October 31, 1870. Sang 1800, si Quintin Salas nagserbi bilang Spanish colonial government as Teniente Mayor, konsaton Vice Mayor subong, kag later Kapitan del Pueblo, Municipal Captain sa Dumangas, when he was made commander sang local Filipino volunteer militia, ang voluntaryos ngayon na ginorganize sang, sa pagpakibato sa opresyon, paglupig sa mga Espanyol. Siya si Quintin Salas na nagpakibato sa imperialismo sang iba niya nasun, kinpakibato ang kausa sang mga Dumangasanon.
10: Foro de los Pueblos.
6: Siya si Quintin Salas. Nakilala man ang Dumangas because of attorney Ramon de Vinagrasa Duremdes, si Tay Ramon. Si Ramon Duremdes, longest serving vice governor of the province of Iloilo, brilliant lawyer sa mga interview sa una sa radyo, sa traditional nga radyo, basta gani about the legal issues si Tay Ramon ng gina-interview sa mga programa, no? Siya ang anay mayor sang Dumangas kag nangin longest serving vice governor sang probinsya sang Iloilo.
10: Foro de los Pueblos.
6: Timingit ang sinyas ni Sir Paul ba?
10: Foro de los Pueblos.
6: Timing kagid ah. So sa mga taga Araot or mga taga Dumangas, happy fiesta sa inyo da. Tapos sa Panginaon, detox ka mo DTX Coffee, DTX 500 ah. 8:54 sa aga, alas 8:54. Ang iba niya mga update, bantayan sa 11 Mbps with the K5 dance up. Ang dugang update sa mga balita.
11: I have fallen in love with the same woman 3 times.
6: Padugo kita anay.

Masobo to, islan ko area, area, islan ko area, area. All my life is a paper. Ari pagid gusto niya pagid ari pagid ari ari ari. Pam pam pam pam pam pam pam pam nung umutang parang anghel makiusap nangako pa na pagsahod ang bayan. Day Laura. Day Marie, pautang ako anay day. Ibalik ko lang sa katapusan. May managamba katapusan ka bulan, katapusan sang tuig. Or katapusan ka kalibutan. Inday wing-wing, pwede ko day kahuram day. Putan nyo, bayarin nyo.

0: sa mga nagapangutang saot. Day, day, day, pautang ako, day. Bayaran talang ka magsweldo ako. Oo, eh, oo. Pa, sarigaya, buot mo.
1: Merong magnanak ng door nang singilin ko na hindi ko na makuha.
0: Wain ako oras, ha? 8:56. Rosemary de Agramon. Ma'am, Betty, suloso, day, Betty. Pahurama ko, anay, day. Balik ko lang sa katapusan, katuig. Ma'am Laura, kadlaw, toyotoy. Ito na si Ma'am Lorena, Joso! Hindi ka doon mag-rap dyan, Ma'am Lorena. Hindi ka mag-uha sa panit mo. Relax, kalma lang kay Abansi kita. Magpamati sa impormasyon sa ikayong lawas. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kag Kalingawan, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga buti ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga buti ka.
7: May family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mabuti ka.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Clinica Sport Biotics.
14: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
21: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So, meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
22: 7. So, pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
22: Hindi lang ganyan carots.
24: Oo, hindi lang carots, mga natural.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
22: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulos.
21: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
21: Sining nga mabalaan ni mga flowers na damong probiotic.
22: Basta.
21: Ano tayong engineer man?
20: Maidukar ka pa.
21: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
25: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
22: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
25: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol, kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
22: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dok Ramil?
25: Yes.
22: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
25: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may TC ka kada adlaw.
22: Ang digestion, abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
25: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
22: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
25: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP, an sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
22: Sobra pang iban, no?
25: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C, kaya mo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
22: Imo pangalan na partner?
1: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
22: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score gani?
1: 470.
22: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
1: Nagteko duwa, sa gabi, duwa, sa agad, bali 2 times at
22: pila na lang imo nga blood sugar, sang last mga nagpa-check?
1: 160.
22: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
1: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: GTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas nga antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
25: Ako ya Sir JP, inom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
22: Abaw.
25: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
22: Carrots da.
25: O carrots da, orange apple, da, mga orange. O, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
2: Mm-hmm. So Kevin? Ang isa pagit sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
22: Sir Boy.
4: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
25: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
4: Correct.
25: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awon. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
6: Ano yung sekreto niya?
22: Mahilig sa taguay?
25: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kablog mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy?
6: DC ko no, DC.
22: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan ko mo. Uy, 19 na.
6: Ah, kampiyon ni
25: Magpito. Kablog ka, ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
22: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
4: Maligo kadlaw-adlaw, no?
22: Basic.
4: Oh, maligo, basic gina yan.
25: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
22: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
22: So, wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
22: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
8: DTX 500. Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
22: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
4: Uh-huh.
22: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
4: Uh-huh.
22: Kung baho, pagid ng ilok.
4: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mong magyapon.
22: Ah, wala magtaas.
4: Wala magtaas.
22: So, wala. Steady
25: lang. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
4: Confident.
2: Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh.
4: Mm-hmm.
2: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
4: Mangapi na ta.
2: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
4: Okay, pero kung may budget ka, ha? Gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
25: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar.
4: Mm-hmm.
25: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
4: uh-huh,
25: hindi red sugar.
2: Uh-huh. Natural sugar.
25: Natural sugar.
4: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagid pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa
25: wow,
4: may bulletproof
25: mm-hmm
4: coffee ka na.
2: Mm-hmm. Kay engineer ya pang pabakod, extend.
4: Uh-huh.
25: Iba na yung pabakod ya.
2: Mm-hmm.
25: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
22: Thank you sa support, Sir Boy.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Ang fat boy,
4: uh-huh,
22: oh, hindi man tanan nga fats lain. Ah.
4: Correct.
22: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero dapat may ga-control sa ila.
4: Mm-hmm.
22: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
4: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin nga klase sa aton lawas?
25: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
4: Oy,
25: building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
4: Uy, messenger, no?
25: para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
3: Uy!
25: The work hand in hand, sir boy.
3: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
25: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3Bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimusin na sarboy mo.
3: Mm-hmm.
25: Di kinanglan niya, may source ta nga, kwa

0: liver disease nga mapunan sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kagang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
1: Kung kainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas, di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
1: in short, ano? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
2: Dementia.
1: Once nga ipalainom ka D3 Bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 Bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita tasang maayo nga tambok nga ara sa D3 Bio.
2: Kampyon.
0: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3 Bio, matawag na itong nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 Bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 Bio.
2: Kampyon, paano bala ginimo ni D3 Bio? D3 Bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalong mga fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ka ni Dietri Bayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang Dietri Bayo para sa imo.
3: Dietri Bayo with

0: Servicio.
1: Ako si Ana, if for problema, kung gida nga kung irregular nga regla, is a, galabot, kita tlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka manipaton. Itry na mo, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
4: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
6: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boya.
5: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Yung padalaan sila 6 mil katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
7: Kalma lang.
5: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag-abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
8: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa
5: D3 Bio. Dengue. Dapat mag-D3 Bio.
6: May ara kang ito ang import immune system.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: What?
2: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Kapigaw manigali ya kay Norbing resistensya ya ho? Gamay lang nga lakat-lakat daw, mapatay na siya ya.
3: Ay ano pagid ayhan ko na, maagiyan niya sa aton mas kun dumugunta na siya.
2: Amun gani?
3: Man, dung mga gutom tangadaan nga mga Leon eh.
2: Ano pa abi Mads, hindi lang kay Leon, kundi ka isa, daw may pagkatigri-tigrihon pa.
3: Abaw, wow!
2: Oh Mads, imbis galit ni nga mga lipay taniya, ang kadtuan taniya do, pangasubuhaw.
3: Namugid Mads, subo-subo gid ni.

0: ang ginailo-ilo mo da?
1: Oops. Do, bad mood ka subong budat, no?
0: Medyo bad mood ko kayo, wala ko kwarto.
1: Sus, Aw, amo lang ng problema mo, dayo mo kasi no plad do.
0: Natural ang tabagok. Ang tao nagasuplado, kag suplada, kapipa kon wala o nadang yabuls,
1: Ay, simple lang na ang solusyon.
0: Problema sa kwarta, tapos simple lang ang solusyon.
1: Oo, Ari ang solusyon,
0: Kagano na, Aber?
1: Wala ka bala kwarta? Problemado ka? Magpangapi ka, anay.
0: Aba, amo na tumugok.
1: Pagkatapos mo pangapi.
0: Solbaran dayon problema mo.
1: Wala gihapon kwarta. At least, nagkapangapi ka na.
0: Wala man na klaro man.
1: Ay, sakto niya budat ya. Wala ka man tuod gihapon kwarta, pero kapangapi ka na.
0: Tiba-tiba!
1: Sakto man ka budan?
0: Ambot lang. Nawala gid klaro. Sakto-sakto man. Pero kwanta bugok.
1: Ano nga kwan budat man?
0: Ay, nang kwan bala. Nang kwan?
1: Ano? Doon nag-loading ka?
0: Gagapati ka man. Ngalaway ka.
1: Natural. Kay hambo lang ko ya. Baton ko sa gulingon ko, ngalaw ay ako.
0: Mayo eh!
1: Ako pa yan!
0: Ariyo tabago ko. Law ay ka bala. Magkapi ka.
1: Tapos, magwapon ako na dayon.
0: Hindi ah. Law ay ka man gyapon. At least nakakapi ka na. Di mayo man kagin balik ko sa imo!
1: Alam! Sige, sige, ino!

Bau. Sano pa ko di makagwa man. Do pamatsagan ko. Priso ko diya. Pila na ako diri kabulhan nga ari lang ko naga panimuron sa higad. Bau. Kabay patani nga may tao man di nga ma-admit. Agod may makabulig man sa akon. Kagabay ba nga may ma-admit man diri? Nga, sakpo niya ko sa bayad sa bill. Grabe, ganang pakaisaw ko nga si Huga Kumba. Wala, gid siya kadumdum sa akon. Pinabayaan niya lang ko diya sa higad. Ito ba lang, do wala siya labot sa akon. Makabalos gid ako. Makabalos gid ako sa imo once ka makagwa lang ko dire. Ikampanya tagid nga hindi ka pagabutuhon kay lain ka batasan nga tawo. Hamak mo. Napabayaan ako ya diha nga pamilya ako. Ano na lang ayahan ang mga taga-kalising ko? Sadya-sadya, you know?

0: Bong San Sao?
1: Yes, Cass.
0: Bao, Cass. Ay, pakaisanay tahaw.
1: Ang natural man ina nga tawag sa imo, Cass. Kay ti Kastri man ang alan.
0: Basi, tapos ka na da pangapi. Magsulod ka sa kwarto ni Mr. President, ha?
1: Hala, sa kwarto gidya, Cass?
0: Kay basi kung sagwa ka mo, kag mag kabalo ka na, may makabati nga sutab. Eh, di ba?
1: Basi may dugang siya nga instruction?
0: May dugang kitya siguro nga instruction sa imo.
1: Ate, maayo. Kung may dugang nga instruction, may dugang man nga talent speak.
0: Wow, budlay ka man niya galibong sangsaw. Yakay, kadagiyo mo may bayad man niya gali, no?
1: Natural. Kay ti, dapat bayaran man ang akon nga talents pay. Amo gani, nga dapat kon may survey, may sobre.
0: Hala.
1: Tapuson ko lang ni ang pagpangapi ko sang kapi nga nagapaalam sa akon.
0: Ay, ano na siya nga kapi, how?
1: Amo ni ang kape nga may kape ka na naka-detox ka pa.
0: Aba, ano na sa how?
1: Gaya ko anay sobre ah. Kay sugiran ta ka kung ano ni nga klase kape.
0: Tagaanta ka ah. Ano na nga kape how?
1: DTX Coffee Mix. Ang kampyon nga kape.
0: At sige aga, anta ka sobre ah. Baklan mo man kusina ha.
1: Ah, ariglado ah. Basta may sobre ginapati.
0: Sadya-sadya, ino.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag klinika Sport Biotics ka.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap
7: kag
8: naghamis kag nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin nyo
12: ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
9: DTX 500.
13: Masaligan.
9: Epektibo.
13: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
9: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
9: DTX 500.
13: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
13: nga nagapanubo
9: kag kontrolar
13: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
13: Masaligan.
9: Epektibo.
13: DTX 500.
5: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
9: Ang D3
5: yung may Physio.
9: Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio.
5: With Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
9: Ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.

0: Tunog naman si Erjan. Laba, laba. Mamati na ako sa radio. Agot nga malingaw ko. Man, bisan wala ko. Wala ko di puluton sa ila kagkabalo ko nga. Wala to pang ila programa. Sige lang yapon, mamati ko. Kay kalingaw man ko. Are? I-plaster ko ang akong radio. Nga wala na lansang sa isa ka istasyon. Are, damo niya istasyon. Iba niya niya nga istasyon. Ganda lang na. Pero wala mandalisin siya eh. Are, i-turn on ko na ang radio. Wow. Are, piyo gini nga kay DJ Sotab di programa. Kaya ang background o pakalam.
1: Hello everyone. How are you there?
0: Duga kasakit ang dila ni DJ Sotabaw. English speaking ang animal niya ba?
1: Hello once again. I'm back. This is me, your future Barangay Kagahod.
0: Uda! Yoga mo. Ginagamit mo ko rin radio? Ako di kampanyang self mo nga makagawad ka?
1: So what?
0: Uda! Wala. Nabatian niya ko.
1: Ako naman niya programa. Black timer ko ya. Gani pag gusto ako sa programa ko.
0: Dosuya pa siya ba?
1: By the way, ladies and gentlemen, it's me again, your favorite DJ. DJ Sotab, Sotab.
0: Ikapila ka na sa survey?
1: Rock. 1.5 na kita sa survey.
0: Wow! May 0.5 ba?
1: Ina, suno sa pinaka-latest nga survey sang kampiyon nga surveyor. No other than, Bong Samsaw! Relax, sit back, and enjoy my program. Later sa atong pakalam portion, diri sa gihapon sa Dear DJ Sotab. Sotab, tab, tab.
0: Bako na ngingi ko, ya ba? Daw sobra pa sa effects ni Noli kag ni Tabaki. Sadya, sadya, you know? Wow!

0: Ala! Ala, Mads! Tala, inagidya!
1: Ang gani, Mads! Daw ido na siya nga ano, son! Dukala, ino, doon nagapalanggit om na gidya ya, Mads, son!
0: Ay, Mads! Dalun ta siya sa emergency!
1: Ay, oo, Mads! Sige, sige, sige!
0: Tunga ta sa bayad, Mads, ha?
1: Ha? Mads, dalit langgit.
0: Ay, nga aman, Mads!
1: Daw naglingin ang ulo ko tapos daw nagpalang dulo mga akon panulukan.
0: Ay hala, tuod ka Mads.
1: Mads, ay blood ko guro Mads.
0: Ay anay ka, bayranay na Mads, ginhay blood ka dayon. Nugay, nakastyle Mads ah.
1: Ay, Mads, Mads, pauyata ko sa inyo, Mads. Tuhod, Mads, naglingin ang ulo ko, bala.
0: Yeah. Daw, hindi man mapatihan ang imo, Mads, how?
1: Tuhod, Mads, daw, mauna pa ko na emergency, Mads, mong...
0: Ay, ay, tani, pahulmon ta pakakwarta, Mads, pro. Ginay blood ka pa?
1: Mads, anong siling mo, Mads?
0: Pahulamon ta kasang kwarta, tani.
1: Mads, kayot na. Ay, dugulpi, nagnabi pa matyag ko.
0: Ay, hala, terrible, sadya-sadya ino.

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang makaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep.
9: So, una,
8: problema. Gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX.
5: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
15: Happy kanunay.
10: DTX 500.
15: Masalikat.
10: Epektibo.
15: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
10: Ikaw pala ang may diabetes.
15: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
15: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
10: Masalikat.
15: Epektibo.
10: DTX 500.
5: D3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
5: D3 Bio.
10: Ang D3.
5: Yung may Physio.
10: Physio.
5: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
5: Ang D3.
10: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
10: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
18: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
19: Oh, wounded na pala kayo.
20: Sorry ah.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
1: Gusto ko lang naman mausap ka. You know, I just want to talk.

News FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mike, kumso?
2: E3 Bio.
3: O, si Karen, kanda mo isang akon hair fall, nag-indi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
5: Happy kanunay.
2: DTX 500.
5: Masaligan.
2: Epektibo.
5: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami.
5: Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
2: DTX 500.
5: Masaligan.
2: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
10: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour. Bumpy Hour News Break.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:35 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, nakabato na sang formal request agud makapatigayon sang parallel investigation ang National Bureau of Investigation Region 6 angot sa pagkasapo sang sunog gabangkay ni Frank Royce Barbasa sa isa ka subdivision sa Barangay Ungka 1 Pavia, Iloilo. Ini ang base kay NBI 6 Regional Director Attorney Jeremiah Sargado. Handa na ang talatapan sa pagbulig sa investigasyon matapos mabaton ang formal request gikan sa pamilya Barbasa. Nahibaluan nga hindi pa kompensido ang pamilya nga ginsunog ni Frank ang kaugalingon. Sa balita national, ginpasiguro sang Department of Energy nga bastante ang supply sang langis sa pungsod. Kagwa na inis ang plano nga mag-order sang dugang fuel subong nga tion. Apisar pa sang panibagong nga pagsaka sang presyo sang mga produktong petrolyo. Sino kay Department of Energy Secretary Sharon Garin indi kinahanglan ang panibagong nga order sang fuel bangod mayara sang igo nga supply kag limitado man ang shortage facilities sang pungsod. Dugang paniya, yara na sa 150 milyones kalitro sang diesel ang naproseso kaginagamit bilang buffer. Sa bahin sang kuryente, ginpahayag ni Garin nga suportado sang DOE ang hagna nga kuhaon ang value-added tax o kunvat sa kuryente agud mapanubo ang gasto sa mga consumer apisar pa nga yara sa Department of Finance ang pinal nga desisyon. Sa piyak nga bahin, ginpasiguro man sang DOE nga bastante ang supply sang kuryente sa pungsod apisar pa nga tag-ilinit kag padayon ang ginamonitor sang ahensya ang demand agud malikawan ang kakulangan sa supply. Sa balita international, ginpanginwala sang United States Central Command ang report nga ginatake sang Iran ang isa ka barko sang US Navy kasunod sang pahayag sang pila ka Iranian news agencies nga ginaligar may ginatake nga barko malapit sa isa ka pantalan sa Strait of Hormuz. Sunod sa Iran, ang nasambit nga barko ang ginapahayag naglapas sa maritime security kag napilitan mag-atras apang ginpabutsyag sang United States Central Command nga wala gid sang bisan ano nga Navy ship ang naigo sa insidente. Sa mga tion, ginanunsyo man sang US military ang bag-o nga inisyatibo nga ginendorso ni US President Donald Trump kun sa diin posible nga gamiton ang naval kag air assets agud mangin guide sang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz. Sa diin, madamo nga barko ang naipit bangod sa tensyon. Ang oras sa 10:38 na sa aga, ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang mas ginpabaskog na alkaline-based na vitamin C. Mga K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistensya dugid permi. Mighty C mabakal sa mabutika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Inis ka K5, Kesha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaningawan sa Iloilo. K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mapagatas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mapagatas, mga butika.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compounds.
3: Yanagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
4: Masami ina
3: Uhasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: garantisado.
3: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika, dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagpanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics.
5: I Care Gold.
12: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, ga, gabasa na naman?
13: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa. Basa na naman bala ka.
13: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadaragsa nga punggod.
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang mapanit.
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi.
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman
18: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
5: Extend Food Superman
8: for Man.
5: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!

0: Waves FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Paano gitbala ginapabakod ni D3Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
5: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
6: May mga barikada pa na.
5: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system.
6: Busto.
5: That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
2: D3Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mamakal, sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
6: Oh.
5: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3Bio.
6: Daw import gali ni Doc.
5: O import siya.
6: Yeah. Mami-import kaya.
5: Your second immune system.
8: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
5: mga
8: train
5: gipang train
8: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3Bio.
5: Ang D3Bio import immune system.
8: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
5: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
8: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
4: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
8: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
5: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
8: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang
5: paborito gid sa kagaw.
8: Oh, paborito dapat
5: labi na kung plakaw ang katamis.
8: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
5: that gives you more reason nga magtumargid sang D3Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata no, mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3Bio ka, may antiparasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay, may antifungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
2: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio.
0: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Radio.
1: Campeão da Rádio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo. Last 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 The Superior Antioxidant. Agnadulong man sa inyo sa D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Agnadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline vitamin C.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue.
6: 11 Mbps.
5: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
6: 11 Mbps.
5: Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
6: 11 Mbps.

0: Mayong aga, mayong aga, mga kakifoy! Kamusta na kamo daw? Welcome na sa ato niya pagpangalagad. Sa subong edisyon, subong adlaw, Martes! Basta green gani Martes, no? Welcome na sa aton siningapag pangalagad, ha? Aray na kita diri sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga balita kag impormasyon. E sa aton siningapag balita lokal, na bato na ang request sa National Bureau of Investigation, Region 6. Ang request sa Pamilya Barbasa para sa parallel investigation sa pagkasapo patay kay ginsunog si Frank Royce Barbasa dira sa barangay Ongka 1 sulod sa isa ka subdivision sa Banua sang Pabia Iloilo. Ipaon naton misiki 5 Kim Kaloyo sa konfirmasyon sini kag samtang may reaksyon man ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO na konsadiin na ti kinamatarong ini sang pamilya Barbasa. Ang pagpangayo sang bulig o kon parallel investigation ginarespeto kag ginaabi-abi sang Iloilo Police Provincial Office. Ay ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO nakapati kag ginhimo sang Pabia Municipal Police Station ang nagakaigo nga mga procedures sa ila investigasyon sa Barbasa case. Tanbaya, i-back-to-back tani nga report na dugay-dugay. Nahunta na si Kaki 5 Kim Kaloyo sa konfirmasyon nga nabaton kahapon sa ngapon ang official nga request sa pamilya Barbasa sa NBI Region 6 ang formal nga pagpatigayon sa parallel investigation. Kung maglain na iya resulta sa investigasyon sa polis na daw naka ara na sa ginatawag nga hikog o kung suicide ang natabo yung pamangkot yung gambal sa aton mga kauturan yati kung nag-suicide jidman, no? Okay, daw amoy ng resulta sa investigasyon kung nag-suicide jidman nga nag-suicide. Anong rason nga ang nag-suicide si Frank Barbasa? Amo ina dapat ang investigaran sang Pabia Municipal Police Station? O anong rason niya nag-suicide? May damo sa mga nagaginuha mo ara na si K5 Kim Kaloyo, ay pa? Madamo sa mga nagaguluwa ng mga informasyon na aton sini nga mga nabaton. Di nga ah. Nga nagpangayo pa sila. Tibot silingon sini nga hindi kumbinsido ang pamilya Barbasa kay may nabalaan sila na iban pagid base sa mga gin research. Kagbase sa record siguro sa cellphone ni Frank Barbasa ngara subong sa custody sang pamilya. Hasta gani nabalaan to nga gin research sa gani kay isa ni ka nursing student po manog graduate si Frank Barbasa ti gin research sa gani kon pila ka litro sang diesel ang baklo niya para nga ibubo niya siya iyalawas o gin research sa gin po pila ka litro sang gasolina para matunaw siya be 8 litros pero ang nahatag siya kay wa isang suludlan mga sulusobra lang 7 kalitro sang gasolina. Ari na sa aton nga linya si Kaki 5 Kim Kaloyo may katanan sa konfirmasyon sa pag sulat official sang pamilya Barbasa sa NBI sa nga pagpatigayon sang parallel investigation. K5 Kim?
1: 5 dyan, no? Sa National Bureau of Investigation Region 6 ang formal request for parallel investigation nagikan sa may pamilya Barbasa to be specific, no? Ang nagpadala gid diri isang sulat amo, no? Ang amay ni Frank Royce Barbasa kagang iya siniyang lolo ka K5 dyan. Balika hapon na baton ini sa ilayang opisina sa kahapon mga around 3 PM, pero actually kagabi may statement si RD nga RD Jeremiah Sargado nga wala pa niya diri mabaton kay tungod nga kay inaya lang gid na kit andra sa iyang table ka K5 John ang ining formal request, pero ka prior nga
0: kahapon sang hapon,
1: yes, 3 PM
0: gin padala sang pamilya Barbasa ang ila sining
1: formal request
0: formal request sa NBI,
1: yes,
0: na magpatigayon sang parallel investigation.
1: Yes, pero prior the sending sang letter, sang request, nakaistoryahan na naman, no, si RD Sargado kagang ining mga himata nung ining amay kag lolo sa iyaman ka K5 John sa liinit, tinaga-request sila for parallel investigation considering hindi pa convinced ang ining pamilya Barbasa nga sa gagwa nga investigation bala, no, sang Pabia Municipal Police Station o kun sa Iloilo Police Provincial Office nga ti as of this time suicide o kun allegedly siya mismo self-inflicted bala, no, siya mismo ang nagsunog sang iyang kaugalingon ka K5 John. Yari bala pamatian naton ang nangin kabahin sang interview kay attorney Jeremiah Sargado ka K5 John ang regional director sang NBI Region 6, no, pero samtang gina-establish ara na ang tingog ni attorney Sargado.
2: Attorney Sargado, sir, sang saan ninyo na baton ang formal request for parallel investigation from Barbasa family, sir?
3: Nabaton nato ng letter request nila 3 PM yesterday afternoon. Nabasahan ko lang yung subong lang aga.
2: So, bali, ano ni sir ang mangin first step niyo, sir, after receiving this this request, sir?
3: Ma-form pa ko sa investigative team para maplanuhan ko ano ang maging investigative steps na mong obrahon din. But of course, we have to coordinate man sa PNP bilang sila ang din with the agency din. So, kung ano ang amon ng mabulik sa ila.
2: May tentative ka mo, sir, kung, or target kung saan o makastart abi sa parallel investigation?
3: As soon as possible, once makontin ko lang ang team.
4: So do we have to meet with the family personally, you know, sir?
3: Na commit naman kita sa family that was yesterday morning. Mm-hmm. So nahambal man nila ang ilang gusto kong matabo.
4: Ano ang gusto nila matabo?
3: Makanta kita sa parallel investigation.
4: Anong daw din hambal naman sa ilang, sir? Sa family man? Regarding sa
3: family na, ano? Ginsin sa ilang ubraw na mo ng amon masarangan para makabulik sa kaso man eh.
1: Nabatian kay 5 John si Attorney Sargado, ang regional director, no, sang NBI Region 6. Accordingly, ti pagatunan pa nila, no, once ka makakonvene na sila sang ining team, KK5 John, nga magatutok for the parallel investigation.
0: Patukod sana investigating team, yes. Investigation team.
1: Yes, K5 John.
0: Kag para ma-istorya nila kung anong una, pero isa di rin nga ma-coordinate sila
1: sa dayon, Pabia PNP.
0: Sa Philippine National Police, especially sa Pabia Municipal Police Station.
1: Yes, kaya para ma-check kung ano man to ya ang progress, kag kung ano tong mga ebidensya abing nga natipon nila para at least, no, kung sila ya makatawag na, no, makakonsolidate man niya sa mga separate pagid yung mga evidences kag K5 John nga maka-assist, no, or makabulig agud ya mahatagan sang kasaragan ang ining investigasyon ka K5 John, considering nga as of this time namo pa sang palamangkutanon ang pamilya, no, nabasahan naton sa pila nila ka mga social media posts nga ti lakip sa ilang palamangkutanon ang mga circumstance. For example, nga abi nga nagpangayo pa kuno ya si Barbasa sang alawan sa linsay nga tiyo or for the review kun may tuyo man siya gali ang
0: mag-suicide
1: or i-harm ang iyang kaugalingon kag ang diin to ang mga bag nga sudlan bisang gasolina ang mga container no nga gin sudlan sang gasolina nga gin patog gin bakalya didto sa gasoline station sa Ibauan na Mandurriao diin ang SIM card nga nadula ang SIM card ya K5 John kag nga nadula ang iyan nga cellphone nga iPhone 16 kag wala nila nakitaan gid sang indication o kon any balang sinyales nga nagabatyag sang tumanabi or depression ining si Frank Kakifal John even sa iyang mga friends or mga kaupod sa on the job training sa hospital dira sa may area sang Haro Kakifal John
0: but silingon niya ang pamilya iya hindi gid niya kumbinsido hasta subong nga nag-suicide
1: yes.
0: si Frank Barbasa.
1: Yes, Kakifaiva, John.
0: So, sabay nga, gusto nila may parallel investigation. So, kung magkantog tayo sa parallel investigation sa NBI, ano, unahon nila, ano, ma-autopsy pagid sila. Kahit isa ina mo, kay may medical legal officer mo yung NBI mo, K5 Kim.
1: Actually, tiyan mo na, no? Istoryahan pa nila once na makakonvene na sang investigation team, dira pa istoryahan sang ilang team kung ano mang step-by-step process or investigation plan nila regarding no sa sining parallel investigation request, no? Pero ang ila lang diri ang agin pasalig ni Attorney Sargado nga on their end sa National Bureau of Investigation o kon NBI Region 6 nga obrahon nila ang ila yung masarangan agod no nga mahatagan sang kasulbaran no ang ining kaso ka K5 John agod kun ma-identify kun matutuod gid man balaya nga self-inflicted or self-harm
0: o, may mga balita blang nga nagasululod sa aton nga mga impormasyon ano kuno utod ang tiil
1: my information ka K5 John nga actually isang nakita na tontong yung ginari autopsy liwat kahapon according man diri kay ka K5 sa aton patrol ito ito dumakitan bala nga duotod ang yasin nga tiil
0: parte wala kun too
1: do sa too bala mo ka K5 John which is nagasibo man sa information nga gikan sa aton nga source ka K5 John no? Pero kay ti sunog na gid man abi hindi pa gid ma-indicate man sa autopsy no kay Dr. Owen Libakin kuno ano ang posible na tabo to ya sa iya yang atiil ka K5 John kan balagin bale o kun bala nadala sa pagka sunog kuno ano nang implastada ka K5 John kay considering wala man abi dira sang tawag na no sang lighter o kun kun ano blang ginagamit ka posible gin tutod ya gin sindot ya sa iya sining
0: kay gin nagpaligo no sa sang gasolina anong ginagamit ya
1: yes wala pa dira may recover
0: wala sang posporo o kun wala sang lighter
1: wala ka K5 John
0: diba sina nadala sa sunog
1: posible o gani kay actually may ara ni siya kuno nga ano mo
0: hasta kuno pagsunog niya hasta kuno sa lawas niya, ginag-napsak pa siya. Arapan napsak sa likod niya.
1: Actually, ka K5 John, wala pa man na ma-confirm sa aton sining mga otoridad. Kaya actually, nakitaan na lang na sa bangkay, yan, no? Sa nakitaan man aton dito sa Punerayal last time, ang iyang maong pants, do portion na lang sa babaw na lang bala ka K5 John. Maong yan, no? Kag ang atawag na doon, may bulo boxers pa to ka K5 John nga na recover niya doon nag-adikit na namang personog naman actually dito ya sa may area. Ang palamang kutanon man niya sa pamilya, kay considering based sa info, doon may bit man niya siya balay ang tumbler. So usually ma-tumbler. Subong
0: kaya ang tumbler gani, kuno, kani, kuni, kulang ang suludlan sang gusto niya nga baklo niya 8 kalitro ng gasolina mo. Ang iya sinika tumbler, gusto niya nga sudlan sang gasolina.
1: Yes.
0: Pero ang ambal sa mga gasoline attendant sa ginbaklan niya to sa Ibauan Mandurriao, niya sir malahalon ang imo na nga na tumbler.
1: Usually, aqua flask na sa bala, no?
0: O, ang mga malalong na tumbler, bla. Niya, kaya kanugon sina, nga sudan mo gasolina, hindi na makuha, hindi na magamit. Tingin pangitaan sa mga gasoline attendant sang iban nga suludlan dito. Nga amoto sudlan kay kuno nawadan sang gasolina ang iya sining salakyan.
1: Kay actually based man to sa information sa aton nga patrol nga do nagpakitluoy ni kuno according diri sa gasoline per staff didto sa may Ibauan Mandurriao nga ti nahubsan kuno yang iya salakyan.
0: Nahubsan kuno sa salakyan.
1: Yes, pero based man diri sa information from his close family friend nga do wala man siya na gani iya sang ginadala yang salakyan
0: okay, around kita mo sa record gani to nga kuan ni nga grab gani ginsakyan niya.
1: Oh.
0: Alin dito sa gasolinahan gani, grab ang ginsakyan niya.
1: Yes.
0: Pero for the purposes of information, para nga ma-justify niya nga mabakal sa sanggas, ginrason niya ang pagbakal sang gasolina kay nawad-an kuno sang gatong o kon gasolina ang iya salakyan. Amo nga ginbaligyaan siya.
1: Yes, amo nang
0: 8 gid ka litro ha kay gin research yang ginaara sa record sang iya cellphone kuno nga anong cellphone to ara sa pamilya sbong?
1: Accordingly, kay K5 John, ara sa pamilya, baseman kay Captain

0: kanugon na sa imong tambler kung sulanta gasolina kay malahalo na ini mo na magamit.
1: Mm.
0: That's why nga sila mismo nangita sa sulodlan dito sa gasoline station ang mga gasoline boy. Kag na may nakita sila pero kulang gapon sa 8 litros kay 8 litros gidang baklo ni tanay mo. Mm. Kamo to nga naglabot sa 7.2 no or 7 ka litro lang. By the way, on the record na niya. Kag daw ara na ta sa ginatawag nga nakabakal gid man sa base sa mga pahayag sang mga gasoline attendant dira sa gasoline station sa barangay Bawan na Mandurao K5 Kim.
1: Yes no, pero ang ginagusto dire sang pamilya nga mapakita sa ila ang CCTV nga pamatuod nga siya kun siya gid man bala ang naghapit didto kang nagbakal ka K5 John.
0: Dara na siguro sa pulis bung kung may CCTV, good man.
1: Pero ang problema is sa family, wala mapakita sa ila. That is why,
0: gapang
1: duwa-duwa sila. Kag hindi sila ya convinced, no?
0: Kag ang isa na sang ebidensya nga makapa-attack sila, ang Grab driver ba to? Ang ginsakyan niya halin dito sa atubangan sang gasoline station, kay madugay-dugay ko ng hulat niya pa mo. Kag nag-abot ang salakyan to, nga isa to ka sedan, nga Desire, Suzuki, ang ginsakyan niya pagkadto dira sa may 7-Eleven sa GT Mall Pabia ka. Ang initial nga informasyon nga ang driver nagambal nga nagapanimaho sa gasolina kay 5 Kim.
1: Yes, no, kag amuman na ang ginahulat-hulat sang pamilya kun bala pwede mapakita sa ila ang interview sang police sa ining Grab driver o kun basi bala maka-assist si ila nga maistorya nila kun sino man toya ang Grab driver ka K5 John
0: nga dito nga sa subong ay na mabalaan sang pamilya do ni ko magpating amo na investigation sang police why ma-brief nila why nila mahambal nga amo ning investigation namo no ari mga ebidensya why na mapakita sang police aw.
1: According diri sa family ka K5 John, no, that is wala. Why they are in question. Kahit since nga wala ni ma-present sa ila, no. Last nagligad ng adlaw, nag-post ng iyayaman niya nga relative, if I'm not mistaken, tiya ka K5 John, nga accordingly tiwala ambal nila diri nga ay pakita bisamon ang video niyo sang interview niyo sa Grab driver kung naka-interview gid man bala ka K5 John.
0: May ara na. Bala mo da may tao nga naga-diktaman sa pamilya tuod na.
1: Te amo na no kay ti since ang pamilya not satisfied luyag man nila yang masanagan.
0: Ila na yung masanagan lang sila.
1: Oo.
0: Siguro ko na nung gusto sang pamilya kadto ko mo sa pamilya municipal police station eh. Ini man na pwede nga hindi nila pagpahibalo sa inyo basta kamo lang nga pamilya immediate family member nga mag-inquire kag magpangayo sang iban pa nga mga ebidensya nga natipon sang pamilya municipal police station kay 5 Kim.
1: Yes, no. Amo man na ang ilaya no nga luyag on the part of ilaya, the family.
0: Ang ilaya kung suicide gid man or hiko gid man nga gani nga naghikog anong rason? Kay daw hindi man sila magpati nga amo nang why daw ay man ni problema si Frank Barbasa nga nang suicide sa pamangkot nga anong gintunaan nga ang nag suicide siya kay 5 Kim.
1: Kag nga amo na balang pamaagi which
0: sino
1: is rare.
0: Sino to ang nagkadto sa punerarya to nga nagilibion kag nga may upod pa.
1: Actually, naka-istorya na kita, no? Na-istorya na naton sang helper, dara sang punerarya. Ang accordingly, ti may
0: sa punerarya?
1: Dara sa may Hardulaw, sa may Maliaw, Pavia. Kakifab, dyan o galing.
0: Abi ko naging transfer nila sa Higato para ma-
1: Bali una dito. Dito una to, sang the very first day, nga na sa Puanto, sang April 29, sila to yung nag-cater, sila nagkuha sa bangkay, kag dito, anay una, no? Nga gindulong ya sa ila punerarya ang ining bangkay based diri sa helpers ang funeral homes nga may nagpadulong didto nga isa ka babayi kag duwa ka lalaki iti ang wala man sila yung nagpakilala kun sino gid bala sila pero based sa ilang
0: lalaki gid man kun daw lalaki
1: duha ka lalaki kag isa ka babayi
0: isa ka babayi kag isa na lalaki kag isa daw lalaki.
1: Actually, ako amo nang sugid sa aton sang helper sang punerarya ka K5 dyan mo. Kagatawang na ang wala nagambalang sila nga taga Rojas City sila.
0: Pero wala okay, sila taga Rojas, actually taga Rojas City gidman si Frank Barbasa mo.
1: Okay, so supposedly as part of the protocol sang punerarya mahapit da tanay anay sa blaso opisina maglogbook. Pero wala sila naglogbook, no. Nagdiretso sila didto sa kag nagtika.
0: Tinga nga ay ginpalagbok sa punerarya kaya mo ng protocol nila may sarapton man ay dapat
1: kaya supposedly ako

0: Galing man rin si Helper. Yun muno, yung patutani ang taga-office nila dito ka K5 dyan. Galing, doon nag-check lang to ang ining tatlo. Tapos pagbalik na sang helper, wala na tong tatlo. O galing, problema, wala sang CCTV dira sa may funeral homes nga na. Kag ang tabok ya, hindi man.
1: No, kay tabok, ang Panay News yan Panay News, na, oh.
0: Pero ang Panay News, wala, hindi na makatuon dira sa entrance na bala, no? Sang inang funeral homes, ang CCTV to determine ka K5 John kung sinugid man itong mga nag-check, no? Sa inang bangkay. Pero muna, no? Ang luyag ng dira sa family, ang matagal
1: sila. Ang babae, kung nung nag-ilibion?
0: Ang ex-girlfriend ka K5 John, base diri sa information yati isang ginpadulungan sang pulis adito sa Ilayang Abalay, no, kay taga subdivision man siya dira sa may Green Meadows ka K5 John sa barangay Ungkauno Pavia ngati sang ginpakita sa iyang sunog nga bangkay naggilibion siya ya or nangin emotional siya sa nakita niya ang ining sunog nga bangkay, but according man diri sa Pavia PNP nga wala pa bala nag-cooperar ang ining ex-girlfriend. Kasi kung
1: nag-ilibion siya kay Amal siya nga, maybe ako kay Way ko siya kinatubang, kay Way ako kinpagwa, kay may gabantay sa akin. Why man? Hindi man po na.
0: Hindi man kakifal. Kaya medyo aloof siya mo, medyo distant bala siya bala sa mga polis na ton. Kagdo halos wala man gawa balay agasabat sa palamangkutanon sa ang kapulisan na ton kakifal dyan. Kaguna actually, no, nakambalan siya nga no comment siya na regarding sa pagkasapo sang ining sunog nga bangkay. No, tida mo, diri sang mga nagwa-question even man sa family members nga kung tawag na, no, at least kung makabulig siya tani kung ano abing last conversation. Kaya probably kung siya ang inkatuan angin man during that day, no, kahit isis nakita siya sa guwasang balay, probably may message.
1: Okay, so siguro may mga nakaptan ng naya o kung may mga nabalaan ang pamilya nga amoy na nga hindi sila kumbinsido.
0: Yes.
1: Gusto nila nga may thorough investigation, may parallel investigation ang NBI para nga mga makonvince man sila kung anong investigation. Salamat ka na, K5 Kim.
0: Report nagikan sa NBI Region 6. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
1: Madamog inyo, salamat sa report ni K5 Kim Caluyo. Back to back na ito niyang report ni K5 Karen Badilla. Kahit reaksyon sa Iloilo Police Provincial Office. May kintanan sa pagdangop sang pamilya Barbasa sa NBI sa pagpatigayon sang parallel investigation. But silingon ti daw hindi sila kumbinsido sang investigasyon sang Pavia Municipal Police Station. Pero suno sa sa IPPO Iloilo Police Provincial Office ginsunod nahimo sang Pavia MPS ang ilas ning protocol o procedure sa pag-investigar. Ara na si K5 Karen sa aton sini nga pagpakalagad diretso nato ni para nga mangin kompleto reaction sini sang Iloilo Police Provincial Office may kang tanan sining pag himo sang investigasyon sang IPPO kag sang Pavia Municipal Police Station, no, kay nagapati sila nga ginsunod ang protocol o kon procedure sang pag-investigar sang Pavia Municipal Police Station sa ilas ning investigasyon sa Barbasa case, no, kag ang pagpangayo sang bulig sang pamilya Barbasa sa NBI pagdangop nila sini tigina respeto kag ginaabi-abi sang Iloilo Police Provincial Office sharing detalye sini opod sa kay K5 Karen Badilla.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
1: K5 Karen.
3: K5 dyan, ginarespeto ka ginaabi-abi sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang desisyon sa Pamilya Barbasa nga nagpangayo sila sang bulig sa National Bureau of Investigation o kon NBI Region 6. Angot ni sa kamatayon ni Frank Royce, no, kung sa diin na sa Juan Inisya nga sunog na dito sa bakante nga lote nga sang subdivision nga sakop sang Barangay Ungkauno sa Banwa sang Pavia. Sa interview naton diri kay Police Lieutenant Colonel Miguel Rolando Aranyo, ang spokesperson sang IPPO, ginpahayag si ni K5 dyan nga kinamatarong man sang pamilya, especially sang tatay ni Frank Royce, kung ano ang luyag nila nga himuon K5 dyan, no, para masanagan sila sa kung ano gid ang matutuod nga natabo. Kaginakabig man diri ni Lieutenant Colonel Aranyo nga tibulig man ini para sa ila, especially sa Pavia Municipal Police Station nga investigation K5 dyan. Kung madumduman nga ti una ginpahayag sang hepe nga si Captain Richfield Prasquito nga under investigation sa gihapon ang pagkasapo sa sunog nga bangkay ni Frank Royce Barbasa dito ya sa Pavia. Kag ginaklaim naman diri sang family nga ti amuna si Frank Royce gini ang bangkay bangod ya sa pilas nung nakitaan sa iyang left forearm K5 dyan. Kag ang isa pagidere nga ginpahayag sang tagpamaba sang IPPO nga tiginhimo man sang Pavia Municipal Police Station ang proper procedures para ya sa para maimbestigaran sang maayo ang natabo K5 dyan. Tigin una suno sa kay kapon kay Lieutenant Colonel Aranyo nga nakuha nila tanan nga ang or I mean ang tanan ng mga ebidensya nga nakuha sang investigator sang Pavia Police, may ara sang backup mga nagakaigo nga documents kag proof K5 dyan. Kag invalidate man diri nila sa maayo sang kapulisanta ang identity sang victim sa din mismo sa na-mention tana ang family nagaklaim nga ti si Frank Royce atong sunog nga bangkay nga nasapuan sa Pavia. Gilayon man nga nag-request sang DNA test kag autopsy examination ang kapulisanta suno sa kay Lieutenant Colonel Aranyo kung sa diin wala sila nangin pabaya kung mahibaluan K5 dyan nga nakuhaan naman ni sang DNA test ang iloy ni Frank pero malabutan pa ni isa ka bulan antes ma-release ang resulta halin dito ya sa kamkrame. Kung madumduman K5 dyan sa findings sang autopsy examination sa una gid nga autopsy examination nga ginpatigayon ni Dr. Joe Martin Fuentes nga
1: Dola
3: K5 dyan.
1: Proceed.
3: Oh, ang sunod dito sa kay Dr. Fuentes nga tidako ang posibilidad nga buhi pa ni si Frank Royce sang nasunog ang iyang lawas bangod nga nakita sang doktor sa iyang puwak nga nakahaklo pa ini siya sang gasolina. Kagtiway naman sila sang or wala naman siya sang iban nga nakita nga pilas sa lawas sang victim sa diin patimaan nga wala sang foul play. Sa re-autopsy naman nga gin-request sang pamilya sa kay Dr. Owen Libakin, kaangay man eh ang nakita ni Doc Owen sa kung ano ang nakita ni Doc Fuentes sa puwak ni Frank Royce nga dako man ang posibilidad nga buhi pa ni ang victim suno iya sa medical legal officer kag hindi pa siya makahambal kung may foul play o kung wala pero nag-recommend diri si Dr. Libakin nga ipaidalom sa histopathological examination ang tissue samples nga ginkuha sa kay Frank K5 dyan, no, para matumod kung bala may hematoma o contraumatic wounds nga naangkon ang victim. Kay kung sa mata lang K5 dyan, ilang taon, hindi gid ma-identify kung may lagob siya sa iyang alawas K5 dyan. Rason nga need gid ipaidalom sa histopath examination K5 dyan. Mayara kita dira sa ang pahayag ni Lieutenant Colonel Rolando Aranyo, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office.
1: Okay, five
4: I believe no gin turnover ina tanan sa aton nga rako. Siguro basi wala lang maano sang aton sining mga ano dira sang pamilya nga nagaklaim nga amoy na no nga why gin turnover but based on the information nga gin ano sa aton well coordinated ang tanan nga ano naton sa mga aton nga mga concerned offices like sa aton nga rako. Ang pamangkot nga tiway naton ina dayon gin ano no gin disclose ang ano sa aton sini nga publiko ti may ara kita nga mga gina-observe nga mga protocols which is nga ti ang ina kabagay hindi naton pwede i pabalo or mm-hmm. i-disclose sa atong sininga publiko kay una what if karon kon ang tag-iya sina nga cellphone is hindi amuto ang biktima mm-hmm. we can violate his right mm-hmm. so may mga diretso may mga kinamatarong dira nga mabayulate kita that is very careful ang aton sininga mga investigador kay ginasunod gid no ang husto sininga proseso kag no siguro ang pamilya naman dira ang immediate family I believe na ga ano gidira no is will inform ina
5: so meaning what sining on sir kay sana nigad pagkat tutunamon sa rako nagambal ang rako nga ginkwa liwat sang pabiya police ang cellphone kay bangod lobat lang. Diyan na muna to si Sir Presquito na ang nagkuti sang motherboard nga ginsaylo ya sa cellphone niya kay same ang ilang unit. So ginhatagan man siya sang ano gali sir sang kumbaga authorization sang rapo nga tandugon yun na lang ang cellphone para ma-open kisang time nga to wala kuno function sir mo.
4: I don't know no with regards sa dira nga bagay okay. No basta ang sakod lang gid nga mambal sa aton sini nga mga pumuli is ang tanan niya action sa nga aton mm-hmm. sining pabiya municipal police station especially the investigators is well coordinated sa mga mm-hmm. concerned sa agents offices naton under the PNP.
5: Mm-hmm. So sa subong sir ang ga sa inyo sa IPPO kag sa pabiya ang ano gid sir ang like 100% nga ti ang motibo is suicide gid sir.
4: Kung lang tao nato no sa ano sa ebidensya sa circumstantia kag sa tanan nga mga nagather nato dira ang information relevant dira sa incident so makita nato nga ang direction niya dira ginagapakadto sa pagpakamatay.
5: Oh, pero sir kung naka-coordinate man din si Sir Presquito sa inyo sa naligad kay di ba sang wala pa nakilala ang ining bangkay nga amo to si Frank naka-mention si Hepe nga once magtugma nga ang atong sunog nga bangkay kag si Frank Barbasa isa lang automatic may person of interest sila dayon. So kumusta to sir may sinuni ang mga POI nga ni sir?
4: Yes no ang ara no nga bagay so mm-hmm. since nga nakita naton sa investigation niya ang direction sa aton sini nga investigation
5: mm-hmm.
4: is ano na siya naga leading na sa ginatawag naton nga suicide
5: mm-hmm.
4: so ang ato naman dira nga regarding sa POI naton is already na siya nga gina ano na naton ginamat-amat na naton na sa terminate
5: mm-mm.
4: No kay ti okay. Kumagapal kita nga suicide why isang iban sining responsible kundi ang biktima man mismo mm-hmm. So at the course of our investigation balandi ang tanan nga mga progress nagadepende ni sa aton sining pag magather nga mga ebidensya no mga information testimony and other nga mga bagay nga ti amoy ini ang nagtudlo kung mm-hmm. ano gid bala ang particular nga natabo during sang or angot sa insidente dira.
5: Oh, pero subong sir, ang family kahapon gin-confirm sang regional director sang NBI 6 nga nagpangayo na bulig sila ang pamilya para sa separate nga investigation.
4: Yes, kina-welcome kit nato okay. No kahit una that is the right no mm-hmm. kung ano man ang ila dira nga ano nga gusto sini nga buhaton ginaano gid naton ina no gina welcome gid naton ina kag mas maayo maragani no kay para nga at least no mabuligan validate ang aton ginakandak nga investigation but as far as Pabiya Municipal Police Station investigation is concerned so klaro naman nga makita naton nga ang direksyon sang aton nga investigation naga lead sa suicide incident.
1: K5 Karen?
3: K5 John? Matag
1: naman ah. Matag naman ah. Kiti kinamatarong manan sa pamilya nga mag dangop sa NBI after nga daw hindi sila kumbinsido sa investigation sa police.
3: Yes, K5 John. Kaya muna ang sunod sa kay Lieutenant Colonel Aranyo nga ginarespeto nila kung ano ang desisyon sa pamilya Barbasa, K5 John.
1: Okay. Salamat kayo na, K5 Karen.
3: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Madamog inyo, salamat sa report ni ka-K5 Karen Badilla. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
0: Eye Care Gold, ang eye care capsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhali sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, agad akong nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako agad ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso.
15: 11 Mbps.
16: Balik kita sa aton yung pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ka public service sa K5 News FM Iloilo. Maayong udtolan dira no sa kay Mama Rizel Baloro Kasipli dira sa barangay Balabaguharo. Kay Ma'am Aisa Ahmad. Kay Ma'am Laura Samakaysay dira sa Hong Kong. Maayong hapon, maayong udtogid kay Ma'am Bing sa PSJ dira sa Singapore. Kay Sir Arman Bakugo ay maayong udtogid. Musta biyahe parikoy? Kay Andrew Guardafi. Kay Darrell Parcon Puerte, maayong udtogid. Salamat yun sa pagpamati subong ang mga tinion. Sa aton sining pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Kagiban pa kay mga balita diri kag impormasyon sa aton sining pagpangalagad na mayong odtoman dira sa kay former Vice Mayor Pangga Lamasan Piksyo na nagpamati gid subong. Vice, musta na da? Lance kita pero galing kay pesado lang launa pwede.

0: Mayungod to man dira sa kay sa Alicia Store. No, sa Alicia Store dira sa barangay Aguinaldo sa La Paz. Nagapamatigid sa buong amatin ni Ono. Salamat gid sa Alicia Store sa barangay Aguinaldo sa distrito sang La Paz. Maayong udtogid kay Mike De La Torre dira sa Calibo Aklan. Maayong hapon gid dira, maayong udtogid sa inyo tanan-tanan. Mabalik kita karon ha pagkatapos sa aton sininga DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay
2: DTX 500.
5: Masaligan,
2: epektibo
5: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo
5: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
2: nga sa masami
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500.
2: Masaliga DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: May family history ba na kamo usang diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
12: DTX 500
2: ang may powerful compound
12: na nagapanubo sang imo blood sugar.
2: DTX 500
12: garantisado,
2: epektibo,
12: para mismo.
2: DTX 500.
13: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga hindi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag hindi ma-damage ang aton nga brain cells.
14: So budlay bala na ang Parkinson's disease, tianhon mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, wala na iban eh. DTX 500 kag may TC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Pero may kakapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kan salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
15: DTX 500
2: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
2: Mas tagtilo nga tay.
15: Happy kanunay.
2: DTX 500
15: masaligat
2: epektibo.
15: DTX 500
16: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
14: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
13: Hydroxyl radical.
14: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga no layo ka sa balatian.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Dairy Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Dairy Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Magaling pa laban sa allergy.
22: Kagandahan ng D3Bio Sir Ted ay napaka-flexible gamitin ito laban sa allergy. Tsaka pwedeng gamitin ito topically. Ilalagay lang yung D3Bio sa mga pantalang iyong balat at pwede din itong inumin para malunasan allergy, mga kaibigan.
21: Yan ang kagandahan sa ating Klinika D3 Bio Doc Far. Diba? So, protektahan ang iyong sarili at ang inyong mga mahal sa buhay mula sa allergy.
22: Uminom ng Klinika D3 Bio araw-araw.
21: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. May monolurine na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasites. D3 Bio. Pagsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo. Sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: Tagtag ng pimples.
3: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang na balat.
3: DTX Beauty Soap.
0: Gustong humuti.
3: DTX Beauty Soap.
0: Maraming kati-kati.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. At virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bili na sa mga butika.
23: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
24: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
25: K5 News Philippines.
24: Sumasayo ang MyDC Network News.
25: MyDC Network News.
24: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
25: MyDC Network News.
23: At sa ulo na mga nagbabagang balita, Pangulong Marcos ikinagulat ang Boracay Bridge Award na public hearing ipinag-utos ayon kay Kong Miraflores. Magnitude 6 na lindol ni Yanigang Eastern Visayas, ilang establishment at simbahan na pinsala. Pagpapalakas sa produksyon ng bawang isinusulong sa Batanes. Babae kampiyon sa Sunrise Sprint sa 5150 Triathlon sa Isla ng Camiguin. Samantala, mga residente sa sitio Tagbarungi sa Puerto Princesa, Palawan, naglunsad ng prayer vigil bilang pagtuto sa itatayong prison facility ng Bucor sa lugar. Suspek sa pananaksak sa bayan ng San Jose, arestado ng pulisya. Sagupaan sa pagitan ng NPA at militar, muling naganap sa Negros Occidental. Mahigit 300 menor de edad sa Antique na huli ng mga otoridad dahil sa paglabag sa curfew hours nitong Abril. At mahigit 8 million halaga ng illegal na droga na kumpiska ng Iloilo City Police Office nitong buwan ng Abril.
24: YDC Network News.
25: YDC Network News.
23: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Pangulo Marcos ikinagulat ang Boracay Bridge Award. Public hearing ipinag-utos ayon kay Kong Miraflores. Kabuuan detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5, Leonard Viray.
26: Ikinagulat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-award sa Katiklan Boracay Bridge Project dahil umano sa kawalan ng konsultasyon. Ayon kay 2nd District Congressman Joben Miraflores, inatasan siya ng Pangulo na magsagawa ng public hearing sa malay upang marinig ang panig ng mga residente at apektadong sektore. Sinabi ni Miraflores na maraming maapektuhan sa proyekto, kabilang ang mga boatman and transport operators, pati na ang kita ng probinsya. Nauna nang naglabas ng notice of award ang Department of Public Works and Highways o DPWH para sa 7.78 billion pesos na proyekto na iginawad sa San Miguel Holdings Corporation. Samantala, nagpasa ng resolusyon ang lokal na pamahalaan ng Malay at probinsya ng Aklan na tumututol sa nasabing proyekto. Para sa MyDC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
24: MyDC Network News.
25: MyDC Network News.
23: Samantala, magnitude 6 na lindol ni Yanigang Eastern Visayas, ilang establishment at simbahan na pinsala. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
27: Music.
5: Niyanig ng malakas na magnitude 6.0 na lindol ang bahagi ng Eastern Visayas kahapon ng alas 2:09 ng hapon, Mayo 4, 2026. Ang pagyanig ay nagdulot ng pangamba at pinsala sa ilang mga gusali at infrastruktura sa rehiyon. Ayon sa FIBOX, ang epicenter ng lindol ay naitala 10 kilometro sa hilagang kanluran ng San Julian Eastern na Samara sa Tacloban City. Nauwi sa matinding takot at kaguluhan ang mga nasa loob ng mga mall at mataas na gusali nang maramdaman ang lakas ng lindol. Sa Leyte Provincial Capital naman, sa Palo Leyte, mabilis na nagsagawa ng evacuation ang mga empleyado patungo sa open spaces para sa kanilang kaligtasan. Sa mga hospitals naman, naglabasa ng mga pasyente at mga staffs upang pansamantalang mag-evacuate sa mas ligtas na lugar. Hindi rin nakaligtas ang mga paaralan kung saan nagpanika ang mga estudyante. Sa bayan ng Oras Eastern Samara, naitala ang pinsala sa isang simbahan matapos mahulog at mawasak ang isang malaking krus nito. Isang malungkot na insidente naman ang naitala sa Dolores Eastern Samara kung saan isang bata ang nagtamo ng sugat sa ulo matapos mabagsakan ng isang imahe ng santo. Samantala sa Hiabong Samara, isang bahay ang tuluyang gumuho dahil sa tindi ng pag-alog ng lupa. Sunod-sunod na aftershocks hanggang kaninang madaling araw ang naramdaman ng mga residente sa Eastern Samara, kaya agad na nagkansila ng klase at trabaho ang ilang mga bayan, hindi lang sa Eastern Samara kundi sa buong rehiyon. Sa kasalukuyan, patuloy nang isinasagawang monitoring ng Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas upang matukoy ang kabuang halaga ng pinsala at matiyak ang seguridad ng mga mamamayan sa mga apektadong lugar.
6: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
25: MyTC Network News.
23: At pagpapalakas sa produksyon ng bawang isinusulong sa Batanes, ang kampiyon na balita niyan hatid sa atin ni K5 Mary Loriduque.
8: Isinusulong ngayon ng pamahalaang panalawigan ng Batanes ang pagpapalakas ng produksyon ng bawang sa bansa at matugunan ang mga pangangailangan ng mga lokal na magsasaka. Sa isinagawang pagpupulong ni na Governor Ronald B. Aguto Jr. at Vice Governor Jonathan Enrique V. Nano Jr., tinalakay ng mga opisyal ang tuloy-tuloy na suporta sa mga ani ng mga magsasaka at ang karagdagang pondo para sa marketing upang matulungan ang mga local producer ng bawang na mas tangkilikin ang kanilang produkto. Bukod dito, layunin rin ng pamahalaang panlalawigan ng Batanes na mapanatili ang kalidad ng nasabing produkto at mapalakas ang kabuhayan sa probinsya. Samantala, personal na binisita ng dalawang opisyal ang isang bodega ng bawang sa bayan ng Itbayat upang alamin ang kalagayan ng mga magsasaka. Para sa MyTC Network News, ako si KK5 Mary Lord Doque. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon, K5 News FM.
7: MyTC Network News.
25: MyTC Network News.
23: Samantala, babae, kampiyon sa Sunrise Sprint sa 51-50 triathlon sa Isla ng Kamigi. Kabuang detalye ng balitang yan, at ni K5K Buscaino.
9: Isang babae ang nagwagi sa Sunrise Sprint Triathlon sa Isla ng Kamigi, Northern Mindanao, na kumpleto ni Patricia Cruz Bautista ang karera sa loob ng isang oras, 32 minutes, at 15 seconds sa 5150 Triathlon Kamigin. Itinanghal na kampiyon si Bea Marie Kiambao sa loob ng 2 oras, 44 minutes at 17 seconds. Unang tumapos at kampiyon din si Kenneth Bonda sa loob ng 2 oras at 20 minutos. Samantala, si Ewen Verbruggen ang overall champion sa Sunrise Sprint matapos makumpleto ang ruta sa 1 oras, 17 minutes at 40 seconds. Mahigit 300 na mga atleta mula sa 15 bansa ang nagtipon sa isla para sa Ironman 5150 Kamigin nitong Mayo 3. Bukod sa paligsahan, tampok din ang natural, kultural na yaman ng Mindanao na nagbigay ng international standard triathlon na hindi na kailangang bumiyahe sa malalayong lugar. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
7: YTC Network News.
25: YTC Network News.
23: At mga residente sa sityo Tagbarungis, Puerto Princesa, Palawan, naglunsad ang prayer vigil bilang pagtutol sa itatayong prison facility ng Bucor sa lugar. Kabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
10: Isang prayer vigil ang isinagawa ng ilang mga residente, partikular na mga magsasaka sa sityo Tagbarungis, Barangay Inagawan Sub, sa lungsod ng Puerto Princesa noong araw ng Linggo, May 3, sa harap ng lugar kung saan pagtatayuan ng bagong prison facility ng Bureau of Corrections. Ayon sa mga residente, ang nasabing lupa ay hindi pagmamayari ninuman dahil mula ito sa Panginoon. Matatanda ang tutol ang mga residente na magsagawa ng prison facility sa nasabing lugar dahil sa dulot na panganib sa kanilang buhay, dahil posible o maaari umanong makatakas ang mga persons deprived of liberty o PDL na ilalagay sa nasabing pasilidad, na napapaulat na aabot sa 3,000 na mga PDL. Liban pa dito ay maapektuhan ang mga taniman ng mga magsasaka dahil sa itatayong pasilidad. Samantala, kahapon araw ng Lunes ay idinulog na ng mga residente ang kanilang problema sa Sangguniang Panlungsod upang pigilan ang Bucor sa kanilang proyekto sa lugar. Para sa Mighty C Network News, ako si ka-K5 Grace Belostrino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
25: Mighty C Network News.
23: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Suspek sa pananaksak sa bayan ng San Jose, arestado ng pulisya. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Shara Humilio.
11: Arestado ang suspek sa insidente ng pananaksak na ganap alas 10:40 kagabi sa Proc 3, Barangay Siracion, San Jose Negros Oriental. Nagdamo ng maraming saksak ang biktima na isang 31-anyos na lalaki at residente ng Karatig, Barangay. Agad siyang tinulungan ng mga responding tauhan at isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang atensyong medikal. Lumarabas rin siya ng imbisigasyon na nakatanggap ng report ang San Jose Municipal Police Station mula sa isang concession scene hinggil sa insidente ng pananaksak. Agad namang nagtungo sa pinangyarihan ang mga responding tauhan upang imbisigahan ang ulat at tatagpuan ng biktima na nakandusay sa lupa. Pagkatapos ito, isigawa ang hot pursuit operation na naging dahilan ng matagumpay na pagkakatakip sa suspect na residente ng parehong barangay kung saan nangyari ang insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
25: Network News.
12: Mighty C Network News.
23: Samantala, sagupaan sa pagitan ng NPA at militar, muling naganap sa Negros Occidental. Kabo ang detalye ng balita, hatid kay K5 Sunshine Lacson.
13: Matapos ang madugong inkwentro sa pagitan ng Nupi Poza Army o NPA at militar sa bayan ng Tumoso sa Negros Occidental, isa na namang inkwentro ang naganap sa Southern Negros Occidental sa pagitan ng dalawang grupo. Naganap ang naturang sagupaan noong Mayo 4, araw ng Lunes, sa Barangay Masaling sa bayan ng Kawayan. Ayon sa militar, walang naitalang namatay sa insidente, pero may mga patak ng dugo na nadiskubre ang mga tropa ng sundalo sa encounter site na posibleng mula sa mga miyembro ng Nupi Poza Army. Kasunod ng insidente, isang 35-anyos na babae ang nanawagan sa militar na ibalik ang kanyang asawa dahil kinuha umano ito ng mga armadong militar mula sa lugar ng inkwentro sa Sitio Pulo, Purok 1, Barangay Masaling. Iginiit ng babae na hindi rebelde ang kanyang asawa na si Jose, at nagkataon lamang na nasa lugar ang lalaki noong naganap ang inkwentro. Matapos ang ilang oras, nakabalik na sa kanyang pamilya si Jose. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
25: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
23: Samantala, mahigit 300 minor de edad sa Antique na huli ng motoridad dahil sa paglabag sa curfew hours nitong Abril. Balitang hatid ni K5 Chojan Morillo.
14: May kabuuang 381 na minor de edad sa lalawigan ng Antique ang nahuli at pinauwi sa kanilang mga tahanan ng Antique Police Provincial Office dahil sa paglabag sa curfew hours mula Abril 7 hanggang 27 ngayong taon. Ayon sa datos ng APPO, ang bayan ng Tibiyaw ang nangunguna sa listahan na may 60 na record, 52 Hamtik 41, Belizon 31 at Libertad na 30. Bukod dito, inaresto rin ng APPO ang 10 katao na walang pangtaas na damit sa mapampublikong lugar. Sa nasabing datos, tig 3 ang nagmula sa Sebaste at Tibiao, 2 sa Culacy at tig 1 sa Sibalom at Valderrama. 443 din ang nahuling umiinom at naninigarilyo sa pampublikong lugar kung saan 59 ay mula sa Hamtik, 50 sa Tibiao, 45 sa Libertad, 41 sa Culacy at 35 sa Aninii. Nabatid na mahigpit na ipinapatupad ang nasabing ordinansa batay sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government o ang DILG kung saan may multang 500 hanggang 5,000 piso o pagkakakulong ng hanggang 6 na buwan o community service ang parusa sa mahuhuling lalabag. Para sa MyTC Network News, KK5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
25: MyTC Network News. MyTC Network News.
23: At mahigit 8 milyong halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng Iloilo City Police sa office nitong buwan ng Abril. Balita hatid ni KK5 Kim Caluyo.
1: Umabot na sa 8.5 million pesos ang halaga ng ilegal na droga na nakumpiska ng Iloilo City Police Office o ICPO mula Abril 1 hanggang Abril 30 taong 2026. Ayon pa kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, na 69 na operasyon ang naisagawa kung saan 84 na mga sospek ang naaresto. Sa nasabing numero, 16 ang high value individuals o HVIs at 68 naman ang street level individuals o SLI. Nasa mahigit 1 kilong suspected shabu na nagkakahalaga naman ng 8.5 million pesos at 3 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng 360 pesos ang nasabat ng mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
25: YTC Network News.
12: YTC Network News.
23: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, itinanggi ng United States Central Command ang ulat na tinamaan ng Iran ang isang U.S. Navy vessel kasunod ng pahayag na ilang Iranian news agencies na umano'y may inatakeng barko malapit sa isang port sa Timog Silanga ng Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, ang naturang barko ay lumabag umano sa maritime security at napilitang umatras. Ngunit gate ng U.S. Central Command, walang kahit anong Navy ship ang tinamaan sa insidente. Kaugnay nito, inihayag ng U.S. military ang bagong inisyatiba na inendorso ni U.S. President Donald Trump kung saan posibleng gumamit ng naval at air assets para gabayan ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz kung saan maraming barko ang naiipit pa rin dahil sa tensyon.
25: YTC Network News.
12: YTC Network News.
23: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Calibo at Bacolod, ang tabayanan ang pagbabalik ni K5 Nathan Sarmiento, K5 Romy Cahiling at K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
25: This is K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
24: 11 Mbps!
2: Balik kita sa ato nga pagpangalagad mga K5 ang oras! Last 12:18 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Para marikawan nato na makamamatay nga kanser, manginom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato na mga komplikasyon sa balatian, bangod may diabetes kita, maginom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato na kung insomnia, ang malikawan nato nga hindi kita katulog kung gabi, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, the superior antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad mga kaki 5 kahapon ginaprobahan sang mga members ha kag ex officio member sang House Justice Committee. Ang ini mga ex officio member madamo ni sila, amo ni sila mga deputy speaker, mga kwan sila mga deputy o kon assistant majority leader. Kaya ini sila automatic nga member sang tanan-tanan nga committee. Inami kli no? Tiyang House Justice Committee members butuhay kapon 55 sila tanan-tanan nga able body o kon present ang nag-approve nagboto pabor. O silingon sa 55 nga nag-attend, tanan-tanan sila, yes! Nagpabor nga ginaprobahan ang House Justice Committee report sa reklamo nga impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Kag ang Articles of Impeachment ipasaka na for voting sa plenary. Tiyang member subong sang House of Representatives including ang mga members sang mga party list as 319 the 1/3 dira 180 ang magaboto out of 319 sigurado na nga magasaka ini sa Senado bilang i-transmit ini sa Senado kag ang Senado i-convert nila ang ila kaugalingon nga mangin impeachment court. Ito ang latest nga ruling sang Korte Suprema nga ang Senado amo ang may sole discretionary may poder sa ginatawag nga impeachment trial kagpag convict sa isa ka ginakusar sang impeachment sa mga impeachable officers. Ti 55 tanan sila nagpabor wa gid sa nag-abstain wa ay man sang may nag against. Ti sa 55 ka mga committee members nga nagboto ti kabalo kita nga ang tagiluilo damo sila no parang nga mabalaan natong tanan-tanan ang ilasin nga mga buto.

0: Ipasudon na ito na nai ang aton sining Aoki Kao may kapika sa K5. Ay may nadakpa naman nga nagapamatigid sa K5 News FM, Iloilo. Pinagi sa 88.7 FM ang nadakpa ni K5. Eric Cordoba, sa aton sining nga nagapamati si Elfie Dopilos. Elfie Dopilos, ang barangay Aguinaldo sa distrito Sang Lapas. Ara na, K5 Paul, ang aton sining nadakpan kag nakabaton sang isa ka box sang DTX coffee mix.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
2: Ka K5 sa subong ari kita diri sa Barangay Aguinaldo sa distrito na naman sang Lapas. So diri ini sa may kilidgid sang basketbolan ng isa diri ka luluto ano, pero actually balay ini siya. So ato na gyan nga naga andar ang radyo day ma'am. Inyo na di balay ma'am. Nakatutok sa K5 gido 11 MPS. So kampiyon sa aton nga source. Nan. Ma'am, sino pwede sa inyo ni sir aton ma-istorbo anay makadali lang? Ikaw na lang, ikaw na lang. Magluwas mo sini oras, ana ko pag iloras mo sa mga pamati.
3: Ano ang posible na tabo to ya?
4: Ula aga bala magambot kami ra sa super. Basta na lang magambali.
2: Ibatian niyo na dira nga kon madakpan inyo ang radyo, kaya ra ko sa premium. Sa mga produkto ni Dr. Mid, ano ginagamit niyo di like Dietrich Bio, Detex 500, Mighty C.
4: Mighty C?
2: Mighty C inyo nagamit ko. Tiga mo sa ang pag asaw mga Mighty C. So nagalaom ko man ma'am nga kung makabaton ka sa premium halin sa K5 kay Dr. Miloy. So kay nagalaom pa. Ara nang imo paglaom, okay ka. May kapika sa K5 News FM ni inyo. Habi agda, dari mga kaingod ni mo nga mamati na sa K5. Agda sila, abing nga mamati na.
4: Ama, kasi Mario ko din sa barangay Aguinaldo, Aguinaldo. Ito mo magpamati sa K5, para kakuha magamot ang premyo.
2: Ano pangalan mo gani?
4: Elfie Dupilis. Elfie Dupilis.
2: Elfie Dupilis. Pila ka to na kina na edad mo?
4: 46.
2: Nanay, thank you so much guys sa parang pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Kag mayong aga lang.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon! Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Amoyad to si Elfie Dupilis ang barangay Aguinaldo sa distrito sa La Paz. Ang nadakpan ni K5, Eric Cordoba, kag nakabaton sa isa ka box ang DTX Coffee Mix. Sa aton sini nga okay ka may kapika sa K5. Padayo na lang ninyo dira pamati baya 88.7 MHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Kay base kamo naman ang masunod nga madakpan. Pagdakop. Pagdakop. Tagaan dayon sang isa ka box ang DTX Coffee Mix Healthy Coffee ni Dr. Amiloy. Aton sining okay ka may kapika sa K5, ginadulong man sa inyo sang Clinica Dietrich Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Para malikawan nato ang trakaso, hilan at sipon kag ubo. Maginom kita sang Clinica Dietrich Bio adlaw-adlaw bangod si may extra virgin coconut oil. Agin paamanan sang vitamin D3, ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, mga viruses sa aton sining lawas. Gani, kung nagainom ikaw sang D3 Bio adlaw-adlaw, healthy ka! Ilabi na gid kung nag-i-star ikaw sa balahaon kay matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas lang imo hilanat kay may kaupod nga sakit sang ulo pagsuka kag pananakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo sa iya imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka gani maginom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement kag ginimo gikan sa extra virgin coconut oil. Kagin paamanan sang vitamin D3 nga pariho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pariho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sang sobrang bleeding o pagdugo o nadinggi ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation para malikawan sang lawas ang bleeding. ko na impiktar ka sang dengue. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok kung may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stack sang tubig nga wala sang taklob sa atong mga pulian kaya mag-inom ikaw sang ditribayo para healthy kagparisan mo sang mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ipabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system, mabaskog nga resistance sa lawas kontra sa mga balatian. Ang mighty C kagditribayo, mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Diri sa Iloilo City, ari sa Ilope Street, kilid sa Robinson Saro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check-up kada Lunes, Domingo, kag Miyerkules. Sa Pasig City, ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City, may libre nga consultation kag check-up kada Webes. Kag sumuman sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo, may libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Kag sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo, may libre nga consultation kag check-up kada Domingo, las 9:30 sa aga, top-top las 3:30 sa hapon. Standby mga ka-K5, makabalik kita pagkatapos gilamang sini.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ditribayo with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang Ditribayo, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: Ditribayo.
7: Ang Ditribayo.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mabagat, mga buti ka.
5: Ditribayo.
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
5: Ditribayo. Ang Ditribayo.
7: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio. Yung may D3.
7: Mga buti ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapama ayos ang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics!
6: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman. Man.
12: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
11: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
11: ang nagatindo sa imo atay.
14: Mas tatindo ang atay.
11: Happy kanunay.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K-5 diri lang sa kampyon nga istasyon K-5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamig ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masaligan!
2: DTX 500!
1: E3 Bio with Physio!
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio!
2: Ang D3!
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: With Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: Mbps 11 Mbps.
8: Balik kita sa ato nga pangalagad mga ka K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. May bag-ong city engineer ginpamtang si Iloilo City Mayor Raisa Trinias Chu no kay ati may mga kwan eh may mga reorganization ginapoint ni Mayor Raisa Trinias Chu si Engineer Mavi Gustilo bilang officer in charge ng Iloilo City Engineer's Office. Samtang ang nagapungko dira ang engineer OIC man, si engineer Janalyn Sinyuron, ginpamtang officer in charge sang facility conservation office. Samtang si engineer Salvador Pedregosa ang ginpamtang man nga amo ang makapanguna sa task force sa Boltahi kag Pugi. Kabalo kita nga si Engineer Ining Iban, si Engineer Mavi Gustilo, agin sa dugay ni sang nagpangalaga dira sa DPWH sa Regional Office. Kagasawa ini siya ni NIR Assistant Regional Director Rodney Gustilo. Congratulations kita kay Engineer Mavi Gustilo kay siya ni sang una posisyon niya da. Siya ang chief sang office of building official o kon obo. Isubong siya na ang OIC sang Iloilo City Engineers Office.
9: Ganda ng buhay ay nasa sayo.
8: Si Engineer Salvador Pedregosa, Task Force Boltahi, ini mga illegal connection bla no. Kag Public Utilities Group in Iloilo kon Pugi. Mag-org ini, gin-reorganize lang ni Mayor Raisa Cho ang pila ka mga opisyal sang City Engineer's Office. Aton mga mag-org City Engineer, amo si Engineer Mavi Gustilo. May survey nga gin-komisyon ni Senator Mig Subiri, no? Survey nga gin-komisyon niya ngayon eh. Nga konsadiin si Vice President Sara Duterte kag si Senator Rapi Tolpo nagpatas oh tie sa pagka presidente. Grabe ni 46 si Senator Rapi Tolpo kag 46 man si Senator o kon si Vice President Sara Duterte. Samtang kon inaya kon Vice President Sara Duterte versus Senator Rapi Tolpo, patas sila subong. Pero kon ang survey naman nga Vice President Sara Duterte versus Mayor Lini Robredo. Aban si Vice President Sara Duterte kay Vice President o kon kay Mayor Lini Robredo. Di ko nagpatas na ni si Senator Rapi Tulfo kag Vice President Sara Duterte bangod man sa maramo nga mga isyu eh. No, maramo na nga mga isyu. Ilabi na gid ang impeachment kag ilabi na gid ang kwarta nga nakita nga nag-inflow kag nag-outflow base sa record sang anti-money laundering council. That's why natina gani ang mga member sang House Justice Committee kay ang ginapanindogan nila sini among record sang anti-money laundering council. Kung sa diin, hasta na tanan-tanan ka mo nga may deposit sa nanay tuhay nga mga bangko, mamonitor kag makuha sang anti-money laundering council o kon AMLC. So ginamonitor, so ang inflow, amon ining mga nagasulod nga kwarta, ang outflow, amo ining nagagwa. Pero may bago naman nga gimmick subong ang kampo ni Vice President Sara Duterte kag sa Iabana. Kasi attorney Man Scarpio nga kuno may systems glitch. O may problema sa system la, systems glitch sang mga isang bangko. Nga hindi kuno inamatuod nga 2 ka bilyon ka piso sa kon 2.77 bilyon kundi 2 lang ka milyon. Kay ginarason nila ang systems glitch. Eh, tanahon tani kung maprobahan nila nga instead sa 2.77 billion, 2 million lang. Ang inflow, kag-outflow sa bank deposit ni Vice President Sara Duterte kag ni Sayabana nga si Attorney Manasi Scarpio. Sa survey nga ini, no? Tulfo versus Duterte. At eh, pwede magpatas sila, no? 46-46. Pero kung Sara Duterte versus Lini Robredo, abansi si Sara Duterte kay Vice President o kung kay Mayor Lini Robredo. At eh, madamo subong sang sektor nga nagaduso kay Mayor Lini Robredo nga magdalagan sa pagka-presidente. No, astaning si Vice Ganda. Si Vice Ganda gusto niya maglagan ni Watt si Vice President Lini Robredo, si Sharon Cunita. Sino man abing way kakilala kay Sharon Cunita na maluwas nga singer, artista. Asawa ni Senator Francis Pangilinan. Tigna pilit naman nila pero te, may isang announcement si Vice President Sara si Mayor Lini Robredo ngayon nila sa maglagan. Samtang ang isa naman ka-opisyal sang Liberal Party nga si Kaluokan Second District Representative Edgar Igay Irisi ginaduso niya si former senator, former secretary Maruhas. Pero galing kay ti subong ang latest niya istorya sa itong previous election ni Senator Maruhas nga sila niya, anay natapos na ko balbal sa social media nga bisan hindi akon sala, way ako sala, ginatulod nila kag na duso na sa akon, mas ulit naman yung mga isyo kontra siya. Samantayin nato ni na mga development sa politika ha, kay madugay-dugay pa, kay subong daw ay pasang manok ang administrasyon ni President Marcos. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidanta. Balikawan nato na makamamatay nga sarcoma kung nakainom kita sa DTX 500 bangod kaya ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. Malikawan nato ang sarcoma tumalagsahon ng apang mabudlay bulngon ilabi na gid kunyara sa late stage. Dawa ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil. 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o konsaliyog. Yari ang pinakamahang factors nga kapataas ang risko kag magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pagubag sa parte sa lawas. Genetic disorders or family history sa cancer. Samtang ang usual nga sintomas ng sarcoma, pasakit o paggubag sa tiil, kamot, balikawang, likod dyan. Hindi mag-iho nga joint, tinali nga pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang kanser, mag-inom kita sa DTX 500 Yagmay TC kada adlaw. Puno inis ang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapungkan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Alin sa DSA sa DTX 500, batok sa pag-develop sang kanser. Samtang ang Mighty C naman, isa ka-alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon niya immune system mediator nga nagapakusog. Sang aton niya immune system capability sa good pat yun ang mga guba ng mga cellular sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag maging cancerosa. Hindi na magulat niya magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 yung Mighty C adlaw-adlaw. Kag mga pi kita sang DTX coffee mix sa healthy coffee. Ako makahigop ikaw sini, makasinggit ikaw sang namit-namit-namit kag sa buruso nga kape. DTX coffee mix sa healthy coffee. Nasatisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa oleifera with malunggay, that's why nga healthy. Kag creamy siya, kami skim milk, kag may creamer. Prebio coffee. Maligo kita, gamito na ito ng Clinica DTX Beauty Soap kay nagapahamot, nagapapriska, nagapaputi sa aton sining lawas. Fresh na fresh ang aton pamatsyagan. Kung naka-Clinica DTX Beauty Soap kita pa aton sining pagpaligo. Pagtapos na aton paligo, mag-roll on kita sa aton sining ilok. Fresh na fresh ah. Maputi kag mahamot ang aton sining ilok pinaagi sa pag-roll on naton sa Clinica Deo Fresh. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok sa Klinika Deo Fresh. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Diri sa syudad sa Iloilo, mabakal diri sa Ilopi Street, kilid sa Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules sa Pasay City. Ara dira sa Salvation Street, Pasay City. Sa Kalinog, aradira sa Osbinya Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Kag sa Miyagaw, aradira sa Orbi Street, Miyagaw, Iloilo. Last 9, imidya sa aga, tuptob last 3, imidya sa hapon, ang libre nga consultation kag check-up sa tanan nga mga product center kon mga clinic ni Dr. Ramil Oy. Why na kita time? Sa ngalan sa Damiran Women of Key 5 News FM Iloilo. Sa Master Control, opo naton si Kaki 5 Lawrence Soliman, Kaki 5 Paul Dihada. Ang inyo Kaki 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan si Iloilo, number 1 kita, Key 5 News FM.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid.
12: Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tatino ang atay.
9: Happy kanunay.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
13: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
13: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
9: Ang D3.
13: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
13: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
13: Ang D3.
9: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
9: Yung may D3.
13: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
13: D3 Bio.
16: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
13: Ang D3.
9: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
9: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
13: Ang BCO.
9: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
9: Ang kampiyon nga istasyon. K5.
5: K5
9: News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, ilabi na sa mga taga Banwasang Sara ang mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kaangay na lang sang DTX 500, D3 Bio, MyTC, at DTX Coffee Mix ang sarang ninyo nga mabakal sa Bell Pharmacy sa kilid sang Sara Rural Health Unit.
3: Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
3: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio.
5: Ang D3. Yung may PCO.
3: Ang PCO.
5: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
7: Masami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho,
8: kag stress adlaw-adlaw.
7: Ini ang kabagdanan sang matasig ka pagtimulan, kalaman ang abiyan.
5: Mag DTX 500 ka.
7: Kaysa DTX 500,
5: ang stress malikawan,
7: pagkaburigod malimtan.
5: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang MyTC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC.
3: MyTC,
5: mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
16: K5 News FM. Saro Iloilo.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 9 na sang hapon.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon na
0: nga daw hindi mo na mapunggan. Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan.
8: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
0: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
19: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat kit ako.
0: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Martes ang hapon ninyo? Today is your lucky day. It's 5-5. Kabay nga okay ang tanan ha? Swerte? Manami ang sulod sa inyong nga adlaw? Pero ti siling nila, bisan ano pa na ako no ka swerte sang adlaw? Kung hindi mo man niya pagparisan sang imong pagkapisan at mahulat ka landa sa ginatawag nga swerte, wala ka ginasang pakadtuan. Hinahanglan ang lucky day, parisan naton inisang pagkamapisan naton para nga ti mas dibuenas pagid. Kag syempre, mas positive pagid ang effect sa aton. Kabay nga ara sa maayong nga kahimtangan ang aton dira nga mga suki sa mga bag-ulan tapos paniaga, mag-inom na ha, DTX Coffee Mix. Ipatunaw sa inyo dira nga mga ginkaon. DTX Coffee Mix, may ara inisang ampalaya, chia seeds, kag disugard, sugarcane extract powder, kag mabakal ini sa mga butika sa aton nga lugar. Diri sa Banua sang Sara, soon available na gid ang aton nga mga produkto. Malapit na lang gid ha. Sini na gid nga semana hindi na gid mapungga ng pagbukas ang aton nga klinika Sara Branch, Mayo 8, Biyernes ina nga adlaw. Gani maga ululupod kita, magkilit anay kita sa pagbukas ang aton klinika Sara Branch. Excited na kuno ang kilala ko ho. Kaya kis aga kaubusan siya kuno sang extend sa mga butika diri sa Sara. At isubong kuno ho. At pwede na gid siya makapangumpra sang extend food supplement for men. Kag syempre, dalaman sa mainit nga panahon, aba ang body odor ta ha. Ang ibanda nagabalingaso. At hindi na magkabalaka. Kaya may klinika Deo Fresh na gid kita. Ang iban nga mga produkto nga aton nga hindi mabakal kiti syempre hindi available kis as aton nga mga butika, mabakal nyo na gid sa aton nga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mag-anunsyo lang kita sa nga final naton nga time and syempre aton dira nga mga abang-abangan. Pero sini na nga Friday, May 8, 2026. Magabukas ang Klinika Sara Branch nato. Hapos lang gid na yatultulon, pero minyo man na ginakadtuan. Lapit sa terminal. Dara sa RGM building ha, sa may chooks to go dira ho, sa kilid sa Sara Ceres Terminal. Nanikilit anay kita ha, especially sa mga product users gid nato. Wow, si Ma'am Evelyn Libuon sang Libuon store da. Nagayapa-yapa gid ni kay pirmi lang ni nagatugon sa akon sang mga produkto ho. At isubong hindi na gid siya mawad-an sang iyang mga konsumo. Sige, bantayan nyo ha. Iban pa naton, dira nga mga postings na hanungod sa aton nga pagbukas ang Klinika Sara Branch naton this coming May 8, 2026. Sa RGM building, there is a may Barangay Apolohista. Sa kilid, ang Sara Ceres Terminal, ang pinakapalatandaan nyo dira ang Chooks to Go. Amo na, malapit lang sa may night market, lapit man sa Sara Wet Market, lapit man sa aton nga terminal. Tabok lang, adjacent lang siya sa aton man nga Garinasyon. Sige, mga taga-Apolohista dira, duro kita mga KSS man sa may Barangay Apolohista. Hindi na mabudlayan sa pagbakal sa aton nga mga products. Sige! Mayong hapon sa mga nagalantaw man sa aton Facebook Live, mga kumari abroad naton nga nakatutok gid sa K5 News FM Iloilo 88.7. Good afternoon dira sa inyo and hindi man pagkalimtan i-share ang aton nga live subong kag syempre mag-follow sa aton nga Facebook page K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa K5 Quinto Distrito kag K5 Sara Facebook account. Para nga mangin una, kag-updated man kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya. Mayong hapon sa kay Sir Jesse Hamoles. Matamyo lang ko na hua kay Marilu Hamoles kag kay Mulong sang sityo Sapa sa Balantang Haro nagapamatigid adlaw-adlaw. Sir Kim Arizoni Flora, maayong hapon.
Soy Santiago Valeriano. Good afternoon. Shout out maninay sa mga taga-barangay Bitaugan, Pasay City. Patamyaw lang ah, sa akong asawa, si Joylene Vergara. Kag sa mga hinablos ko, si Zia, Zyla, Gia, si Zach, Jory, kag si Junaira, si Ira, si Aiki, kag sa pamilya ko sa Sityo Bubog, Sara Iloilo. Ma'am Aisha Ahmad, good afternoon. Mayang hapon man sa kay Ma'am Selfa, kay Sir Jesse Hamoles, kaman nagpagunting buhok, kunuho ah. Kay perte, kuno kainit sang panahon. Shout out man sa kay Ma'am Hannah, kay Kendra, kay Sir Harry Falsis, Ma'am Ana Maria Andog, ganaga pamatigid subong, dala sa Falsis Store sa may barangay Zerudo. Ma'am Herconi, tagduro ako wasta. Good afternoon. From Badiang, Tubungan, Iloilo. Always gidaga pamati sa Secret Memories. Shout out lang sa iyang abana, Charlie Acuesta. Ma'am Irene Aghon, good afternoon. Mayang hapon man sa nagapamati ko no, sa may barangay Bitaugan, Pasay City. Mayang hapon man dira sa kaya Ma'am Azun Pineda, sunny day ko no sa Singapore. Oy, halong kita ha. Hindi gid magkalipat mag-inom sang madamo nga tubig para hindi kita ma-dehydrate. And syempre, parisan ta ina sang aton nga power trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Para nga may ibato gid ang aton nga lawas. May resistensya gid kita. Ano man ang panahon, ano man ang tiyempo, ulanan, initan ka man, may ara ka gid sang panagang. Mag-inom kita sang aton nga Power 3. Ah, sige! So may mga gusto pa dira i-shout out, pwede gid maka-message sa aton text line 0962-478-8730. Sa liwat 0962-478-8730. Or comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Mayang hapon, maninay sa mga upod namon, si Balinghoy, kag kay Nunoy Kier, kag kay Paring Ime, kag sabayaw ko sa hinablos ko sa si Valeriano Hestia Angel. Ay, mayang hapon. Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan, good afternoon.

Aninay, maayong hapon. Bow, late ako ba? Okay lang, Ma'am Bings. Gamay lang man nga inoras o kon minutos. Importante, way pakasugod yung programa, ha? Mayang hapon man dira sa kay Mamang Maria Luz Cari Reyes, nagapamatigid from Ma'am Bibi. Sir Arman Bacuguay, good afternoon. Sige. Patayo nang ha sa pagpadala dira sang inyong mga mensahe. Maninay, hidlaw man taba, subong lang nakatsamba ka signal sa amuning oras. Makapamati naman ta sini from 436.

0: tingadaan ka init at madinagsa naman ni karon yung mga pumuluyo dira sa may San Dionisio. Bisan hindi man tumandok sa San Dionisio pero nakaandan ano, basta gani Mayo 5 at imang panaad gina sila. Maghalong ha, magbalon gid sang tubig kay pertigid ka init sang panahon ta subo. Ma'am Sela Gonzalez, good afternoon. Igma ta maninay. Ay, thank you gid Ma'am Sela. Shout out maninay kay Renato Castro Verde nga wala gid nagadubad ya pagka cute niya. Nagapamatigid siya subong sa imo maninay. Thank you gid. Sige. I guess ara na plastado ng mga kumareta. Share niyo Facebook Live ta para mas madamo kita sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Ang mga taga Elaine Rose Store kuno kag Elaine Pharmacy dira sa may Kubay ho, nakatutok gid sila. Maayong hapon sa mga taga Kubay, San Dionisio. Ang mga kaupdana niya kuno day nining Roselyn kag sa mga timbang kuno natuyo pa kay nagpasabak kadiri gid kuno kagabi ho. Maayong hapon na kay Sir Rafi Sana, JJ Bolivar, Mercy Banyes, Nika Tuden, nga nagapamatigid. Bisan na tuyo, nakatutok Japon sa K5. Thank you, Gid! Ah, sige! Nakaplastara na sila. I-ready na ang inyong DTX Coffee Mix. Ipares sa aton kahaponanon subo. Kayang atin istorya, ginpadala ini ni Manoy. Si Manoy may arasang asawa, may anak kagang iya solo nga palangabuhian amo ang pagbiyahe sang tricycle. Nagaugtas ang iya nga asawa sa iya nga kinitaan. Gani, nagdesisyon siya nga mag-obra sa isa ka factory sang mga steel. Kagdari nagsugod ang problema ni Manoy tungod nga nautod ang iya nga kamot sa aksidente bangod sa iya nga trabaho. Oy, kasubo man o. Ano ba lamang in ending sang ini nga istorya? Unungan bala siya sang iya nga asawa kay ti sa magamay gani nga kinitaan naga problema na ini. Ano na lang ayhan subong kay ti nautod pagidang iya nga kamot bangod man sa pagpangita sang iban nga trabaho para makakita man sang dugang nga palangabuhian. Ang bugos ng istorya ni Manoy aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: The Pages of Love.
1: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
2: Mga pinanin.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

0: Aday, si Mama mo din.
1: Kwanta?
0: Ano nga, Kwan? Kag nga, nagapanguyab ka ho? Sa diin ng electric fan tao?
2: Gindala to kayo na ni Mama pa?
1: Oo?
0: Sa diin niya gindala?
2: Abot ah. Basta, gindala ito kayo na mo.
0: Ano? Ano naman yung ginbuhat ni Mama ninyo man?
1: Bot pa ah.
3: Nak! Nakari na si Mama!
1: Ari na si Mama tao?
0: Len, ga? Sa din ka magalin?
3: Ay! Ga! Ah, nagbaligya ako sa electric fan ta ah.
0: Ano? Oh, dahi na ano ka man imuya man? Tanawa ba lao? Basa na sang balhas ang mga kabataan, no? Ay nga, ang electric fan naman yung ginbaligya mo.
3: Ay, sus, Manoy! Kung ikaw lang hula to namon, wala! Gutom na naman kami! Siguro kung wala ko ginbaligya ang electric fan, wala gigkauna ng mga bata mo!
0: Ay, day! Ano, nagpangita man kuya sang paagi, eh?
3: Nagpangita sang paagi? O di sa din ang dala mo, ha? Di ba wala?
0: Kabalo ka na, Gid, nga sa Sabado pang swildo ko?
3: Di, kita mo lang, Gid. Kita mo lang.
0: Di, ano karon ng gamiton, tada?
3: Kuya, ban mong mga bata mo, eh!
0: Ah.
3: Ay, Diyos ko, Manoy! Ay, nga pangabuhi, ne!

0: Eh, langalangi ko sa bong pre.
1: Amo pala pare. Ate, sige lang ah. Salamat gid pre ah.
0: Wala ka sa pre. Kung may aral ang tani, wala gid sa problema. Ate, sige pre ah. Mabiyahin na ta pre ah.
1: Ate, sige pre. Wisit nga, brani. Haluson ka lang nga makabawi sa gasolina. Ah, para nga may kita lang. Sa sagad sang biyahe, sang tricycle. Hindi ko man mabasol si Mrs. Na kung ano na lang ipamaligyan niya nga gamit namon. Kay ti, kulang gid man tuod ang ginakita ko eh.
2: May biyahe ka?
1: Oo, boss.
2: Kung paronta ka, bansin na?
1: Ati, sige boss. Sakay na boss ah.

0: Dere kan aga ubra boss?
1: Oo.
0: Pwede makapamangkot, boss?
1: Pwede gid ah. Ano na how?
0: Siling ko ba si may bakante, di ba lang nga ulubrahan na oh?
1: Eh, kung sa bakante lang, may ara gid eh. Galing. Masi daw. Delikado gid nga ubra eh.
0: Ano nga ubra busaw?
1: Machine operator. Nga may idea na sa machine malaw. Nagkakating na bala sa mga scene o kung ano man da basa urot doon.
0: Ati pwede gid boss eh. Boss, pati gayo naman tadabiyo. Bo, salamat gid kung mabuligan mo ko boss nga mapatigayon mo ko da.

0: Di kung amo gali, noy may maobra ka na?
1: Oo ga.
0: Wow, eti maayo gid. Di bala, makapila na ako naghambal si mga mangita ka sang obra? Ay, ano abi kay nagaukot ka da sang sige ka biyahe eh.
1: Amo gani day. Boss, ma-duty na ko ah.
0: Ti, ang tricycle, ibaligya to na lang na. Kaya wala na gitayag daan gamiton kung mag-ubra ka na.
1: Ah, day, magamit na pa ina. Pwede pa kuya makabiyahe kung gabi ah. Ihawat pa man ah. Sige lang ah. Kay maha CA lang ko kay boss. Gani, hindi ka magkabalaka ha. Sa sininga hugada day, makabawi-bawi na ta sini ah. Mabawi na naton ang tanan ng mga ginbaligya mo, ng mga gamit naton. Baklo naton tuliwat. Makasali ka lang, day.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Atensyon mga kasimanwa, para sa imo refrigeration kag air conditioning needs, ari na ang 2 Kids Service Center. Nagahatag sila sang repair, maintenance kag installation services para sa imo ref, aircon kag iban pa. Bisita ang 2 Kids Service Center located at Poblasyon Ilawod, Sara, Iloilo, or contact 0949-301-2721 upon 0905-252-1009 para sa serbisyo nga manami. 2 Kids Service Center, trusted, reliable, kag affordable.

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, ilabi na sa mga taga Banwasang Sara ang mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kaangay na lang sang DTX 500, D3 Bio, Mighty C, kag DTX Coffee Mix ang sarang ninyo nga mabakal sa Bell Pharmacy sa kilid sang Sara Rural Health Unit.
3: Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
3: Yung may D3!
5: Mabakat sa mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio!
5: Ang D3!
3: Yung may VCO!
5: Ang VCO!
3: Yung may D3!
5: Mabakat sa mga butika!
3: Glaucoma.
5: IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye. IK Gold Capsule, Eye Allergy. IK Gold Capsule, Cataracts. IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa murugod na presyo. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500 ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasi ka pagtigulan kalaman ang abiyan. DTX 500 ka kaysa DTX 500 ang stress malikawan pagkamurigon malimtan. DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Diofresh. Diroll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh.
10: Available now.
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
13: K5 News FM.
12: Sarado ito.

0: Noy! Te, kamusta?
1: Okay, good boss ah. Salamat, good boss ah.
0: Ano nga, boss man? Eh, pareho na tayo nga trabante. Dunay na lang ah.
1: Ano, abi kay... Daw na anad na ko eh.
0: Ate, kamusta ang obra mo eh? Kabisado mo na tanan?
1: Medyo lang ah.
0: Ay, ayaw gali. Kinahanglan matapos na ni Kat. Kay kuwaon ko rin sa traki, ipa-deliver ta sa norte.
1: Ate, sige boss ah. Ako ang bala.
0: Ay, kanugon. Dasig lang tanin matapos ya. Ano abi kaya ang timbang mo si Unyot? Nag-absent pa ba mo?
1: Sige lang boss ah. Kaya niya.
0: Ate, sige. Pero hinihinay lang ha. Kadelikado na balas ang machine. Ate, sige na. Malakad na ako. Kaya may tabukod pa akong kliyente.

damo pa nga kalatingon ba? Pero sige lang, amat-amaton ko lang ni. Ay, kabudlay abi kon wala kasang timbang. Hindi. Ang akong jacket ay ginlamon sa makina. Hindi. Ang kabot ko. Hindi. Ah!

0: Tinako.
1: Noy? Noy, ari ka sa ospital, Noy.
0: Ang kamot ko.
1: Iti wala na gid, Noy, eh.
0: Oh.
1: Ginutod na. Kaya wala ka gid nagahalong, Noy mong. Kapigato pa nga daan.
0: Aksidente ang natapo.
1: Di maano ta sini, ha? Maano ta sini? Sa diin ta makuha sang igasto sa mga bulong mo. Kinistorya kong ginobrahan mo. Obligasyon nilang natabo sa imo. Pero paano naman ang pang-adlaw-adlaw ta yan, Noy? Ha?
0: Oh, ga. Itiyanay pagpaminsarang ang importante nga buhi ako. Mas maayong kamot ko lang nadula sa kabuhi ko. Iti bala?

0: Day,
1: Pa?
0: si mama mo din?
1: Naglakat man to sila ni Tuto, pa?
0: Sa diin sila kung lumakado?
1: Wala man si mama nagambal, pa?
0: Hamo bala. Aday, paliog ko gani kuha sang tubig eh. Kabudlay magkuha sang tubig sa dyar eh.
1: Oo, pa. Kuanta ka pa.
0: Oh. Sa diin bala sila nagkadto ni Tuto man? Sa diin?

0: Mayo. Mayo kay Ari ka na.
1: Oh, Aring mga bulong mo, oh.
0: Sa din ka magalinaw?
1: Nangitaas ang inugbakas ang bulong mo, oh. Ay, anay ka? Nga daw ikaw pa yung akig, haw?
0: Nagkapamangkot lang ko, ah. Kaya nga nga si Tuto, hindi mo upod. Alas 10 ang gabi, ho?
1: At to siya kay nanay. Dito lang siya, nanay, kay Tutan. Wala pa man sila sa klase. Ay, ho, gali. Dasun si Mana. Dalon ko man dito si Inday, ah.
0: Kag nga, aman?
1: Manoy! Wala ka nagapaminsar! Sila ang mapaskwila sa mga kabataan ta.
0: Ano? Anay ka bala? Ano ang buot mo silingon?
1: Manoy, wala mo nakitang sitwasyon?
0: Sitwasyon? Tungod ba lang na kumpul na ako? Tungod ba lang na hindi na ako makaobra?
1: Ikaw yung naghambal, sina!
0: Dahil bisan amul lang siniyang natabo sa akon. Tindugan ko gihapon ang pagkaamay ko.
1: Tindugan? Paano? Paano, Manoy? Ako na ganing nagabira-bira ang braso mong eh. Kabalo ka na, kapoy na ko katama. Kapoy na gin ako. Sa imo, bihaw ha? Sa imo, anong mahimo mo? Ha? Anong mahimo mo?
0: Madamo pa ako sang mahimo. Ugaling, wala pang mag-ayong kabot ko eh. Bisan kumpul na ko. Pwede kaya po na kung makapangita sang kwarta, hindi ba lahat?
1: Nagapapangkot sa noo, Noy! Sa noo, ha? Kung maubos na kalamatay ang kabataan mo?
0: Oh.
1: Ha? Kung mag-untap na sila sa pag-eskwila nila? Kag ano? Kag kung magbalatian ako? Ha? Amo na? Amo na, Noy?
0: Amo na galing ang good life sa imo eh. Kulang ka sa pagtuo. Mas ako gani ang nabudlayan eh. Tungod inutil na ako. Pero sabi mo dahi, wala ko nagadulas ang paglaom eh. Wala ko nagadulas ang paglaom kag ginapinsar ko kag nagyan ta subong. Pagtilaw lang ini sa aton. Pagtilaw lang ini sa aton!

wala ko mapunggan ang desisyon sang asawa ko. Wala man siya nakigbulag sa akon, pero wala na siya nagatiner sa balay. Kagdala niya ang kabataan sa ugangan ko. Ginpakigbato ko pero wala ako sang mahimo, tungod wala man ako sang ikasarang. Masakit, pero dapat batunon. Madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Manoy.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
3: Tikas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Tikas pa.
2: A masking disease da.
3: Mga kuko nga do hindi maayong kapinakalain.
2: Patuloy lang.
4: Nail fungi.
2: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika.
3: Hamot ang bulak.
2: Yes.
3: Buksama.
2: Bulaklak, ang bulaklak.
7: Sa buhay ay kailangan.
2: Bubuka ang bulaklak.
3: So haabot ang bulaklak.
8: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
8: Oh, well, yeah.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
7: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
3: Kuno mi gid jang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo inom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Webis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
7: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginapangipo. Ginahimo, yung bouquet.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
4: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo, kag nakatutok pirmi sa K5.

0: ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ni edad. Imuntay 5 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag yun man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: masaya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, ilabi na sa mga taga Banwasang Sara ang mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kaangay na lang sang DTX 500, D3 Bio, Mighty C, kag DTX Coffee Mix ang sarang ninyo nga mabakal sa Bell Pharmacy sa kilid sang Sara Rural Health Unit.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
5: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sana kaya kagidiya?
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend Supplement for Men. DTX 500!
8: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas,
7: hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals, likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
8: Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
6: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan.
7: Mag-DTX 500 ka!
8: Kaysa DTX 500,
7: ang stress malikawan,
8: pagkamurigon malimtan.
7: DTX 500 E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio.
7: Ang Physio
8: yung may D3.
7: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
7: yung may Physio.
8: Ang Physio
7: yung may D3.
8: Mga butika.
11: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka na mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya,
3: ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies,
7: ladies and gentlemen!
9: 88.7
7: KK5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Secret memories.

Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:08 na sang hapon. Ang ining oras, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka antiviral at antibacterial specialist. Sa mga nagabalik-balik ang ubo, nahila, nat, natrangkaso na sipon, mag-inom kita sang Klinika D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabulig sa aton para dasig kita mag-ayon.

And syempre, hindi makita magkalipat, mag-inom kita sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kulang ka sa energy, bodo kilala sa, bodo pareho sa kilala ko ba? Yawan ka pulaw-pulaw kagab ito sa free concert sa San Junisio. Nagpasabak, ged? Mag-testing ka mo ha, mag-inom sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang Mighty C, hindi lang ini para sa aton nga immune system. Ang alkaline vitamin C nga mahatag sa Mighty C ang may importante man nga papel sa pagpataas ang aton nga energy levels. Ang antioxidant nga ini ang nagabulig sa aton lawas para nga mas mangin maayo kita kag mas manami ang pag-absorb sang iron halin sa aton pagkaon nga nagaresulta sa mas mataas nga energy level kag mas manubo nga tsansa sang pagkakapoy. Gani kung kita nyo si K5 Edicel, K5 Reggie, at ipisan damo booking kung gabi, at sa tiyon sang duty, ga-duty, ginaya. Buhay na yung ginakapoy, kay naka-Mighty C, gina sila. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, mas nag-alerto kita kag-energized kada adlaw. Gani likawan ang mga pagkakapoy dira, kag syempre, parisan ta sa pagkaon sa mga prutas kag mga utan nga manggaranan sa vitamin C para nga resistant syado pagkita kag may ibato sa adlaw-adlaw nga mga balatian. Hindi man kita magkalipat, tumaras ang Klinika DTX 500. Importante katama ang reproductive health naton, especially sa mga lalaki ha, kaga sa mga mag-asawa. Isa sa madamo nga mga rason kung nga anagabulagay ang mag-asawa, amo nga hindi mahimo sang bana ang iyang nga marital sexual obligation sa iyang nga asawa. Gani, mayara sang duwa ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health. Iniamo ang impotence kag sterility. But silingon, sang sterility o kung sterile ang lalaki, siya ang may kapabilidad nga maghimo sang sexual act sa babae apang hindi makapabata o kung makahimo sang bata. Kung impotence naman, tiwala sang erection o kung hindi magtindog ang kinatawo sang imo nga bana. Isa sa mga rason kung nga hindi makabuo sang bata ang lalaki, amo ang low sperm count. Sa isa ka normal nga semen, ini ang may ara sang 40 million hasta 300 million ha sang mga sperms per milliliter kag depende ina sa kondisyon sang lawas. Gani kung sperm count lang ang problema, mahapos ang solusyon. Oy, sa kilala ko da, inom gid pirmi DTX 500. Ngayon yuhom gid sa home. Para ha, bastante ang production sang viable sperm cells para makabusong ang inyong mga misis. Sa isa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga mayara sang problema sa sperm count, naibaluan nga ang major cause sang defective sperm function, amo ang oxidative stress. Gani, likawan nga magka-stress. Ang free radicals, ang wala sang wala lamang ini nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man na nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells naton. Bangod sa paguba sang free radicals sang proteins kag lipids sa plasma membrane sang sperm. Amo ina ang problema sa sperm quality, resulta sang bisyo. Kaangay na lamang sang pag-inom kag pagpanigarilyo. Pagkaon sang sobra-sobra nga mga added sugar kag hindi pagkaon sang utan, prutas, ilabi na ang kakulang sa antioxidant. Gani dapat inom gid kita adlaw-adlaw DTX 500. Agud mangin sufisyente ang sperm production kag maluwas batok sa erectile dysfunction ukon ginatawag nga ED. Ay, kapasalamat ang kilala ko kay lapit na lang ang klinika diri sa Sara. Adlaw-adlaw gatumar DTX 500 ha. Gani, mag-inom kita DTX 500 at ang superior antioxidant. Gayum-yuhum kagidaw. Sige. Ang ini nga mga produkto mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwas ang Sara, available ini sa Bell Pharmacy and lapit na lang, mangin available man sa aton Klinika Product Center Sara Branch. May ara man kita sang apat ka mga product outlets, may ara kita sang Haro Branch,
Ilocos City Branch, Kalinog Branch, and Miag-au Branch. Available man kita online, i-search nyo lang dira. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

Happy, happy birthday sa anak ni Sir Ronnie Haleco Balseda sa may barangay Tikod, La Paz, Rojas Village, Zone 3. Mayang udto lang ko no, ah, kay Joy Grace Balseda. Manina, hindi ko anay magigda kay matulugan, gid ako ba kung si Mami Azun pa ho. Ahay, amun lang na nahambal ni Ma'am Bings. Si Ma'am Remy, hambal yaman ahay. Ti amo dun gid lang kada matabo, hay di ka dun kapangita, obra. Biyaan ka dun gid lang sender, ah. Pangamuyo ka lang, nga base makakita ka man obra mo. God is good all the time. Ahay, masubo-subo gid no. Once gani nga ang ato na nga lawas ang maapektuhan, pahilayo man, maaksidente kita, may matabo sa aton nga, syempre, makabuhin sa aton nga ikasarang physically man sa pagtrabaho, pagpangita sa palangitan anaton. Nagahuyang man kita mentally and emotionally, hindi lang physically ha. And amoy nang masubo-subo, kahit kung kisa, ang aton man nga mga partner, asawa naton o kumbana naton, pati mangita man dirayas ang iban nga makapuno man sang kinahanglanon nila. But then again, kinahanglan, balikan ta kung ano bala ang rason nga nagpakasal kita. Di bala nakasa, adira kagin panumpaan ta ina, in sickness and in health. Kumbaga sa kalainan man o kung sa kaayuhan, kalipayan man dira, dapat ululupod kita. Wala sang biyaan. Be strong lang, sender. Kaluyuan ka gid na ni Lord. Damo pa paagi para makakwarta ka kung okay na ang kamot mo. Himo lang sang maayo. Correct gid. Actually, Ma'am Bings, no? Madamo kita sa mga kilala man nga mga may sablag o kung syempre, piang, o kung kumpol, o kung may mga deperensya, pero wala ina nangin upang para nga makapadayon sila. Wala ina nangin upang para nga mauntat ang ilang nga mga ginatrabaho man. Medyo may kabudlayan, pero if ever gusto ta ang isa kabagay, mahimuan tagi din sang paagi. Kag ang mga tao man nga ara sa palibot ta, kinahanglan hindi sila maguntat sa pagsuporta sa ato. Kinahanglan silang aton nga backbone, silang aton nga support system. Kaya kung wala sila, hindi man aton malampuwasan ang mga problema nga aton ginapangatupan. Sige,

or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Good afternoon sa kay Sir Kim Arisoni Flora, nakatutok gid sa aton sa Subo nga hapon. Again, sa may mga advice, pwede kay kita katawag sa 0962-478-8730.

Sige. So, actually, no, mabudlay, masubo ang nangin sitwasyon ni Manoy. Kahit given nga, amo ini ang iyang nga nangin nadangatan na. Siguro, mag-ampo na lang gidman siya, mangin mabakod na lang gid ang iyang nga panghuna-huna. Kag ang iyang nga balatyagon. Para nga hindi siya totally nga masubuan. Be strong lang gid. Kumbaga, tsakto ni hambal ni Ma'am Bings ah. Huwag kita't may mahimo na natabo ng mga nagkalahitabo, magpakabakod kita. Itugyan ta na lang sa Ginoo ang mga problema nga kasubong sini. Kaiti, wala man siya maginahatag ang problema sa aton nga hindi naton malampuwasan. Amugin ang aton nga pagatandaan. If ever nga... If ever, abi, no? Nga biyaan, gid siya... Hindi siya pag-unungan sa iya nga asawa, nakadepende na ina sa iya nga asawa. Ang importante subong magpakabakod si Manoy, himuon niya ang tanan niya nga masarangan para nga maka-move forward siya. Kagtinguhaan niya nga makatrabaho siya. Makapangita siya sang trabaho nga masarangan niya kagkaya niya himuon despite sa iya nga ginapangatubang nga sablag abi dira sa iya nga lawas. Magpangayo siya sang bulig sa mga organisasyon, mga grupo nga nagahatag sang livelihood sa mga kasubong sini nga mga problema abi. Madamo dira sa nagahatag subong sa mga trabaho ah. Nagahatag sang oportunidad sa mga may problema sa o kung may mga kasablagan abi sa lawas para nga makapadayon sa pagtrabaho. Ang importante no, gahimo lang gid man sang maayo kung si Ma'am Bings pa. Damo paagi mga makakita sang kwarta. Mabudlay man subong, pero kung nagatinguha kita, may paagi gyud. Sige. Alang-alang gid ang aton nga mga caller ba? Pero sige, amo lang man ang mabilin ta sa istorya ni Manoy. Kagabay, serbi leksyon ini para sa aton tanan-tanan. Kagpag pa, hanumdum sa aton na kung kita may mga partner, may asawa, may bana, ano man ang matabo sa ila, hindi naton sila pagbiyaan. Hindi naton sila pag-ibilin. Kahiti, nagpakasal kita, may ginsumpaan kita, kagung palangga tay ang ina nga tawo, buligan naton. Kaya ang ini nga mga tion, amo ini ang mga tion nga mas ginakinahanglan nila ang suporta kag bulig naton. If biyaan tapagin sila, ano pagid ayahan ang ila nga mangin o kung madangatan?

0: may kasubong sini nga sitwasyon bala, hindi ta pagbiyaan ang aton nga mga partner, ang aton nga mga asawa, aton nga mga bana, if ever may mga natabo abi sa ila. Kinahanglan diri pagikita mas magpakabakod kaga magbakod pagid ang aton nga relasyon. Buligan naton sila kay amo ining mga tion nga mas ginakinahanglan nila ang aton nga support. Thank you so much sa tanan nga mga nagupo dira sa aton. Sa mga nag-comment, thank you so much again. Sa mga nagapamati, nagatutok dira subong, madamo man nga salamat. Halong kita ha, mainit ang tiyempo. Magbalon gid sang tubig kag mag-inom sang aton nga mga food supplement sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kitanay kita sa Friday, 10 a.m. dira sa RGM Building. Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, sa mga taga Quinto Distrito, especially sa mga taga Banwa sang Sara, sa atong mga K5 Solid supporters, mga product users naton. Oy! Mag-avail ka mo sa aton nga mga discounted nga mga produkto, freebies naton, kadungan sa opening sa aton Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Mas ginpalapit ni Doc Ramil Uwe ang iyang mga produkto para sa mga taga Quinto District. See you ha, mga ihado kag ihada, mga kumari kong pareta. 10 a.m. dira sa RGM Building. Sa Chops to Go at sa kilid sang Ceres Terminal. Malapit sa Sara Night Market, Sara Wet Market, tupad sang Ceres Terminal, lapit man sa Gary Nation naton. Hapos tultulon. Ara lang kita dira. Kitanay kita on Friday, Mayo 8, 10 a.m. Sige! Huwag na kita sa tiyempo, mga ihado kag ihada. See you tomorrow. Keep safe and stay safe, everyone. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan. Maninay mani para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number one na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
1: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!

0: Campeón, campeón, campeón.
1: 88.7 K5 News FM.
2: Your favorite soft rock hits from yesterday and today. Keep it here on your favorite radio station.
1: 88.7
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga buti ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
5: Mga buti ka.
3: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang eye care drops ato at ang eye care gold capsule mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
7: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: yan ang panubo sang imo blood sugar.
8: TDX 500
7: garantisado
8: epektibo
7: aramis
8: mo. TDX 500
7: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi?
8: Masami ginauha?
7: Si may diabetes Beatis ka na.
8: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka
3: mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman bala ka.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadragsa nga pungkod,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Dala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
19: X10 Food Superman Man.
20: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang nigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
19: X10 Food Superman for Men.
21: Para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo nga tay.
19: Happy kanunay.
21: DTX 500.
19: Masaligan.
21: Epektibo.
19: DTX 500.
22: E3 Bio.
23: With Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
22: D3 Bio.
23: Ang D3.
22: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
22: Yung may D3.
23: D3 Bio.
25: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
25: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. I Care Gold.
28: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: K5. News FM.
30: K5.
29: News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!
25: Dali na sa trip nga pasadya. Ang biyahe nga wala abiriya. Trip mo ang kalingawan kag kantahan, dali na sa K5 Road Trip. K5 Road Trip. Kaupod si Kuya Andoy. K5 Road Trip sa 88.7 K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon.
32: K5 Road Trip.
33: K5 Road Trip.
34: Woo! 88.7 K5 News FM. Mayang hapon, mayang hapon, mayang hapon, mayang hapon. Gabay pa, hindi magtulo ang kalangitan karon. Ano gid man bala, Kuya Andoy? Ano gid man bala? Kung mainit, gareklamo ka man. Kung dumaulan, gani, mareklamo ka man. Hindi lang, anay. Karon lang after ko magpuli. Namin tanin ko, pwede ta maskedule ang ulan mo. Why man nagagalo? Mga galing kayo doon, nanago lang ang adlaw sa dalom, sang, ano, eh, sa dalom. Sa likod, sa panganod kayo na. Timalay ta. Simpot ang adaan subong doon, hindi mo mapulong. Welcome sa programang K5 Road Trip. Ako si Kuya Andoy. Araya nakaschedule. Mayang hapon sa mga nakatutok sa aton subong. Ay, salamat sa mga ano ha, salamat sa mga bago nga followers ng aton mga Facebook pages. Pati sa akon may ano pagani. May mga ga-message kay na man pa shout out ko. Sige, basahon to dito gaya, may problema. PM nyo ko sa K5 Kuya Andoy nga Facebook page. Da lang kay para tawhay, para hapos makita ko ang mga ano, mga message nyo. Ag syempre sa mga nakatutok sa aton subong samtang nagatrabaho, maayong hapon gid sa inyo da. Especially sa mga nagatrabaho sa initan, sa mga construction. Mayong hapon gid sa inyo. Hindi lang magpatama, ha? Butang-butangin nyo man katrapal, hindi magpatial sa initan. Kaya ba, siblaan ay bato ka na subong. Igo ka buyaan, bla, karun doon, uga ka na gid, bla. Si Manong Jun sa taxi. Ano nga taxi? Solid listener ko no siya. Salamat. Hey, thank you. Sa aton nga mga taxi and mobile patrollers, mayong hapon sa inyo. Tanibutang nyo kung ano nga taxi na biyahe ya, para piho. Kiti sa kadamo, taxi sa Iloilo. Damo man asang laban, damo man asang Jun ang pangalan, laban-laban. Be, ano ni sa... Sige. Si Angela Cuno, nga cashier. Dire sa may Pavia, good afternoon. Halin sa iya, secret admirer. Uso pa na galing secret admirer, subong pre. May mga mo pa na, subong. Hindi, ano ba? Sang una pa na iya, ante, sang chimpo, sang social media, ang secret admirer. Why na iya, secret admirer? Subong, lain na iya, tawag sina. Stalker na tawag, subong iya. Kilala ko di ganun, may stalker. Hindi ko lang pagamba kung sino. Ang una kong ano, ginahalong-halungan, ganyan naman ang kilala naman. Ganyan, kay ba? Ba si Gulpi lang isubnit, blas ang slakyans, dalan, bla? Ay, hindi pagkalimtan ha, sa kain iton, san simpo, subong, dapat naka-MITC ka everyday. Para mas protektado, lawas mo, mas baskog resistensya mo. And don't forget nga mag-inom gidsang damo nga tubig. Siyempre, hindi man sa isa lang ka imnanay, 2 kalitro din imnon mo. Hindi man. Giririhi ka kaday akaroon. Amat-amaton mo lang, pero sige-sige nga inom. Kapin pa kung nagagawa ka sa initan, ha? Ang mighty C nga daan, importante na. Dok, catalyst nga daan ang mighty C para mas ma-absorb, kag mas mapuslanta ang iban nga mga vitamina, kag mineral. Kanugol na na karoon. Sagad ka inom-inom sa mga multivitamins. Kung wala vitamin C, kung wala mighty C, do hindi mo malang mapuslan, gapon. Do, ano na, do, makinas ang salakyan nga hindi kasunog, mayos ang gatong. Sayang lang. Mighty C everyday, ha? Bisan isa o duwa ka kapsula lang. Kung duwaon mo, sunda na lang schedule ko. Isa sa aga, antes magalin. Isa sa gabi, antes magtulog para sure ball 24 oras, why cool ba? Pero isa-isa lang ka kapsul, pwede naman na. Ang gatipid-tipid, okay lang na. Sige, Mighty C, ha? Kag siyempre, parisan mo na lang dayon D3 Bio. Kapin pa ko ng imong lawas nung daw dali ka bala matapikan sa mga ulo infection, kagaw-kagaw, virus. Kung mahilig ka magpalukit sa tiil mo, pero may lang gahalalabo, kaya ginapatamaan mo kakot-kot ingrown mo. Tapos mayaki iyo-iyo na sa dayon, ginaghabok na. D3 Bio ha, protection batok sa infection. Halin sa tanan nga, halin sa pinakadako, aso sa pinakagamay nga klase infection. Sipon, katol-katol sa kalawasan, mga pilas nyo nga dugay magpali, tungod kayo nasudla na sang kagaw, gets nyo na na. Uyapos mo na otro pag na-infection man na. Sorry kung may gakaon da, pero bala ka mo da, alas 3 inyo nangyaga kag. Kagang pinakanami, pagigadaan sa D3 Bio, good for the heart. Ay, halin lang na sa vitamin D3 kagano. Cold pressed extra virgin coconut oil. Muna saan D3 Bio. Mighty Sigag D3 Bio! Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Diri sa may Haro, ara lang sa tupad sa St. Roberts. Uluunan lang sa Rob Haro. Katuin niyo to ka magbakal. Namin na itong mga gabaligya, puro buot. Hindi suplada. Balik na dugay-dugaya. Ito po ang K5 Road Trip sa 88.7 K5 News FM.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kag amuning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema gid ako sa akong body odor.
8: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Xtend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
9: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
9: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
9: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
9: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
12: Ang D3.
9: Yung may
12: Physio,
9: yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3.
12: Yung may Physio.
9: Ang Physio,
12: yung may D3.
9: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5. O

0: pala ang imo ginamamatian. Tutok na sa 88.7 K-5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
1: K-5 Road Trip.
4: K-5 Road Trip.
5: K-5 News FM. Ayong hapon, sa mga timprano pa mapuli. Di, isa na all eh. Okay lang na, una-una lang kamo to ha. Abat lang kami karon ha. Ang importante, pag-abot sa balay karon, may panyapon na. Ako mo lang nakalipay na mong kisa nga mga amay mong pagpuli sa balay bla. Why damo nga ulugtasan. Pag-abot mo, naka-ready ng panyapon kung magabihan ka puli. Kung why pati bulig, di gamo eh. Lain ganyang feeling kung pagtupa mo sa panimalay mo, naka-plastar na tanan mo. Sang sa pag-abot mo, labis ang tinigang, wala. hindi ko mabaso lang iban nga galinupad, kaldiro, pagkatapos, wag muna mo. May nabalaan ko na sa una nga muna mo. Nami pungko-pungko ko sa tubang balay, gulpi lang sa tabok, may naglupad nga kaldiro pakantos to nga karsada mo. Litik kaldiro daw! Why man ta nalipay kung nag-augtas ang iban? Kaling kay Kisa, doon ka kaladlawan ng panumdumon mo bla. Eh, ano pa tong adaan, tong banay ato? Tawag siya na gani. Basta liborer ah. Muna lang na, nalipat ko sa eksaktong obra niya gito. Oy, PM niyo ako sa Kuya Andoy, or sa K5 Kuya Andoy nga page para mabasa ko ang inyong ano, mga mensahe, ha? Good evening. Anong good evening? Alas stress pa lang gani. Alas stress midya pa lang gani, bro. Shout out sa bilog namon nga pamilya nga nagapamati gid sa imo subong. Kay tatay ko kag kay Tiyoy Bugoy. Bugoy gid man eh. Sige. Kag sa tanan nga mga Dihuan family. Salamat gid tani. Favor lang next time butang nyo makundi ka mga lugar ha. Na-appreciate ko nga ga-message ka mo pero ano butang nyo lang bisan din lang barangay, distrito, La Paz, Molo, Villa, mga ano na kundiin para lang mabalaan ko kundi maklabo tingog ko. Kibasi karon lang ga pa-shoutout di sa ako, naram malang ladas dalo mo, trulupad mo lang kami. Shout out sa akon nga mga upod. Paano na mo mabalaan kung sino na mga upod mo? si Jelay. O, dire sa may Burgos. O, sige, salamat. Mayo man ha. At least ikaw nag-message ako. Ikaw lang makaintindi kung sino mo buot mo si Lingon. Cute-cute sa inyo. Happy second anniversary kay baby ko nga si Carla from Josh. Wow! Happy anniversary eh. Te, di na mga mga ron. Laban-laban naman eh, no? Laban-laban wala eh. Sa kapigado nga daan. Subong! Ay, ang kilala ko to, nag-celebrate sa anniversary nila, sa balay lang nila. Tinigaan, sa baka lang sila liyempo, di yun kag-urok-ukadlaw nga duwa. Kaya mo man ang importante ah. Mali pa yun, ano mo lang ang magarbo nga handaan ko na why mga muna gaano? Boring man kag masubo ang kabuhi nyo. Amo na ganin hambalan ko kamo pirmi para hindi boring kag masubo ang kabuhi nyo. Inom kamo DTX 500. Kay kung kamala sakit kamo pirmi. Boring gidya kag kasubo gidya eh. Gusto mo maglagaw, gusto mo magtaray-taray, gusto mo magubrasan kung ano-anong activities. Kaso pirmi lain matiyag mo, balda ka. Amo ganito, karalabot kami ito sa babaw, sa putok-putokan, ito sa Mount Upaw, sa may sikugon ka, saka. Hapo, makagkapoy, eh, protilabot, ah. Kati, why nang masakit mo? Tsura ko lang daw masakit. Masakit ko, pero hindi ah. Pag-onta dyan. DTX 500, the superior antioxidant. Nan, para sa mga BP nyo, mga blood sugar nyo, chicken-chicken lang nasa DTX 500. Ha? Kapin pa kung magpangapi ka, ang pares mo pag-e, DTX Coffee Mix. Namit na. Amo ng pinaka-importante nga, isa sa mga pinaka-importante, manamit. Kaya nuhon mo malang healthy nga bagay, kundo kalbaryo man ang iyang sabor. Manamit na, healthy pa, kay may ara sang ampalaya, di sugar, sugar cane, kag chia seeds. The best for digestion. Nan, kasi mga gapaniwang, makabulig na. Kaya hindi matunaw mayos ang imo nga chan, i-istorya na sa lawas mo, may mo natambok yapon, kapin pa kong kalamay. O, TCDTX Coffee Mix, no added sugar, non-acidic. Muna bisan aga, udto hapon, namun pangapi na disistasyon, wahit amot kulba. DTX 500 at DTX Coffee Mix available na sa tanan yung mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa liwat diri sa may Haro, ara lang da sa may tupad sang St. Roberts, unhan sang Rob Haro. May ara man ta branches sa Kalinog, Miag-au, Pasi, and soon ligto kay Maninay Mani sa Sara Iloilo. Bantayin nyo kung saan o ah. Schedule sang libre nga check-up sa klinika. Liwat libre nga check-up ha. Huwag itat bayad dyan. Baylo yung home lang. Tanan nga schedule nga basahon ko alas 9:30 ni hasta alas 3 sa hapon. Alas 3:30, sorry. 9:30 a.m. to 3:30 p.m. Sa Haro, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules. Sa Pasi, kada Huwebes. Sa Kalinog, Martes, kag Biyernes. Kag sa Miag-au, kada Domingo. O, ayan. Basta dira na lang anay. Maraming salamat mga ka-K5. I'll be back tomorrow. Dari magyapon sa kampiyon ng istasyon. 88.7 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik kumso!
2: E3Bio!
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, lag hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio! Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabagats mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanuna. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si J, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dairy Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Dupamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Ramil. Uy, nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
16: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.
23: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
24: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
25: Balita na, may drama pa! Kampyon!

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong magkasugpon sa atong drama sa kanginan. Inyo gid bakuan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: hustisya para sa anak ko.

0: Randel, Jax, one last battle na lang ta.
1: Okay, ah. Okay na ko eh. Medyo nagalingin ang ulo ko eh. Masiar ko, anay, ha?
2: Ato na siya. Ay, sumunda na to sa CR si Jax. Sige na. Ay. Ipreparar ko ang selfie stick ko. Kay videohan ko ka mo. Samtang ginachorbanes ka ni Jax. Go na, go na.
0: Ay. Okay. Okay.

0: Medyo nagalingin ang ulo ko. Doon nagahuot ang dugan ko. Doon nagahuot ang dugan ko sa gininom namon niya tatlo ni Randall kag Gino. O bahon kang t-shirt ko. Boy, sinong nag-abris ng CR? Gino? Oh, dali lang, wala pa gina ko makatapos gamit sang CR.
1: No problem. Pareho man ang tanga, Miss Pada eh. Oh.
0: Oh.
1: Kamacho, galisay mo kung wala ka bayo.
0: Oh.
1: Oh. Oh. Oh. Kadami sa'yo mo, Akson.
0: Oh. Oh. Hindi. Hindi ako pag-aksa, Gino. Ano kabalo? Hoy, may boyfriend na ako.
1: Kabalo ko?
0: Ano kabalo? Hindi ako pag-aluki sa liyog, Gino.
1: Jax. Taita ka. Taita ka, Jax alias Jusa. Wala sa mo'y makibalusin niya. Wala.
0: Gino? Gino?
1: Luhot. Kay balo ako nga. Dumano ka man nga makita niyo. Ining nagabukol. Sige, sige. Ama na ako. Araw-araw. Ama na ako. Ara. Tulog ka. Hindi ba lang nga gwapo ini? Imo ini. Sige na. Imo ini.
0: Gino? Gino?
1: Magluhod ka.
0: Oh, shit. Shit, kagwapo sa imo kag...
1: Oh.
0: Kag big notes ka. Oh, maluhod ako.
1: Pwede hindi pa. Nagluhod man. Sige. Sige na.
0: Oh,

0: Gosh!
1: Don't gusto ko nga mag-enter. Pwede ko ro ang threesome. Ikabit ko din sa ibabaw sa decorative wall. Sa kilid sa banyo ang cellphone ko kag masulod man ako. Ma-intro ako, yeah. Gusto ko man nga makatilaw kay Gino.

0: Randel, nga nagsulot ka di.
1: I wanna join, no. Man. Anyway, kita man lang tatlo diri. Lubos-lubuson ta na lang ini.
0: Ano?
1: Di Jax. Ako naman kay Gino.
0: Be, ano?

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: K5 News FM.
2: May balita na, may drama pa. Kampyon!

Naano si Mami man? Nga wala ginagina sa batang tawag ko. Kapulo na ako mag-miss call ho. Damo-damo naman ang text ko sa iya. Uy! Salamat. Nag-chat gid man si Mami. Basahon ko. Sorry. Naburawan ko bugtaw. Nagahan kami bislip eh. Ay. Siling ko gid eh. Siling ko gid nga. Nagahan gid siya tulog eh. I-message ko siya. Selfie be me. I miss you so much. Isn't ko. Nag-reply siya? Karon lang di. Kalaw ay sang hitsura ko. Replyan ko siya. Me, I miss you. Tigo ka sa toilet. Kag picture ang best friend ko. I-send ko.

ba? Gusto yung picturean ko si Junjun. Sige na lang. Kay base kung magduda siya. Picturean ko na lang si Junjun, ha? Kag-sensei, ha? Oh, masunod ako sa CR. Mabangon ako. Ay, nagkakatulog pang duha. Randel kag Gino. Hoy. Daw hindi ako makapating may natabo sa amon nga tatlo kagabi. Kagrabi si Randel. Nagpa-Boulevard of Broken Dreams kid siya kay Gino. Oh, ako na mo. Confirmed. Confirmed na gid nga ACDC si Gino. ACDC gid siya.

Arina, nagsend na sa sang-iya photo si Mami. Oh. Dumahunos ang ginawa ko sa kagatsang best friend ko. Oh. Pero anay ka, daw may hindi amo kay Junjun ni Mami, haw? Basikon, kukun, i-chat ko siya. Daw hindi amo, haw? Dugulpi lang na nagkubakubang dughan ko. Daw may buot silingon eh. Hindi ayhan. Hindi ayhan. Ginatunto ko ni Mami. Oh no! No! Hindi ko mabatan eh. Suknaan ko siya. Suknaan ko siya karon. Suknaan ko siya!

0: Teh, dia nang video rendel.
1: Ari sa akon. I-edit ko pa.
0: Eh, nga i-edit pa, haw? Gusto ko makita ang ro.
1: Patay. Pugakid. Kagagagid niya sa akon, ha? Nga, nagambal pa ko yung i-edit-edit, ma'am.
0: Tiyano na! Dala ding cellphone mo, be.
1: Dali lang. Ay, lobat ka liyang ang CP ko, Nika. Wait lang, ha? Kay i-charge ko lang sang makadali.
0: Ay, hindi ah. May power bank ko, de. Be, dala, di, be. Nugay mo ko yung randel, ha? Duda lang ko isang edit-edit mo, ya?
1: Ha? Ano nga duda, man? I-send ko na lang sa imo. Hindi lang diri pagatan awa sa CP ko, ah. Kay basi ko na, madakpan to di karon. Ako ba yung may sala?
0: Kadamo sang palusot mo, ha? Shit ka! Ano? May ginhimo ka mga tatlo sa video, ha? Amo na nga i-edit mo pa? Sugira ako sa matuod.
1: Ay, kuhuan. Wala. Ay, kalamalang balanika. Matyagan mo baliya sa akon niya daw. Doboy mo yan. Nga isang mulang kambal. Aradayon. Ay, hulat lang. I-send ko sa imbo. Hulat na ha. Kaya i-chance ko lang.
0: Defensive, ha? May ginatago ganyan sa ako ng agi nga randel mong may aragid. Sige lang, i-edit yung itugurong video. Pasugtan ta. Pero ideyahan ko nga makuha siyang cellphone niya. Agad makita ko idang wrong video. Hindi niyo kuya mawaisan ng mga agi ka mo. Hindi, get. Kagumakuha ko ng video, ipakita ko dahin sa hangag ko nga manghod para blikan niyo dahin si Jax. Hindi ako buto sa Jax nga to para sa manghod ko. Ginaluod ko yung magtulok sa kalaw. Ay, Diyos ko! Ginaluod ko yan!

0: Sir, parang bill niyo, sir,
1: oh. Okay. Ako na mabayad, di. May kwarta ka, da. Base ma-short ka.
2: Ah, hindi, ah. Kagpagkatapos ta, di. Mangita-ngita ta nga sa mga terno bala para sa aton nga second anniversary. Next week na bala.
1: Yes, yes, me. Kag, may surprise ako sa'yo mo. I'm sure. Manamian ta gito. Oh. Dali lang.
2: Okay.
1: May message ako. Oh. Bah! Oh. Ano ini?
2: Di?
1: Oh! Hindi! No! No!
2: Daddy, daddy! Oh. Lalo ka, daddy! Anong message ka naman? Oh.
3: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
4: Nagaburo ng akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya, salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: K5. K5 News FM.
15: May balita na, may drama pa. Kampyon!

Ado ang matabo kung ang message nga nabato ni Chris amuna ang sex scandal nila sa hotel. Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati ang makahalawat hawat ka kasugpun sa atong drama sa kahanginan. Inyo gid makuhan sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, hustisya para sa anak ko. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Protenia, kag ini ang inyong alagad.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K-5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.28. Ini nga oras sa dulong si isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang oras sa dulong pagid sang Kalipap, akali para everybody, every bubbly.
4: This time check is brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador! El Castigador!

0: Ang aton sa pagabi-abi kag pagpanamyaw sa aton sining nga mga K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka makabanwanan kag isa ka component city ang syudad Jang Pasin kabugoo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa nabutan sa aton sining nga pagwaragwag, mga nagamonito na katutok subong sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa ila si tag sa ka mga radyo, diyari kita sa FM band, kag sa aton sining nga mga real stations. Sa may Banwa sa Leganes, syudad Jang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw. Sa may Short FM Dumangas. Kagdira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag subuman, gina-welcome na to ng aton sinema ka K5 sa bilog sining nga Western Visayas, sa bilog sining nga Pungsod Pilipinas, kag sa aton sining mga Ilonggo nga mga OFW sa limang nga bahin sang kalibutan nga nagamonito nakatutok sa aton sining nga Facebook Live. Live na live kita sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa K5 News FM Iloilo ang official Facebook page sang K5 News FM Iloilo mga ka K5. I-like na kag i-share ang aton sining nga pagpangalagad para mas madamo kag mas malapad ang malabutan sa aton sa kapagwaragwag. Welcome na sa aton sa nga pagpangalagad sa saning programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Direkta sa adlaw sa nga Martes, Pizza 5 sa bulan sang Mayo. Pinakauna ini nga Martes sa patanan ka mga Martes sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Sa gyapon, ako ang inyong ulagan, inyong ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Sa liwat, welcome sa Martes edition sa programa El Castigador.
1: El Castigador Enrico Surita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa aton sa nga pagpangalagad, i-check na itong connection na ton sa aton sa nga local pag-asa. Kay may ginamonitor subong ato sa pag-asa nga duwa sa nga mga low pressure area o kon LPAE sa guwa sa aton sa nga par o kon Philippine Area of Responsibility. As of the latest, may mo nga ang isa sa duwa sa nga ginamonitor nga low pressure area na magasulod sa aton sa nga par kag may mo ma-develop sa isa sa nga bagyo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Amin subong ang tiyempo diri sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo, medyo magurgal umon mga ka-K5. Kag ang ining sambit sa nga nga mangin ginamonitor naton no nga LPA kag ang isa gani na develop na no sa isa sa nga tropical depression mga ka-K5. Ano mangin impact sini no sa kabugusan nga sitwasyon kag subuman no ang weather condition diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Grabe na gid ang init na. No? Just imagine naglabot kita sa 43 degrees Celsius na no? Ang aton sining heat index. Sa piyak ng lima komponaton, Engineer Rolak Aruli Cuenca. Engineer Cuenca, mayong hapon.
2: Yes sir, mayong hapon sir. Kag sa aton man ang mga tag palamag. Ang man aton latest na update sa subong adlaw.
3: May 5 year 2026. Una sa karon no ang ginamonitor naton nga LPA no duha ka LPA ang ginamonitor naton. Ang isa nakasulod na sa aton nga Philippine Area of Responsibility.
0: Okay.
3: Uli naton ini siya nasiplatan ng ininga low pressure area 910 kilometers sa east of northeastern Mindanao. Ang ininga low pressure area kaya sa sulod sang aton par no sa karon na manubo man ang tsansa nga magdevelop sa isa ka bagyo kag wala sang direktang epekto sa naman nga bahin sang Pungsod Pilipinas. Ang ikaduha nga ginamonitor nato no nagbagyo na ini no ang LPA nga yara sa duwa no so uli nato ni nasipatan ni ning bagyo no nga yara sa kalayoan nga 2560 kilometers sa east of northeastern Mindanao. Ang ininga bagyo may maximum sustained wind din siya nga 55 kilometers per hour malapit sa sentro, nagasinan sa pagmadlo sa galabot up to 70 kilometers per hour. Nagawalagin niya siya north-northeast sa north-northwest sa nga Mahinay. Ang ininga bagyo no, taman pa ini siya ka malayo sa aton kag wala sa direktang epekto sa pungsod Pilipinas. Mapang easterly ang padayon nga nag-epekto sa bilog na pungsod gani no adiri sa aton sa Western Visayas, maka-experience siya kita sa mga magalumon nga nakang maayong panahon no, mainit kag mapa ang panyempo kag may mga isolated yung mga paglanulan pag pangilat pa nag-uob dala sa ministries. Kasarangan nato nga hangin gikan na minhan na silangan magadala ini sila sang kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature nato niya sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang recorded nga maximum heat index nato no diri sa Iligili City yara sa 40 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw magatunod dala sa east stress kag maga butlaki ni siya alas 5:30 bo sa aga.
0: Indiyan na Cuenca.
3: So the update oh. Di sa Iligili Pag-asa, Raleigh Cuenca.
0: Indiyan na Cuenca.
3: Yes sir.
0: Oh sir, ining low pressure area nga nakasulod na sa ato Singapore, ano ini matunaw lagid ni Indiana Cuenca kag subong wainisang epekto sa kapilugan sa nga pungsod Pilipinas?
3: Yes sir, based sa atin nga monitoring sir, no, posible nga matunaw na lang siya, no, kaya unlikely naman siya or manubang sense nga mag-develop sa isa ka bagyo.
0: What about ining tropical depression sa guwasang Parnaton na may chance ining magsulod sa Parnaton kag guwasang makasulod ano may direkta ining epekto sa kapilugan sa nga pungsod Pilipinas?
3: Yes sir, so posible na siya magsulod sa atin parning bagyo sir, no, pag once na magsulod din siya sa atin par, ano na sir, ang based sa atin nga monitoring, recurving mo, or mag-recurve lang man ini kaga sa mga landfalling scenario natin, since malayo pa ini siya, nakita natin nga medyo nabuka naman ang sansa.
0: Okay, so buot sila nyo, kung magsulod, ginman, mangalihid lang sa atin sa nga parlayan sa nga Engineer Cuenca?
3: Yes sir, based sa atin nga latest monitoring sir, no, pero doon nga malayo pa ini siya, so posible nga magbago pa ini mga trap na masunod yung mga land.
0: Pero estimate natin sir, sa ano gini magasulod sa atin Singapore ang ining sabit sa nga bagyo?
3: Well, kung ang taon natin, sir, no, based sa iyang ulang na hinay, abis, sir, no, so, posible by Friday or Sunday, pero posible pa yun siya magbago, depende sa hulag sa bagyo. Kaya based sa iyang monit, nga, no, sir, nga paghulag, subong, so, slowly, o mahina ang iyang paghulag mo, or almost stationary.
0: Ay, sir, kaya may chance, sama rin, sir, nga, hindi na magsulod sa ato, sir, nga park, kag may mo, nga, mag-curve ini, direktan si ibabaw nga portion?
3: Yes sir, possible gina sir no. So sa karon since medyo malayo pa siya, so dako pa sa gapo ng uncertainty sa iyang traffic direction.
0: Sige. With this information, General Rolly Cuenca, salamat kay kagliwat may hapon. God bless kid sir.
3: Yes sir, thank you and God bless you sir.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Salamat kid sa ating connection sa ating nga local Pag-asa. Ang low pressure area nakasulod na sa ato siyang par, pero wala sang direktang epekto sa ato siyang pungsod. While isa siyang low pressure area na develop sa isa siyang bagyo, pero malayo pa. Ngayon sa ato siyang pungsod Pilipinas, we hope na no, kung makasulod gin man, mangalihin lagi sa ato siyang nga par.
1: El Castigador.
0: Ayon nga pong kay Ma'am Chara Lapating Branya, kag Subuman, kay Sir Idmar, kay Ma'am Nadeline Siautong, rest may surad sa nga Pasig, kag Subuman, no, kay Sir Sherwin Markowi, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, may dayagid nga hapon kay Ma'am Liserio, o kay Ma'am Liserio Calcaran, no? Kagasubuman kay Ma'am Laura Jean Barita sang Gilit Iteri sa may Babulo, Adelgado City proper, kagasubuman, no, kay Andrew Seven, no? Kagawa Jimmy Alidesma, may dayagid nga hapon kag kay Ma'am Aisha Ahmad mga kakaiba.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ano ba lang maraming talpang sa mga balita nga atun sa nga pag-aistoryahan sa saning nga Martes edisyon sang El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa padayon natun nga pag-usoy sa saning nga kaso na nga pagkapatay ni Frank Royce Barbasa. Kay tina-confirm na sang iya sa pamilya nga ang ining nga bangkay nga nagakasunog dira sa may bayan sa barangay Ungka 1 sa may Banwa sa Pavia sa isa sa ika subdivision ti kumpirmado nga lawas ni Frank Royce Barbasa. Pero hasta subong hindi gyapon maathag kung bala ini ang nag-committer sang suicide. kung basiya na ito ng imbisigasyon sa Pavia Municipal Police Station, ang ila sa ginausoya ng imbisigasyon kag para sa ila, nag-suicide si Frank Royce Barbasa.
1: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
0: Pero sa pamilya ni Frank Royce Barbasa, hindi ni silag pati nga siya ang nag-commiter sang suicide. Kay ki dawaay nila makitaan kagwaay sa madalom sining rason nga utason ni Frank Royce Barbasa ang iya sining kabuhi dugangan pagid nga ang daway no nga pag-commiter man sang suicide no kon nag-suicide gyud ini amo ang pagsunog sa iya sini nga lawas mga kakipay. Ini ang rason kun nga ang pamilya liwat nga ginpa-autopsy ang bangkay ni Frank Royce Barbasa kagakapon nabato na nila ang ining sulat halin sa pamilya Barbasa address ini sa National Bureau of Investigation Region 6.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Nga base sa sulat nagahingyo ang pamilya Barbasa nga magpatigayon sang parallel investigation ang National Bureau of Investigation angot sa sining na questionable nga kamatayon ni Frank Royce Barbasa kay halos pila sa ni ka mga sirkumstansya madamo ang managa pamangkot sa Gyapon. May mga palamungkutan nun nga sa Gyapon hanging kita na why Gyapon sang sabat mga K5 nga makakonfirm kita nga 100% nag-committer sang suicide si Frank Royce Barbasa.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag may mga development kita, kay malakita na dito nga lighter, no? Dito sa area kung sino sunog si Frank Royce Barbasa. Amo gani ang mga dala nga palamkutan sang una kung nag-committer sang suicide si Frank Royce Barbasa sa diin na ang ginsindi sini, no? Granting na nag-suicide din sa iya kaugalingon. Ano gingamitan sang POSPRO? Gingamitan sang lighter?
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Isa ini sa mga palamungkutan nun nga kung gingamitan sang lighter, dapat may nabilin sa party sang lighter. Kaya ang lighter na although nga may portion dira, na nga masunog, pero ang kanyang nabla, ang daw silver yan na, nga malapit sa kung mag mag-klikaw para nga magagwa ang kalayo no pano eh hindi niya direkta nga maupos nga maabo mga K5 waay sa malakit andra no ang scene of the crime operative no kay tingin na isa-isan lang nga mahimo nga makatipon sa mga ebidensya pero kibilt kita subong adlaw mayara to sang ulo-ulo ka lighter.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kagong pambalon ang Pavia Municipal Police Station, although nakapagwa na sila na suicide ang kaso, pero ang balya pa na yun, pakulong nila sa investigasyon. Pero why not nga why na ginawa preserve ang nasambit sa nga area na may himok hindi masudlan sa ibang sa nga tao? Ano may luyag nga sa butahiyon no? Ang ining area? Kag malikaw ang ining nga mga pag-imbestigar?
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang nakitaan nga luulo sang lighter, no, subong, no, nga halos sa grabe ng tuwad-tuwad nila sa pagpangita sang mga ebidensya, sa mga dokumento, sang soko, sang imbestigador, sang Pavia Municipal Police Station, why nakita nga may uluulo sang lighter?
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero subong nagtuhaw na dira, no? Ano na nagong lighter pagpangita nila? Tapos nagtuhaw dire. So dire lang, gapang duda-dugang publiko, nga grabe itong ginuyang ng oras. No, nga way makitaan ini. Ay ining sambit siya nga ulo-ulo sang lighter. Nga subong nagtuhaw na haw.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay ang pamilya ni magpati, no? Nauna, wala man sang madalom nga rason no nga mag-suicide siya kasi ginapagwa nila do nalulong sa sugal damo sang utang kining si Frank Royce Barbasa pero ang pamilya wala ni sang nga ihibalo no kun ginago lang pero granting nga ang nangayo ka pa no sang kwarta sa imo sing atiyo kag impadalan ka man ang pamangkot diri, no? Nakapadalagi mang tiyo ya or ara pang kwartaw kun wala na.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Nga basi may nagkuha to ya, no? Sang kwarta mga K5. Kagpamangkot kung may isa pag siya ka cellphone nga iPhone, no? As reported sa di na to kung nag-committer sang suicide na dala sunog. Pagtapos sa palamukutanon sa diinang ginsudlan, no? Sang gasolina.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ano na ubos to ya tupo? No? Sang kalayo? Kagbisan sa area, no? Dumatulpangdan nga mayara sang questionable, no? Sa pagtutod sang imo sininga kaugalingon. Pero ang klaro lang diri mga K5 nga samta nagakasunog ang lawa si Frank Royce Barbasa, buhi pa siya.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay pareho ang findings ni Dr. Martin Fuentes kag ni Doc Owen Libaki. Na may manakitaan dito nga daw nakahaklo sang aso ang iya sa ning nga baga, no? Kag subuan ang iya sa ning nga puwa. Subot sa lingon, no? Kay nakahaklo abuy pa ang biktima samtang gakasunog, no? Ang iya sa ni nga lawas.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: So amo ni, no, sa piyak siniya nga kudal dito yagin na haboy nga laptop to yang cellphone nga buka nga isang SIM, mga power bank, no, kag subong man, no, may mga ID kag wallet sang biktima. Pero pamangkot siniya sa diin ang iya sa nga black pop.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang backpack at the time manakwaan sang CCTV footage nga nakalakat dira now sa sulod sa nasambis ni nga subdivision. Amo nagdamo palamakutan noon, that's why nga ang pamilya sang nga biktima, ang pamilya Barbasa, hindi kumbinsido 100% nag-committer sang suicide ang ila sa nga himata.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Amo na nag-exert sila, no, sang mga pamaagi kagti ang ilalang sining madang tansubong o kung mapangayuan sang buli, amo ang National Bureau of Investigation. Kay kung sa pag-imbestigal kay sa 40 yati mas grabe yamo ang mga tinunan, no, sang mga investigador sang NBI. Pero wait, abang hambal nga, tipigado yung investigador sa nga pulisa. Actually, kung lang tangon nato na kanya-kanya ni sila sa nga investigasyon. Pero damo sa mga kaso sang una. Doon duman nato, hindi may ginpatay ni sang ligad sa diri sa may area sa nga, kwanto ba? Ang miyembro sa pamilya Britaniko. Nga that time niya, grabe ang kampanya, batok si iligang na duga. Hindi may nakitaan to. No? Ining si Britaniko na may nagkakasto yung ngalan, no? Dito sa Nasambit si Ngavan. Pagkatapos sila tipakita nila, no? Ah, tipinatay nila iling si Britaniko. In that time nag-imbestigar ang NBI, ang pamilya diretso sa NBI. Kag dito na tumod ang Nasambit ni Ngavan. Ah, kay tikon sa imbestigasyon niya dumauti ang NBI.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Di suswerte kay may pamilya si Frank Royce Barbasa nga mahimo nang magagasto kay matinguha nga masanagan sa sing kamatayon, no, sang ila sing himata. Pero tapon pobre ka lang ayan makalabot ko sa punto nga apagambal nga ati suicide to. Diba na ba kung mapropigado kami sa kwarta? Nambal ka mo lang, ahay, nag-suicide gin man.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ay, why naton makonvince ang pamilya na tabo diri is suicide? Kung matuod na nagbakal gin man siya sang gasolina sa isa sa nika gas station sa may Hibaw-an sa may Mandurriao, it does not mean, no, na nagbubo ni siya o kung ang maniging gamit sa pagsunog sa iya sing lawas. Kagit na sa follow, kung nag-search man dito, kung pila ka litro ang gamiton para mangin abo, it na sa follow na nag-committer man siya sang suicide.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ay, wait, kabalo ba? Si kung may nagakutin to sang cellphone niya, pagkatapos ipagwa nga nag-search, amo naging pabakal, abisang may nagpalihog siya nga magpabakal sang gasolina. No? Kaya ang inik ranting, kung may foul play, gid man eh, tanda ang naghimo sang krimen.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tama ka, tanda ka, grabe ang ideya sa ni nga regarding nga pabangabudlayan ang nasambit sa nga imbisigasyon. Pero ang palnaton, kung may foul play man ini, ah, tiyan man balta, may Diyos man kalibutan. No? Wala sang perfecto kuno nga krimen mo. Unless, no? Kung may perfecto man nga imbisigasyon.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Di balot ikaw dugang sa report nga K5 Kim Kaluyo, no? Kay mismo ang NBI nagsulod na dito sa eksena base man sa request ng pamilya Barbasa para, no? Mahatagan kag maklaruhan, no? Kuno gid mang matudtuod sini nga hitabo. Budlay nga ti may foul play, pinatayang imo sini nga himata. Pagkatapos ra pabay-an mo lang kag mapati kita nga ini suicide.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay mismo ang publiko do ni magpati, no? Nga may suicide nga natabo ma K5. Iti ang tanan sini, no? Although nga ti may mga ipakita sila nga nagbakal, pero why gid may nakakita kung sinunog ang iyasa ni nga lawas? Kung may ebidensya, kita ginsunog yung gidmanto, no? Ang iyasa ni nga lawas. But wala mga K5, no? Kag on the part sang pamilya, kay sila nakakilala kay Frank Cruz Barbasa, kung nung asahi, no? Ang pamatasan, ang pagginawi sini, no? Nga mag-committer sang suicide. Ang bagay natin mabudlay kay nga akitaan taman ang pamilya nga very supportive sa iya. Waay siya ginapabayan. No? Kaya kung kaisa, isa man nagapaluya sa imo, kung ang pamilya mo lang napabayan ka lang, no? Waay ka gapakita sang pagpalangga. Pero iniyakit anaton kung ang pagpalangga sang pamilya ni Frank Cruz Barbasa sa iya. Kagwaay sang question, no? Para sa ila na mag-committer ini sang suicide.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ginbalikan no K5 Kim ang lugar. Ang buta ko may mga pagbag-o na dira. Ha? Kay base kon gin pang retoke na dablang area. Dugangan pagingati kon mag imbisigar ang NBI. Liwat nang i-check ang area da, no? Tigibot kita may nagtuhaw na. No? Nga ulo-ulo sang lighter. Base sunod kibot na kita may sulod lana blas ang gasolina. Ha?
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Nga dira malaglig sa unhan nga ginbutang pagkatapos matuhaw ang cellphone niya nga dito sa malayo nga lugar, no? Nga ginbilin sang biktima. Ah, base kibot kita may bagwa na nga mo sa nga may impormasyon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Nga subong lang galit nakitaan ang ining pila ka mga gamit ni Frank Royce Barbasa astang iya sa nga itom nga backpack nga mo ning gidadala sini sa makitaan sa CCTV footage nga nagalakat sulod sang subdivision sa barangay Ungkauno sa Ibanwa sang Pabiya.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kimag-amo siya nga istorya? Ah, di daw maduluda pag inang publiko. Nga subol na nagguluwa, how? No? Halos isang simana. Okay, tibuat sa isang simana sa nasapuan mo. No? Ang sunog nga lawas ni Frank Royce Barbasa. Bantay sa pagbalik niya K5 Kim Kaluyo. Kaya pagkatapos sa pagka-importante nga mga pahibalo, gani paliog, standby.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TTX 500 ka na!
6: TTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
7: TTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis mo!
7: TTX 500!
8: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang madamage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
9: Laingid man kung kana, tigulang kana, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail end sang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
10: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow. DTX 500.
13: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
12: DTX 500.
14: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
9: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no? Mag-DTX 500
8: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more
9: Pure
8: dapat.
9: Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga selula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
8: Ay.
9: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
8: Uy.
9: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga selula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Eh, kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
12: DTX 500.
5: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
15: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mga butika.
12: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
5: Happy kanunay.
12: DTX 500.
5: Masaligan.
12: Epektibo.
5: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500
17: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sama sa mi,
17: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga energy.
18: DTX 500.
17: Masalikan DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
18: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
22: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan insulayan ko pag no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C.
20: Mabaka mga butika.
18: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Rosita Mighty C Maria ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kung magabot na ako ng menstruation na nagid ako makabatsyag sang sakit.
18: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
24: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
25: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
26: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
27: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas gin pa Pasko, kag mas gin pa namin. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
28: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
29: Ay, ga, gabasa na naman.
28: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa.
28: Kag nagabaho ang kilikili.
27: Mag-Clinica Deo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Deo Fresh.
29: Nagabasa na naman balaga.
28: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Deo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Kadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
33: Nestor, ang sinaing!
34: Luto na!
33: Ang labahan!
34: Nakasampay na!
33: Ang uniform ko!
34: Naplansa na!
27: Ganito ako!
34: Tigasi!
27: Tigalapa!
34: Tigasay!
27: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
34: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
34: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
34: Supplement for men!
27: Gortez!
34: Tapos ka ng maligo!
33: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
34: May maca
27: at lavawaska
34: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
34: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men
34: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
34: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
34: ang DTX 500
27: ang may mataas nga antioxidant
34: nga amo naman
27: ang nagatinlo sa imo atay.
34: Basta tinlo ang atay,
27: happy kanunay.
34: DTX 500
27: masaligan,
34: epektibo.
27: DTX 500
34: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500
34: 500. Ikaw pa lang.
0: Ang may diabetes.
34: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
34: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupok.
34: Kagakontrolar.
0: Sang imo blood sugar.
34: DTX 500.
0: Masal rikang.
34: Epic Tibo.
0: DTX 500.
34: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
34: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
34: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
34: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
34: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
34: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
34: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
34: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati ka sa K5 kayo daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kang gwapo gidang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
6: K5.
7: K5
6: News FM.
7: K5
6: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
10: El Castigador.
11: Enrico Zurita Jr.
10: Ang inyong
11: El Castigador.
9: Pabasugon ta ato sa nga immune system, subong bawal kita magkasakit subong nga tiyempo. Kamahal na sang tanan ang inflation rate sang bulan sang Abril, grabe ang pagsaka. Na 7.2 nga inflation rate. Kakumpasiyan naton ang bylo sang piso sang 2018. Kag subong, no, nag-imo lang 73 centavos. Botsilingon, sang 2018, ang kwarta mo isa klibo, ang bylo yung subong, mga 730 pesos na lang.
6: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
9: Kamaning kabudlay, gid magmasakit, kamahal na sa mga balaklon. Gani dapat nga bawal gid ang magkasakit. Papagunong taas yung immune system, maginom kita sang The Power Trio, ang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Ang Mighty C, ang alkaline base, ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral, kag antibacterial, especially. Ini tanan mga dikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sang Clinica de Altantibo Medicina and Wellness Santa. Mabakal mga Clinica products sa mga Clinica outlet natin sa may Dalan I. Lopez sa tupad sang St. Roberts International College sa hilira sang Robinson's Place Haro. Aradang nga dako nga ngalan sang Clinica de Altantibo Medicina and Wellness Santa. Sag may free consultation kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules nga adlaw. Kaya sa may syudad siyang Pase, ang Clinica Outlet naton sa may barangay poblasyon Ilawod, kag may free consultation kada Webes nga adlaw. Sa may Panuas ang Kalinog, Clinica Outlet naton sa may Coastmart Kalinog, no? Kag may free consultation kada Martes, kag Biyernes nga adlaw. Kaya sa may Panuas sa Miyagaw, barangay Baybay Norte, sa tupad sang MCR Agri Venture. May free consultation kada Domingo nga adlaw. Ang time na usang free consultation, alas 9:30 sa aga na gasugod, top-top alas 3:30 sa hapon. Kag ini mga clinical products, mabakal mada sa Quinto Distrito, sa Banwa Sang Sara, sa Bell Pharmacy, sa Tupad Sang Sara, Rural Health Unit. Kag mabakal mani sa mga nagapanguna ng mga butika sa inyong lugar, kag lakip man, pwede naman order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Ang tanama clinical products ni Dr. Ramil Uy sang Clinica de Altantibo Medicina and Wellness Center.
6: Ang kampiyon nga istasyon
7: K5
6: News FM.
9: Kay Sir JC James Galvillas, may dahil nga po kay Ma'am Aisha Ahmad, no, kay Ma'am Chirala Pating Branya, no, justice for him. No, masob na kutani, hopefully ang kaso. Kaya rin ang NBI Region 6. No, kay Ma'am Susan Siscar sa Libanon, kumusta na ma'am? Mga OFW ta kay daw nagliwat naman nga may tension sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran. Ah, laban-laban mamahal naman ng gasolina.
6: El Castigador.
9: Mga petroleum products na kay ti ang kinestoryahan subong ang makakontrol da sa Strait of Hormuz. Kay luyag sa Estados Unidos nga kwan giyahan ining mga na-stranded nga mga vessel sa Strait of Hormuz. Kag may mga report nga may mapalupok dito nga mga boat no, sang Iran sa Strait of Hormuz while ang Iran daw liwat naman nga nagpalupad sang missile no, kagin na target ang United Arab Emirates.
5: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
9: Kay Toto Davi, kay Paul Polda. Pamilya Katotal, pamilya Pradas, meron nga po sa may Banwasan nga po Total. Kay Sir Felix Bailon Postero, sa may barangay Kinagringan, Tikinyo, Sunod sang Pasi. Kag mayong hapon man, kay Ma'am Bing sa PSJ. Kag hope matagan pa inihustisya para kay Frank, kag sa iyasan nga pamilya. Kay tinamo kapati nga may arat isang foul play. Kung basihan tang interview sa residente sa lugar, permi kuno da may gatambay-tambay ng salakyan. Nabasi sila to, nagsugo kay Frank na magbakal sa gasolina, kaya ginplanuhan. Kag basi man may mga kag-interview to sa gasoline boy, nga itugong sa salakyan. Amo gani, does not follow nga kung nagbakal si Frank Royce Barbasa sang sining gasolina. Amo to nga gamiton niya, no, sa iya sining lawas para sunugon. Basi ko nambal na ton, basi ko may nagsuno, may nagsugo sa iya.
5: El Castigador.
9: May di black pamalibad eh. Di malabay ka lang sa gas station, no? Baka ka lang dabi kay basi ko kulangon ang atos nga salakyan sang gasolina. Kay Ma'am Anilia de la Sanagalio, may dahil nga hapon, kag subungman, na no, kay Sel Agsaluna, agin planuhan na nila, kay nga asablita, may backpack siya nga dala. Na, no, mo gani. Tapos before siya nagkanto subdivision, gimbilin sa abyan niya ang bag. Dira palang sa blanya kag nga may tatlo ka person nagkanto sa funeral sang gincheck no kag sunog nga bangkay sa balita. Amo gani no damo sang mga circumstance nga ang pamilya hindi magpati gani nga suicide. Amo natin depende sa mga resulta sa investigasyon na sang National Bureau of Investigation. Di ba tabo rin parallel investigation. Makigangot ni sila sa pabiya mo sa procession. Kung ang tipo nila ng mga impormasyon. Pero, ang bagay na ito, nagsamtang nga wala, gitkag hindi kumbinsi ang pamilya Barbasa, magpangita, gini sila, no, sa pamaagi, para 100%. Ngati, nag-suicide, ginag-ilas nga mata, o kung may nagpatay sa iya.
5: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
9: Sa sumong rin yan ay magatag ang hepe sang pabiya mo sa police station. O nga, ang subong palang nakita to yung daulo-ulo, blasang lighter. O nga, subong, mga isa na kasimana, huwag nila nakita sa gilas na nga mag-imbestigar dira. Para sa gungang report of Project K5, Kim Kaluyo.
5: K5 News FM, Kampiyon Report.
9: K5 Kim.
7: Pagahimon sa National Bureau of Investigation o kon NBI Region 6 nung ilay nga masarangan in order nga makahatagman sa kasanagan no may kaangtanan sa ining kaso no kun ang kamatayon ni Frank Royce Barbasa.
9: Mm.
7: Nga amo ka K5 Enrico no ang nasa puana gidamang nga sunog na ang iya nga bangkay dito no sa isa ka subdivision sa barangay Ungkauno pabiya Iloilo. Actually this move no nga ginimo sang pamilya ang ginarespeto man kag ginabi-abi man no sang Pavia Municipal Police Station sa idalom sang liderato ni Police Captain Richfield Presquito kag K5 Rick no kay according man gani sa ining officer in charge kag K5 Enrico nga ti maayo man ining ideya bala no nga tinaka-request sila added ko no for the investigation at least no maka tawag na, no, kung luyag yas ang pamilya, kag they are in doubt ni K5 Rick sa sining investigation yung ginapatigayan sa Pavia Municipal Police Station, at least on their end, no, masanagan sila kag K5 Enrico. Actually, may information man, yati, may nakitaan kinayas ng aga, ang tawag na do, ulo-ulo, nablasang lighter o kung metal na sa bala kag K5 Enrico. Pero based sa information na to, no, tawag na, para inaya sa custody subong sang Pavia Municipal Police Station. Actually, tingin pamangkot naton sang dugang nga detalye diri si Captain Presquito pero nagpamaliban siya no nga magatag sang additional information may tangtana no sa additional nga na-recover subong gid lamang yang adlaw ka K5 Rick. Pamangkot pangin naton regarding dira ambaya ano kuno yang mangin tawag na significance kuno if tawag na no regarding sa sining tatawag na sa mang sa na-recover ng ulo-ulo sa lighter kaki Fibrek.
9: Ano daw why mang gyapon ni pulo siyang ulo-ulo sa lighter nga nakitaan gan pa mangkot ka subong nakitaan kay 5 Kim.
7: Now the time ni kaki Kevin Rico.
9: During the time sang mag-imbestigar sa laway nila makitaan ni kay ti kung sunugon ang lawas ang tao o kung ikaw man mismo ang nag-inflex sini, mamangkot, anong ginggamit mo sa pagtutod? No, sa imo sing lawas, granting nga nag-suicide gidman eh. Post-pro lighter ang ginggamit si Kiki 5 Kim. Tikon lighter, sa dinner cover ng lighter. Kaya tikon na sunog na iya, ang ululun sang lighter, hindi niya masunog ka Kiki 5 Kim mo?
7: Yes, Kiki 5 Enrico. Actually, based there is the information, ang area kung sariin na kita ng ulo-ulo sang ining lighter to wayang na gani blar mahawan na siya kay Five Enrico pag malapit lang gid siya ya, sa area kung siya rin nasa puan ang bangkay so do ka imposible man yang during that time amo na ka mauti o kung tawag na amo na ka maidid bala no ang scene of the crime operatives kag even no mga personnel sang Pavia Municipal Police Station balik-balik sila dara sa may scene o kung sa may area si tawag na no wala gid na talupang dan wala gid sang may nakakita bisan isa sa ila kay Five Enrico.
9: Oo, kag do pa matsaganta anong nakabalik ka mula subong sa area may police line pagibutan kay Five Game.
7: May police line ka kay Five Enrico tiyo galing kay since nga tawag na na problem na ulanan sa mga nagliligad man dito do wala na gid bala na, nakabarikada sa palibot ka kay Five Enrico pero dira mga pumuluyo dira sa may area. Wala man sila dragani kung no yung nagkatukadto dara sa amo nga porsyon. Kahit since nga nahadlock na sila, kay actually, bisan ka dito magbalik-balik ka kay Five Enrico, no? Do mambal mo na do hagno, pukon do mabugat, bala ang hangin, wala maglabay ka dara ka kay Five Enrico, considering ito may mga natabo na nahadlock na dara mga pumuluyo, even mga kabataan. Kaya actually, before the time nga may nasa puan dara nga sunog na bangkay, hasta na sila dara na 5, sa isang kasi Sidmon, na nagahuluhang pang sang volleyball, kag nagpatawag na, nagpamangot na pangumpay dahil sa mga kanding, sa mga baka, kaki 5 Enrico. Pero subong, ti gabi na yung kadlok, wala na gin sila nagpalapit sa porsyon. No? Kung sariin niya, may nasapuan niya sunog na bangkay kaki 5 Enrico.
9: Oh, ti iban na kulbaan naman na dira, pero na mayara sa police line, pero dapat why na dyanan may sudlan sa anumang katawo para ma-preserve la ang area dira kaki 5 Kim. Pero ano, hambagid ni NBI 6 Regional Director Jeremiah Sargado kaki 5 Game.
7: Namo na kaki 5 Enrico no nga kahapon napaton nila ining request or formal request for the parallel investigation ang ila ni nga pagahimon ma-form sila asang ining investigation na team kaki 5 Rick kagati para yan no nga amo na magatutok no sa ining parallel investigation kaki 5 Enrico kag dira no kun once nga maka-convene na sila istoryahan na nila or planuhan nila kun ano mang investigation process nila may kang tanan sino no but prior sina ma-coordinate gid sila ya sa Pavia Municipal Police Station kay ti syempre no sila ang lead agency o kun sila gid ni ang naguna no sa sining investigation kay K5 Enrico kag ti for example may makita sila sa nga dugang nga mga ebidensya on their separate pagid nga pag-imbestigar kay K5 Rica then tawag na no ilay pagka-consolidate pero ang pamangkot naton when magasugod ang inang parallel investigation according diri kay Attorney Sagado which is the regional director sang NBI nga ti as soon as possible o kon ASAP ka kay Five Rick kon once nga makatukod na gid ya sang investigation team ka kay Five Enrico
9: kag mas dako abiyang authority sang NBI kay once nga pagatawgon ikaw no may sampina power ang NBI mo no kung may ihibalo mo da sa krimen granting abi nga may foul play gid man no kag may ihibalo sa krimen for example ining ex-girlfriend ya no may kwan niya may sampina power ang NBI nga i sampina ang ina sabi sing ex-girlfriend kag magatag sing iya sa ning bahin ka K5 Game unlike sa police naton nga pagambal nga ti hindi makatag sang comment no ang police taway sa may memo pero once nga ang NBI makapadala ni isang sabina kung sino man ang ilasig na pamangkutunda, no? Hindi ka nagpamalibad. No? Kaya once ka magpamalibad, ganati, Laban-laban kasuhan ka sang may mo obstruction of justice ka kay 5K mo?
7: Kaya actually kay K5 Enrico mo, te actually ang kinakwestiyon man diri or isa sa kinakwestiyon sang pamilya kag mga kakilala ni Frank, no? Nga atog dob subong wala sa gihapon bala ya nagaka-operate. Kun wala naghatag sang statement ang iring ex-girlfriend nga ti reportedly adto ya sa tubang sang ila balay, no, na kitan nga nagapulupungko man kay K5 Enrico during that time. So ang luyag man lang diri sang mga tawag na, no, sa pamilya nga ti masanagan. Siyempre, for example, although nga ex-boyfriend mo na, nagligad naman ka mo nagbinulagay, probably may concern ka pa na sa iya. Kag kung amo nagid man natabo sa iya nga tinasunog siya, ti you will cooperate kung ano to mga last messages siya. Kay probably, kung siya to yung tawag na, no, ginhungod abing tabuon to tani or kaduan dito sa ilang subdivision kay K5 Enrico, kung dito sa ilang balay, probably may indikasyon para mambalaan mo gid on the way the messages are conveyed, no, from Frank to the ex-girlfriend kay K5 Enrico.
9: Pero tungod nga ang NBI nagsulod na ni, no, once nga imbitaron kasi ni, kag may sabina ikaw, dapat niya mag-appear ka gid, no, kag magsabat sa palamungkotanon sang National Bureau of Investigation. Amo niyang power sang NBI, no, kay hindi kayak pamalibad. Once nga magpamalibad, hindi makatag sang statement, da, kaga hindi kayo magpakikita sa ila, despite nga maging padala sa imong nga sabina. So, may mo nga mga pangatubang kasang kaso ka K5 Kim. Kaya pagpati sa pamilya, kag sa pakilala ni Frank Royce Barbasa, may ihibalo. No? Ang iya sing ex-girlfriend ay din nag-suicide ukon. No? Ginpatay ang iya sing anay nga nobyo, no? Kaya kung mag-cooperate ka gidman, masakit man imo, no? Bisan nga mga ex mo na may malaing matabo kay 5 Kim, gabatsyag ka man na, kaya bisan paano, ex mo na, puro naging party mo na sa imo sing kabuhi, naging party mo na sa imo journey ka kay 5 ba, Kim?
7: Amo na bala nga ginambal nga may pinagsamahan man ka mo kumbaga.
9: Boy, bisan pila pa na iyak bulan na bisan paano nagpalanggaanay ka mo, kag ginuyangan nyo sang chimpo eh, no? Kung mo na, kung naging anay, nobyo mo man, pwede ka basi makahatag sa mga information. Nga basi, makahatag man sang dugang pag-insining ng mga ebidensya, ka mapapag-on, nga wain niya ginpatay si Frank Royce Barbasa, nag-suicide na kay siguro hindi yung mabaton nga nagbulagay kami. Pagtapos natin, nagambal na ko nga hindi ako magpakikita sa iya, hindi ako mag-communicate sa iya, basi naglain buot niya kay 5 Game.
7: Amugid ka kay 5 Enrico, no, sa isa siya sa mangin dako nga liabi kumbaga ka kay 5 Enrico agud no nga ma-resolve kun ano gid man pala yang natabo kay Frank Royce Barbasa kay since no gina entertain on the end sang investigation sang kapulisan, although nga hindi pa siya blaya case close as of this time kay K5 Rick ina-entertain, no, kag dako ang possibility sa ilayang ang tawag na, no, first autopsy conducted by Doc Fuentes nga ti wala isang foul play o kung self-inflicted niya or pag-harm sa iya kaugalingon ang natabo ka kay 5 Enrico. But then, damo na, no, i-follow up na itong lugang sa NBI TO, no, kung makahuman na sila sa ilaning investigation team ka kay 5 Enrico. Kaya siyempre, luyang man ito niya, masanagan. Kaya madamo rin, no, siyang nag-subaybay sa sining tawag na, no, isiling kaso ka K5 Enrico. Actually, dito sa area, nakapulo pa mangkot kitaliwat dito. At accordingly, ka K5 Enrico, kapila magali ka beses, dara, no, nga nagbalik-balik yung mga intelligence or mga taga Pavia Municipal Police Station ka K5 Enrico sa area. Agod, no, nga magdugang sang ilaya nga mga investigation. Based man din sa information naton ka K5 Enrico, may isama to ko nang nakasugid sa ton. At ang una daya mayara pala yasang pick up nga salakyan dira nga most of the time no nagaturo tambay maggagabi pero sang time nga may nasapuan na kasi fabric right after that no wala na gidya ka balik-balik dira sa inang subdivision which is lapit lang man ah, mga around banta nato no, mga 400 to 500 meters ang ginatambayan bala dira ka kay 5 Enrico adra sa may area or probably 300 to 400 mga dira dira ka kay 5 Rick pero wala na yakabalik dito no kag dito yan, tumanoy ka kulba subong sa mga pumuluyo dito do hindi na sila maributay kumbaga like sa una ya magpangumpay sila yan sang tawag na no sang baka sa una ya bisan sila lang isa pero subong na do isa na sila kabatalyon nga kay Pablo Rico nga nagapanaupod ay kay usually magpangumpay sila dra mga matag gabi o kun kaagahon ang ining nga insidente kun nang pagkasapos ang sunog nga bangkay dira sa may ilang subdivision ang naka bilin gid no sang atroma kag kahadlok tubdob subong until such time no nga wala pa ya mahatagan gid ya sang tawag na no tulid gid ya nga kasubaran
9: no. Okay, utod ka K5 Kim. Although ka kompleto man report yung K5 Kim no angot sining parallel investigation no regarding sa sining kaso ni Frank Roy sa Barbasa. Labot nila yung gidyan, no? Ang NBI mag-imbestiga. Kaya damo sa mga kaso sang unay, no? May mga instances sang unang saling laway sa foul play. Ayan, nagsulod ang NBI, may foul play man nga nakitaan.
10: El Castigador!
9: Malikanta ang nga pusan ka report yung K5 Game. Kaya basa alangan kung la oras ka K5 Game.
7: Amogad ka K5 Enrico, no? Ti at least, conversample.

0: kid.
1: Opo, dire sa patrol, si ka-K5 Jason Talaron. Ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: El Castigador!
0: Balikan din yung kaso ni Frank Royce Barbasa. Kaya sa giyapon na misteryosong iya kamatayon, no, ay pag-giyapon masabat. Kung bala inisya, nag-commit rin man sang suicide, no, o kung hungod ini agin patay. Pero kung may foul play man ini, no, tanda inagimo sila. No, hindi lang niya isa sa ka-autopsy. Duwagi ka-autopsy kag pa-NBI pa ni. No, ang investigasyon kung nanugid ang natabo sa iya, mga kakikita. Ini sa ating pagbalik pagkatapos sa pagkaimportante yung mapaybalo paliog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagitungod sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato ata. Ang Eye Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mamakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka.

Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: ka? Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga pani. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman
8: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamig ka bala gina-allergy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
10: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio.
11: Ang D3.
10: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
10: Yung may D3.
11: D3 Bio.
10: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse sa nagsugod. Good ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
10: D3 Bio,
11: ang D3,
10: yung may Physio,
11: ang Physio,
10: yung may D3,
11: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
19: Pabalik pa ang K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Martes edition sa programa El Castigador.
20: El Castigador.
21: Enrico Zurita Jr.
20: Ang inyong
21: El Castigador.
19: Alas 5.35 sa ato sa nga pagpangalagad. Atensyon sa mga taga Quinto Distrito na mga nagamonitor sa K5 News FM. Sara, sumugod sa Mayo 18. Na, ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya sa nga produkto sa inyo. Nabantay ang grand opening sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Sara Branch. Kalitanay kita sa Mayo 18, Lunes ng adlaw, alas 10 ang aga, sa RGM Building, Barangay Apolohista, Sara, na malapit sa Sara Public Terminal. May ara sa grand opening discounts, kag-exciting ng mga freebies, kag-madamo pang masorpresa. Save the date, markahiyan inyo sa kalendaryo, Mayo 18, kitanay kita dira sa baybayin sang RGM sa building Barangay Apoloista sa may Banwa sang Sara. Kay magabukas na dira ang Klinika de Alternativo Medicine Wellness Center nga Klinika Outlet mga ka-K5.
21: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
19: Ay iti luyag niyong palapit, ginhatag ni Dr. Ramil Uy sa mga taga Quinto Distrito. Bantay ang pagbukas, Mayo 18, alas 10 ang aga, kay may mga freebies, kag may discount sa maluyag magbakal sa mga Clinica products, mga kakifa.
6: El Castigador.
19: Mayong apon kin sa pamilya Taasan, ka pamilya Ledesma, no? Kag subuman sa banuan sang tubungan kay Ma'am Melanie Ambot Makiling, no? Justice, no? Para ni kaya Frank Royce sa Barbasa. Kaya ang publiko tagag mga nagasunod sining kaso, agambal mga dumay foul play. Doon niya nakumbinsido nga nag-suicide siya. Kag subuman sa may bagong bayan na Crismore Isulan sa may Sultan Kudarat, mayong hapon gid pamilya Peña Fiel sa may Marvel Coronadal South Cotabato. Gamay torto subong, no? Kag pamilya Tabsing, no? Sa may bagong bayan Sultan Kudarat, kag of course, no? Sa Tulunan South Cotabato, pamilya Taasan. Dito ko si Ma'am Apple, di Aptaba, Taasan, subong gabakasyon sa Mindanawan. Kay my name, mayong hapon, kay Sir Mark Vincent Javier. No? Kay Ma'am Nora Sumagaysay, kay Sir Susan Siscar. No? Okay man dito, ah, sa may Lebanon. Pero subong na kondinarto sa mga Arab nations. Ang ginimo sa Iran, niya pag-igo naman, no? Pagpalupad sa missile dito sa United Arab Emirates. Kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Sir John Pirozzo Sumagaysay, sa Ibanuas ang Pututan, kay Gravanzo Serbo Lairin, gabanitor from Hong Kong. Pamilya Pirozzo Sumagaysay, sa Barangay Paho Pututan, kag sumuman, no? Kay Sir Rick Mapa, no? Kay Tita Rina Mapa na sa Barangay Rizal Lapos. Sa di ka may kalanaan ba, na-miss ko na si Tita Rina ba? Kasi makapamasyal man kami da. Kay Ma'am Rudelin Pracambo, sila niyang tumbler din to. Basi dugay-dugay, magwa man ang tumbler. Subong pala nga nakita ng lighting. Dapat yan ba sa mga itong gamit sa pagsindi sa lawa si Frank Royce sa Barbasa? Kahit tinamo mga dalaya, ngaway makitaan. Subong ang pamangkot sa diina.
6: El Castigador.
19: Kay Ma'am Rosemary Agramon, sa may banwasan niya banate, gamonitor gin sa tusunin nga pagpangalagan.
21: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
19: Kay Sir Blair Matuliano, mataksik mobile patrollers na to, may ID nga po, halong gin sa biyahe, sir, ha? Kumusta nga biyahe? Subong, ha? Bantayang dugas yung mga update, mga K5. Kaga, of course, ti hulat kita kung anong resulta sa investigasyon na sa National Bureau of Investigation. Angot sa singkamatayon, no? Kay Ambalaton Subong, why pag di ma-establishar kung it's a plain suicide, why sang foul play sa kamatayon ni Frank Royce Barbasa? Amo ni Ambalaton, abi, dead man tells no tale. Why na saan nga isugid pa kiti patay ni si Frank Royce Barbasa? Sa mga makapatod kung tani ka makasiguro nga hindi ako mabibisigar nag-suicide gidman ko o kung makambal nga atigin patay gid ko.
21: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
19: I-check na itong report yung K5 Jenny Kayunan direkta sa bayan sang Iloilo City Hall kay mayara sang mga cooling stations na no? Ngagin patindog ang aton sa ning city government. Kaya subong grabe yun ang init to. No, tisingan tabuas kay buwasan ni mag-operate ni mga cooling stations diri sa palibot sang syudad sang Iloilo na no, may tatlo ni ka mga lugar kag isa dra sa may diversion road. Kumusta ang capacity sa ni no, sang cooling stations? Ano daw pareho sang traveler's lounge? May mga pulungkuan eh. No, pila ang ma-accommodate sa ni? Kag tub-tub san ong pagtinerda? Masyang ibanbla, labutan mo lukuras na sulod sa cooling station sa
21: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
19: Opo, siya K5 Jenny Kaoyunan.
21: K5 News FM. Kampiyon report.
20: Kay K5, Enrico, all set na ang duhaanay sa mga calling stations na sa Iloilo City para sa opening the K5 Enrico bus na adlaw. So, Mayo 6, mangina fully operational na ining duha ka mga calling stations na to. Na dito sa may Diversion Road Mandaryao, kag ang isa, dira sa may Halandoni Bridge, sa kilid lang na pala sa isa ka hotel na ang K5 Enrico, ang pumping station, na former ang pumping station, dira ang K5 Break, na dira
19: Why na nag-operate ang pumping station ka K5 Jen now?
20: Nag-operate ang pumping station sa K5 Enrico pero may isa na sa K5 Enrico ang area o kung space na supposed to be dira pa na ibala ang mga nag-operate pala sa K5 Enrico o kung nagabantay. So since nga wala man siya na-utilize and sirado lang man, nakita sa General Service Office na i-utilize siya as a cooling station. So dira ang dito ka sa mga politicians naton, ang ikatatlo dito sa Plaza La Tagay, pero wala pa siya kasi si Rico na set up sa aton Mutual Health Service Office.
19: Mm-hmm.
20: So duha lang ana kay sa break amo ni SD version Mandurriao ka diri sa may Halandone Bridge. So kaina gin-check na ito. Ito kasi ko tinirikon no, ang cooling station before siya bala officially nga mag-open tomorrow. Nakita na ito kasi fabric no, nga ginaamat-amat na hitso sa nga katapos ng GSO ang area. Anabda na ito dito nga ginapamutang na ang mga bank chairs sa case of Enrico, ang mga dugang, ang mga solar panels. Kaga ang gina-check ang mga aircons, water dispenser. Kag ano pa ang kinahanglan para kasi sa Enrico at least matauhay para sa mga magasulod at magpatugnaw-tugnaw sa sulod sa cooling stations.
19: Kaki 5, Jen?
20: Sa pamangko ni mo,
19: ang ining cooling stations may mga magabantay diri, no? From ano ni nga GSO?
20: Yes.
19: Nga magabantay diri?
20: Una is from the City Social Welfare and Development Office. So kung ang CSW di unaton, sila na ang malawag kasi sa Vindrico sa mga nagasulod yung magabantay kung dugayan ka na bala dira sa my cooling stations. At least ma-monitor yung ma-check man sa GSO nga nagasulod kung pila ang nabaton o kung ang nakasulod sa cooling station during that day.
19: Pero,
20: so the week kasi sa Vindrico.
19: Pero pila ang ma-accommodate sa isa ka cooling stations?
20: 15 to 20 kasi sabihin din ko ang accommodate sa kada cooling stations na to, no, and they are allowed 30 to 1 hour 30 minutes to 1 hour kasi sabihin din ko nga magdinadera, so enough time lang at least ka-cool down kasi hindi mo nga temperature. Balikan ko lang kasi sa break magluwas sa katapos ng CSWDO may araman sa naka-standby nga personnel sa Iloilo City Health Office. In caso, bala kasi sa Enrico nga may mayara sa mga individual nga gulpi lang naglain ang pamatsyag, nadilingi ng ulo, dira kasi sa Enrico malapit si area ka magsulod sa cooling station. So dira kasi sa Enrico, may space man sila mapatsyag sa inang BP, kagwa naman nga mga medical attention na kinahanglan nila kasi 5 Enrico. So may duhan ng taka-personal na magabantay. So kung ikaw, nauhaw ka man, may available man nga tubig sa K5 Enrico. Ini ka K5 break, amo na naging limit lamang sa 1 hour and 30 minutes sa city government ang pagtingin nila. Ah, good man hatagan ng Black City Enrico kasi gayunan. Kaya ang purpose na, hindi na siya pambayan sa K5 Enrico.
19: Oh.
20: It is for you to cool down ng Black City Enrico. For example, dira sa may diversion road sa K5 break. Wala na da sang shade bala. Wala kasi dira sang paharungan. Except lang kung magsulod ikaw sa mga establishments, magsulod ikaw sa mga malls, sa mga coffee shops, o kung fast food chains. Di kung hindi man niya ka-K5 Enrico, at least may ano ikaw, may time ka bala dira sa magsulod ka sa cooling station, magpabugnaw sa imo kaugalingon for 30 minutes to 1 hour. After that, ihatag mo naman, i-give up naman ang imo nga space para sa iba naman niya nga luyag man bala magpatugnaw ka K5 Enrico. And at that time, at least nagtawhay na ang imo nga pamatsyaga, hindi na gituman si init ang imo nga pamatsyagan. Kaya kung tendencies, kung tuman kayo mo pamatsyagan, nagalingin mo ang ulo, for ribada, ano ikaw, malipong, o kung ganyan, may heatstroke at K5. Arik, so ini, ang kumbaga, ano lang siya, ang mayara ikaw sa pasilungan, especially kung pigid sa init sa K5 and Rico. So, dira, may ara kita sa mga personal man na nag-monitor, kasi magabantay man kita break.
19: Okay, so bali ano, pagsulod mo na, tagan ka sa nga, anong ihatag si mo, papel? Ngasta ka lang sa amon nga oras, sir? Asta ka lang sa oras nga amos ni ma'am, nga pwede ka lang kagwa, o kung pwede man na nga pagwa mo pagkatapos ang 30 minutos, balik ka na kay 5 Gen, pwede man na?
20: Lista kay ko kay Kevin Rico, malista ikaw dira, may time in time out dira kay Kevin Rico. Di ko ikaw dira, syempre kung bago ka lang bala naka kasulod sa Kevin Rico, ti i-give up mo man ang imo nga kumbaga nga bangko para sa iba ni Kevin Rico nga nagkakinahanglan man nga nakabatsag man sa init ng shop. And by the time nga at least alam man eh nga ma-continue ikaw kay Kevin Rico sa ano man nga errands mo, tig reiterate sa nga si San General Service Office, hindi na ya tambayan nga mag-stay kita for so long bala kay K5 Enrico. That's why nag-limit lang sila 30 to 1 hour lang.
19: Okay, for example, labi puno na tapos may nag-abot. Di why pa sa nga na-abdan sang time? Ano malinyada K5 dyan?
20: At kung by the time to K5 Enrico, at yung mahulat-hulat anay sila ka K5 Enrico, at such time nga mayara na sa mag-give up sa ilang bangko. At kung hindi sila, makapangita man sila sa other alternatives sa K5 Enrico, nga makapahalong man, o makapaharong bala kay K5 Enrico. And kung ikaw lang, since nga ang distance ang diversion, kaya ang Halandone, kung wala space sa diversion, pwede ka makakadto dito sa may Halandone kay K5 Enrico. Kaya lapit lang man mo, mga pila lang man ka metros ang kalayoon kay K5 break.
19: Oh, kaya dira sa diversion niya, nakita ko din sa mga picture ngayon padala mo, daw ay kagida pasiruhan kay K5 Jen, kung maghulat ka nga, may aras ang bakante. Daa kay daw, kon na nga si laki na nga adlaw daw laban-laban na do hindi ka na nakahulat sa mangita kan lang sang pasilungan kay K5 Jen kun wala sang bakante da.
20: Oh, amo gid kay K5 Enrico kung wala sang bakante kita bisa diversion amo gid naman ang banaton. Na pwede man di sila dito sa may may Halandon Bridge si K5 Enrico tiko may bulubat siya sila pwede na sila maka pangapingapi, makatambay sa mga coffee shops o kung makasulod sa mga fast food chains kay K5 Rick.
19: Oh, tikon ma dira ni kun da magadto dito ka lang sa establishment to mabugnaw. Pero ano pagit aside nga mapabugnaw da, pilak may log aircon da K5 din ang kitaan mo?
20: Sa dito sa may Halandon Bridge isa sa may diversion isa man kay K5 Enrico. So isa-isa sila sang aircon, kiti contain space naman kay K5 Enrico mo.
19: Oh. Kag iniya kwan gakuha ni sang kuryente sa solar.
20: Yes, solar panel ni kay Fabric. Dapat amo na nga medyo na delay kasi sa Benrico, ang opening sini supposed to be target within the week maging operational na siya pero na delay according to Sir Neil Ravena because nga pag test run nila kay Benrico sang weekend, nakita nga ang kumbaga ang capacity bala sang solar panel ni ilagin butang ang hindi makasustain until sa 6 hours sa case of Enrico because ang ining cooling station mag-open sa 10 a.m. until 4 p.m. sa case of Enrico 6 hours si hindi makasarang. That's why nga nagdugang sila sa another panel sa case of Enrico at least masustain niya kaya daan may mga water dispenser mga case of Enrico mo so may makaon madugang pagid nga makonsume sa energy sa K5 Enrico.
19: From ano to? 10 to 4?
20: Yes, 10 sa aga, tubtob alas 4 sa hapon.
19: Now, kung alas 4 sa aga sa hapon, sila duha na K5, Jen?
20: Yes, buksan naman sa pagka na next day, alas 3 sa aga.
19: Pero base ko na pagkaligan sa plakadlaw, base ko may mga kuris-kuris na nang palibot sa cooling station na K5, Jen? Base damot na blasang mga spray da blasan nga mga grupo daw sino nagapang spray kag nagapang vandal K5 Jen
20: amo na gani kay Benedict ko tibalan man sa mga individual na nga nagapang vandal gyud dumilian din ang pag vandalize sa mga public spaces na to at ko madakpan sila kay Benedict ko tib at tubangon na nila ang mga sanction nga nila binagid kung ano man da ang mga penalties sa city government kag pulisan natong si Benedict.
19: Sige, so i-check talaga ni boss kung maburubog na huwag man K5 Jen kay ikaw gini boss na maka-experience una sa saning cooling station sa dira sa
20: oh, actually, area. Actually, na-experience natin to kayo na kasi sabi ni Rico kaya timingan din natin pag-check natin dito sa cooling station sa may Halandone Bridge. Dito si address our head engineer Neil Ravena gina-check niya dito sa opening gin on ang aircon kasi sabi ni Rico ang mabugnaw. Napasok natin kay sabi ni Rico no, mabugnaw ang aircon. Hindi ko ba ang aircon kasi sabi ni Rico kaya nag-meet ang sulod sa cooling station. Pero as diversion kay Ina pagkanto natin gina-set up pa ang solar panel kasi sabi ni Rico so wala na test ang kabugnawan sa sulod sa aircon kasi sabi ni Rico.
19: So why da sang mga saksakan? Abi kay base ang ibang blama sulod da kag mag-charge ang cellphone kay K5 ba Jen?
20: Amo na si Sir Zendrico nang sa may dito sa may tawag sini sa may Halandon Bridge, may mga saksakan dito siya kasi K5 Enrico. Ay asa natin tomorrow kung allowed sila kasi sa break na mag-charge sa ilang cellphone. Considering natin limitado lamang ang kumbaga ang energy kasi Enrico no from the solar panel. I-check natin kung i-allow sila na maka-charge 30 minutes to 1 hour. Depende ni kasi K5 Enrico. Buwas ko na ang mangin mahisugtan man niya sa GSO kasi K5 Enrico.
19: Okay, tibalaan kita sa diversion. No? Base pagka-ahaga na blakit anta po no nasang kuris-kuris ka K5 diyan dapat ka bantaya maka-monitor da no kagay labag dito sa may Halandone Bridge no balanta ko may mga establishment nga ginapamutang mga waiting shed naton ah kibot ka lang sunod daw hindi na mapuslan ka spray paint ka K5 diyan.
20: Actually pala buta doon lang kasi sabi ko no kung may mabantay bala pag tagab isang ining cooling station sila kasi sabi ni Rico kung may masiin nila ang personal. I will see with the engineer nila rin na tomorrow kasi sabi ni Rico sa opening sa ato na cooling station.
19: Sige. Salamat ka K5 Jen.
20: Sige ka K5 Rick. Ining balita ang yadroon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapikanana ka Detox Kapari Port na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenny Kaudunan para sa kampiyon na balita sa Servisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo K5 News.
19: So, bantayan ni boss kay mag-operate na ining duwa sa tatlo ka mga cooling stations sa may Alandoni Bridge kag subuman sa may diversion na road. Para bubog daw kami na po galing kay Telimitado lang ha. Para damo man, no? Everybody enjoy. Kay tungod grabe subong ka init kun ara kasulod sang aircon do hindi ka na gani magguwa mo.
21: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
19: Mayong hapon kay Ma'am Erlina Natalarma Golex sa Senoal Golex sa may Barangay Telecom Compound sa may Barangay Quintin Salas. Kay Ma'am Josa Bataclit Salo, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Sir Jesse Hamolis Jr., kay Ma'am Marilo, kay Ma'am Mulongda, kay Sir Jesse James, sa Gavilyes, mga piko, no? Kay Ma'am Rosemary Agrabo. Ang iba sa mga balita, kay informasyon, mabatihan ko sa pagpangalagad sa K5 Night Watch. Ilabagin niyang update sa saning kamatayon ni Frank Roy sa Barbasa. Okay, may mga information, mga nakuha dito ang K5 News of M. Iloilo sa planaton ka mga source, ha? Nga pagpatin la basi kung ginbali pinang tiil mo o galing kitang tiil subong ang tuong at tiil na dala sa sunog. Pero ini tanan na magadepende sa mga dalagan sa investigasyon sa National Bureau of Investigation. Mga moy, kamo karong gamit kamo Detex Beauty Soap para sa mga mis maputi sing panit kag batok sa mga skin diseases. Kag Clinica Dio Fresh para sa tuong nga kilikili para mo tamot kita iwas baho balhas, iwas baho bayaba. Kag sa mga kalaking nanda, extend food supplement for men. Standby na kamo sa masusing pagbalita ang agenda na dulong sa isang bilyonaryo news channel. Sa ngalan namang, sa masusing nga puwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon sa nga President kag CEO, Dr. Ramil Uy, sa amon sa nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umala, kag sa amon sa nga Station Manager kag K5 Warren French, ako naman yung lagad, ang inyo kag K5. Pero dali lang kay may chimpo po kita gamay, no? Ang Pilipinas na may ara na sang Tomahawk missile.
21: El Castigador.
19: Kay may balikatan subong, no? Daugin humalin sa Leyte ang gitarget na pagkanto sa Nueva Ecija. Baw na zero in na kunong. Igogit. No? Ayan, ano po hindi na kita ka, kwan? Ka-depensa sa atong kaugalingon. Nga masarangan na ito magdepensa. Kung sa bagay ang United Arab Emirates ganun, hindi kasaganto ka missile kay Iran. Hong.
21: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
19: Ako naman yung lagad, inyo ka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
21: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lay. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DGX Beauty Soap. Sa mga butika.
6: K5. News FM.
7: K5 News FM Philippines.
8: K5 News FM Philippines.
7: And Milyonario News Channel. Agenda News Tonight.
9: Tapat ng pangalawang pangulo, ang mga tinutula kasing pambato hindi raw talaga interesado.
10: Sa flood control scandal, naglabas na ng progress report ang Senado pero nauwi ito sa sagutan sa plenaryo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
9: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
10: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Exclusive, Martin Romualdez, mastermind ng flood control scandal, ayon sa ombudsman, Saldico, kasabwat. Isa pang exclusive, Saldico, posibleng nagtatago umano sa luxury house niya sa Paris. Bakit? Sure na, umano'y pagmamadali ng kamera sa impeachment, kinwestiyon ni VP Sara. Leave them alone, Senator Erwin at Rafi Tulfo, wala raw balak tumakbo sa pagkapangulo. Lenny Robredo, hindi pa rin daw interesado. Inflation noong Abril pumalo sa 7.2%. Purchasing power ng piso sumagsad din sa all-time low. At silipin, ang most talked about look sa Met Gala 2026.

0: Si former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto, narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ng former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Saldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampan ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez, habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa. Kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya, kasama na ang statement ng mga lumutang na witnesses, tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabwatan daw si Ko at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pagmamayari ng dating House Speaker. Ayon sa affidavit, by virtue of his position and authority bilang Speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok kina Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinuturong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito, ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa at publicly posted videos ni Ko, kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM, pero hindi kasama ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman.
2: How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, billed out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption.
1: Wala pang formal na kaso sa kasalukuyan si Romualdez, pero bawal muna siyang lumabas ng bansa matapos aprobahan ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Kasama rin bilang correspondent sa isinampang complaint affidavit ng Ombudsman ang frat brother ni Romualdez na si Jose Paras. Si Paras ang umano'y dummy owner ng Golden Pheasant, ang kumpanyang nagmamayari ng controversial property sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park, na sinasabing bagsakan ng pera ayon kay Ko. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Kapos pa rin sa pirma ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee para iakyat sa plenaryo ang resulta ng flood control investigation. Pero sa privilege speech ni Senador Panfilo Ping Lacson, hindi lang iskandalo ang naungkat, kundi pati ang issue ng sose ni Senador Rodante Marcoleta. Narito ang Agenda Report ni Hannah T. live mula po dyan sa Senado. Hannah.
3: Pinky, na uwi sa saringan ang progress report ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson sa plenaryo. Laman nung nasabing report yung findings ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, kabilang dyan yung rekomendasyong imbestigahan o magsagawa ng case build-up para sa ilang mga individual kasama dyan ang ilang mga politiko. Hindi muna tumanggap si Lacson ng mga katanungan mula sa mga kapwa senador matapos niyang isiwalat ang kanyang chairman's progress report. Hindi pa kasi kumpleto ang pirma ng partial committee report ng Blue Ribbon para ma-file sa Senate Bills and Index Section. Pero hindi natinag si Senator Rodante Marcoleta para tumayo sa podium at magsalita. Sa kabila niyan, nanaig din si Lacson.
4: Mr. President, may I ask Senator Lacson if he wishes to yield some questions by way of interpellation?
5: Senator Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division, and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor.
4: That is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield?
3: Sabi ni Senate President Tito Soto Rito, pwede ang hindi muna pagtanggap ng mga tanong matapos ang isang privileged speech. Bago pa ito, may diretsahang pasarin si Lacson sa mga bumabatikos sa kanyang investigasyon.
5: Never mind the trolls and critics who have been operating like clockwork. To them I say, I have built my career and my reputation over decades on a simple principle: that noise never overpowers duty, and intimidation never silences me.
3: Kung may mga paratang din daw at hinala umano, dapat ito mismo ang ilatag at itanong sa pagdinig ng Gloria Bon, dahil may pagkakataon naman ng mga senador na mag-interpolate. Hindi rin daw makatwira ng mga mungkahing piliting ipatawag ang mga kasalukuyang mambabatas gaya ni dating House Speaker Martin Romualdez na salungat sa interparliamentary courtesy na sinusunod ng Kongreso. Ludicrous ito para kay Lacson dahil maaari itong magdulot ng banggaan sa loob ng legislatura. Pero iginiit niyang ilang beses nang inibitahan ang kampo ni Romualdez sa pagdinig. Banat pa ni Lacson kay Marcoleta, handa raw ba siyang magpakita sa isang House hearing kung ang pag-uusapan ay ang umano'y adumalya sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Pinky, bago pa ang mga pasarin na ito, inirerekomenda na ng Gloria Bon ang case build-up kaugnay ng mga kasong malversation o paglustay ng pondo ng bayan, direct bribery at korupsyon kaugnay ng mga kickback, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, plunder dahil sa malawakan at sistematikong operasyon, money laundering na may kasamang mga freeze order at bank inquiries, falsification at perjury sa mga dokumento, at bid rigging at kolusyon sa mga kontrata ng gobyerno. Kasama sa mga inilabas na pangalan kaugnay ng mga kasong ito ay sina dating Congressman Zaldico, Romualdez at mga kasalukuyang senador. Tinutukoy din sa ulat ni Lacson ang mga paglabag sa conflict of interest at sal-in na posibleng nagbigay daan sa pag-ikot ng sistema.
5: Ang flood control mess ay representasyon ng sukdulan at nakakarimarim na evolution of the pork barrel system.
3: Masusundan pa raw ang Gloria Bon probe, oras na malikom na nito ang kumpletong pirma sa kanilang Gloria Bon Committee Report. Pinky.
6: Hana, anong sabi ni Senator Marcoleta dun sa mga naging pasaring ni Lacson?
3: Pinky, kaugnay doon sa isiniwalat ni Lacson na handa ba itong si Senator Marcoleta sakaling siya naman yung imbitahan sa Kamara. Kaugnay nga doon sa mga katanungan sa kanyang sose, handa raw si Marcoleta sumipot sa pagdinig sa Kamara kaugnay nito, and he said he's willing to testify kung kinakailangan nga kaugnay doon sa issue. At pagkatapos niyan, maya-maya ay napansin nating lumabas na itong si Senator Marcoleta matapos itong pasaringan or itong exchange of words ni na Senator Marcoleta at Senator Ping. Pinky.
6: Ilan na ba yung pirmahan ng Blue Ribbon Committee report?
3: Pinky, kung matatandaan natin, kailangan ng 9 signatures ng Blue Ribbon Committee Report for it to be officially sponsored sa Senate Plenary. Sa ngayon, nasa 7 out of 9 signatures na, at kung matatandaan natin, in the past few weeks, nasa 6 yung signatures. Dumagdag dyan kanina si Senator Raffy Tulfo, at sa ngayon, positive, nananatiling positive itong si Lacson na makukumpleto nga itong pirma bago ipadala sa Bills and Index Section at tuluyan na ngang i-sponsor sa plenaryo. Pinky.
6: Kumbaga, 2 na lang ang kulang para umabot sa 9. Okay, nag-react ba yung ilan sa mga senador, Hana, aside from Senator Marcoleta? How about the accused?
3: Pinky, Ricky, doon sa nabanggit ko kanina na mga possible cases when it comes to the flood control scandal, kasama dyan yung direct bribery, indirect bribery, graft and corruption, ilan sa mga pangalan na nag-appear doon sa presentation ni Lacson ay mga kasalukuyang senador. Yan ay sina Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at meron ding pangalan ni Senator Cheese Escudero. Kanina sumubok itong si Senator Jinggoy na magtanong nga kay Senator Ping pagdating doon sa naging privileged speech niya, pero dahil nga hindi mo na tumatanggap ng mga katanungan itong si Lacson, tila nalungkot nga itong si Senator Jinggoy, pero nanaig siya na siya ay walang kinalaman doon sa flood control scandal. At pagdating naman kay Senator Joel, nagsalita na rin siya at sinabi niyang naniniwala siyang mananaig din ang katotohanan, at yan ay matapos ang kung mapapansin natin, matagal bago siya nagsalita ulit kaugnay nga nitong scandal. At sinabi niya kanina na he stands by his point na wala siyang involvement doon sa mga anomalya ng Bulacan First District Engineering Office, kung saan itong probinsyang ito ay kilalangang balwarte ni Senator Joel. Balik sa iyo, Pinky.
6: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
7: Kumpirmado mang nasa Paris, France, tila bulag pa rin ang gobyerno sa eksaktong lokasyon ni Zaldi Co. Saan nga ba posibleng nagtatago ang pugante? Narito ang exclusive agenda report ni Europe correspondent Dick Villanueva.
8: Matapos mapabalitang nahuli sa border ng Czech Republic si Zaldi Co., kinumpirma ng DFA na nasa Paris na ang dating kongresista. Wala pang linaw kung saan at kung sino ang kumukupkup sa puganting kongresman. Ayon sa mga ulat, humiling si Co. ng political asylum sa France. At dahil sa mahigpit na privacy laws ng bansa, hindi raw ito pwedeng magbigay ng detalye sa mga nabigyan at nag-a-apply pa lang ng asylum. Matatagpuan sa outskirt ng Paris ang French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. Isang kababayan natin na dating radio broadcaster ay nag-apply ng asylum sa opisina dahil sa banta umano sa kanyang buhay sa Pilipinas. Sa ngayon ay may 6 months renewable asylum paper na siya.
9: Ako po ay isang asylum seeker na nanggaling sa Pilipinas. Isa po akong radio broadcaster. Nagpunta po ako dito sa bansang France upang humingi po ng tulong o proteksyon sa bansang ito. Ako po ay nag-seek po ng asylum at ako po ay binigyan naman ng karapatan na mag-stay po dito. At yun po, Dick, ano ang nangyari? At ngayon po ay sa aking pangalawang pagkakataon na nag-renew ng aking asylum paper, at ako naman po ay binigyan po.
8: Kung totoong nasa kustodiya ng France na si Co, posibleng nakatira siya sa napabalitang luxury house niya sa Paris na matatagpuan sa pinakamahal na Avenue Montan sa 8th District na ilang metro lang ang layo sa iconic landmark na Eiffel Tower. May posibilidad din na siya ay nasa mga hotel na kanyang tinutuluyan noon kapag siya ay nagtutur sa Paris. Dahil Pinoy driver daw ang napabalitang nag-service kay Co nang siya ay ma-hold sa Czech Republic, sinubukan ng Billionaire News Channel na kunan ng reaksyon ng dating driver ni Co sa Paris. Pero tumanggi na ito sa on-cam interview dahil aniya halos 3 taon nang nakakalipas nang huli niya itong naging kliyente, at wala na rin daw silang kontak sa isa't isa. Dahil isa ang France sa madaling maka-avail ng asylum, hindi rin malayo na mabigyan ng dating kongresistang si Zaldi Co. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France.
10: Let the evidence speak! Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera.
6: Unfazed si VP Sara sa pag-usad ng kanyang impeachment case sa Kamara. Pero kinwestiyon niya ang umano'y pagmamadali ng ilang kongresista. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
11: I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful.
12: Yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin ng mga taga-suporta sa The Hague sa Netherlands kung handa na ba siya sa 2028 elections. Ito'y sa gitna ng pag-usad ng Articles of Impeachment laban sa kanya sa Kamara. Nangangailangan ng one-third o nasa 106 na boto ng mga mambabatas para maipadala sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa bise. Una nang sinabi ni Bicol Saro Representative Tereridon na sigurado nang makakakuha sila ng sapat na boto at inaasahan na anyang mai-impeach Duterte sa darating na Linggo.
11: Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
12: Sa kaso naman ng kanyang ama sa International Criminal Court, sinabi ni VP Sara na wala na silang magagawa pa, kundi maghanda para sa kanyang paglilitis.
11: Don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So we don't think na they will let this go.
12: Mabuti naman daw ang lagay ng dating pangulo, pero tumanggi raw itong magpa-physiotherapy. Susubukan pa rin daw ni VP Sara na kumbinsihin ng kanyang ama. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
6: Di pa man tiyak ang schedule ng botohan para sa impeachment ni VP Sara, pero may boto na raw ang ilang kongresista. Yan ang Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante live mula sa Batasan. Isaiah, anong update mo?
13: Yes, Miki, noong akit na nga sa plenaryo ng House of Representatives ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang tanong natin sa ngayon, Pinky, may sapat bang bilang para maitawid sa Senado ang impeachment? Kamakailan lang ay umugong na may ilang mambabatas na nag-draw bilang author ng Articles of Impeachment. Kasama rito si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. Hindi raw ito totoo dahil hindi pa naman daw siya pumipirma. Pero inamin sa atin ni Alvarez na abstain ang kanyang magiging boto.
14: Persistent ako noon ng impeachment, hindi ako bumoto eh. Kaya hindi din ako bumoto. Kung nandun ako, abstain ako. Kung botohan na wala ako, hindi wala.
13: Ayon naman sa Liberal Party, hahayaan nila ang kanilang mga miyembro na bumoto base sa kanilang konsensya. Sa pahayag ni Attorney Erin Taniada, presidente ng Liberal Party, tanging sa anti-political dynasty bilang daw sila magkakaroon ng united na boto. Nagpahayag na ang isa sa mga miyembro ng LP na si Caloocan City Representative Edgar Erice na hindi siya dadalo sa botohan. Pero nilinaw ni Taniada na nagkaroon na ng meeting ang kanilang partido noong Marso na dinaluhan rin daw ni Congressman Erice. Nalawas ito sa sinabi ni Erice na hindi pa sila nag-uusap sa LP. Samantala, Pinky, maliban dyan, no, naglabas na rin ng pahayag si BH Partylist Representative Robert Nazal. Hindi man niya direktang sinabi sa atin kung yes or no ang kanyang magiging boto. Ang sabi ni Congressman Nazal ay iginigiit niya na wala siyang nakikitang dahilan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte na binoto ng nasa 32 milyon na Pilipino. Maliban nga dyan, Pinky, posible inaasahan natin na maganap ang aktual na botohan sa plenaryo sa May 11. Pinky.
6: Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. At makakausap po natin ngayon, House Justice Committee Chairperson Jervil Jinky Luistro. Congresswoman, magandang gabi po sa inyo.
15: Good evening, Pinky, and good evening to all the viewers.
6: Kayo ba, Congresswoman, naririnig niyo ba yung ugong na meron daw mga umuurong sa impeachment ni VP Sara?
15: With regards to the vote in the Justice Committee, I don't know any of the Justice member who is withdrawing his vote or his conformity, no? As a matter of fact, kahapon nga nagbotohan. So, kasi over the weekend ko to narinig eh. So, I totally deny allegations like that, Pinky.
6: Sa Justice Committee, Congresswoman, to
15: yes.
6: be clear. Oh, in
15: yes.
6: fact... In fact, yung botohan was at 55 na unanimous. Bago po yung botohan na yon ay nagkaroon din ng botohan on, was it...
15: Probable cause.
6: Probable cause. 53 po yon. Actually, umakyat pa
15: That's
6: ng dalawa
15: correct.
6: Doon sa last voting, no? So naging 55 yan. But doon po sa mga iba pang mga congressman at congresswoman that are not members of the House Justice Committee, meron ho ba kayong naririnig na, ayan, either mag-a-abstain sila or they will not participate?
15: Well, of course, kamukha ng report nyo si Congressman Alvarez, no, and even Congressman Erice. That is anticipated na nagkakaroon na ng usap-usapan ngayon. Some are disclosing their position because everybody is anticipating the plenary vote this coming May 11. No? That May 11 is actually just a suggestion, but it depends really on the plenary as to when there will be the plenary vote.
6: I see. What can we expect in the next coming days?
15: Well, we are currently transmitting the approved committee report, resolution, and articles of impeachment to the justice members, no? And we are anticipating as well that tomorrow the plenary will be directing already the Secretary General to transmit the same copy of the documents to all the House members naman. Mm-hmm. This is in compliance with the requirement of due process as pronounced by the Supreme Court in the case of Duterte versus House of Representatives, right, na dapat mabigyan ng reasonable period of time ang House members to study, to read, to evaluate the documents bago ang plenary vote. So we are complying with this requirement of the Supreme Court.
6: So basically, Congresswoman, bukas po mabibigyan na ng kopya lahat ng mga miyembro ng House of Representatives and also the Vice President?
15: Yes, but that is after the plenary directs the Secretary General to transmit these documents to all the House members, including the Vice President and even the complainant.
6: I see. Okay. So pagkatapos po ng May 6, bukas po yun, kaya po siguro lumalabas itong May 11. Kasi kung ang May 6, 7, 8, 9, 10, May 11 would be Monday next week. I was reading articles previously, and I think it was you who said that you're going to be expecting heated debates during plenary.
15: Because this is the last opportunity for the members of the House to articulate their arguments against the approval of the articles of impeachment. That's why I said I am anticipating possible heated debates, no? So there will be sponsorship speech, Pinky. After that, there will be interpellations, no? And then after the interpellations or the debate, we expect to do the plenary vote.
6: Ganun din ho ba yon, Congresswoman, yung magiging proseso? Kasi I can't begin to imagine ilan po yung magbibigay ng kanilang objection, questions, or manifestations. Is there a time period

0: ang nag-aalboroto ang Mayon sa Albay. Libo-libong residente ang apektado habang ang mga taniman binalot na ng abo. Yan ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante live mula sa Daraga, Albay. Ryan, kumusta na ang sitwasyon dyan?
1: Willard, sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkan, hindi lang buhay at kaligtasan ng mga residente ang nanganganib. Pati na ang kabuhayan ng mga magsasaka ay unti-unti nang nalulugmok. Mistulang abo na lang ang natira sa dating lunti ang taniman. Sa bawat pagbuga ng abo at pagdaloy ng lava mula sa bulkang Mayon, kasabay nitong tinatabunan ang pag-asa ng mga magsasaka sa Kamalig, Albay. Daang-daang ektarya ng palay, gulay at iba bang pananim na ang tuluyang nasira. Kabilang sa mga apektado ang magsasaka na si Mark mula sa Barangay Kirangay, na hindi na nagpaunlak ng interview pero nilibot niya tayo sa lawak ng pinsala sa kanilang hanap buhay. Kwento ni Mark, halos wala na silang nailigtas sa kanilang pananim. Bukod din kasi sa ashfall, problema rin ang kakulangan ng tubig at tuloy-tuloy na banta ng panibagong pagputok. Ang kanilang mga alagang baka ay apektado na rin daw, kung saan saging at tubig na lamang ang kanilang pinapakain. Una nang inihayag ng Albay Provincial Veterinary Services na kulang ang pagkain ng mga hayop matapos matuyo ang mga damo. 7 kalabaw at 4 na baka na ang namatay dahil sa pagbagsak ng abo. Ayon kay Kamalig Mayor Carlo Erwin Baldo Jr., lahat ng mga pananim ng mga magsasaka ay hindi na talaga mapapakinabangan.
2: Kaya kinakausap po sila na dapat ibaba na lang yung mga hayop nila, ilagay natin sa isang area na may pwede makain at sila pa rin ang magbabantay at ihanap na lang natin ng cash for work nila.
1: Sa huling datos, umaabot na sa mahigit 6 milyon pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Albay dahil sa ashfall mula sa Mayon. Dahil dito, nanawagan ang mga apektadong magsasaka ng agarang tulong sa pamahalaan mula sa ayuda hanggang sa rehabilitasyon ng kanilang lupang sakahan.
3: Nahihirapan po kami kasi nag-aalala nga ako kahit nandito ako kasi baka maano ng abo. Sabi ko nga ng asawa ko, magdasal lang tayo parang di maano yung hayop kasi malulugi kami.
1: Habang inaantay ang tulong, araw-araw na hamon ang kinakaharap ng mga magsasaka lalo na't hindi pa rin tiyak kung kailan titigil ang pag-aalboroto ng bulkan. Willard, sa huling datos ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, 18 na barangay ang direktang naapektuhan ng ashfall as of May 4. Ang mga bayan ng Kamalig, Ginobatan, Libon at Lunsod ng Ligaw na nakapagtala at labis na naapektuhan ng malaking volume ng ashfall mula sa bulkang Mayon. 8,129 na pamilya o 28,082 na individual ang apektado sa Kamalig, 26,654 na pamilya o katumbas ng 91,225 na individual sa Ginobatan at 8,626 na individual sa Ligaw City. Aminado ang Feebox na posibleng tumagal pa ng ilang linggo ang aktibidad ng bulkang Mayon. Willard, kakapasok lang na balita, kinumpirma ng Albay Provincial Information Office na isinailalim na sa state of calamity ang 8 bayan ng Albay. Kasunod pa rin yan ang nagpapatuloy na pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ito ang Tabaco, Legazpi, Ligaw, Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginobatan. Balik sa'yo, Willard.
0: Ryan, napansin ko lang sa video na kuha ng news team na kitang-kita ang bulkang Mayon ngayong araw. Masasabi ba natin na kahit papaano ay nabawasan ang aktibidad ng bulkan?
1: Willard, tama ka nga, nabawasan yung aktibidad ng bulkang Mayon. Dahil base din naman din sa mga nakausap natin na residente na apektado nga nitong mga nakaraang araw na pag-aalboroto ng bulkang Mayon, ay ngayong araw medyo payapa at kalmado at hindi nila masyadong naramdaman yung pag-aalboroto ng bulkang Mayon kumpara nung mga nakaraang araw. Pero Willard, kanina pagpunta nga natin dito, kaninang madaling araw ay umulan at kaninang mga alas 6 ng umaga, yun yung huling pag-aalboroto ng bulkang Mayon. At sa mga susunod na yung mga sumusunod na oras naman ay wala nang naitalang pag-aalboroto ng nasabing bulkan. Willard.
0: All right, sana hindi na lumala ang sitwasyon. Maraming salamat at ingat. Ryan Reloban ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Daraga, Albay.
4: Senators Irwin at Rafi Tulfo may pakiusap sa mga nagsasagawa ng presidential preference surveys. At isa sa mga sospek sa pagpatay kay Perry Mariano, tukuin na. Susunod yan sa Agenda.

0: The all-new Toyota Ativ. Intelligent and innovative. Technology that's electric and creative. Safety that's anticipative. The Toyota Ativ for the elevated view.
1: I'm Attorney Karen Jimen.
2: No judgment.
1: Why would that be unconstitutional?
3: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
2: No debate.
1: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
2: Just open conversation.
1: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
2: At the forefront on Billionario News Channel.
4: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Kontento na raw ang magkapatid na sina Senators Erwin at Raffy Tulfo sa kanilang posisyon. Kaya may pakiusap sila sana sa mga tumataya sa kanilang mga pangalan para sa 2028 presidential elections. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
5: Please leave us alone. Yan ang panawagan ni Senator Erwin Tulfo sa mga nagsasagawa ng presidential preference survey para sa 2028 elections. Huwag na silang isama ng kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo. Lunes ng gabi na mag-usap daw silang dalawa kaugnay ng lumabas na Pulse Asia survey noong Marso na nagpapakita na tabla sina Senator Raffy at VP Sara sa presidential preference kung silang dalawa lang ang maglalaban.
6: Kasi marami naman po dyan mga magagaling din naman sa administration, sa opposition. Marami naman po pwede kung lalaban lang naman po kay Sara Duterte, may magagaling naman po ng mga tao.
5: Bukod sa maaga pa, masaya na anya silang makapagsilbi sa bayan bilang mga senador. Kaya wala sa bokabularyo nilang targetin ang mas mataas pang pwesto at katungkulan sa gobyerno. Lalo ngayong marami pang problema na kailangang unahin bago ang politika.
6: Gusto po namin tahimik muna, katatapos lang ho ng 2025. Talagang nabugbog po kaming magkakapatid sa mga batiko, sa mga banat. So let's just leave the, please leave us alone. Huwag na muna isama po yung mga pangalan po namin.
5: Sa kabila ng paglutang ng pangalan ng kapatid sa mga presidential survey na posibleng makakalaban ni VP Sara, pagtitiyak ng nakababatang Tulfo na magiging makatuwiran sa oras na may akyat sa Senado ang Articles of Impeachment at sumalang sa paglilitis ang pangalawang Pangulo. Inamin naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na siya ang nagkomisyon ng Pulse Asia Survey dahil naniniwala siya sa mga numero. At gagawin niya ito kada tatlong buwan kung saan ang susunod na resulta ay aasahan na niya sa Hunyo. Sa isinagawang survey ng Pulse Asia nitong Marso, dumikit ang numero ni Naga City Mayor Lenny Robredo kay VP Sara kung one-on-one sila sa pagkapangulo. Pero lalamang naman si VP kung sabay niyang makakatunggali sa halalan sina Tulfo, Robredo, Senators Bam Aquino at Riza Ontiveros at John V. Crimulla. Para sa Agenda, Dexter Garibe, Abante.
4: It's final. Hindi tatakbo si Senador Raffy Tulfo sa 2028 presidential elections. Tulad ng kanyang kapatid na si Senador Erwin, masaya na raw si Senador Raffy sa kanyang nagawa sa Senado at nakakatulong pa rin naman daw sila sa mga Pilipino.
7: Una sa lahat, buong pakumbaba, ako po yung nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala po akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, masanyo re-electionist ako sa 2028.
4: Hindi naman ikinabahala ni Senator Riza Ontiveros ang mababa niyang rating sa Pulse Asia Survey. Iwala raw ang senadora sa decision making ng mga botante.
8: Nirerespeto ko lahat ng surveys, pero hindi surveys ang mandidesisyon sa eleksyon. So, hindi pa ito tapos ang kwento. Naalala nyo nung 2025, yung dalawang inilaban kong mga senador ay Yung isa, hindi pumapasok sa survey noon. Yung isa, minsan pumasok sa survey. At higit sa lahat, yung partido kong Akbayan, eh, point ano lang ba sa survey. Pero lahat sila nanalo. Marami pa pong pwedeng mangyari. Pero dahil nire-respeto ko ang survey, para sa akin, siya ay isang matulunging gabay sa kung paano kumilos. Pero yung huling resulta ay bunga ng gagawin naming lahat.
4: Buo na rin ang loob ni Naga City Mayor Lenny Robredo na hindi na siya tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Never give up naman ang kanyang mga taga-suporta. Narito ang agenda report ni Jude Ikap ng Abante.
9: Sa kabila ng magandang rating sa latest Pulse Asia Survey at kabi-kabilang pagkumbinsi ng mga celebrity gaya ni na megastar Sharon Cuneta at Vice Ganda, naninindigan si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na buo na ang kanyang desisyon na hindi na lalahok sa 2028 presidential elections. Giit ni Robredo, hindi na siya interesado sa mas mataas na posisyon. Ayaw daw niyang maging sirang plaka at magmukhang nagpaudyok sa publiko para pagbigyan ang kanilang kahilingan. Dagdag niya, kinakailangan sa mga halal na opisyal na magtrabaho at hindi maging abala sa politika.
10: Pag yung focus natin nasa trabaho, marami tayong magagawa. Siguro bawasan yung sa politika kasi maraming hindi nagagawa dahil ang pinaghahandaan na yung susunod na eleksyon. Sa akin, para sa akin, yung mga local officials dapat nakatutok sa problema ng lugar niya. Para marami siyang, yung attention niya buo.
9: Sa kabila ng muling pagsasara sa pintuan para sa 2028, naniniwala pa rin ang ilang kaalyado ni Robredo na magbabago pa ang kanyang isip. Tuloy rin daw ang signature campaign para hikayatin siyang tumakbong muli bilang Pangulo. Para sa agenda, Jude Ikap, Abante.
11: May panibagong tirada si Palace Press Officer Jose Claire Castro laban kay VP Sara. Sabik daw ang bise sa usaping politika. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
12: Habang abala si PBBM na asikasuhin ang bansa sa gitna ng krisis na dala ng gera sa Iran, ang pangalawang pangulo, eleksyon daw ang nasa isip.
13: I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful.
12: Para sa Malacanang, kitang-kita raw ang kasabikan ng bise paghalala ng usapan. Pero sa pagbanggit niya na sana ay may eleksyong mangyari sa 2028, wala naman daw itong basehan.
14: Ang vice-presidente naman ay isang abogado. Parang ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya.
12: Bilang abogado, ma-review raw sana ni VP Sara ang konstitusyon para masagot na niya ang kanyang sarili. Basta ang Administrasyong Marcos, kapag tungkol sa eleksyon ang tanong, masyado pa raw maaga para pagtuunan ng pansin ang politika. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
4: Kilala na ng PNP ang isa sa mga suspect sa pag-ambush sa negosyanteng si Perry Mariano at kanyang driver sa Quezon City. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, nakilala ang suspect sa nakuhang fingerprint mula sa motorsiklong ginamit sa krimen. May arrest warrant na rin laban sa kanya. Ongoing naman ang manhunt operation ng QCPD sa posibleng pinagtataguan ng mga salarin sa labas ng Metro Manila.

0: mula noong Abril ang highest inflation rate sa bansa sa nakalipas na 3 taon. Kasabay niyan, sumagsad din sa all-time low ang purchasing power ng piso. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: Habang hindi pa humuhupa ang tensyon sa Middle East, pabigat ng pabigat ang bulsa ng mga Pilipino. Pumalo kasi sa 3-year high ang headline inflation sa 7.2% nitong Abril 2026, the fastest since March 2023. Pagkain, transportasyon at housing and utilities ang main drivers sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Sumipa ang food inflation sa 6.1% nitong Abril. Doble ang itinaas kumpara sa 2.7% noong nakaraang buwan. Ayon sa PSA, dulot ito ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ng bigas. Kapansin-pansin din ang pagmahal ng seafood.
2: Hindi lumalabas yung ating mga fisher folks, syempre bumababa yung ating production. And one of the major reason, of course, is the input price, which is the price of fuel.
1: Ayon kay National Statistician and PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, at their highest levels ang inflation rate ng diesel at gasolina. Sumirit sa higit 120% ang inflation rate ng diesel nitong Abril, 59.6% naman ang gasolina. Ayon pa kay Mapa, sumadsad na sa all-time low ang purchasing power ng piso. Ang 1,000 piso mo noon, mahigit 700 pesos na lang ang halaga ngayon.
3: Panawagan ng business sector ang agarang tulong mula sa pamahalaan sa gitna ng mga hamon sa merkado. Para sa kanila, every small step counts.
4: Kulang yung pagbibigay mo ng ayuda to address inflation. Kulang yung pag-price cap natin sa diesel, pag-price cap natin sa presyo sa grocery. Everyone is asking for tax cuts na, whether it be the excise tax from the emergency powers or some form of legislated reduction in VAT.
1: Una nang iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na sa 5.6% to 6.4% ang kanilang forecast para sa April 2026 inflation rate. Sa ngayon, umabot na sa 3.9% ang average inflation rate mula Enero. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Congressman Joel Chua lumipat na sa National Unity Party. At the Odyssey ni Christopher Nolan, may bagong trailer. Susunod yan sa agenda.

0: Three shows, one destination. Your best life starts strong with
1: Wellness is Wealth.
0: Because your health is your greatest investment. Then step out and explore with
1: Go Rampa with me.
0: Flavor and unforgettable experiences. And level up your lifestyle with Mateo G, where success and real talk come together. Wellness, adventure, inspiration, where living well is everything. Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
2: I'm Robert San. Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
0: Follow the money. Weekdays, 10 a.m. Only on Billionario News Channel.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Tuloy-tuloy ang lipatan ng partido sa Kamara. May kinalaman kaya ito sa impeachment case ni VP Sara. Narito ang agenda report ni John Manalo live mula sa Batasang Pambansa. John, sino na ang mga tumawid partido?
4: Pinky, na dagdagan pa ang mga miyembro ng National Unity Party o NUP dito sa Kamara matapos kinumpirma ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang kanyang paglipat partido mula sa Lakas CMD patungo nga dito sa NUP na siyang kasalukuyang second largest party dito sa Kamara. Sa isang panayama kaninang hapon, sinabi ni Chua na kasama niyang lumipat ng partido ang mga kapwa kongresista sa Maynila na sina 1st District Representative Ernex Junicio at 5th District Representative Erwin Tieng.
5: Lahat kami nag-NUP. Dahil matagal na namin talagang plano yan na mag-solid kami sa Manila. So we were, before kasi supposedly mag-NUP kami, but unfortunately wala namang slot. So nung nagkaroon ng invitation, we were invited by Congressman Valeriano and Congressman Benny Abante to join. So finally, yung matagal na namin pinag-uusapan na magkakaibigan, na magsama-sama kami, more on local politics.
4: Ngayong araw din, Anya, nanumpa bilang miyembro ng NUP si Chua, pero paliwanag niya malaya pa rin daw siyang bumoto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
5: There were discussions, but I don't think na mamimilit naman sila eh. So they respect each other's opinion, kagaya ko, hindi naman ako, I will not change my stand, di ba? Dahil yung pag-join naman namin, it has nothing to do with national issues. More on yung local kami, magkakaibigan. Gusto lang namin talaga ever since.
4: Mayroon pa raw ibang mambabatas na lumipat sa NUP ayon kay Chua, pero hindi niya na ito pinangalanan. Samantala, naglabas na rin ng pahayag ang NUP para ipahayag ang kanilang patuloy na pagsuporta sa administrasyon at ang pagtaguyod sa kalayaan ng kanilang mga miyembro na bumoto sa impeachment ni VP Sara. Ayon kay NUP Chairman at Deputy Speaker Ronaldo Puno, mananatili silang reliable at steadfast partner ng administrasyon at patuloy nilang susuportahan ang mga prioridad dito para masiguro ang katatagan sa pamumuno nito sa bansa. Pagdating naman sa usapin ng impeachment ay nagpaalala si Puno na nararapat anyang gabayan ng sariling pagpapasya at konsensya at ng interes ng nasasakupan ang bawat miyembro ng NUP sa kanilang pagboto. Nanindigan din ang NUP na constitutional process at hindi partisan exercise ang impeachment, kaya sinusuportahan nito ang pagboto ng naaayon sa mga ebidensyang naipresenta sa ginawang mga pagdinig ng House Committee on Justice. At yan ang muna pinakahuling balita mula dito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Pinky.
3: Maraming salamat, John Manalo, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.
6: Kumpirmado ang sibling rivalry. Ilang taon na rin daw hindi nag-uusap si PBBM at ang kapatid niyang si Senator Aimee Marcos. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
7: They haven't spoken for almost 2 years. She has not been attending family gatherings, family events. So yun po ang sagot ng Pangulo.
4: Dismayado raw si PBBM sa pahayag ni Senator Aimee Marcos tungkol sa relasyon nila bilang magkapatid.
8: How's your relationship with our president?
9: Non-existent. At this point, of course, mahal ko siya, kapatid ko, pero I haven't seen him. And I don't really go to the reunions. It's not comfortable, and I prefer my kids go. If they want to go, it's fine.
4: Nagbungkahi rin ng presidential sister na maglabas na ng medical bulletin ang kanyang kapatid para matapos na raw ang mga kumakalat na chismis tungkol sa kanyang kalagayan, lalo na ngayong may krisis sa Pilipinas at kailangan ng bansa ng matatag na leader. Una nang isinama ng Malacanang si Senator Aimee sa listahan ng umano'y fake news peddlers, pero nang matanong kung wawarningan ang kapatid ng Pangulo, hindi raw yun ang mensahe ng palasyo dahil nasa NBI naman ang mandato ng pag-iimbestiga. Pero kung anong ibig sabihin ng pagkakaaresto sa Duterte supporter at dating mamamahayag na si Jay Sonza?
10: Sa mga gumagawa ng krimen, hindi kayo sasantuhin ng batas. Huhusgahan kayo ng katotohanan. Huwag pagkakitaan ng fake news. Katotohanan lamang ang inyong ibigay at hindi po kayo nakakatulong sa ekonomiya.
4: Dapat daw si Senator Aimee ang tanungin kung bakit umabot ng halos 3 taon ang hindi nila pag-uusap ng presidente dahil si PBBM wala naman daw talagang kahit anong dinaramdam laban sa kanyang kapatid. Para sa Agenda, Ivy Reyes, BillionR News Channel.
11: Pabonggahan na naman sa red carpet ang iba't ibang high-profile personalities for the so-called Super Bowl of Fashion. Ang highlights ng Met Gala this year sa agenda report ni Monique Tuson-Bassi.
12: It's called fashion's biggest night for a reason. Under the theme costume art, serving looks and face cards na naman ang A-listers for this year's Met Gala. Among them, Queen Beyoncé herself, who returned to the event after a decade-long hiatus. Aside from her husband, Jay-Z, kasama rin nila for the first time sa Met Gala ang daughter na si Blue Ivy. Present ang iba pang music superstars tulad nina Madonna, Cher, Stevie Nicks, and of course, si Met Gala fave Rihanna.
13: I'm feeling sad and cute. I'm feeling like a girl out of an oyster.
12: Also spotted ang lahat ng Blackpink members na sina Lisa, Jennie, Jisoo, and Rosé. Trending din sina Connor Story, Blake Lively, Kim Kardashian, Anne Hathaway, Bad Bunny, and Heidi Klum with her statue-inspired look. More than just a fashion showcase, Met Gala is an annual fundraiser para sa Costume Institute ng Metropolitan Museum of Art. Bago pa magsimula, this year's event already raised $42 million, the biggest in its 77-year history. Para sa Agenda, Monique Tuzon-Bassi, Billionario News Channel.
11: In other news, may bagong trailer ang highly anticipated The Odyssey adaptation ni Christopher Nolan. The clip gives a glimpse of other key players, including Charlize Theron as Calypso and Robert Pattinson as the chief antagonist Antinous. Matt Damon leads the all-star cast, kasama sina Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, and many more. The Odyssey, which was entirely shot with IMAX cameras, has a reported budget of $215 million, making it Nolan's most expensive film. It will release ito sa theaters in July.
6: Mga estudyante ng UP Diliman nag-walk out bilang protesta sa Toboso encounter. At legal battle nila Blake Lively at Justin Baldoni. Tapos na. Susunod yan sa Agenda.
14: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
15: Ng ating walang gutom program.
14: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
16: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom. Para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
14: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
17: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
14: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
17: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
14: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
18: Salamat, President.
19: Okay, salamat.
6: Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane.
3: Bistado ng Bureau of Customs ang 25 containers sa Port of Manila na naglalaman ng milyong-milyong piso na halaga ng misdeclared goods. Yan ang agenda report ni Andrea Salte.
20: 25 dambuhalang container ang naharang ng Bureau of Customs sa Pantalan sa Maynila. Naglalaman ng mga ito ng samut-saring mga produkto mula mga sapatos, damit, pabango, pati na rin agricultural products gaya ng asukal at bigas. Aabot daw sa halos 137 million pesos ang kabuang halaga ng mga produkto na dumating sa bansa mula November hanggang December noong nakaraang taon. Nakapangalan sila sa iisang consignee at misdeclared pa lahat.
21: Yung 25 containers, immediately inalert dun yung 13. Tama, Kolektor, na? Yes, 13 at yung iba, kahit wala pang filing, sinubject na namin sa seizure proceedings. Ang deklarasyon nito, yung plastic racks, yung lalagyan ng sapatos, cabinet na gawa sa plastic. Subalit, iba yung laman.
20: Sinuspindi na raw ng BOC ang construction supplies company kung saan nakapangalan ang mga kargamento. Hawak na rin daw nila ang mga pangalan ng mga opisyal at incorporator ng kumpanya.
21: Hindi natin gagawin na sirahin to. So either i-donate natin sa isa pang ahensya ng pamahalaan or i-auction natin. Titingnan natin.
22: Nagpa-test na po tayo sa SRA at sa BPI, Bureau of Plant Industry, kung ito po ay fit for human consumption.
20: Tiniyak ng BOC na papanagutin ang mga sangkot sa pagpuslit ng mga produkto. Posible raw silang maharap sa mga kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Agricultural Smuggling. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: All set na ang Lapu-Lapu City sa Cebu para sa ASEAN Summit 2026. Expected naman ang pagtalakay sa krisis sa Middle East. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy.
23: Dahil ASEAN Summit Week na sa Cebu, may mga diskarte ang bawat barangay sa Lapu-Lapu City. Kaya lang, ang ilang dekorasyon sa Barangay Ibo, nakita na lang na nakabagsak na. Kaya sa post si Congressman Ahong Chan, nangako siyang magbibigay ng reward sa sino mang makapagturo sa responsable rito. Makalipas sa isang araw, di pa rin matukoy ang salarin. Ang dekorasyon, tumba pa rin. Ang ilang nasirang parte ng dekorasyon ay nasa barangay hall. Nasabi ng mga taga-barangay, aayusin na nila ito.
24: Makasagmuyo kaayo na naagay ni Tuyo Guba, no, na sana sa atong showcase nila.
23: Bukas na ang International Media Center sa Mactan World Museum sa Lapu-Lapu City. Higit 1,000 miyembro ng international at local media ang inaasahang dadalo para sa 2 araw na pagtitipon ng mga matataas na lider ng ASEAN. Inaasahang magiging sentro ng mga talakayan ang kasalukuyang krisis sa langis.
25: With the impact of the Middle East tension bearing heavily on Asia,
0: Upon the initiative of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr., the leaders have refocused the agenda to include discussions on energy security and a unified response to mitigate negative effects.
1: We assure you that our ASEAN hosting is responsive to the evolving dynamics of our region and the world. Throughout our ASEAN chairship year,
2: dahil sa ASEAN Summit sa Cebu simula bukas hanggang sa May 8, dineklara na ng Malacanang na special non-working days sa Lapu-Lapu City at sa Cordova. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Bilyonari News Channel, Cebu.
6: Nag-walk out ang mga estudyante ng UP Diliman kasama ang pamilya ni Alisa Alano. Isa si Alano sa mga namatay sa madugong engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban.
18: Nakasuot ng itim na damit at umiiyak ang ina ng namatay na student leader na si Alisa Alano nang sumama sa kilos protesta ng mga estudyante sa UP Diliman. Dala-dala nila ang painting ni Alisa at isang flower bouquet habang sama-samang nananawagan ng hustisya ang mga estudyanteng nakapaligid. Bagaman paninindigan ng AFP na legitimate at naaayon sa international humanitarian law ang nangyaring operasyon sa Toboso, Negros Occidental, tinawag itong kasinungalingan ng mga estudyante at aktivista.
19: Dahil hindi totoo yung bintang sa kanya na siya daw ay membro ng bagong okbong bayan. Siya ay pinatay dahil isa siyang kabataan. Siya ay pinatay dahil isa siyang aktivista.
18: Kasabay ng demonstrasyon ng mga estudyante, pinanawagan din nila ang pagpapaalis ng mga militar sa rural communities dahil patunay anila ang Negros Occidental na marami ang nagaganap na human rights violations sa highly militarized areas. Sa isang panayam kay AFP Chief of Staff Romeo Browner noong Sabado, sinabi nito na aabot sa 60 sibilyan ang napapatay ng mga NPA sa Negros Island mula 2025. Ayon daw sa kanilang datos, 36 deaths ang naitala sa Northern Negros. Nasa 28 naman sa southern part ng rehiyon. Ani Browner, mismong mga sibilyan na raw ang nagsusumbong sa mga sundalo ng presensya ng NPA sa lugar dahil umano sa extortion and violence na isinasagawa ng mga rebelde. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
11: It ends with a settlement. 2 weeks before their civil trial, nag-agree sina Blake Lively and Justin Baldoni na tapusan na ang kanilang legal battle. But no word yet sa detalye na naging agreement. It all started in December 2024 nang inaccused ni Lively ng sexual misconduct si Baldoni. This happened out during the filming of their romantic drama na It Ends With Us. Ayon pa sa aktres, Baldoni orchestrated a smear campaign to retaliate against her for speaking up. Last month, a judge dismissed the sexual harassment claims but upheld her allegations of retaliation. Sa sinet na ang trial sa May 18th. Another act canceling tour dates. Ayon sa the Pussycat Dolls, all but one of their scheduled appearances in North America will no longer push through. Ang hindi lang canceled ang kanilang performance sa isang Pride event sa Los Angeles on June 6. The decision follows what the group describes as an honest look at the North American run ng PCD Forever Tour. No other reasons were given, but reports suggest na dahil ito sa weak ticket sales. Nag-cancel din ng mga tour dates recently sina Post Malone, Meghan Trainor, and Zayn Malik. Kinansel na rin ni Dolly Parton ang kanyang Las Vegas residency. The 80-year-old country music star cited a long-time struggle with kidney stones. While she's responding really well down to the meds and treatments, it would take a little while before she gets back to stage performance level. Parton was originally scheduled to perform 6 shows at Caesars Palace last December, but these were moved to September 2026.
25: And of course, I can't be dizzy carrying around banjos, guitars, and such on 5-inch heels. And you know that I'm going to be wearing them. My immune system and my digestive system got all out of whack over the past couple, 3 years. And they're working real hard on rebuilding and strengthening those.
11: Love for All project ni F. Elisa Renata Marcos, dinala sa Camp Crame. At billionaire Teresita C. Coson spotted sa supermarket. Susunod yan sa Agenda.

0: culture, resilience, and heritage. Celebrated from Mexico and around the world. Happy Cinco de Mayo. Millonario News Channel.
1: Three shows, one destination. Your best life starts strong with
2: Wellness is Wealth.
1: Because your health is your greatest investment. Then step out and explore with
3: Go Rampa with me.
1: Flavor and unforgettable experiences. And level up your lifestyle with Mateo G, where success and real talk come together. Wellness, adventure, inspiration, where living well is everything.
4: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Libreng medical service ang hatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa nasa 1,500 pulis at kanilang mga pamilya sa Camp Crame. Sa pamamagitan ng Lab for All Caravan, naibigay ang mga libreng konsultasyon, lab tests at gamot bilang sukli raw sa sakripisyo ng mga uniformed personnel.
5: You dedicate your lives to safeguarding our freedom, oftentimes at a great personal sacrifice. And today, in our simple way, we are here naman to take care of you. Through Love for All, we hope to make these services more accessible and more responsive, especially to those who spend so much of their time defending our country.
6: Problema ang pamana? Yan daw ang target solusyonan ng Sun Life Philippines sa ilalim ng bago nitong programa. Ang detalye sa agenda report ni Ched Gatchalian.
7: 81% ng mga pamilyang Pilipino ang nangangamba kung paano mapagpapatuloy ng mga susunod na henerasyon ang yamang kanilang pinaghirapan. Ayon yan sa Sun Life Philippines. Sa numerong yan, 18% lang daw ng mga pamilya ang handa at may legal arrangement ng inaayos, habang 25% wala pang kahit anong preparasyon. Kaya ang usaping pinansyal sa pamilya, nahahaluan na minsan ng drama.
8: Founders don't have time in their hands. They're builders, they're hunters. Sometimes or most often than not, the businesses are more important than their families. That's the kind of founders that we see.
7: Ayon kay ASEAN Family Business Coach Professor Eric Soriano, may mga pamilyang naiiwan ng yumaong businessmen na mas na problema pa sa mga utang dahil hindi na ihanda ang magiging proseso ng pagpapamana. Isang kliyente ang naging halimbawa niya.
8: Within 72 hours, the banks were calling not to offer condolences but to ask about covenant compliance. I was one of those that spoke to the banks, and that's their job. Grace was suddenly responsible for debts she didn't know the details of.
7: Sa survey ng Sun Life sa halos 3,000 respondents sa 6 na Asian markets, napag-alaman itong 64% ang nag-aalala na hindi handa ang kanilang tagapagmana sa ipapasang pera sa kanila. 49% din ang takot na magkaroon ng gusot sa pamilya. Kaya naman may solusyong inilalatag ang life insurance company. Sa ilalim ng Sun Life Premier Legacy Package, maaaring mabigay ang parte ng pamana sa beneficiaries sa iba't ibang time period. Nabibigyan din ng pagkakataon ang isang pinagkakatiwalang individual ng may-ari na ma-access ang benefits kung may health issue ang policy owner.
9: To start now, that's the perfect time. It's today. And so this will help with family harmony, ensure that their will and their choice is honored at the time that they pass on. And it also ensures that their family's future, the legacy, is ensured to be kept intact across generations.
7: Para naman sa mga Gen Z business owners, makakatulong din daw ang financial solution ng Sun Life kung prioridad nila na maprotektahan din ang kanilang legacy.
10: It all depends on their goals and objectives. So if they want their legacy to be preserved, their business to continue to be passed on to the heirs, I think it's a good time to think about it and plan ahead.
7: Patuloy raw ang pananaliksik ng Sun Life para makagawa pa ng ibang financial solutions sa bawat crisis o isyu kinakaharap ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating Cauweather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
11: We learned nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility yung isa sa dalawang low pressure area po na ating minomonitor. Huling namataan ng LPA sa layong 910 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa PAGASA, hindi pa rin ito nakikitang magiging bagyo habang unti-unting lalapit sa ating kalupaan. Speaking of bagyo, naging ganap ng tropical depression or mahinang bagyo yung mas malayong low pressure area ngayong hapon. At huli itong namataan, more than 2,500 kilometers po sa may silangan ng Mindanao. Inaasahang lalakas pa po ang bagyo na ito sa mga susunod na araw habang binabagtas ang mainit na karagatang Pasipiko. Ayon sa PAGASA, kikilos palapit ang low pressure area hanggang tumama po sa kalupaan po ng Mindanao sa araw ng Huwebes. Mula naman Huwebes hanggang Sabado, tatawid ang low pressure area dito po sa Mindanao at southern portion of Palawan, kaya may aasahan po mga pag-ulan, hindi lang sa Mindanao at sa Palawan, kundi maging sa malaking bahagi din po ng Visayas at Katimugang Bicol. Kaweather, huwag kalimutang magbaon ng payong kung may mga lakad po kayo or pasok sa trabaho sa mga susunod na araw. Samantala, pagsapit ng Sabado o Linggo, posibleng nasa loob na rin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo at tatawagin po natin Bagyong Kaloy, yung magiging pangatlong bagyo for this year. Sabi ng PAGASA, dadaan ito ng Philippine Sea at may possibility na mag-recurve or humina bago pa tumama sa kalupaan po ng Luzon. So Kaweather, manatiling tumutok sa updates ng ahensya para sa mga pagbabago sa track at epekto ng bagyo. Base naman sa heat index forecast ng PAGASA, umabot pa rin sa delikadong antas ang naramdamang init sa limang lugar sa bansa, kabilang ng Tacloban, Leyte with 44 degrees at 42 degrees naman sa Maykuyo, Palawan, Negros Occidental, Zamboanga del Sur at Agusan del Norte. Bukas, araw ng Miyerkules, magpapatuloy ang matinding init sa may Tacloban, 45 degrees po ang forecast bukas, posible rin sa Maykuyo, Palawan, 43, gayon din sa may La Carlota City, at habang sa Quezon City naman, posible po ang hanggang 39 degrees na heat index. Patuloy na paalala ng PAGASA, magtatagal pa ang tag-init hanggang sa katapusan ng buwan, kaya iwasan ang mga nakakahapong gawain tuwing tanghali at ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig. Sa weather forecast po ng PAGASA bukas, May 6, sa Luzon, mananatiling bahagyang maulap or maaliwalas ang kalangitan sa maraming lugar mula umaga po yan hanggang tanghali. Habang pagsapit ng hapon, posible pa rin ang mga isolated na ulan at thunderstorms. Kita-kita po dito, minsan lumalakas yung ulan sa may Ilocos Region, Cordillera Region at Occidental Mindoro. Sa Visayas, Mindanao at Palawan, sa Miyerkules, maaraw ngunit mainit sa maraming lugar habang may tsansa pa rin ng saglit na ulan sa umaga sa bahagi po ng Zamboanga Peninsula, Negros Island and Panay. Habang pagsapit ng hapon at gabi, posible na yung mga light to moderate rains sa Eastern Visayas at halos buong Mindanao dahil sa trough or outer part ng low pressure area. At ka-weather, posible pong dumalas pa ang mga ulan sa Visayas at Mindanao hanggang sa weekend. Ngayon pa lamang, maghanda na po at mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan muna napapanong balita ngayong Martes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
12: Timothy Chalamet once again chooses the New York Knicks over the Met Gala. The actor was in Madison Square Garden para panuurin ang laban ng Knicks against the Philadelphia 76ers. Dahil dito, flying solo sa Met Gala ang kanyang girlfriend na si Kylie Jenner. Last year, Timothy also skipped the fashion event and stayed at home to watch a Knicks game. Producer Kim Kardashian checks out her first Broadway show. Binisita ni Kim ang set ng The Fear of 13 in New York City. Nagsalita pa siya on stage after the play's performance. Ayon sa reports, sumama rin sa visits sina Kris Jenner, Kylie Jenner, and Kylie's boyfriend Timothy Chalamet. Kim recently joined the play's producing team as part of her advocacy for criminal justice reform. The Fear of 13 is about a man who spent 2 decades on death row for crime he did not commit. Jano Gibbs is back on the screen sa bagong series na Chick Boy. And he's not the only actor on it, but also part of the production as the director. On BNC's The Daily Dish, Jano recalled how he admitted infidelity sa kanyang asawa. May piece of advice siya to strengthen married life.
13: We just wanted to share our real story and
14: how we worked things through.
4: Right. How do you work through
14: I think
4: things?
14: It's it's constant communication, open communication, I think, and respect still. Because even when we weren't okay, we were still friends.
12: Aside from his new series, Jano also spoke about his new song on Pinay Beauty, saying singing will always be part of him. Trending na naman si billionaire Teresita C. Coson, this time for lining up at an SM supermarket checkout on her own. Sa video na pinost ng isang TikTok user, the SM Investments Vice Chair was spotted without any visible security detail or entourage. Low-key din ang kanyang outfit na button-down shirt, pants, and ballet flats. And she neither sought assistance daw from staff nor requested special treatment. Noong 2024, si Coson also received praises for waiting patiently for her luggage sa bagong carousel, sa baggage carousel rather, sa NAIA.
4: Talaga namang low-key si Ma'am Jessie.
12: Low-key siya.
4: Very.
12: Oh. I don't even see her wearing gowns sometimes.
4: Napaka-humble ni Miss Tessie Coson.
15: Tinanong kaya siya ng sales lady kung may SM advantage.
12: Kung may smack card siya
15: sa video.
4: Magulat kung wala. Diba?
15: Ilang points na kaya
4: advantage?
15: Siya?
4: No.
15: Top tier.
4: Okay. Si Willard, dami na ano ngayon. Ang daming punchline.
15: Lagi kasi ako natatanong.
4: Ako din.
15: Correct.
4: Ang sagot ko nga palagi, no. Doon ako nagkakamali.
12: Sayang yung points.
4: Ah, no.
15: Sayang.
4: Oo. Hindi, ako naman, wala sa system nyo.
12: Natakot kahit wala.
4: Hindi ko dala eh. So, naniniwala ba kayo na hindi sila tatakbo? Yes. May bet nga kami ni Willard, kaya lang hindi kami makapag-bet kasi pareho yung leaning namin. So hindi kami opposing. Hindi muna namin sasabihin. Hindi, ang parang nahuhulaan ko na. Ang nagkakasundo kayo na may nagsasabing hindi siya tatakbo, pero tatakbo.
12: Oo.
4: Ngayon kasi tatlo na silang nagsasabi niyan. Na hindi sila tatakbo. Ay, hindi sila tatakbo, di ba? Mayor Lenny. Mayor Lenny. Senator Raffy. Yes. And
15: Senator Irwin.
4: Senator Irwin. Mm. Oo. So, hindi pa natin natatanong si... Well, Senator Bam Aquino said, ako, hindi ko iniisip yan, pero hindi pa niya sinasabing, hindi ako tatakbo. Oh. Sinong mga nagsabing tatakbo sila? Si VP Sara. Sinong open? Si Senator Risa. Mm-hmm. Ayan. And sino pa? Si, hindi ko na sasabihin.
16: Oh, kasi,
4: Si sa Congressman Erice, sabi gusto
16: ano
4: niya.
16: Ano ba? Siya. Hindi totoo yan.
4: Gusto daw niya, sige, ikaw.
16: Oh,
4: yan na, palagi mo ako.

0: ng COC. Madalas.
1: Kailan ba yun?
2: Mga October yan.
1: October this year.
2: No, 2027.
0: Para suspense.
3: Suspense. O, sige.
2: Tingnan natin.
0: Minsan nga yung mga nananalo, tumatakbo at nananalo, wala doon sa mga pinag-uusapan ngayon.
3: Correct.
0: Masyado pang maaga.
3: Pwede rin. Masyado pang maaga.
2: Kaya mas mabuti din na. Sabi ko nga, kung ano na lang, sabihin niyo na lang, I have no plans of running.
0: Yet.
2: If you ask me now, I have no plans of running, but ayokong magsalita ng tapos. Pwede naman yun eh, di ba? Because anything can happen.
1: Oh. Actually, tama ka
3: may
1: dyan.
3: May spekulasyon.
2: Ako yun, sabihin ko yun.
3: Mm. Pinky, tatakbo ka ba?
2: Kung ako, tanungin mo ngayon, hinding-hindi. Pero hindi natin alam. Hindi, okay. Joke lang yun.
0: Joke lang sa may possibility.
2: Hindi, hypothetical lang to na hindi talaga mangyayari.
3: Ay, tapusin na natin ang usapan.
2: Yan sa ating agenda. Ngayon, alam mo naman ang swerte. Ayan po ang ating agenda. Ako po si Pinky Web.
0: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph.
1: Ako naman po si Ferdy Salvador.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
4: K5 News FM Philippines.
5: K5 News FM Philippines.
4: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
4: DTX 500.
8: Masaligan.
4: Epektibo.
8: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang panupo.
8: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
4: Masaligan.
8: Epektibo.
4: DTX 500.
8: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
4: Ang D3.
8: Physio,
4: yung may
8: D3.
4: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
8: Ang D3.
4: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
4: Yung may D3.
8: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
4: K5.
8: K5
4: News FM.
8: K5
4: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.

0: radio ko.
1: Kampeona radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipon yung rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builog ng iradulong sa inyo sa Kalwan Sang Kali, Papakali, para everybody, every bubbly.
4: That time check was brought to you by Kali, Papakali, para everybody, every bubbly.
3: Kag sumumang, dinadulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag ang oras, builog ng iradulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubumang, giradulong sa inyo sa Kalwan Sang Mighty C, the alkaline base, vitamin C, extend food supplement for men. Kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Saliwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga-Paramati, mayong gabi sa bilog ng Western Visayas, mayong gabi sa aton ng mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton ng syurad sa 7 taran ka mga distrito, sa mga taga-distrito sa Anglapo, sa Pasaro, Mandaruyo Mall, Arevalo City proper, kag sa atong taran ng mga taga-Paramati sa 42 ka mga banwa, kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, sinangaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate, lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Nakirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Dibat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, nga top stories of the day sa nga balita lokal, nasyonal kag international. Mga mairitinit ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kinandan, mga kaupon man aton karon ang mga balita na kag-information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. May kang tanan sa ilan na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Upod na aton karon sa patrol ka-K5 Kim Kaloyo. Samtang, Manginkaupon man naton karon ang iban man nga mga balita kag information halin sa iban pa naton nga mga KK5 Patrol Reporters. Pod naton sa City Hall mga balita nagikan kay KK5 Jenny Kauyunan. Kag mga balita naman nagikan kay KK5 Karen Badilla. Mga KK5 samta mga dragko man nga mga balita kag information halin sa aton nga news center. Mga balita national kag international. Pod naton karon sa news center upo si KK5 Sunny Punay. Sa kinandan, upo nato andre sa technical side, KK5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alohado Kapulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan andre sa aton nga pagpangaragad mga KK5. Today is a Tuesday, May 5, 2026. Kapit sa 5 na kita subong irisyon, andre sa aton siring nga pagpangaragad mga KK5. So, daway lang mabalaan, no? Kay 5, Andreho. Mayo 5 na kita. Hay, sunod si Mana, birthday man Manuelo. Ayaw na po, gabilik sa ngilik. da sigo, no? Okay, sa ato sinin ng mga pinalangga ng mga tagpalamati sa ato makauturan. Dari kita karon sa mga pila na ka mga dalagko na ng mga balita kag information na aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Nanakaroon na mga pila ka mga dalagko ng mga balita kag information sa aton nga mga balita lokal kag mga balita nasyonal mga kakefan. Una kita sa mga balita lokal, Iloilo Police Provincial Office nagapati nga ginhimo na sang Pavia Municipal Police Station ang proper procedures sa ila investigasyon sa Barbasa case. Ah, eh, daway magani kamo partisipasyon da sa probinsya. Dapat mga mo-amo ganin, isipan nyo bla mga ka-K5. Inyos crime ni mga mako, muna yung sinunugay na yun namong. Di bla, patay na, ginsunog pa. Di bla, butang tabi. Insakto, giman abi, ito ang mga pila ka mga ginhimo, mga ka-K5 nga pag investigar. Labi kaglabaw sa tanan, insakto, giman to abing pinaka first conclusion sa nga to, sila mga pulis kag gin-base ini sa nagwa nga autopsy result nga siya gin mismo ang nagpatay sa iya kaugalingon mga ka-K5. Pero, mga ka-K5, sa mga mo sila nga mga bagay, dapat ang aton nga probinsya maka-intra na nada. Ay, di ba na? Dapat supposedly ganing aton nga probinsya. Naghimo na ini sa nga kag nag-create sa nga isa ka inang ginatawag naton nga special group para sa ginahimo nga special investigation team para sa pag-imbestigar may kang tanan sini mga ka-K5 kaya hindi ni basta-basta. Alantawan nyo bala? Ang una nga investigasyon, ang una nga nagwa nga balita, makon mo patay na gisunog pa. Mo nang una nga balita, tikun ikaw abing ara sa pulis. Hindi kayo mo sinamalarma, labi ni sa ato sini nga probinsya. Mga ka-K5, no? Labi na gid sa kaya pulis sa... inang IPPO Director Bayani Resalan, nagapahimu nung subong doon nagapawala, subong si inang IPPO Director Bayani Resalan, subong, kay daw may bago sa subong mga kalingawan dira sa probinsya sang Iloilo. Ipay bandre, ang aton nga Iloilo Provincial Police Director, subong daw medyo kalmado, kay may bago sa karon nga kalingawan da. Sang unang kalingawan niya na basketball. Dribble, tapos shoot. Subong, ambot ko na nung una. So, ambot ko na nung kalingawan. Subong nga bago ni Iloy IPPO, Director inang Bayani Resalan. May kalingawan sa nga bago. Subong sa may probinsya, Iloilo Provincial Police Office. O kon base amo mangyapon ang iyang kalingawan ng basketball galing sako na sa BC na sa Gurok Tama, no? E manti, daw hindi na naton siya masyado madasig marabot. Sang unang nga time mga ka-K5 na ini time tawagan mo siya masabat siya mo. Subong nga. Kano ni mo nga tawag subong, hindi mo siya matawagan, hindi mo siya masabat. Pero dugay-dugay, kibot ka lang. Mga ka-K5 na may mga aran na sa nga mga kinahimo, mga ka-K5, nga mga pamaagi, kaga daw may mga nagaguluwa, ang mga atuto sa'yo pirmi sa kilala na mo. Upod sa pirmi to. Amo na gurong bago yung kalingawan, base sports, manigapon nga kalingawan. Mahilig niya sa sports mo. Labi na basketball. So mga ka-K5, ang ining biktima mga ka-K5 nga sa si Frank Roy sa Barbasa, amogid man ni siya ang in-confirm na ini, mga ka-K5, sa bagong pagwa sa autopsy result. Nagin patigayon ni inang medical legal officer, mga ka-K5, o sa ato siling private medical legal nga si Dr. Owen Libakin, nga gin-confirm niya nga ang ining biktima, mga ka-K5, ang bata gidman sang kag-amo gidman ini siya si Frank Royce Barbasa. Kay gin-confirm ini sa iya nga iloy matapos nga gin-upod ini ni Dr. Owen Libakin sa paghiwat sang for the second time nga autopsy, mga ka-K5. Kag dito na pamatud-an nga si Frank Royce Barbasa gidman ang biktima bangod sang nakita, mga ka-K5, nga daw inang may kuan bala, may daw may ara nga ginbasihan ang iloy sa part sang kamot sang sining biktima, mga ka-K5, nga si Frank Royce Barbasa nga amo ang bata niya gid, mga ka-K5. Pero may ginhiwat pa ining isa ka procedure ang aton sining bag-o or ang aton sining medical legal, mga ka-K5, nga si Dr. Owen Libakin, pinaagi, mga ka-K5, sa pag kuan pagid no, sa pag-confirm sa iya sining unod kag sang iya sining lungs or ginatawag naton nga histopathology. O ining ginatawag naton, mga ka-K5, nga histopathology, amo ini ang pagdeterminar kag pag-ihibalo kung ano gid ang kabangdanan sang iya kamatayon. No? Dira na mga ka-K5 madeterminar, dira ina mabalaan kung paano siya napatay. Ah? So galing kay ang resulta sinidiri, suno diri sa informasyon nga ining procedure sang ginatawag nga histopathology, mga ka-K5, no? Ang procedure yan ni, ang resulta yan ni, mga ka-K5, may posibilidad nga mag-labot pa ini sa sulod sang isa kabulan, tob-tob, duha kabulan. O, oh, kay Five Andre, ang iya sining resulta sang histopathology nga ini nga ginatawag nga para nga ma-determinar gid, dra gid na saya, mga ka-K5, 0-0 gid na saya, no? Dra tagid na ya mahibaluan, no? 0-0 gina saya, mga ka-K5, nga mahibaluan ta kung ano ang kabangdanan sang iya nga kamatayon, no? Amo na siya ang ginatawag naton nga maidid nga pag-usisa sang mga parte sang unod o kon tisyo gamit ang microscope, no? Amo na sang ginatawag nga histopathology, no? Nga igin iga perform, mga ka-K5, ni Dr. Owen Libakin. Siya sini ang magaplastar pero binulan ini magwa. Pero at least, once nga magwa na ini, ang resulta, di rin na naton mabalaan kung ano gid ang matutuod naging kabangdan sa iyang kamatayon. Kaysa una, mga ka-K5, nga konklusyon sa una nga autopsy, nagagwa diri nga siya mismo amo ang wala sang wala bala sang natawag nga foul play, no? Amo nang una, wala sang foul play nga natabo. Bo chilingon nga ti ginapagwa diri sa nagagwa diri sa amo nga investigasyon kag sa resulta sang autopsy, sa una nga autopsy sang medical legal officer sang Iloilo regional provincial police office, sa aton sining medical legal officer, no, sang regional, mga ka-K5, nagapakita diri nga ang impormasyon, mga ka-K5, nga sa una nga pagwa sang autopsy ining wala sang foul play nga natabo. Kag siyempre buot siningon siya mismo amo ang naghimo sang pamaagi para nga magdaba-daba ang iyang alawas. Ha? Kipay Bandre, amo ning una, kagamo man ang ginasunod nga imbestigasyon sa aton nga mga pulis sa may banwasang Pavia. Karon, hindi kumbinsido ang pamilya ni Frank Royce Barbasa. Ah? Kay magluwas sa DNA test nga ginkuha, nagpangayo bulig liwat kag nag-request liwat sang bag-o nga autopsy ang pamilya ni Frank Royce Barbasa. Kag sa ikaduha mga ka-K5 nga autopsy, nagapakita nga ginako na kag gindeterminar na, gin-identify na sang pamilya, ilabi na sang iloy, nga atong bangkay nga nasunog, amo na ini mga ka-K5, si Frank Royce Barbasa. So, but silingon, wala na sang iban pa mga ka-K5 nga pangitaon nga biktima, kundi ang nakita sa ID kag sa driver's license niya nga student permit, mga ka-K5, nga si Frank Royce Barbasa, dito nakita malapit sa nasunugan sa iyang bangkay, amo kag siya nagid kag positive ang event identification nga siya na si Frank Royce Barbasa after sang second autopsy. Karon, hindi pagid kumbinsido ang pamilya nga siya ang nagsindot sa iya kaugalingon. Nangayo sang bulig sa National Bureau of Investigation, at the same time, gusto gid mabalaan sang pamilya kung ano gid ang kabangdanan sang iya nga kamatayon mga ka-K5. No? So bangod sini, ginalantaw karon nga isa sa mga pamaagi dire, mga ka-K5, amo ini ang ginatawag naton nga histopathology, mga ka-K5, nga pamaagi. Ano ini nga klase sang pamaagi? Diri na nimo ma-establishar, mga ka-K5, nga mabalaan kun bala buhi pa ining biktima antes siya ginpatay. O kun ginsaglab sang kalayo, o kun ginsindutan sang kalayo. Diri mo mabalaan kun bala buhi pa siya sang ginsindutan sa sang kalayo, or patay na siya nga daan kag ginsindutan sang kalayo. Dira na ninyo madeterminar, kag dira ina madeterminar. Kay may mga ara sina mga ka-K5 nga kwan mong nga mga eksplinasyon ng aton nga mga medical legal officer, katulad sa kay Dr. Owen Libakin, na nga ang iya sini nga mga terminolohiya nga ginagamit, nga makita yan na sa baga, kag makita yan na sa tutunlan. No? Kay dumduman, kung inisang una ako, sini nag-follow up during that time, dumduman nyo sa una, may nasunog nga inang diesel calibration center dira sa may barangay Balantang, no? Sa distrito sang Haro, dumduman nyo. Nga may isa dira ka calibration center sang una, nga nasunog mga ka-K5, kag may duha kabilog nga bangkay ang napatay na sapuan nga patay nga dadala sa sunog, dumduman nyo na. No? Dira sa may barangay Balantang, ako gid na sang una ang nag-follow up during the time. During the time, si Dr. Owen Libakin is a medical kwansyano, siya ang regional head mga ka-K5 sang ato sining doktor, no? Siya ang medical legal officer sang region, no? Si Dr. Owen Libakin, di samtang ginapatigayo niyang autopsy mga ka-K5 sa bangkay sa to sang duha, babae kag lalaki, kumadumduman nyo, no? Dugay na to na tabo, galing eh, no? Isa ka calibration center na diesel calibration center na sa may kwan, sa may Balantang Haro mga ka-K5 na sunog, blato, nga ginhungod gali ato sunog sang iya man lang bata-bata nga taga Dumangas, pla dumduman nyo. Oh, kag atong lalak atong tag-iya sang lugar, ang upod niya nga babae, hindi ato asawa, kundi migaya kay 500, no? So dito na determinar ni Dr. Willie Bakin, dumduman ko nga samtang sige ang pag-autopsy niya, gina-describe niya sa akon mong, sige, record ko sa niya nga hambal. Hilikod ni Tidok, anong makita mo, Dok? Ang hambal niya, sila niya John Lantawa John, sila niya, santong nagligad sila niya mga alas, mga mas timprano pa, sila niya, nakapanyapon na sila nga dua. Tapos, sila niya, pag-abot sila niya mga alas 12, bago lang to sila katapos panyapon kag amo ang pagsunog sa ila. Oh? Kay wala pa matunaw ang pagkaon sila nga tiyan. Nga ikaduha, buhi pa ni sila nga duha, oh? Sang ginsunog ang lugar. Kay tungod makita ni mo ngang lungs niya, no? May ara nga aso, no? May nagsululod nga mga abo. Buot silingon, nagahaklo siya. Nahaklo niya ang abo nga halin sa nasunog mga ka-K5 nga kalayo. Sudra na muna siya ang mga ka-K5 madeterminar. Galing kay Manti, inipirti gini kaupos mong sunog-sunog gini sila giniabing biktima ni nga si Frank Royce Barbasa. Amo na rason kon nga mga ka-K5 nga iga pa-implementa kay himuon ini ang ginatawag mga ka-K5 nga isofat. Ano ganing term is to K5, Andre? Pat naman ko. Mga ka-K5, ang ginatawag nga histopathology, no? Amuna na siya ang gamiton kay iagi na na sa microscope. Bangod mga ka-K5 nga, di siyempre ang baga, kupos na. No? Kupos ng baga, kupos ng tutunlan. Bangod mga ka-K5 kay sunog na sunog as in. Oh, ang ining biktima, lain to yang nagligad to, tong nagligad, kung madumduman nga, hindi pa to sila yasunog, hindi nga sila nga, kay may lawas na to yan, yung mga aral na to yan sa mga, hindi gitamaan bala kaupos, no? Ang lawas nila yan, wala yan nag-itom, mga ka-K5. Oh, iniya, itom ginabing lawas niya, that's why, nagkupos ang baga, kag nagkupos ang tutunlan. So, hindi na mabuksan kag hindi na makita kung ano ang unod sina sang iya nga tutunlan kag sang iya nga baga. That's why, iga pa implementar ang ining histopathology gamitan na sang microscope para makita gid kung may bala aso nga presensya sa sulod sang baga sang biktima. Magluwas gid lang kung nagapanigrilyo, siguro ba si may araman ino? Liga pa ni Grillo sa makita manamong mga ka-K5 na pero kung why siga si Grillo mga ka-K5 ti amo ginang makita da sa mo nagali kay Manti binulan galini kuno matapos no kag magagwa ang resulta. Ang importante kay ang gina determinar kung ginsunog siya or siya ang nagsunog sa iyang galingon. Kung siya ang nagsunog sa iyang galingon, buot silingon buhi pa siya, ha? Antes niya nga ginsunog lawas niya, di ba? Or, kung pananglitan nga wala sang presensya sang abo o kung aso sa iyang baga kag tutunlan, buot silingon, patay na siya nga daan, antes siya ginsunog. So, kung patay na siya nga daan, antes siya ginsunog, ang buot silingon kay 500, nga may nagsunog sa iya. May nagpatay sa iya, kag may nagsunog sa iya. Gets nyo? Dira kita magapadalom, mga ka-K5. Plasta na to na kiron diri sa ato sininga pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Night Watch. Mga balita ang inobatan ang builog na ginadulong sa inyo sa Calwans ang Klinika DTX 500, the superior antioxidant kasang mighty CD alkaline vitamin C. Ang mga ka-K5, kinanglanon na to nini para sa kontra sa diabetes, hypertension, kag iban pa nga mga balatian, katulad sa cancer, kag iban pa nga mga komplikasyon nga nagsulod sa aton ngilawas. Kaya ang Klinika DTH 500 puno inis ang anti-carcinogenic properties. Agod nga punggan magtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas kamasaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Nga rin sa DSE sang the sugar sugarcane extract mga ka-K5 sang DTH 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agud nga patyon managkarguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Gani ano panginhulat nyo? Hindi na paulat tapang ang magtubo mga bukol sa lawas ta, proteksyon na naton kaw. Galingon, Klinika DTH Pabarik kag Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaimno. Las 7:59.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3.
1: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3.
6: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no maghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa
6: atay no?
5: Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? or even virus, inatanan kaya tunawon kagpat yun sang ditribayo, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, ditribayo lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
9: Magalingin bala ang imo nga uno?
8: Masami nagkapangihi?
9: Masami ginauha?
8: Si may diabetes ka na?
9: DTX 500 na?
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar?
8: DTX 500
9: garantisado?
8: DTX 500
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3Bio. Ang D3Bio.
9: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagats, mga butka.
9: D3Bio.
12: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
10: D3Bio.
9: Ang D3. Yung may BCO.
10: Ang BCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagats, mga butka.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa health.
9: DTX 500. Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay.
9: Mas tindo ang atay.
8: Happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligan.
9: Epektibo.
8: DTX 500
9: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
9: masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami
8: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500
9: masaligan.
8: DTX 500
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
9: Mabasa.
10: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation, nalagid ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C!
9: Babaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
19: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
18: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Ika, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga pani.
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
10: Yung may D3. Mabakas
9: mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5. News FM.
17: K5
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
19: Night Watch.
20: June
19: Alojado.
20: Kapulot.
19: K5
20: Night Watch.
21: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 12 minutos na kaligad sa alas sa 8. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5 sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kaga information. Dugang naton nga mga headlines sa mga balita lokal. Mga ka-K5. Dugang naton nga mga headlines sa mga balita lokal. K5 Andre. Aton nga mga dadugang nga mga balita sa headlines. Sa ato sila nga mga balita lokal K5 Andre. Aton mga headlines. Dugang naton nga mga headlines sa mga balita lokal. Department of Education Regional Office 6. Padayon ang pagpanghanda para sa palarong pambansa 2026. Onti. Mayo eh. Oh. Handa lang mong handa da. Smile lang ginapanghandaan nyo ano. Sang-sang ginahandaan mga ka-K5 sa ngaton yung mga congressman ang impeachment. Samtang sa iba pa naton ng mga balita, dugang pa ng mga headlines. Sa mga balita lokal, badak dapat pasangkaron. Sino kay Councilor Nini Dilaryana matapos nga duha ka minor di edad ang nadakpan sa bypass operation. Ang badak kuno dapat pasangkaron. Sa nguna nga chimpo gani, kami pa gani nagasugo sa mga kapitan kung paano himuhon ang badak. Tingala ko nga ang mga ang mga kapitan ga pahimunong partis badak kay mga miyembro gali sang ilang pamilya, di pa bandre, mga adiktos man. Ate, ilang lanon gidi? Kag indi lang kay may mga minor di edad nga mga nadakpan partis sa illegal nga druga. Naligad nga daw ganito, job hire naman to, nga miyembro sa nga task force sa ano ganito, task force sa inangkwa na balaon ng kapanglagas ba sa mga nagapanigarilyo ba? Oo, hindi ba? Moto sa nagliga to, nakpan to, drag, sa drug by bus operation. Job hire to, mga ka-K5. Sang task force. Nga, nagapanglaba, nagapanglaga sila sa mga nagapanigarilyo. Gali kay sila, yaga baligya siya bo. Tunto. O, hindi ba? Estoryante, mga kiron, drisato, siling pagpangalagat. Direk lamang sa K5 Night Watch, samtang sa ibang panaton ng mga balita kag information. Ari mga ka-K5 bo, si Kwan, si Congressman Leandro Libeste sang Batangas. Mga ka-K5, nag-privilege speech sang kagaina sang pag-resume sang inang ginhiwat mga ka-K5 o pag-resume sang 28th Congress. Ang first nilang regular nga session subong adlaw Mayo 5 nagpagwa dayon kag nag-deliver sang iya sining privilege speech si Batangas Congressman inang Leandro Libeste. Ini may kaangtanan mga ka-K5 sang iya sining gintawag na si Secretary Recto kag ang iya nga mga miyembro sang pamilya binbiradaya dala na diri mga ka-K5 ang isa pagid ka congressman nga amo ini ang si Garjula blas congressman Garjula nga isa ka kontraktor kun madumduman sa aton nga mga tagpalamatay nga ining kontraktor ini si congressman Garjula ang ginatudlo mga ka-K5 nga isa sa mga nadalahig sa inang flood control project anomaly nga mo ang nakakuha sang binilyon-bilyon nga kwarta mga ka-K5 nga project halin sa flood control anomaly nga ginpahayag diri ni Congressman Leandro Libeste sa iya nga privilege speech nga si Secretary Ocon ining si presidential secretary inang Ralph Recto mga ka-K5 ang may ara mga ka-K5 nga malapit kag kaangot sa kay Congressman Garjula kay suno dere sa kay Congressman Leandro Libeste mga ka-K5 nga si inang secretary Recto kag ang iya pamilya upod sa kay Governor inang Vilma Santos Recto, si Congressman inang Recto, isa pagid may Recto pa yung Congressman, kag may isa pagid ka buta ng posisyon ni Kwan Man, ni Lucky Mansano, Mayor's Gray, no? O si Lucky Mansano, bla? Lucky Mansano Recto? O ni Recto, Lucky Mansano lang gid, no? Mga ka-K5, ang gin-report, nga gingastuhan ni Congressman Garjula sang nagligad nga eleksyon. Sa eleksyon nga natabo sa itong nagligad nga 2025 nga eleksyon, ang tanan nga mga gasto sa pamulitika sang pamilya Recto, sa kay upod sa kay Governor inang kay Governor Vilma Santos Recto kag ang iya sini nga bata nga congressman man subong, mga ka-K5, ang gin-report nga ang naggasto gali sa ila, amo si Congressman Garjula. Now, wala yaman ginapamangkot kay ang hambal dire suno sa kay Congressman Libeste nga ang gasto, mga ka-K5, is bilyon-bilyon ang gin-gasto sa bilog nga probinsya sang Batangas. Rason nga ang ining bilyon-bilyon, wala yaman ginapamangkot kundiin naghalin ng kwarta kay Pabandre. Wala yaman ginapamangkot kung nga naging gastuhan sila sang perte ka binilyon-bilyon. Wala yaman ginpasibangod no? Nga ini sila ang nag-violate sa Omnibus Election Code ang pamilya ni Recto. Ang iya ginatumod nga silinya ining gingasto ni Garjula sa pamilya Recto sa nagligad nga eleksyon, sila niya ang pamangkot, ano ang kabaylo sina dira? Amo na yung pamangkot ni Congressman Libeste mo? Ang iyaya nga punto, yaya hindi kay sila niya nga ireklamo ya sa kumilek? tungod kay namakal sila buto? Nagasto sila sa bilyon-bilyon para ipamakal buto? Hindi! Kaway kuya gareklamo siya niya, hindi kuya kay nga, ya kung pananglitan niya siya, amun ang ireklamo ko, abi mo kung anong, anong matabo? Laban-laban, tanan-tanan, guilty, gini? Tanan nga mga congressman! Kita nyo nagpasikat ka ni na si Kwan, kita nyo mga kakipab, nagtindog si congresswoman Janet Garin sa First District o Biloilo. Nagtindog pag-inig isa ka congressman, oh? Nga ang ilang nga mga ginahambal kay Pab Andre, mga feeling matinlo. Feeling matinlo, sila nga daw kuno abi kay Pab Andre, wala sila nagpamakalbuto, nagligad leksyon, blah. Yung napuga, bilik sa ilik daw, mga feeling santos, kamugali, no? Istingin nyo, abin talagan, dari sa bilog na probinsya, sige nyo, abin talagan sa bilog na Pilipinas, kay Pab Andre. Istingin nyo, talagan, nga hindi ka mo manghatag, may piso sa inyo nga mga supporters, be? Lantawon, tako magdalaog ka mo nga mga buisit, kamo? Hindi, oh? Blah, kay Pab Andre? Di mga feeling, blah, nga mga kwan, blah? Di mga feeling, inang, kwan sila do mga feeling innocent. Di mga feeling innocent ang mga bilik sang ilik nila ng mga congressman. Gadag ko nabi, i-question pa nila. Di pa amo-amo pa rin sa matiin nyo blanugan dugay mga ka-K5, no? Papatay ko sa inyo, mga ka-K5, ang umpisada sang ginhimo mga ka-K5 nga privilege speech ni Congressman Leandro Leveste sang Batangas. Palariho mo lang na sila nga taga Batangas nanday Executive Secretary Ralph Ricto kag mga ka-K5 ni Governor Vilma Santos Ricto eh. Ay, hindi ba? Palariho mo lang sila nga mga taga Batangas. Diyan mo na gani. Ang gina-question niya, hindi akay gina-question niya ang kwarta mga ka-K5 nga naging gasto kung pila ka bilyon man, why masaya ka pa, kwan why masaya ka question sina? Ang ginapamangkot niya gali ni Congressman Leandro Leveste kung ano ang kabaylo sa sining gasto ni Gardiula sa pamilya Ricto. Namo na yung pamangkot niya? Sili niya, ano ang kwan? Ano ang kabaylo? Sili niya to? Wala ko sili niya gahambal parte sa binaklanay isang boto kag sa mga gasto nga binilyon-bilyon kung pila man ang gasto. Ang ako niya nga pamangkot kay si Congressman Gardiula amo ang nagasto sang pangampanya sang pamilya Ricto sa Batangas. Ano ang kabaylo sang sinang paggasto sang pamilya ni or sang paggasto ni Congressman Gardiula, no? Sa pamilya Ricto. Amo niyang pamangkot ni Leveste. Pero matian naton mga ka-K5 si Congressman Leandro Leveste sa iya sining privilege speech subong gila mga adlaw sa ginhiwat nga first regular session sa 28th Congress sa House of Representatives.
6: Mr. Speaker, there being no other member who wishes to avail of the privilege hour, I move to close the privilege hour.
8: Is there an objection? There is none. The privilege hour is now closed.
17: Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege.
8: What is the pleasure of the Honorable Leveste?
17: Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege in response to a comment by Executive Secretary Ralph Ricto.
8: Please proceed.
17: Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Ricto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw.
21: Grabe, grabe.
17: Tila affected si Ricto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Gardiola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Gardiola at naging Executive Secretary si Ralph Ricto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, Ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang connection ni Gargiola kay Recto, lalo na ngayong executive secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Gargiola mula sa loob ng Malacañang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Gargiola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Gargiola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa anim na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Gargiola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko po bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Gargiola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Gargiola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Subo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Kong Gargiola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V. Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Gargiola. Tila si Congressman Gargiola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky

ito ang aking mga pahayag. O pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Gardiola para sa mga rekto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Gardiola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga rekto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Gardiola? Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Gardiola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Kong Gardiola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, ipinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinukondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Gardiola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Gardiola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Gardiola sa mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Gardiola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan at ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Kong Gardiola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Gardiola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Gardiola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng dalawang kasong plunder ni E.S. Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may dalawang kasong plunder sa Ombudsman. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Armand Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao

0: ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Recto at Gardiola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Gardiola, na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kompanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bookies o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Gardiola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Kaya baka hindi lang 1 bilyon ang nagastos na ni Gardiola para sa mga Recto. Maraming salamat po.
1: Majority Leader.
2: Nightwatch. June Alojado. Capulo. K5. Nightwatch.
3: Oh, so amuna mga ka-K5 ang pangkabilugan privilege speech ni Congressman Leandro Leveste. Plariyon sila mga taga Batangas, si Gardiola Batangasman, si Recto Batangasman, si Vilma Santos Batangasman, ang Vilaki, amo galing na sa K5 Andre, ang governor si Kuano, ang governor si Vilma Santos, ang vice governor si Lucky Manzano. Amo na ang Vilaki nga pangampanya nila, no? O Bot Silingon, mag-iloy ang gauyat sa ang probinsya. Grabe gimang tong politika diri sa Pilipinas, K5 Andre, no? Grabe ang politika sa Pilipinas, ya. Ah, dramo na mabalaan nga sa isa ka lugar, isa lang ya ka pamilya ang gauyat sa ang gobyerno ta. Amo nang rason kung nga ang mga K5 nga puwerte kadasig sang kinawatay sang kwarta sa kabansang gobyerno. Kag wala asinso ang ato sining gobyerno, bangod mga ka-K5 nga ang nagakontrol sa aton politika sa bilog ng Pilipinas, puro magpamilya. Di sila-sila man lang na ang istoryahan, Naida, no? Sila-sila man na naghambal nga niya, sige niya, parta, ikaw congressman, ako mayor, ako naman mo to. O niya, amunin aton projeko, no? Ay ibutang ta sininya sa Pilipinas, sa aton nga mga pumuluyo, amunin nga tagtaon. Tapos ang kabaton ta, amunin yun. Sino mariklamo, abi? Kipay Bandre? Kay kita gani bisan magkomentaryo lang tani parte sa mga sinindikato sang bisan sa mga sinindikato sang mga project katulad sini sang ginhambal ni katulad sini may mga sabat diri actually no nagsabat na di ang congressman sang kwan sang isa sa mga congressman nga si congressman Recto may ginsabat na diri tapos nagsabat pagid si kwan si congresswoman Janet Garin. May pamangkot na to sa nagkwari sa blang nga sila niya, ay, niya diragali sa inyo, sila niya sa Batangas, niya mo ka muna magasto. Ay, kuno abi, diri sa first district na wala gasto, kuno abi, no? Tapos, ang isa pagi ka-congressman, kagin pamangkot, mani, kuhan, kay, nag-usap tanay, lawig ng mga sinap tanay nila, kagi, ka-K5 mong, no? Sobra ni abi sa kauras ang ila sining konversasyon di sa sining after lang nga naghimo sang personal privilege speech maka K5 si Congressman Leandro Leveste. So isa kag isa sila man sig kuana man sig plaster isa kag isa sila man sig nang feeling inosente. Feeling inosente may kangtanan no sa sining gastuhanay sa politika. Oh, pero amula na nga kung mahambal, simple lang oh. Kung tuod-tuod, yun man ini, nga ang politika, waay gasgway sang ginastuhan ay wala sa may nagagasto, testingin yung gasto nga wala kamo sang igas, testingin yung galit dalagan nga hindi kamo magasto. Kaya mga feeling mayo kamo tanan-tanan, yung mga feeling, mga pilingon kamo. Ganda ko kami, mga matinlo kamo, mga buisit kamo, mga yudapuga kamo. Oh, hindi, Blackie 500. Oh, te. Amo nang ilang nga ginahambal mong. Te mga ka-K5. Ah, May sabat ina dire sa sunod naman ah pwede ta pamaniya maunat-unat kay lawig abi ni ang kwan mong lawig ning privilege speech ni lawig ning sabtanay nila di may amot na di si Congresswoman Janet Garin nga taga dire sa aton sa First District tapos may pila pagit ka mga congressman mga ka K5 no ang nagapungko subong nga ila sini nga speaker gali kwano hindi subong si Budji di sila lang si ara sila mga kwano ang mga congressman nga iban pero dodamo absent si Roy no? Kahit first kwan pa rin mong first session first regular session ang pag resume sang 28th congress mga ka K5 kag nag-open ini subong gila mga adlaw mga ka K5 ang regular nga session sang House of Representatives. So gani sa ato sini nga mga kauturan sa ato nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Oh, standby ka mo. Kay karon kun makatsamba basi mabirada pay kita liwat isa pagin. Ang ginapamangkot na di ka gina-explicar ya, hindi ay kay parte sa mga ginastuhanay, kundi ang pamangkot ya din ni Congressman Leveste, nga siling niya ano ang kabaylo sa tosang gasto ni Gardiula no? Sa pamilya Recto. Mga ka-K5, siling ganit ni Renato Bindita, siling niya good evening, siling niya Edo John Capulot, siling niya si Recto, siling niya ang tanantanan nga balasulon, kung nga ang nagsaka ang tanantanan nga mga balaklon, nagsaka ang mga presyo sa mga balaklon, bangod, nagsaka ang buhes sa iyang aginhimo, tanan nga negosyo sa mga Pilipinas, amo ang tanan-tanan nagsaka ang pangabuhi sa Pilipino, nagdamo ang gutom. Oh, kag indi iban makakaon. Si Recto ang kabangdanan. Oh, siya man eh, mga kaki-five ang nagpamalabag nga indi pagkakason ang excise tax sa aton nga gasolina, sa aton nga mga petroleum products. Kag siya man eh, ang nagpamalabag nga indi pagkakason ang VAT, mga kaki-five. No? Hindi pagkakason ang VAT sa aton sini nga mga balaklon. Oh, mga ka-K5, kay dako kuno, mga ka-K5, no? Dako ang mabuhin nga budget, dako ang pirdihon sa gobyerno kag hindi na dako ang madula nga koleksyon sa aton nga gobyerno. Kundulaon ang excise tax sa aton nga petroleum products, kadulaon ang VAT, mga ka-K5. Dako ang madula sa Pilipinas. Tidudula naman na tanan. Kay ginakawat nyo man. Di ba, K5, Andre? Gakadula, gimana halos. Madula, gadi ya sa amon. No? Dako ang madula, mga ka-K5, nga koleksyon sa gobyerno. Dako ang madula, nga kalawaton sa mga ara dira sa pwesto. Pero dako man kunta ni ina K500 nga madula nga palasanon sang mga pumuluyong kubos. O hindi bla? Kundulaon ang excise tax, kundulaon ang VAT, mga ka-K5. Dako katama ang mabulig para madula ang palasanon sang mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas. Di hindi gusto si Executive Secretary Ralph Recto nga dulaon ang tax or ang VAT. Dulaon ang VAT, dulaon ang excise tax sang gasolina. Kay dako kuno ang madula sa gobyerno nga koleksyon. Oh? Pero ang ilang nga ginapaminsar, hindi kay amo na, kundi dako ang madula nga kalawaton sang mga buaya sa gobyerno ng mga yudi patula ka mo. Amo na yung matutuod nga rason. Hindi kay dako madula nga kwarta sa kaban sa gobyerno, dako nga madula nga koleksyon sa gobyerno. Oh, dako madula man. Dako na to na madula nga kalawaton nyo. Laksang ilik nyo. Oh? Tuduhan nyo nga tuduhan nga halaka, baliswa kag baliskad kag halakuot nga kuot ang bulsa sa mga pinga sa mga pumuluyong pigado. Pagkatapos kamo inyo igapanamit nga nagapanamit sang padamo nga padamo sang kwarta nyo nga mga bilik sang ilik nyo. Oh, ang ambal ni Congressman Livestene nga sila niya. Oh, sila niya. Oh, hindi niyo pagdulaon ang VAT, hindi niyo pagdulaon ang excise tax. Ya? Kung gusto niyo sila niya nga makabenepisyo ang tanan-tanan nga mga pumuloyo sa bilog na Pilipinas, oh, hindi lang ang pila ka nahot nga ginahatagan ninyo sang ayuda, amo na pirming masami kag diskarte sang aton nga gobyerno. Mahatag lang ayuda. Padayunon ang four piece, oh, mahatag ayuda. Kag kun ano padira, amuna na pirmi ang ilang ginahambal kag ginahatag sa mga pumuli, pero hindi tanan matuptupan. Bo chilingon, pinili lang ang mga tawo ang ginahatagan sina. Ang iba niya nagaantos man yapon kay hindi katilaw. Labi kag labaw sa tanan. Ang paghinatagay nga ini, no? Palapit lang sa luwag. Hindi bla? Tiang ambal ni Congressman Leveste, amo man isa mga ka-K5 ang isa sa mga punto ni P, ni former PACC chairman bla nga si inang Greco Bilhica, dumduman nyo. Si Greco Bilhica kag amo ining si Congressman Leveste daw pulo pareho sang pananawan nga kung gusto sang gobyerno nga buligan sang insakto ang aton nga mga pumuluyo, mga ka-K5, kakasanyo ang VAT. Kay pagwas nga makakas ang VAT, mga ka-K5, value added tax, sigurado nga tanan-tanan nga mga pumuluyo halin sa gamay pinakapigado pakanto sa pinakamataas ah, nga level sang pangabuhi lunsay tanan makabinipisyo kay 500. Debla? Amo na ang gusto ni Congressman Leveste kung gusto nyo sang matutuod nga pagbulig sa aton nga mga pumuluyo. Kakasa ang excise tax sa kwan sa gasolina, kakasa ang VAT or value added tax sa tanan nga mga balaklon, sa tanan nga mga nga mga pumuluyo. Sigurado matuod-tuod ini nga pagbulig. Amo man na ang ginapakig-away subong, no? Ni inang former PACC chairman Greco Bilhica, subong siyang chairman sang PDDS o kun ining partidong or federalismo, no? PDDS, federalismo ng dugong dakilang samahan. Siya na subong ang chairman. Amo na ang iya nga ginaplastar sa sining iya nga sa iya sining agenda, mga ka-K5, no? That's why nga kung gusto ninyo ang matuod-tuod, mga ka-K5, nga pagkwan, nga pagbulig sa mga pumuluyo kagkakason ang ginapasan sa aton nga mga pumuluyo sa matag adlaw-adlaw nga tanan nga kapigaduhon, amo lang ni duwangi muon, mga ka-K5, no? Dulaan yung excise tax sa ato sining nga petroleum products, which is once nga ang gasolina o kung gatong ang magsaka, tanan saka na yun. Pero kung manubo ang paggamit natin o kung pagbakal natin sa presyo sa mga petroleum products, ang mga aton nga mga produkto, maganubo man ang presyo. No? Plus nga dulaon ang VAT o kung value added tax, mga ka-K5, tanan-tanan makabinipisyo. Di ba? Ang aton subong ginahimo, amo na sang ginatawag naton nga band-aid solusyon sa problema naton sa kapigaduhon. Ang ginahimo sang gobyerno ta is band-aid solusyon. Bot silingon, kung may pilas ka, buta nga lang band-aid la, para nga hindi lang magsakit, no? Pero wala ginabulong. Oh, dapat mga ka-K5 ang long-term solusyon. Ano ang long-term solusyon? Isa na dire ang ginapakigbato ta. Nga kakason ang excise tax sa ato sila nga mga petroleum products. Kag dulaon ang VAT. I-flat nyo na lang. Oh? Para nga mga ka-K5 sa pagkamatuod lang, bisan gamay aton koleksyon sa tax, bisan gamay ang aton koleksyon sa value added tax, bisan wala ni, bisan flat lang ang koleksyon nga ginahimo dire. Kung hindi lang mangawat ang mga kawatan sa kabansang gobyerno, ihamak nga mas manggaranon kita sa iban nga lugar katulad sa Singapore. Okay, 500 man nga ah. bastante kita diri sa aton nga mga natural resources. Bastante kita diri. Ang Singapore yung mga kaki-5 o ay tuya dagat. Ang Singapore tuya o ay tuya bukid. Ang Singapore wala tuya isdaan, wala tuya ano. Diri sa aton kumplito, tadi may isdaan ta, may uma kita, may agricultural land kita, may minahan kita. Ah? May minahan kita. Kumplito kita diya. Pero nga ang wala gasinsong Pilipinas. Aw? Kay ang nagapulong ko sa Pilipinas, puro tanan mga buaya kag mga bakunawa. O hindi ba? Puro bakunawa kag buaya. Ang mga tao diri sa Pilipinas, labi na mga lideres naton. Amo na sang rason kung nga nga waay kita, mga kaki-5 nag-aasinso. Kag wala nagabanggaranon, lumos-lumos sa utang ang aton nga gobyerno, bangon sining pagkakawatan sang mga tao nga ara sa politika o kun sang mga lideres naton, mga kaki-5. Struyan tara iban nga mga balita kay impormasyon. Mga issues nga pagatalakay naton diri sa ato sining pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ang inabatan ng builog na inadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the super food the supplement nga ginhimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue, mga kaki-5. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sa atong ilawas into monoglycerides kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga hali sa D3 Bio nga consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Kinapanami man sang D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton ilawas which is isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa lawas ukon sa sobra nga bleeding naton kun ukon pagdugo kun na dengue kana wala labot sinagi na panami man sang D3 Bio absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agod malikaw ang lawas naton sa bleeding kun impiktar kana sang dengue, mga kakefay. Ano pang ginahulat ninyo? Inom na kita sang D3 Bio na superfood supplement para lang kita sa dengue, mga kakefay, kag iban pa nga mga balatian kag komplikasyon. Kung gusto kang mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 8:50.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Dry eye? Pirmig ang katol? Imo mata? Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio.
6: Yo, my D3.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na.
7: Mag DTX 500.
8: May powerful compounds.
7: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500.
7: Garantisado.
8: Epektibo.
7: Ara mismo.
8: TDX 500.
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Sporbiotics nga ginupdan sang prebiotic nagapabastog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
17: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman
6: for Man. Ako si Ere.
22: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
23: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
25: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Gapamati kita ko sa K5 News FM kay nanami anak ko magpamati sa mga istorya sa pages of love kay madamo gid ako matun-an sa pagigugma kag sa kabuhi. Ako si Lorna sang Miag-aw, tunay naka K5.
25: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: K5. K5 News FM. K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
0: K5 Nightwatch, June Alojado, Capulo. K5 Nightwatch.
3: Kabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pag-pangaragad. Oras sa aton karon, nakalabor kita sa 58 minutos na kaligad sa alas 8. O shoutout tanay sa aton nga mga followers nga nagalantaw diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag subuman sa ato sini nga mga followers sa June Kapulot News Live no kay naka cross post ini mga ka K5 sa aton sini nga sa aton sini nga Facebook page ang June Kapulot News Live mga ka K5 no. So aber unahon aton ang kwan ang aton nga June Kapulot News Live nga Facebook page mga ka K5 no. Sakay Alpha, niya wala lang biya ay bisan ano kadugay, nati lang sa K5 Nightwatch with John Kapulot. Ayos Sakay Kamix vlog niya mayad nga gabi K5 John, kay JC Lilibetroma, good evening Sir John. God bless always K5 News FM kag sa tanan. Thank you. Sakay Verna Salvilla, good evening man, shout out. Kay J&J, ay di John paliog lang ako tamyo sa kay nanay ko Lorley. Taga-takas na kag sa Gardusi family. Thank you and good evening. Kay Jenny Halyorina, silinya paano pa na madula, silinya idol. Kay Subong diri sa Middle East. As long nga nagabumbahan na diri ang mga petroleum gataas na ang price. Dugangan ka Iran nga utok hangin gusto ya tanan nga involved sa tanan involved sa giyera nila makaluluoy ang mga isang kahig isang tuka kag dugangan pa ka gobyerno nga nagapungko laban pa ang kawatan kun sa bagay indi na ta magtingala kay SK Palangani tandog tandos na mga wat kasulumpaan ang ini nga administrasyon Subong. Oo, tayo kita nyo. Mga kuan na to ni, mga followers nga nagalantaw diri sa aton, no? Kag mga masugid na to nga mga sumulunod nga ara sa karon sa abroad. Jenny Halyorina, ara na sa Subong sa may Lebanon. Kaya Emilin na dumadaog, Karel, shout out man, kaya Jezreel Masyon, hadlok sila nga madulaan koleksyon pero madula naman tanan-tanan halos kay ginatukob na kabuaya nga nakabarong mga lilin mo grabe pangakig. Kini Halyorina siya hindi sila gusto dulaon ang VAT kag taxes kay wala sila kawaton kon madula ina. Bernal Salvilla, siya niya matapos term ni Bangag, bilyonaryo si Recto. Stephen Pompirada Silia, gani Idol John, siya niya to. Kay Albert Palomo, wala na sila na hadlok mga wat. Kay Bangag, biang gobyerno taang gobermenta idol. Suyo pamor, sang kaban, sang bayan. Jenny Halyorina niya, ano abi, ang hari-hari kapungko o king of kawatan. Mike Cordoba niya, John, Idol John, mahulat lang kita nga ang mga buaya mag-ilinaway kay ang dambuhalang buaya nga si Martin malapit na magkumpuso kag magkanta na siya. Ano nagpahimunong, sumunod naghipos. Basi tinawgal kay Kinambalan nga hipos na da. Kay si Saldi ko, sila niya, why man to ginpabalik di ato na to. Ginpapalagyo to na lang liwato. Ha? Si Verna Salvilla, sila niya kasabtanay, sila niya mga kawatano. Puro pamilya kag puro kawatan. Sa kay Jemmy Loxin, good evening man. Renato Bendita, good evening. John Capulot, yan si Recto, ang tanan-tanan nga Balasulon. Aba, nabasa ko na ni. Julio Sancho Abilar de Medina, niya Idol John Capulot, di baling baliw, ah, wag lang kawatan. Pera ng perang taong bayan. Ang pera ng taong bayan. Ah, siling ni, kung ano ginan, ni Libeste. Teresa Gipo, good evening man, sa kaya Albert Palomo. Shout out sa kay Marinette Manikan, kag sa kay Archie Uwit, kaming gabi kay Richie Magos, kay Jesse, good evening man, kay Bongs, good evening man, kay Florinda Cadavero, Stanley Valiente, shout out man, kay Grace Ko, kasi kay nung Art Ko, kaming gabi man, kay Kapitan, former Barangay Captain Jimmy Luxin sang Barangay Takas, good evening. Kay Mimla Mimya Lumibaw, shout out to WGC na CJ Dakyanan, Ramon Carbonilla. Mayang gabi Idol John Capulot, shout out da sa ex sa Carbonilla family, kag sa dra sa may kadagmayan Norte Santa Barbara. Kay Shientan Silia, shout out man Florenda Cadavero, shout out Rampang Rampark Mendoza. Shout out man sa kay Sweet Cell Duterte. Adira sa may din sila man Singapore, Hong Kong. Do Hong Kong bla mo no. Sweet Cell Duterte, good evening. And sa kay Rhea Solidarios, ang tanong sila niya John, niya Sir John, bakit may truck ban diyan sa uhong-uhong? Adlok sila guro ba si kun madalasa ng mga uhong bla di kanugon. Bakit na explanation sa taga DPWH nga may truck ban na da? Hindi pwede sa kang truck na. Diba si Kun malusod eh. Basi Kun may ara na sa ginatawag ba lang inang weight kwan. Ang kabugaton bla no. May ara sa nga kwan. Nga hangganan bla. Nga dra lang asta ang kabugaton. Hindi pwede maka kwan, makasaka ang tamaan kabukat ng mga truck eh. Ang muna gurong rason kung nga hindi na pagpasakaon da. Pero kung parte sa bugat ang ginaistoryahan, tinga nga pati mga motor kag tricycle, hindi kaagi. Ay magaan mo na ng mga motor da. O hindi bla? Oh sige lang. I-explicar na kuno sa taga-TMTRO kung anong rason. Check na natin report information na gika na kay KK5 Kim Caluyo sa mga follow-up report angot sang the Frank Royce Barbasa case. Latest development sa kaso ni Frank Royce Barbasa, mga KK5 nga nabasapuan nga sunog ang lawas dira sa may barangay Ungka 1 sa Green Meadows Subdivision, barangay Ungka, Banwa sang Pavia. Anong latest development, anong latest report? Kita kay KK5 Kim Caluyo.
1: KK5 News FM, Pampion Report.
3: KK5 Kim, go ahead.
2: K5 John, may na-recover din to, no? Subong din lamang adlaw nga sunog na lang nga ulo-ulo sang lighter ka K5 John dito sa may area no konsirin niya na sa puan no ang ning sunog na bangkay nga ti ano based sa confirmation from the family kag sa second autopsy or sorry autopsy conducted by Dr. Owen Libakin amo no si Frank Royce Barbasa no nga sa puan sang kaagahon April 29 gara sa barangay Ungka 1 pavia Iloilo. Accordingly, nagpangusisa kita kayo dito sa may area ka K5 John, no? Sa diin, makatilingalaman on their end kasi since nga pito na yung adlaw or halos isa na yung semana konseriin, no? Na sapuan atong bangkay. Kag ang porsyon, konseriin na kitaan niya lang ang tawag na, no? Ang gining ang ulo-ulo niya sa lighter kasi 5 John ara siya sa portion balang mahawan man kag malapit niya sa bangkay kung sariin siya yan na sa 1 kasi 5 John so ang palamang katano na to na wala niya nakita last time no sa scene of the crime operatives o kung anong kasada ulihi lang na may nagbutang sa silang area kasi 5 John kay base diri sa pila ka mga pumuluyo nga nagatiner na no outside the subdivision o kundra sa piyak sang pader nga ti sila yan mismo wala naman sila ganit daga kulukad to dira sa area considering nga ti nahadlok na bala sila after or right after nga may nasa puandra nga sunog na bangkay aga K5 John tikay na ginlabot na to no ang Pavia Municipal Police Station dira kay Police Captain Presito kun anong mangintlasada bala kun tani no regarding diriya sa ining tawag na sa ining na-recover nga mga nga parts sa lighter kasi pa John kaya bala niya kita kay Pavia John nga hindi siya kuno ano magpa-interview kaya bala ano kuno ng significance kung magpa-interview siya parte sa na-recover nga mga lighter kay Pavia John
3: ang ulo sang lighter
2: nga sunog. Ang stainless na siya bala.
3: O ganing ulo yan, no? But chilingon nga ang ulo yan, among na-recover, ting lawas siya na plastic na mong kun ordinaryo nga klase sang lighter. Mm. Ang pinaka-ordinaryo nga klase sang lighter, among ng plastic ang iyang lawas, pero ang ulo yan sina...
2: Ang lain-lain color na sa blang
3: pagpulo. Ang ulo yan sina stainless, no? So, sang ginhiwat ang pag... ang pag-imbestigar sang suko, ginbutangan man na dira sang police lines, hindi ba?
2: Yes.
3: Tapos, sang ginahiwat nila ang investigasyon, wala nila makita ining pulo or ulo sang lighter ng ini?
2: Wala, K5 John. Subong lang ganyan daw.
3: Paano na-recover? Sino nagka-recover sina? O nakakita
2: may
3: sina?
2: May nakakita dito sa area, K5 John. Kinagin lamang no, sang... atawag na no basta subong sa ngadlaw ka K5 John base man dito sa information dito sa area ang mga nakasaboy bra no kon nakatulotika-tika dito sa may area ka K5 John actually prior subong ngadlaw no nakakapila naman kita ka beses nga nagpadulong dito sa amo nga area and wala man kita last time no sa may mga naspatan bala o kon nakitaan nga mo na no apart sa lighter dito no malapit
3: kabalo ka K5 Kim mo niyo kabalo ka K5 Kim samtang ginahimo ang investigasyon dapat ang inang lugar nga inidra nakapreserbar dapat gin preserve ina sang aton nga pulis nga samtang sige pang investigasyon kag wala pa matapos ang investigasyon dapat ang lugar i-preserbar nga indi gid anay pagpasudlan sang iban nga mga tawo kaysa nakita naton nga siot ang lugar indi bla siot ang lugar
2: yes
3: pero sang ulihin may nagpanghawan may pinangpunsok na gani to nga mga tanong nga mga hilamon ang mga hilamon to pinanghawanan to amo tong rason nga may nakita nga ulo sang ining lighter so karon buchiningon na kwan na na contaminated na ang ining lugar oh so kun may ara nga nakita nga ulo sang lighter wala nagakahulugan no nga isa pa na sang gamiton nga ebidensya kay na-contaminate na gani sa malipot nga sugilanon nga hindi mo masiguro nga base kung may nagbutang na lighter kung may nagbutang na karong lighter para ano para gamiton na maliwat ini nga ebidensya kagambalon nga tutuod gid man nga na siya ang nagasindot sa kaglingon. Yado mo na punto da nga pagwaon sang sining nakita ang ining ulo sang lighter nga ini. Okay, five Kim.
2: Amo man gani ka K5 John no tika pala magwatanon nga tikon for example no bala na ton mauti gid na or mausisa gid na iya ang scene of the crime operative sa K5 John it takes them hours before ya maghalin sa may area or sa scene ka K5 John ati tawag na ati sinimana or simana pa antes ya nakitaan ang iniyang parts ng lighter ka K5 John.
3: Mm, okay. So, sa mga muna yung mga bagay, ti, kung, ti, ano, ano ang kwan, ano ang significant siya sinabi man, isa mala na gusto pagbaunda, nga ti, may kwan nga siya ang nag, may lighter sa butsiling, kung siya ang nagsindot, or pwede man, nga mo itong igamit sa pagsindot si iya hindi ba? Duwal na kabutang, pwede man na nga, gingamit ang lighter para sa pagsindot si iya, or siya ang nagsindot siya kung lingon. Amo man gapon na, oh, hindi man na significant gid nga isa ka isa sa mga gamiton nga ebidensya pagid nga parte dira ang importante diri subong kag pinaka importante gid amo ang his ano ganina
2: histopathology
3: amo nang importanteng resulta yada kay dira naton madeterminar na kun bala ining biktima nga si Frank Royce Barbasa buhi pa antes ginsunog or patay na nga daan kag ginsunog lang. K5 Kim.
2: Yes, ka K5 June. No? Ti, actually, medyo madugay-dugay pa based man diri kay Doc Owen Libakin, which is amo ni siyang nagpatigayon sang, or nag-conduct no, sang re-autopsy antes yang ama makuha no ang resulta for this procedure no kon ining histopathology which is ginatawag man no nga ining microscopic examination ka K5 John tiragi no sa pag maidid yang pag-usisa sa mga unod kag tissue ka K5 John gamit ya ang microscope no subong actually medyo conflict sa sides ang both side bala sa tawag na no sa magerikana ni Frank ka K5 John kasi since nga ang iyaya sa sides ang Iloya na baton na nila o kung hindi na nila balaluyag pa yung padalman ang ining at ining natabo sa ilaya nga o sa iyaya nga bata no pero sa side naman niya sang amay ka K5 John sila niya ang nag-request no sang parallel investigation sang re-autopsy sa bangkay ka K5 John.
3: Okay. So ano karon ang first move sang NBI kay man tida nag-request ang pamilya nga intrahan ini sang National Bureau of Investigation may mga ara na kita nga initial nga ginhimo ang nga tikang ang National Bureau of Investigation K5 Bakem.
2: Actually no mahimo sila ni Anay sang investigation team K5 John para no nga magtutok sa sining parallel investigation since yang nag-request no o kun nakahatag ya nakapadala na sang formal request ang pamilya no ni Frank Royce didto ya sa ilang opisina received kahapon kahapon no ka K5 John May 4 no according man diri kay Attorney Jeremiah Sargado ang Regional Director ng sa National Bureau of Investigation nga ti i-convene niya anay or matukod sila anay, may establish sila anay, ma-form sa ining investigation team nga amo na nang ma-discuss pala. Once nga ma-convene na or mayara na sa ating, dala pa nila i-discuss kung anong plano or ano ang manging tawag na no, proseso sa ilayang investigation no sa sining incident or sa ining kaso no ni Frank Royce Barbasa pero isa lang diri ang din pasiguro no ni Director Sargado nga ti himuon nila ang ilayang ikasangkol no kon ikasarang agod yang mahatagan sang kasaragan kon may mga palamang kutanon pa as of this time diri ang pamilya agod kon mahibaluan kon ano gid man balaya ang natabo kon self-harm, self-inflicted ni o kon kung mayara gid man niya sang natabo nga krimen kaki 5 June no dito ya sa may sulod sang subdivision sa barangay Ungka 1 Pavia Iloilo kay 5 June. Kaya actually ang nag-request ni no for parallel investigation si Mandarino sa received copy sang or sa napahatag nga kakopya sa NBA Region 6 amuno ang amay ni Frank kagang iya sining lolo sa side man niya sa ang iya nga tatay kay Kifang John.
3: Okay. So hulaton tanay na daw binulan gali ni ma Kwan matapos ni kag magwang resulta sa histopathology nga ini.
2: Based sa initial info naton kay Kifang John no, mga around roughly 1 month.
3: Oh, grabe no. Ti may isa ka bulan pa hulaton tay no para malantaw na amo na ni isang pinakakatapusan naton nga hulaton no. Magluwas gid lang ati. Kon magsugod naman niya sang parallel investigation ng taga National Bureau of Investigation, ang importante nga makuha na nato ang resulta parte sini sa histopathology nga pagahiwaton sa nga to sining medical legal officer ilabi na gid ni Dr. Owen Libakin no. Kaya amo ni siya makadeterminar kon ano gid ang matutuod kag kon ano gid ang kabangdan sang kamatayon sining biktima nga si Frank Royce Barbasa. Kay Five Kim, kay hindi ni mangin hindi ni siya mangin ginatawag naton nga conclusive no nga kung ano na to ang gina daw dra na bi ang aton nga mga pulis ya mga ka K5 daw kuan na sila mong okay na sila kag daw sitol na sila sa kaso nga siya ang naghimo sa pagdula sa iya kagalingon o sa iya nga kabuhi no ining biktima si tol na yang aton nga pulis daw dra na ya ang diretso sang imbestigasyon sa aton nga pulis pero ang pamilya galing hindi gidya abi pa magtawhay blay do hindi pa maglinong kag hindi pa gidya ang sa Iloilo nga party daw okay okay nagawa pero ting sa amay hindi pa gidya mag nila mabaton so kinahanglan nun nga mabal-an gid ang kamatuoran para nga at least once and for all mangin matawhay kag mangin klaro no sa pamilya sang biktima kun ano ang kamatuoran ti kun siya mismo kag kun mabal-an nga siya gid man matuod ang naghimo sina ti ano pa himuon ta undi batunon na lang pero kun may third party o kun may ginatawag naton nga power foul play buot silingon, kinahanglanon, gid nga pangitaan sang hustisya ang kamatayon sang biktima kay Five Kim.
2: Amo gid, no? Kaya actually, tiila ni, no? Bilang intindihan man na ito na, no? Kasi syempre, hindi na sila mahimos, tugtog nga damo, pabala sa mga unanswered nga mga palamang putanon kay Five John, just like for example, no? Sa mga circumstance, hatiliin na itong isaya ka cellphone, no? Ngayon iPhone niya nga unit kay Five John, ang SIM card, diin na nagkadto, ang mga bag kay Five John, accordingly, dira na sulod ang gasolina, ang iyang tumbler kay Five John, which we believe, no? Madugay-dugaya antes matunaw. Kung for example, ara sa iya ka kay Five John during that time, nga kung ang istorya na di, nga ti siya ang nag-sunog mismo sa iyang alawas ka kay Five John. Sa bahay niyan man niya, sa Pavia Municipal Police Station, na nakahambal man rin, no? Si Police Captain Presquito, na on their end, ti hindi pa... case closed, no? Since nga actually, although nga gin-claim naman sa pamilya ang ining bangkay, gahulat pa man sila gyapon, no? Sa ang resulta sa DNA test sa K5 John.
3: Okay. So, dra ang tanay guro asta eh, no? Mintras nga hindi pa magwa ang matutuod yung resulta sa histopathology test nga eh, nga pag-perform, no? Iga-perform ni Dr. Owen Libakin no para nga dra matiterminar ang tanan-tanan but anyway ka kuan gimana abi mong amakon muna ang kundi may nakita nga si katapusan ni ini naman nga latest ni development may nakita nga sunog nga ulo sang lighter kasi dugay black kita tara naman ang suludlan sa gasolina nga ra naman dang ang suludlan sa gasolina kagara naman blang bagla oh K5 Kim Oy, ni Black.
2: Amo na gani ka K5 John since kati ang actually nakitaan ta to sa area nga compare na to no sa mga nagliligad na to nga mga inadlaw nga pag-usoy dira ti tawag na no mas mahawan-hawan nga gidya subong kakipag John atong area kagin pa mangkot man aton didto sa may mga pumuluyo kun prior bala sa may nasapuan nga sunog nga bangkay kun anong plastada na dira accordingly kun anong sitwasyon dira sa kilid ya nga damo dira sa mga matag-as nga mga dahon-dahon dira kakipag John amo man sa una dira ang itsura dira sang inang person kun sirina sa puan ang inang bangkay no kasi ilaga nito yang Manila dukang ngay bala nga ginhawanan
3: at ipagjon ginhawanan na gani pwerte nga ni katawhay pwede na gani mahampangan basketball ay gintawhay pwerte na yung kahawan-hawan sa buot silingon nga ginhawanan na pagkatapos paghawan may nakita din nga ulo-ulo sang lighter tiga pamangkot gani dring isa si Shamera Feganaka Gumban hambalya siya makita panayhan ang fingerprint sa ulo-ulo sang lighter. Basi ko may nag-uyat, basi may naghikap naman tong mga tao nga nagkadto to kag nagkontaminar man sang ulo na sang ulo-ulo na sang lighter. Makita ang pamangkot ni Kwan ni Shamera Feganaka Gumban. Siya, ang ulo-ulo sang lighter nga nakita, makita payhan ina dira ang fingerprint kun may ara gid man, no? Amo na pamangkot, so dapat ipamangkot na siguro sa kay Dr. Owen Libakin. O hindi gani, sa aton nga mga kapulisan, sino mga experts na dira eh? Oh, K5 Kim?
2: Yes, K5 John. No? Kaga kuwaan na ton man sa pathag ng abogado kung anong plastada na dira, considering bala nga contaminated na dira ang scene atawag na, no? Before ya, ma-recover, no? Ang ining portion or part sang lighter ka K5 John. Kaya may mga legal terms pag yun na dira or legal processes ka K5 John. Bantayan ang dugang mga updates dira sa K5 News FM Iloilo. O
3: okay.
2: Sa patrol, K5 Jason Talaro. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
28: K5 News FM. Kampiyon Report.
3: Shoutout kay JC James Garbillies, may gabi dira, no? Kay Inang Marborka, kay Arman Baku Guay, kay Kamigs Vlog, kay Bene Hermano, upgrade na ta, hindi lang buaya ta, Komodo Dragon, nagit kitaya sa Pilipinas, K5 Jack. Komodo Dragon, ba, pwerte na palumo yun? Ang Komodo Dragon, pwerte na maglumoy, ha? Ah? Sa kaya Night Striker Castellano, shout out man Eco Mon Medrosilio, shout out man kay Blair Matoliano, kag sa kay Henry L. Toledo Jr. Yan chakto kagid niya niya idol Bilay Sing Ilik. Okay, Ruben Brillante, shout out man Rose Marie Agramon, Agosto 5, shout out man from Kuwait, and Chris Bandula, shout out man. And kay Bene Hermano. Mga KK5, huwag kita chimpudri sa ito. Sini nga pag-pangalaga, no? No? May pahibalo, galihanay sa inyo, tanan-tanan, sa mga taga Quinto Distrito, mga taga Fifth District, bla. May mas ginpalapit na sa inyo, dira ni Dr. Ramil Oy, ang iyang mga produkto, no? Ang tanan ng mga produkto sa klinika, di Alternativo Medicine and Wellness Center. Bantayin ninyo ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated sa may Banwa sang Sara, no, sa Sara Branch. Kilit-anay kita sa Mayo 18, 2026. Lunes inang adlaw, alas 10 ang aga sa may RGM Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit lang na sa Sara Public Market. Kita ay tada! Pay ako makadto magkuda si iyo ha! Balaan ko! Nga gusto nyo na makita si John Kapulot na sa mga taga-Sara? O, te abe, amo na ni Subong. O, gusto nyo kumakita? Gusto ka mo makapapicture sa akon? Sa mga taga-Sara? Da, see you on May 18, Mayo 18, Lunes. Sa sunod nga simana, sa sunod pagid nga simana. Kita ay kita dira, kita kits. Plastar ka mo Mayo kay mapagwapo ko, kay parang nga makapapicture, tada. Sa mga taga-Sara. Ayos! Lapit lang na sa may Sara Public Terminal. Ah, mga ka-K5, ining kuano, ining Sarah Brandt sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated. Yara sang grand opening, discounts, exciting freebies, and madamo pa nga mga sorpresa. Isa sa mga sorpresa nyo, makapapicture ka mo, no? Sa kay John Capulot. Ah, ayos! Oh, save the date kita kids, Mayo 18, mga ka-K5, mga ka-klinika. Ah, mga ka-K5, no? So, wala kita chimpo, dito sa ato siling pagpangalagad. Standby na sa aton nga mga pinalangga, nga mga tagpanamati sa ato mga kauturan. Before we end, ang mga balita, yun ang batalang buhilog man ginadulong sa inyo sa kaluwasang klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Tag Subuman, extend for supplement for men para sa mga lalaki nga nagamat-amat na luya ang lawas. Kag nagahina mga ka-K5 ang performance sa kay misis. Para magbalik ang aton nga kapag gross, yari gamit sang extend for supplement for men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiroy. Kuita chimpo di sa ato siling pagpangalagad sa nga sa bilong apwarsa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5, John Aluado Capulot para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa

0: K5 News FM.
1: Number one means you're always on top. Your number one radio.
2: K5 News FM.
3: Campeón.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
8: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
9: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sa ang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
10: DTX 500!
11: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
11: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
10: gito. DTX 500!
6: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500!
6: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
10: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
10: ang nagatilo sang imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
10: Happy kanunay.
6: DTX 500.
10: Masaligat.
6: Epektibo.
10: DTX 500.
8: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
9: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang palit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
8: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
9: Hindi lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
8: Oy,
9: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
8: Baom nang budlay?
9: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
10: DTX 500! Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
10: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
6: garantisado.
10: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
6: ikaw ba na
10: ang may diabetes?
6: DTX 500
10: ang DTX 500
6: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
6: kag kontrolar
10: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
10: masalika
6: epektibo.
10: DTX 500
8: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
9: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amo ni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
10: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
10: Masami nagkapangihi.
2: Masami inauhan.
10: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
2: Garantisado.
10: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: I Care Gold.
13: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

100, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
6: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamatigid ako sa K5 News FM kay una gid sila sa mga balita. So, kag ila programa, makalilingaw gid, especially ang kay Maninay Mani nga Secret Memories kay mahatagan gid kang leksyon ang mga tagpalamati. Ako, Selena, sa Tigbawan, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
9: K5 News FM.
10: Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo.
11: K5 News FM. Yeah!

0: Kifay!
1: Bardagulan sa Kifay!
2: Bardagulan sa Kifay!
3: Bardagulan now! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
3: Yeah, yeah, yeah!
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa Kifay!
0: Bardagulan sa Kifay!
4: Bardagulan sa Kifay! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na! Maxi na dieta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ko, no, may iban ka man gali!
3: Hala ka pa mantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Te, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan, to the max! Sa 88.7,
8: K5
5: News FM!
9: Bardagulan sa
10: K5! It's time to roy! Higa ka dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan sa

0: You're looking into your favorite radio stations, the number one, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maayad-ayad na gabi sa inyo tanan-tana. Bao Tuesday edition nato na May 5, 2026. Bao dugay-dugay. June na, may klase na. I-pray talaga nga wala bagyo nga maabot ah. Ha? Kahit siyempre yung balay nato na yubayub lang, diba si Blacon pali doon sang hangin. Makaabot sa Sandunisyo ang aton atop mabudlay. Boss, mga ka-K5, may guest naman si Matt Chocolate, ha? Isa naman siya ka-vlogger, pero gasay language lang siya. Wala ko kabalo, boss, kung paano ko sa interview hon. Kasi siyempre, nagasay language sa ka-K5 Andre. So, the koning a challenge kay Matt Chocolate, kasi gamuha mo na siya, hoti, wala ko kabalo kung paano ko na-i-explain, boss. Bala na si Batman, ha? Kabay pa nga ma-reach out ko siya, boss, kasi ang balya ka na, yaman, willing siya kano mag-guest. Sabay ko kabalo kung paano ko sa interview ho, no? Paano ko i-translate ang akong pamangkod sa tuno sang salbakuta. Well, sumong gabi mga ka-K5, share the live, share the live, share the live. Mayong gabi, may nag-monitor subong sa akon. Nga, hindi ko lang ako paghambal ba? Ginsend niya man sa iyang fanatics group. Mayong gabi sa inyo, dara. Hello, gali kay Sir Warren, kapamati. Sir Warren, ni-replyan, takadugay-dugay. Nakatutok naman si Sir Warren sa aton subong, ang aton kapinalanggang station manager. Mabuot. Kagmay disiplina. Grabe. Hello, magali kay Alpha Ren, kapamati subong sa aton. Nga nagatutok man sa K5 News FM everyday. Well, sa mga K5 naton. Diretso kita sa aton nga Bardagulan Real Talk. Greetings, gali. Wala pa gali. Okay, ginatamyaw naton si April. Ganagatutok subong sa aton sa K5 News FM. April, mayang gabi sa imo. Especially pagid kay Monmon. Ganagapamati subong sa aton program. Tawag na di ka mo ah. Kay Jennifer Villalobos, nga nagamamati man subong sa aton. Mayong gabi sa imo, Jen. Kay Nanay Lucing Alberta. Hindi ko makita ang inyong nga mga comments. Dalhin lang i-check ko bala, nai sa piya ko din nga monitor ah. Para makita ko mga comments ninyo. Hello, galik kay Ma'am Jing Escalada, nga nagamamati subong sa aton. Kay Agusto 5, mayong gabi sa imo, Agusto 5. Kay Treves Family. Treves Family, boss, makaupod natin sila. Maulo istorya kita din. Kung sino nagli mga vloggers, ha, na willing mag-guest rin sa K5 News FM, arat-arat na. Go-go na i-contact nyo si Matt Estrada. Alright, Ma'am Jane, kamusta? Kabay pa more blessings to come? Kabay pa mas madamo pagin magbakal doon sa imong at Changi? Raka mo bakal kay Ma'am Jane Changi, kiti barato. Kag hindi pudpod. Ang ila dulce, insakto ang pangtimpla. Nami ang ilang kalamay matamin. Hello, galing kay Hyacinth. Kinakatutok man subong sa aton. Kamusta, Sir Matt? Namiss ko ng lima. Oo. Nakamusta? Namiss mo na imo lima? Ipermi mo man nakita ang imo nga lima, plangga. Si Rafol. Nagpamati man subong sa aton. Si Miss Rafol. Good evening, Miss Rafol. How are you? Kaya kaingin? Kaya nagpamati man subong sa aton. Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Kay Vermil. Kaya nagatutok man subong sa aton. Vermil, mga gabi. Aray na. Makita ko ng inyong comment. Sige na, hindi. Si April Isabel Palalimpa. Kamusta, sir? Super miss ko ng lima. Mga Iconics PH. Si Michael, K5 shoutout nanda kay Francis Montenegro. Kag Michael Beso sang Barangay San Isidro Haro. Ang mga taga-Labitasan, dabala, permiss na nagpamati na kay Matso Kolig, mga taga-Labitasan. Ay, gabi sa inyo, datulo tambay-tambay gamay, ha? Kamagluto-utoy, kanlaw. Hello, magaling kay Sir Vermeel. Nakatutok. Diretso kita mga K5 sa atong Real Talk.
1: Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. sa'yo. Real Talk Time.

0: real talk naton sa mga gabi. Ano bala ang imo nga himuon kung bag-o mo lang na ibaluan nga sa sulod sang duwa ka tuig pakaisa mo gali ang imo ka relasyon. Ay grabe gali oh. Ano bala imuon mo kung bag-o mo lang na ibaluan nga sa sulod sang duwa ka tuig ha? Pakaisa mo gali ang imo ka relasyon. Bayaan mo bala siya. Nagkilalahay ka mo kati gindala mo sa inyong family reunion. Tapos pag-abot nag-ambal na yon ang imo nga tiya. Ay, kilalahay man ka mo gali isang kilalahay man ka mo gali ni Michelle. Gali pa rin tigle. Makasadya ni mga K5. Pwede ka mo rin katawangan. Itawagin yung mga rason. Sabat. Kung gusto niyo magsabat, tawagan mo sa 0966-243-2130 mga ka-K-Fan. Tawag na ka mo. Para sadya-sadya. Kay Daddy Jones, mayang gabi tuto. Oh, how are you? Huwag agad pakita-pakita sa ako nang bamo sa May My Workshop ka. Huwag agad di mo nag-workshop, no? Workshop ikaw, no? Para sadya. Hello, galing kay Daddy Jones. Kita na kita na, no? Hello, magaling kay Sir Donnie. Mayang gabi. Sir Donnie, mayang gabi sa imo. Kamusta pong huikubi sa imo mga salakyan? Ay, naku na gano'n. Nag-40 breast naman ko, sir. Ano plano ko makwaliwas ang espresso? Pila ganin mo down payment, sir, kapila ang bulan? Ito tali ko subong miser. Gusto ko mula makwa naman sa salakyan ng dula. Eh, normal. Ah, di ba? Hello, gali kay Chloe. Nagatuto ka man sa bong sa aton. Hello, gali kay Hans. Yan, nagpamati man sa bong sa aton. Tawag na din ka mo, mga K-K5. Ano bala ang himuon mo? Kung may baluan mo. Ha? Kung may baluan mo, eh. Para sa Diyos at Jagin, mga K-K5. Ano bala ang obrahon mo? Kung naibaluan mo sa sulod sang duwa katuig, baka isa mo gali ang karelasyon mo.
1: Lakalain.
0: Hello, gali kay Jonah Sapante. Barco watching here from Bacolod City. Nagapamati sila sa mong zaton. Nagatutok sila sa mong zaton. Madamang inga salamat sa inyo, mga suporta. Grabe, no? Kalaway, guru nga sa duwa ka tuig. Nabalaan mo gali nga, imo gali ka relasyon, baka isa mo? Timano ka, be? Mahipos ka na lang? Mudo ka sakit-sakit, manaiyam. Tamyaw ko man si Judel. Nga pa matimas sa mong saton si Judel. Mayang gabi si imo, Judel. How are you, Judel? Kag sa mga friends naton, diri sa may Lapus. Nagkamamati sila subong sa aton, mga taga-Lapus. How are you, mga taga-Lapus? Sa mga friends natin, mga taga-Lapus na. Ngayon, nagatutok permis sa K5 News FM. Hello, magali kay Joy Suarez. Ngayon, nagkamamati sa subong sa aton. Good evening, Joy. Wow. Grabe si Joy ba, nakatutok subong sa K5 News FM. And sa mga friends natin, confirm nga si Roy Roy Caslon na ba? Sino ni si Roy Roy? Hindi ko kilala kay Roy Roy. Kung kilala ko, guro si Roy Roy. Tamyabon ko siya. Machokolit. Cute-cute-cute imo tingong ara naman kita yan. Puro naman kita sa cute-cute ni. Nga mga itsura natin do pantalon gani. Hindi manami ko ng imo karelasyon ang imo nga pakaisa. Eh, pilakad lang magbata ka mo sungi. Ano naman? Muna, ha? Grabe man, iba? Delikado niya matsokolat ko ng imo nga parin, ang imo parinti. Amo imo karelasyon. Lakad lang. Kuging bata mo. Ay, ito, ha? Ay, takad kumaan dyan, ha? Grabe, gali ah. Hello, magaling sa kay Bernadette. Yan, nagkamamati man subong sa aton. Hello kay Rini Ben. Ang yung mamati, wala gani ma-chocolate ka. So kung nagapalanggaan, nahi malang ka mo sa miga mo o migo mo, iskan pa rin, timo na iya, damo na nagkakalatabo. Ay, ito, oh. Damo-damo na nagkakalatabo. Grabe, eh. Ayong gabi, ma-chocolate, tamyaw ko lang si Jessamy. May caller kita sa line number 2. Abi, i-check tabi kung sino nang katawag subong sa aton sa line number 2. Hello, mayong gabi. Dali lang, dali lang.
1: Hello, ma-chocolate, mayong gabi.
0: Ay, mayong gabi. Sino ni?
1: Si Vermeil, gali, ma-chocolate.
0: Ah, Vermeil. Ngalan pala. Verve na. Taga diin si Vermeil. Vermeil?
1: Taga. Oh. Yes, sir.
0: Oh, batian mo ko?
1: Yes, sir. Yes,
0: delay,
1: sir.
0: Delay ako sa imo, hindi.
1: Ga-delay gawa, sir. Okay, okay naman.
0: Oh, ga-delay. Oh. Delay ka mamati sa akon sa cellphone, hindi ka mamati da sa ano, sa radyo o sa live, ha? Taga yes, diin si Vermeil?
1: Taga dun Esteban Lapus.
0: Lapus diri, Lapus dito. First Lapus. Time ni Vermeil nagtawag diri sa akon. Yeah. Look at the first time ko nabatian ni mga tingog. Prepare me ka mga pamati kay mga chocolate.
1: Yes, ma chocolate every day, every wow. Night. Yung pamati ko
0: kasi mula. Mayo kay nag-addict ka sa akon, hindi ka lang mag-addict sa mga sabo, diri ka lang addict. May asawa na si Vermeil or single siya?
1: May ka-live-in. May ka-live-in.
0: Kumbaga, mahal ka nga live-in buhi sa sulod? Ano na bibot silingon sang live-in, man?
1: Gopdan na ikaw mo, sir. Gopdan na ikaw mo. Pero may duwa ka mo kabata. Pero hindi ka mo kasal.
0: Ah, hindi ka mo asal. Pero naasal na.
1: Yes. Super.
0: Paano mo siya ginasal? Ano ang gingamit mo sa iya?
1: Ang didusi.
0: Ang didusi nga ano?
1: Ang didusi nga galupok. Wala ba?
0: Okay. Sir, isa ka milk tea, Charlo. Okay. Pagkatapos, sang gintiro mo siya, ano hambal sang imo kalibin?
1: Agoy, manamit gali.
0: Why siya nagambal ka? Ano ni klase nga palupok? Mando ka dupol manihaw?
1: Pagbuno, gani, ma-chocolate.
0: Oh?
1: Did lumupok.
0: Ah, lumupok? Ay, di bala ang spaceship, ano gani na ang bomba, gani, dupol man?
1: Oo, pero sakit ang coverage sa paglupok.
0: Ah, bali
1: ito. Siyam kabulan ng antos.
0: Siyam kabulan ang antos kung maglupok ang COVID-19.
1: Yes.
0: Bo, grabe. Ti imagine mo na ha, pagpalupok mo, gipalupok mo gid imo, yahaw.
1: Ati, ano to na kay naguntay nang duwa ka tihil, nagturong ang mata. Ati, dito na.
0: Di pa matyagan ko, blado, gwardya ka gid bala. Di ka ka-duty, subo?
1: Bali, ma-chocolate, kwan gid ko, subong, instructor ko.
0: Ah, instructor isang ano?
1: Arnis.
0: Ay, kastiguha ko, blalangga.
1: Oh, ang magaling ma-chocolate, eh, tanda magbakol.
0: Oo. Mapabakol, gikita. Okay, pagbakol mo, din ka mo nagkilalahay sang imo nga ka-live-in.
1: Isuryahin mo ito ko.
0: Sige, isuryahin ko, be. Sige, isuryahin ko, be. Hello? Hello? Okay,
1: hello.
0: Okay.
1: Hello, Mas Chocolate.
0: Okay. Sige, istoryahi si Mas Chocolate sang inyo nga inagyan nga duha.
1: Bali Mas Chocolate sang una, sang before ko siya nakilala. Siyempre buhi ko ya.
0: tapos
1: nakilala ko siya sa studio niyo.
0: Ay, grabe, bungka.
1: Bali.
0: At tapos, sa diin nga studio na sa kilala mo.
1: Oo.
0: Sa kilala. Tapos?
1: Bali, ramp model yun siya sa MKF Production.
0: Wow, bungka.

0: Ginpangita mo man ang ginlocate mo man kundi inahamtang ang Quezon City.
1: Oo, sir. Bali, pagka next day dyan, sir, nakitanay kami, sir.
0: Sa di ka mo nakitanay? Oh, sa diyan ka mo nakitanay? Dali lagi. Kung may nagaburot, no? Kung may Andre, no, dali lagi. Check ko ba yung ang ano mo, ang signal mo, dali lagi. Hello, hello, hello. Okay na. Okay na, okay na. Alright, aran na. Okay. Pagkatapos, ano ang natabo dayon? Diin ka mo nagkitanay.
1: Bali nagkitanay kayo mas chocolate
0: sa diin. Ay, dumi nagawakal ka dyan. Sa Luhon, tabi ka K5 Anday sa isa kalinyabi. Kaya doon kasulod ang Piyaka Estasyon. Doon wala man sila ginaimbitar, pero nagkasulod ang ilang tingog sa aton nga live. Ara na, hello? Hello? Sa Piyak nga, ano, sir, ka Piyak nga line siguro. Dali lang yun mga ka-K5, ha? Kaya nagkasulod ang tingog sang iban. Oh, hello, mayang gabi. Hello?
1: Hello?
0: Ora na. Ah, bati Earth na, bati Earth na.
1: Oh, ma chocolate.
0: Oh, bati okay. Amo na ko. Todo na.
1: Okay na, okay. Okay.
0: Ah, sige go. Di ka mo nagkit anay nga duwa.
1: Bali na kita nay kami ma chocolate sa ginobrahan niya.
0: Mm-hmm. Tapos sa ano kamo dayon nga duwa.
1: Nag-istorya nay, tapos uh-huh. Singhagad ko sa kaon.
0: Oo. Oh.
1: Tapos, pagtapos na mong kaon, nagkananay na din.
0: Ah, nagkaon ka mo anay? Panayapon ka mo anay?
1: Oo.
0: Oo, di ka mo nangyapon?
1: Sa kwan, sa SM.
0: Wow!
1: Hindi ka pagambal ang kwan, ang restaurant.
0: Hindi lang pagambal ah. So, nagkaon ka mo dito sa SM. Diin ka mo dahil yung nagkanto after kaon.
1: Di busog na ma-chocolate, di na sa presado na katama.
0: Oh. Di tingin ka muna kadto after nyo kaon sa SM.
1: Nag-diretso kami dyan ma-chocolate sa balay.
0: Sa balay nyo?
1: Oo.
0: Di wala tao balay nyo, how?
1: Bali, ako isang time nga to, ako lang ang isa sa tao sa balay. Kay si father, kay si mother, nag-bakasyon.
0: Tsamba mo, gid, oh. Pagkatapos, tinambal mo sa babae, upod ka na lang sa ako. Nag-upod mo sa gulpe sa imo?
1: Oo, nag-agwa mo sa dante. Siyempre, hindi naman pag ibabugal mo chocolate, pero doon may tsura matagamay.
0: Aba! Okay, saan nag-upod sa imo sa inyo balay? Ano hamba niya dayon sa imo?
1: Ah, amo ni gali inyo balay?
0: O, tapos.
1: Kadako, gali, no?
0: O, tapos.
1: Isabat ko mo sa duma chocolate nga. Oo eh, dako, mangganyang akon.
0: Bo, grabe! Pagkatapos, ano dayon ang natabo?
1: Di siyempre, ma-chocolate.
0: Mm-hmm.
1: Isang pagamba ko to siya na tidako mo na akon.
0: Oo, oh, tapos?
1: Sinabat siya mako dyan ma-chocolate nga. Te, be, palang tawa ko, be.
0: Aba! Nagtinguha man sa.
1: Oo.
0: Nagtinguha man ang miga. Tapos, pagkatapos nga nagkananay na kamo, pagkatapos wala man sa nalumos?
1: Awan, tin medyo doon na kwan man ma-chocolate doon na
0: nakibot sa.
1: Nakibot man sa eh, pagkakibot niya.
0: Why sa gin trauma? Wala sa na trauma?
1: Medyo na trauma mang ma-chocolate.
0: Ay, grabe. O, oh, sige, para ba sa imo? Kung hinibaluan mong imo ang karelasyon, 2 years na pa rin, mo ba ya? Ano ba? O kung sigihon mo relasyon sa iya?
1: Kumpara sa akon na chocolate, kumabalaan ko ang akon na karelasyon for 2 years is akon parente or pakaisa.
0: Mm.
1: Siyempre, ma chocolate bilang respeto sa pamilya, let go ko gi siya ma chocolate.
0: Wow.
1: Para hindi mambala mag-glainay ang

0: sugod sa taga-pamilya naman ng isa kay isa.
1: Sige. O, tamyaw, ano isang imo nga mga friends sa mga gabi, ha?
0: Hindi na tamyaw, ginagali ang akon ng mga suod ng mga riders friends, especially kay Rex Pabiona, si Mr. Lungbam. Tapos si Aljun Takuban.
1: Sige. Salamat, salamat si Mo Vermeo. Babos mo sa K-Fed News FM, kampyon. Mga K-Fed, magabalik si Matt Chocolate. Ha, si Altea, kapamati, masubos yung nastorya mo, sir. But si Vermeo, man to kanong halal niya. 34 after 10 on your favorite radio stations, K-Fed News FM.
2: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina. Na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX-500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
9: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX-500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX-500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX-500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX-500.
8: Masaligan.
9: DTX-500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty
8: C.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
17: Aga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Kadaragsa nga punggot.
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit.
21: DTX Beauty Soap.
20: Dala o magputi.
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol.
21: DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang Extel!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend food supplement for men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men
27: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
27: para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
26: ang nagatilo sa imo atay.
27: Basta tilo nga tayo.
26: Happy kanunay.
27: DTX 500
26: masaliga
27: epic
26: timo.
27: DTX 500
29: D3 Bio.
30: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
33: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
33: Yung may D3.
32: Mga buti ka.
34: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
35: Nga pamati gid ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasik sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco sang Tagbakaro. Tunay naka K5.
34: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
36: Wow, my puso.
37: K5 News FM.
38: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
39: K5 News FM.
40: Partagulan.

0: You're lucky into your favorite radio stations, the number one K-5 News FM. Mga ka-K-5, mayat-ayat nga gabi, second part sa ating program sa buong. Kamusta? Sa mga nanay kag tatay naton ah, nga nagatutok sa buong. Mayat-ayat nga gabi sa inyo talang-tanan. Okay! It's Ed Sigan niya. Good evening. Matulog nga gapaangan. Anong gapaangan? Gapaangan. Happy birthday, gali kay Mimi. Mimi Myra Advincula sa Canada. Nakatutok man subong. Happy birthday. Grabe sa Johnny. Sa mga K5 nato na. Tuesday pa lang pero grabe na. Ma-enjoy kita subong nga. Well, subong gabi mga KK5. Nagainit nga nagainit ang isyo naton subong. Pertigid. Ano ba lang dapat naton nga imuon subong? Ang question ni Macho Kulit paton sa Real Talk subong nga gabi. Enjoy!
1: Tanong ko sa iyo. Real talk tayo.

0: Rjótok dæjó. O, dahil lagi na tamyaw tanay si Marjorie. Mga grabe. Enjoy, enjoy, Marjorie. Happy birthday kay Bazon. Grabe. Dumduman ko na isang una. Pag muni-muni ganyan.
1: Ah, ginapanawagan. Ah, ginapanawagan ko na Galicia nakakita asang wallet ni Romulo Agustin. Ah, paliyog, hindi na lang pagbalik kay Imo na lang na. Ah, ginapanawagan sa mata ni Tuto Jojo nga siya nagtaliwan. Hindi na lang kamo magkumpanyan kay ginubong niya lang iya ang lawas sa duta.
0: Bayang gabi! Kay Tufer! Yan ang gabang matiman subong sa aton. Tufer, good evening. Hello, magali kay El Kadanay. Yan ang gabang matiman subong sa aton. Good evening sa imo El Kadanay. Body fats, matcha kulit. Matcha kulit kung mag-gem ka siguro sa jagged. Oh, kay Giovanni! Pa-shout out sa Urban Cats. Nakatutok subong sa aton. Mayang gabi, damudamo. Nagali nag-ano sa aton, no? Nag-pamati. Urban Cats, good evening. Kay Sir Mark, good evening. Nakatutok man gyapon sa K5 News FM. Oh, good evening, gali kay Sir Mark. Mark Paul, Sir Mark Paul. Sang Urban Cats, good evening po sa iyo. Namis lang ang kunting na. Nakatutok gyapon sa K5 News FM Philippines. Ah, sa mga classmates naton da, kay Chin Chin, happy birthday kay Ma'am Mirasol. Ah, gawati sila sa mga Ma'am Mirasol. Tulintino. Ngayon nagpamati sa mga sa ating program. Abi mga kaki-5, tawagan din ka mo. Kay para mag-enjoy kita sa mga gabi. No, enjoy pa kita. Ah, nakatutok sumong sa aton, mga friends man. Ah, sang 88.7 K5 News FM Philippines. Ah, tamyaw ko man gali si Lodgine, si Ramon, ah, kag si Albert, nakatutok sa K5. Mayang gabi kay Christoph Davids, nga nagamamati man sumong sa aton. Good evening si Imo Christoph. Kag sa mga friends sang Ramon, Eluna. Ah, nagamati sila subong sa aton. Grabe ah. Nagatutok sila subong sa aton. Hello, gali kay Jongjong. Mayang gabi sa imo, Jongjong. How are you, Jongjong? Yan, nagamati man subong sa aton ha. Salamat, salamat gid sa inyo, tanan-tanan. Mga chocolate! Naga-enjoy gid kami subong sa imong program. Nami-nami gid. Bang salamat gid ha. Labay pa ako. Oh, man chakto na. May mga tao gid ya ma-chocolate kung kisa nga buligan mo. Wala na kadumdum sa imo. Oh, amo man nagyapon. Halin pa nasad to. Hindi na magbago. Dapat ko magbulig ka mo, hindi ka mo mag-expect nga balikan tinyo. Ha? Mabudlay, masakit lang sa inyo nga tagifasaan. Kung ano? Kung iambal lang sa inyo. Ngay pasulod yung man sa ulo nyo. Masa kung buligan ka mo gani, hindi ka mo mag-expect nga balikan man ka mo sa inyo ginbulig. O, di ba? Mahirapan ka lang yan. Masasakit yung tagipusuin mo. Ha? Mayong gabi sa mga friends naton nga nagatutok subong. Grabe. Nagatutok sila subong sa aton. Kay Indrico Ramos na nagamamati man subong. Hindi ka dyan nami machokolit kung ang imo nga karelasyon ang imo man nga pakaisa kalain ginaiya Dapat hibaloon mo gid. Ah, hibaloon yung gid kanu mga kakefan. Ayos ah. Hibaloon gid namon ah. Kaya tutuloy na nagamamati man subong sa aton si tutuloy. Eh, salamat kali ah sa nagatag sa amon kaginas ang ano tawag na gani man. Ginapakalbla namon sa ano? Kamonsel. Thank you so much ang kamonsel. Thank you gina. Namit ang kamonsel. Kamonsel nga namit. Hello, manggali kay Tunsil. Ay, grabe, ngalan mo lang nga Tunsil, imong ngalan. Why, ganyan ba dyan ngalan? Mga Tunsil, among imo. Iba, ganyan yung Tunsil, ginapabayaan na lang nakakala. Why? Imo, yung ginpapangalan mo yan sa bata mo, mga Tunsil. Like grabe, man. Kay Medina, machokolate ang muging ng ugali, isang tao yan. Basta may pagpalangga, ano man. Ang ginapamangkot ko din sa inyo kung ano bala ang himuon mo kung bago mo lang naibaluan nga sa sulod sa duwa ka tuig, pakaisa mo lang imo karelasyon. Lay na nga akong pamangkot, dahil mo yung sabat. Inom na lang ka mo sa DTX Coffee Mix. Para nga hindi ka mo maglipat. Parisa nyo sa DTX na 500. Kag my TC. Para nga hindi ka mo maglipat. Hindi ka kalipat, lipat ka mo tinyo. Ya. Si Jojo, gabamati man subong sa aton. Salamat, gid macho ko lang. Salamat, salamat man sa imo, iho. Si Wilbert Rosalinda, gapamati man sumong sa ato na. Salamat, Gert. Kay Tuto Jabin. Tuto Jabin, mayang gabi. Kag sa mga kilala nato na, nga nagtutok sumong sa K5, always ah, nga nagpamati sumong sa ato. Alright. 10:51 mga K5. Baka sadya lang sa aton subong istorya. Party naman sa ginatawag naton nga relasyon. Oh, kung may karelasyon ka mo dira, naparinti nyo. Ano bala ang himuon nyo? Pero damo di reaction subong basahon ko lang anay before tamagyan na. Ang from 3744, Machokolit, wala man na malain kung kapalangga anay ka mo da. Ang malain malang Machokolit, kung ang ginapalangga mo, wala nagapalangga sa imo. Correct. From 225, anon mo labi Machokolit, kiti naluyagan yung isa kag isa. Hindi mo na yung madali-dali madula sa tagipasuon mo. Grabe, ganun. Hindi mo kanong dali-dali madula sa tagipasuon mo. From 244, kung ako sa imo yung Machokolit, pabayida sila. Ay, importante ka, kaon ka. Okay, ganun. Abno, maniguro. Abno ka ba? Hello, magaling kay Tover. Machokolit, grabe, ginakadlaw ko. Kahit di may kilala, kung nabalang ginambala na gid sila sang ilang lola nga hindi sila mag-asawahay, ginpilit gid. Subong nagka-problema sila sa ila kabataan. Ay, grabe. 10:53 on the clock, mga kakayfive! Nagabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Pamati ka muna para may mga tips ka mo. Ano blang ubrahon ninyo? Ano blang ka-epektibo ang mga produkto ni Doc Ramil Itangoy? Tingin nyo mga KK5 only here to your favorite radio stations. Magabulos na si Doc Ramil Oy kag si Madam Usang, only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama. programa. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Ti once nga gataas ang acid, gatokar imo nga kuan hyper acidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
5: nga sa may mga guard mo
4: mo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
5: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
7: So, damo mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
5: So, wala. Dapat tulog wala.
4: Tulog wala.
5: Dabi na akong late dinner ka.
7: Ginanong wala gid ang posisyon sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
5: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prune ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prune ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin, nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
8: Garantisado.
2: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5. News FM.
9: K5
10: News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
13: Wow!
12: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. You're all getting to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Tuesday of the sun sa ating programa, mga ka-K5, huwag niyo giyapo ng pinakakulit niya. DJ, guwapa-guwapa, kag-sexy-sexy, Madam Usahang. Usang ako kay usangon taman ka. Tuesday edition sa atong bedtime secrets. Apo niyong yaman pinakagwapa, Madam Usang. Hello, gali sa mga taxi cool drivers nato ang yung nagyabamati subong. And also, hello, gali sa mga friends nato dira sa may municipality of Oton yung nagyabamati sila subong sa aton. Wow! Ga-enjoy good sina sa aton subong ang gabi. Oh, especially, please sa mga friends nato dira sa may Anhawan Beach Resort. Hello, good evening sa inyo. And sa mga friends nato diriha, sa Guam, sa Gaisano, Uton, manigatulutambay ng mga tricycle dira na ka-K5 News FM. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Well, sa mga ka-K5 naton, grabe, oh. Bawa kung aga lamig-lambig, kung ugto init-init, bato hindi mentiondihan, pero amo kinaya ang aton nga panahon. Sa mga friends naton, nga nagabantay pa dal jeep, gabantay pa dal sandaxi, papuli sila panimalay. Magalong-halong kamo mga ka-K5 bakit hindi nato mabalaan sa tuwang gabi. May kakatabo gid niya nga hindi dapat matabo. Kakatabo gid, no? Wow, buot na lang gid. Ibang subo mga ka-K5 nagahigda-higda sa kwarto nila. Nagmedikatuwil-tuwil sa ilang nga. Takori, ay, bong gagit, garabi gid. Sa mga friends man nato, anya, ga-dinner pa da subong. Good evening sa inyo tanan-tanan. Kamay pa nga mag-enjoy ka mo sang inyong dinner tonight. Well, sa naman kistorya ang aton basahon. Dear Madam Usang, taguala ang ngalan ko nga si Adrian. Dugay ko na ginatago sa pamilya ko nga ako isa kaagi. 17 years old pa lang ako, damusan. May feeling na ko nga daw babahe gid. Pero nahuya ko. Sa tuwad na madamusang, wala ko manyagin pangayo nga mag-agi ako. Gulpi lang siya nag-abot. I don't know nga ah. Ginabamangkot kaman mga friends ko. Isa ka adlaw, nagpamiesta ang ako ng mga friends. Kagdi siyempre nga ako nga friends kabalo na nga-agi ako. Sa nagkakaon na kami sa sulod sa balay, madamusang, doon nalipat siguro apon your friend, gatawagun ako sa akong ngalan niya Adrian. Ang gintawag sa ako niya, Gin, may buko salad pa. Nagambagin up, spiyok ba, Bell, spiyok. Mahalata sa Father toward in heaven. So that's why, Madam Usang, nag-pundo. Kado nag-think ko bala kung ano ang dapat kong himon. You know what, Madam Usang, ganabigid ang akong ka-ligmat. Kasi siyempre, mahambal to bala niya. Mabalaad sang pamilya mo. Kagi di man gusto daan sang pamilya ko nga mahibaluan nga ako isa ka aglipay. That's why, Madam Usang, nagkakanhagan ako. Madam Usang, pag after that, nagambal lang ako niya friend niya, dapat ipabalo mo na nasa imo ginikanan. Doon nahuya ako, pero siguro mabaton man ko nila. Pero hindi lang guro subong. Ang edad ko subong, Madam Usang, is 21 years old na ako. Kung sa lalaki, nagdibu na. Grabe, Madam Usang, ang akon niya, kakulba. Hindi ko bala gusto nga magagi. Gina-try ko man ang self ko nga magbigamiga, pero nakadiri, anid ako yung madamusang daw gusto ko gidya lalaki. Di ako naman madamusang, may feeling akong gusto ko baguhon, pero hindi idya mabago. May nakilala ako nga lalaki, nga lang yung si Ruel. Nagamo na ang nagpatibok man, madamusang sang ako ang tagipusuan, karabi ha. Pero may ko siya ginasuportaran. Tanang ginabakal ko para sa iya. E siyempre palangga ko siya madamusang. Asa nga nagabot sa punto nga after 8 months, tunaglain na ang akon nga balatsyagon sa iya. Natural, nakita ko mga ginakwartahan niya ako kag ginatunto. Madamusang grabe gid ang akon nga sacrifice for more than 5 months para makamove on ako. Ang akon nga migo-migo sa una, ginpabayan ko. Pero sa tuod, madamusang palangga ko gid siya. Nagabot sa point, madamusang hindi ko gid magwantahan. Naghibi ako ay nakita ko sa magulang ko kababae. Damang ko siya sa akon. Yan, anong problema mo? Ang sabat ko, ni may i-open up ako sa'yo mo. Gino-open up ko, madamusang nga ako isa kagi. Pagkatapos, madamusang nagkadlaw siya. Pagkakambali sa akon, yan, dugay na namo na hibaloan. Ginatago-tago mula. Ginamangkot ko siya kung kabalo man si tatay at si nanay, ang sabat siya wala, kuha balo. Madamusang, ano ba lang mayo, i-open up ko sa ginikanan ko or taguon ko lang gyapon. Ako si Adrian sang Haro. Wow, grabe ha. Balikan ta ka Adrian, taganda ka advice, yes, later on. Relax ka lang da. All here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: Bedtime Secrets
2: on K-5 News FM.
0: K-5 News FM.
3: K-5
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care gold. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. You're my PCO. I'm PCO. You're my D3. Mabakas mga butika.
9: My family history ba na kamuos ang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga uha?
9: Masami nagkapangihi?
10: Masami ginauha?
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX X500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: garantisado.
9: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may

0: de serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
2: K5 News FM. KKB. K5. Kalingawan sa Barangay. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: Ika, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
9: D3 Bio.
10: Ang D3.
9: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
9: Yung may D3.
10: D3 Bio.
9: E3 Bio
10: with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio,
10: ang D3,
9: yung may Physio,
10: ang Physio,
9: yung may D3,
10: D3 Bio.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5 News FM.
16: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
17: K5 News FM.
18: Bedtime secret.

0: Bedtime Secrets with Madam Usa.
1: 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5 naton, maayad-ayad nga gabi. What's in inyo? Nakapanya po nabala ka mo? Bo, grabe. Sa mga friends naton, dugay-dugay, alas 12 na wala pa kamuya kapanya po. Sa mga call center agent naton, nga nagapamati sa buong sa aton, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Kaya sa mga friends man naton sa Mindoro, nga nagpamati sa buong siyaton. I appreciate it sa inyo tanan-tanan, sa mga friends naton, kabay pang tutukan nyo gid ang programa ni Madam Usa nga always gid nga nakatutok sa aton. And sa mga friends pagid naton sa my New Luzena, nga nagpamati sa buong siyaton. Good evening sa inyo, sa mga friends man naton, dira sa my Kaingin, La Paz, nga nag-tune in sa aton nga program. Madamo, gid, ya, salamat sa inyo, tanan-tanan. Especially pagid sa mga friends naton sa may Haro. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Kaysa mga friends man naton sa may Kintinsalas, yan nagabamati isubong sa aton niya program. Well, mga kagayfay, taganta advice si Adrian. O Adrian, maayong gabi sa imo, iho. Actually, kung tagaanta ka advice, hindi man niya buot si Ringon, Adrian, niya kung agi ka, dosulumpaan kagit, hindi mo man niya gusto nga mag-agi ikaw? Di ba laban at sagun mo na iya? Iban galing nga tao, hindi kayin sindi. You know? Iban nga tao, hindi kayin sindi. Kung mag-agi ka, maano kagit daw, patsyon kagit na nila? Di ba na hindi man? Nga sa la na bala ni mo, no? Sa la mo na bala nga mag-agi ikaw? Hindi man. So, kung nako sa imo, i-open up mo sa imo ginikanan. Or i-open up mo na daan sa imo nga nanay kag tatay para matagaan ka sa advices nila. Bisa ano mo na yung inom sa mga bulong, bisa ano mo na yung inom mo antibiotic, hindi ginayang maglain. Yung balat sagon. Di bala, ha? Kaya ba nila, huno? Dapat lalaki kakid, tika iti nag-agi ikaw, anuhon mo na bi? So, respetuhan ka man at nila, kada mo magkita sa mga LGBT ng mga friends, nagpa-respeto man. Di ba sila kung agi ka, makasasala ka. Di ba sila kung tumboy ka, makasasala ka. So, ikaw balabarabana. Tapos, di siyempre, hindi man tanan nga agi, problemado. Imo yang ginaproblemahan mo is, no? Kung paano ka batunon sang imo ginikanan. Actually, batunon niya ka na. Kumbaga, batunon niya ka na, di lamang problema. Kaya ti, ang imo daan kabuhi sa tuod-tuod lang, grabe. Grabe ginang imo kabuhi. May mga oras kung kisang sobrahan ka ka panumdum, iba sa hindi ka nga, hindi ka pag batunol sa imo ginikanan, di ba kayo, ay mo yung pasinsya eh? Sala mo na bala nga nag-agi ikaw, di ba hindi ma? Muta mo gina sa ulo mo, hindi mo sila ang mag-agi ah. Di gusto, ay no, nagustuhan maging lalaki ka. Ay no, nagustuhan maging normal imo life. Ano mo nabi kay ti? Wala agid. Di ba la? Ano mo nabi kay ti? Hindi gid. Gusto mo na haw nga mag-agi ka, di ba wala man. From 394 si Aven, madamusang, hindi mo na guro sila nga mag-agi ka, kaya may utod man kung agi. Wala mo na sila gatinunto, mga mabuot mo na gali. Mabuot mo gali. Adi pagi daw from 7399, madamusang, grabe, nagigyan no? Kung agi ka, discriminate ka. Tapos, kung hindi ka gani mayo, gubon ka Manila. Pero kung may ginahatag ka nga kwarta, lipay-lipay sila. Na, amo na. Oh. From 2244, advice lang sa imo, Adrian, batuna na lang na. Improve lang pagkaagi mo ni para suwabe. Grabe, pag hindi niya yun. Isa pag-gid ka message from 322. Good evening, Madam Usang. Madam Usang, good evening. Grabe, gid ang naagyan ko, Madam Usang. No? Wala man problema kung mag-agi ikaw. Ang importante, Madam Usang, gaubra ka lang sa maayo. Kag wala man problema, Madam Usang, kung agi ka, kung ikaw mismo, gapataha. Correct. Oh, check pa gina ya. Kung nagapataha, kamalang iya, wala gadya problema. Wala? Well, mga kagay-five, we'll be right back. Ha? Grabe, Adrian, ang imo istorya subong. Daw, hindi, it basta-basta. Only here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You're lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga ka-K5, wow, alas 12 na. Iba na, wala pa ya kapanyapon. Panyapon na ka mo. Enjoy, enjoy kita mga ka-K5 sa inyong program. Upod niyo si Madam Usang. Mga ka-K5, I need to say goodbye na ha, kati. Apo pa huwag anay si Madam Usang. Was the man sa atong newest day editions para maka-enjoy kita gihapon. So wala po nag-greet, pao, sa mga friends natin sa Sara, San Dionisio, Kalinog, sa Miagaw, Gimbal, San Joaquin, nakatutok sa K5. Good evening, everyone. Well, ako si Madam Usang. Ang babae niya mahilig mag-usang-usang kung usangon naman ko. Only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-espress sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Day Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Day Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Day Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lay. Nakogid ang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Problema. Gid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
4: Happy kanunay.
8: DTX 500.
4: Masaligan.
8: Epektibo.
4: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
8: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
4: Masaligan.
8: Epektibo.
4: DTX 500.
8: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio.
4: Ang D3.
8: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
8: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
8: Ang D3.
4: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
4: Yung may D3.
8: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my kumso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga magabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanuna. DTX.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C tag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabasa nga butika.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasin!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang Extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas ka antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatindo sa imo atay.
13: Basta tindo ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: yan ang kapanupo
13: kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag

0: ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.
1: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas ba sa halikan? Sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Maikumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, magabot ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, magabot ka. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound na nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagababas ko sang imong resistensya. Sporbiotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Ka, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa, gabasa na naman.
0: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa,
0: kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman bala ka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sama-sami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan.
11: DTX 500.
10: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
10: D3 Bio.
11: Ang D3.
10: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
10: Yung may D3.
11: D3 Bio.
10: E3 Bio
11: with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsulat good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
10: D3 Bio,
11: ang D3,
10: yung may Physio,
11: ang Physio,
10: yung may D3,
11: D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ka sa K5, kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

Taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX

0: beauty soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: So na,
1: problema gid ako sa akong body odor.
2: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag
2: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
1: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidants.
4: Nga amo naman,
3: ang nagatindo sa imo atay.
4: Basta tindo ang atay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
4: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
3: Ang D3.
4: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
4: Yung may D3.
3: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

News FM。アンカーカンピョンゲストショーンサイルイルスレイ 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3Bio.
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon, natapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio. Ang D3Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang mapanit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasumpay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
10: Basta tindo ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw pala
9: ang may diabetes.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: yan
10: ang
9: gapanupo
10: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio
9: ang D3 Bio
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3
9: mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio
9: ang D3 Bio
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3
9: mabagats mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Mabagat,
3: sumangabot ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yumay D3.
3: Mabagat, ka.
5: My family history, bala ka mausang diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas bala ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
5: DDX 500!
0: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
0: Garantisado!
5: Epektibo!
0: Aramis mo!
5: DDX 500!
0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga uno?
0: Masami nagapangihi?
5: Masami ginauha?
0: Masi may diabetes ka na?
5: Mag-DDX 500 na!
0: Ang DDX 500!
5: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Garantisado.
0: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5.

0: pungkod,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Dalaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement yo, sir. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: DTX 500.
3: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3
6: nga may Physio.
3: Ang Physio
6: nga may D3.
3: D3 Bio.
6: E3 Bio
3: with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsulat good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3
6: yung may Physio,
3: ang Physio
6: yung may D3.
3: D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
0: Kapamati gid ako sa K5 News FM, kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase, balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya. Ang aton mga taga-subaybay sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta kamo kag tanan nga mga kakifive, sa tanan nga mga suki nga tagpalamati, sa tanan nga palatuntunan, tanan nga programa sa sining istasyon.

kag isa ni siya sa party sa kumbaga sa movie, isa siya ka party nga magkalatabo sa mga matabo sa palabuton. Amo na nga ang aton bugtong paglaom, amo lamang nga kita nakaangot sa Dios. Importante katama nga kita nakaangot sa Dios. Kay bisan ano matabo sa kalibutan, ang Dios ara sa aton, kag siya ang aton salipdanan, siya ang aton dalangpanan, siya ang aton nga refuge in times of needs, and then sa panahon sang krisis, sa panahon sang kagamo. Amo na nga pirmi naton ginaliwat diri nga pabakudon tagid ang aton pagtuo, ang aton pagsalig, kay siya isa ka Dios nga ara sa tanan, isa ka Dios nga gamhanan sa tanan, isa ka Dios nga nakahibalo sa tanan. Amo na nga bisan ano pa ang problema sa kabuhi ta, ara ang Dios. Amo na kun kita nakaangot siya pirmi, dayon nagsunod kita siya pagsulundan saya mga iya kaubuton, hindi kita niya pabayan. Amo na nga aton gina ibutang sa aton nga tigipusoon, kaya mo na ang aton obligasyon si Dios samtang ari kita sa kalibutan. Amo na nga dalayaon siya sa sining at iyon, pasalamatan ta siya sa tanan nga pagpakamaayo nga inimuo sa aton sa physical, mental, spiritual, financial kag protection. Amo na aton permi nga pangabay sa gihapon samtang hindi pa kita magapadayon sa pagtuon sa mga pulong, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kita saan po kayo ng mga langit. Sa masandali pong ito, kami po ay dumudulog sa banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. At nawa, ito ay makatulong sa paglago ng aming panampalataya at pananalig sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Meloy at pamilya, at mga kawani, nawa patuloy ang inyong pagkalinga at pagpapala at maging tapat nawa sa inyo upang maging tapat man sa tungkulin sa bawat isa. At pagpalain mo kaming lahat, patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala laman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Karon sa aton nga pagtuon, padayon unta mga kauturan. Ang aton to nga ginatunan is ang mga pagsulundan or prinsipyo sang napulo kasugo ara na sa wala pa ginsulat dito sa duha ka malapad nga bato. Halin pas ginsuguran, nabalaan ta nga si Cain ginkabig nga nakasala sa pagpatay bangod sa pagpatay sa iya nga utod nga si Abel. Amo pa na ang pagsugod sa kalibutan, nakabalo kita nga sala ang pag baton sang o pagsimba sang Dios-Dios, pagbaton sang mga Dios-Dios, kay naghambal ang Dios dito kay Jacob sa aton ang ginabasa sa kapitulo 31 kag kapitulo 35 sa Genesis. Dayon ang adlaw minong pahuay ara na sa pag sugod pa lang sa pagtugas ang kalibutan. Sa ikapito ka adlaw ang Dios nagpahulay, nagpahuay siya, ginpakabalaan ni kapitong adlaw kag ginbindisyonan. Mananga ara na siya. So aton nabasa tara dayon ang ika-anom tung pagpatay kay Cain ni Cain, pagpatay ni Cain kay Abel, and then ikapito sa tung panahon ni Abraham nga dito siya sa Ehipto, dayon naibog ang hari, pagkaibog sa hari kapitulo 20 na siya aton ginabasa dito si Genesis. Dan pagkaibog sang hari, ginkuha si Sarah nga asawa ni Abraham, kay hambal man sa ni Sarah nga utod niya sa Abraham. Pero tuod gina siya, hindi man siya nagbutig. Pero utod siya ni Abraham, pero asawa man siya ni Abraham. Kay sang una, way man na ginbawal, bisan magutod. Kay kung aton na lantaon ang henerasyon, alin pa kay Adan, magutod, malanto sila ng kaminyo anay. Amo na nga, diri nakita ta nga, ara ang mga prinsipyo. Dayon, ari na kita si ikawalo masugo. Ang ikawalo nga sugo nagasilinga, thou shalt not steal, hindi ka magpangawat. Dayon, kung balikan ta naman dito dayon sa panahon ni Laban, kag panahon man na ni Rachel, ato na balaan na to, basahon taman liwat ang kapitulo 30 sang Genesis, mga

Versículo 33. Dayon, versikulo 19 sa kapitulo 31 kag versikulo 30 kag 32 diri mabalanta ang subilanon kag Genesis 31 versikulo 32 nagasiling diri sa aton mabasa gani ang akon pagkamatarong magasabat para sa akon sa palabuton nga tiyon kung mag-abot ini para sa akon suhol sa tubangan sang imo guya. Ang tag sa katao nga wala sing pintok kag mga pintok sa tunga sang mga kanding kag kapi sa tunga sang mga karnero nga pagkabigon nga ginkawat upon sa akon. So diri ang pulo nga kawat amo lang igamitan ng bisikulo kasi sa panahon ni siya nga nagkaintindihan ay si Jacob kag si Laban. Si Jacob bilang bantay 14 katuig o 20 katuig man nga nag-alagad si Jacob sa iugangan nga si Laban. Dayon na anong katuig siya sa hindi pa siya naminyo 14 katuig isang dira nga siya naga pasalig nga pangasawahon niya alagaran niya si Laban sa 7 katuig para kay Rakil pero kiginaya man siya si Leah man ginatag nag-alagad naman siya liwat sang 7 katuig para kay Rakil amo na nga all in all 20 siya katuig dito kay Laban. Ang natamo lang kay para nga naghimo mas strategy si Jacob kung paano nga makadto sa iya ang mga karnero nga mga tambok kag ang mga kanding nga tambok kay may ara si ginhimo nga strategy. Pero ang aton punto dire amo malang nang pulo nga ginakusahan siya nga ginkawat ang mga bagay-bagay amo na nga dire mabasa ta nga si Rakil ginliwat man diri ang kapitulo 31 bisikulo 19 nga sang nagkadto si Laban sa pag-alot sang iya karnero ginkawat ni Rakil ang mga dios-dios sang iya amay. So mutang balon dito palang daan sa panahon na dugay pa hasta sa panahon ni Moses nakabalo na sila nga hindi pwede ang dios-dios, hindi pwede ang pagpangawat. Now sa 31 bisikulo 20 nagsiling kagkaroon bisan ang mga kinahanglan mga maghalin tungod nga nahidlaw kagid sa balay sang imo amay apang nga abala ginkawat mo ang akon mga Dios o di na kawat naman Dios kag kun sino man ang makita mo ang makita mo ang imo mga Dios dili siya pagpabai nga mabuhi sa tubang sang amon mga kauturan hebuloa kun ano ang imo upod sa akon kag dalha ini sa imo kay wala kay balo si Jacob nga ginkawat sila ni Rakil. Amo ni nga dabugat ni nga desisyon ni Jacob kaysa nga inusisa na nilaban dito sa ila pero ay man to nakitaan bangod kay naging mga strategy si Rakil diri ato nabalaan maguturan nga hindi nasapuan hindi nakitaan ni Laban pero bugat ang ginhambal ni Jacob dito sa ugangan nga kung diin man ma kitan or masapuan ang iya Dios-Dios dito sa mga upod nagamal siya pwede nga imupat yun ay piruway siya kabalo nga ginkawat gali ni Rakil kag dito ginpungkuan niya dito sa pulungkuan sang ginsakyan nga sapat muna nyadtong ingisi sang mga sapat wala ko pagdala sa imo ginantos ko ang pagkadula sini sa akon kamot ginpangayo mo ini bisan ginkawat sa adlaw o kung ginkawat sa gabi. Dari nas 31-39 sa aton ginbasa sa Genesis. Dari nakita ta nga ang mga pagsulundan or prinsipyo sang ikawalo masugo ara gyapon ang pagpangawat. Dibala? Muna nga, dayon, sa ikasiyam, ang ikasiyam masugo hindi ka magsaksi sing binutig batok sa imo isig katawo. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ano naman din ang sugilanon? Sugilanon naman ni siya nga nagbinutig ang asawa ni Potiphar nga gusto nga manghulid si Jose dito sa iya. Grabe no? Amo ni ang sugilanon sang Biblia nga kung baga mahambal naton nga ang babae daw mang-rape siya sa lalaki. Nga man, ang musulgilan na aridre.
Genesis Kapitulo 39, mga versikulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Basahon ta ni tanan. Ang atong mabasa diri alin sa versikulo 7, this is versikulo 7, Genesis Kapitulo 39, isang ulihi ang asawa sang iya agalon niya si Potiphar. Nagtulok kay Jose kag nagsiling saya maghulid ka sa akon. Abaw. Wali amo na ni ang babae nagapanghagad. Bersikulo 8, apang nagpamalibad siya kag nagsiling sa asawa sang iya agalon. Yari karon ang akon agalon wala makahibalo kon ano ang himuon ko sa balay. Kag gintugyan niya sa akon ang tanan niya nga mga pagkabutang. Wala na sing mas labaw pa sa akon sa sini nga balay. O kun wala man siya sing gintago sa akon luwas sa imo sanglit ikaw asawa niya. Nian, paano ako makahimo sining dako nga kalautan kag makasala batok sa Dios? Nga nga ginkabig ni Jose nga dako nga sala sa atubangan sang Dios. Kun manghulid siya. Kun masugot siya sa hangyo sa asawa ni Potiphar. Ang butang balon, ara na sa ila tagipusoon, ara sa ila hunahuna sa ila paminsaron, nga ang paghilabot sang asawa sa imo isig atawo, isa kadako nga sala, batok sa Dios. So, ara na, pero kadugay pang ginsulat dito sa bukid sa Sinay ang napulo ka subo. Amo na nga kung maintindihan ta makuturan ang Biblia, hindi gid kita makasilinga ang kasuguan, basically ang napulo kasugo, ginhatag lamang dito sa Israel, dito sa Huda o dito sa mga Hudyo. Amo na ang mga argumento kadaman subong sa mga nagawato panudlo sang Biblia. But partially, sakto naman nga sa panahon ni Moses, way na mga idlain nga nag-alagad sa matuotuon nga Dios, amo to nga sila gid lang ang mga Israelita. Pero hindi ibot ang balon nga ang kasuguan para lang sa Israelita. Kay ang kasuguan para na sa tanan ng mga tao, kaya mo na ang pamalaod sa iyang gingharian sa iyang katawhan. Amo na tani ang dapat intindihon hangpon sa mga nagapanudlo sang Biblia. Dayon, panan kita diri sa versikulo 10, kagbisan pa nga nagasiling siya kay Jose adlaw-adlaw, grabe no, adlaw-adlaw na, pirmi siya nga nagapabati-bati kay Jose nga tani. Hambal rin wala siya magpamati sa iya, nga maghulid sa iya o kon magupod sa iya. Sang sadto nga tion, nagsulod si Jose sa balay, agod maghimo sang iya helikopter, kag wala si sing isa sang mga lalaki sang balay dito sa sulod. Kag ginuyatan sang babae ang iya bayo, ginuyatan ang sang asawa ni Potiphar ang bayo ni Jose, kag nagsiling, maghulid ka sa akon. Grabe, namilit kadadlaw. Grabe, hasta nga isa ka tiyon nga way nagidlain tao dito. Sang makita niya, nga ginbilin niya ang iya kunop sa kamot, kag nagpalagyo siya. Nagintawag niya ang mga lalaki sa panimalay kag nagasiling sa ila. Tanawan ninyo, amo na niya ang singgit daw ginhimuan na sugilanon si Jose. Tanawan ninyo, gindala niya sa ako aton ang isa ka Hebreo sa pagyaguta sa aton. Nagsulod siya sa akon agod, manghulid sa akon, kag nagsinggit ako sing mabaskog. Sang mabatian niya, nga nagsinggit ako sing mabaskog, ginbilin niya ang iya bayo sa akon, kag nagpalagyo siya, kag nagwa. Kagintago niya ang bayo niyo si, sa iya tupad, tubtub nga, makapauli ang iya agalon, ang iya banahon. Kag nagsiling siya sa iya suno sa sini nga mga pulong nga nagsiling. Ang Hebreo nga sulugoon nga imo gindala sa amon nagsulod sa akon sa pagyaguta sa akon. Sang nagsinggit ako sing mabaskog, ginbilin niya ang iya bayo sa akon kag nagpalagyo sa pagwa. Sang mabatian sang iya agalon ang ginsiling sang iya asawa sa iya. Amo ini nga ginhimo sang imo sulugoon sa akon nga ang iya kaakig nagdabdab perti kaakig ni Potiphar. Sang mabatian niya ang ginhambal sang yasawa. Dayon, kag gindala siya sang agalo ni Jose
kagin bilanggo sa diin gin bilanggo ang mga bilanggo sang hari. Pwerte kaluluoy. So ang point dere is, nakasala, sala gali, suno ni Jose, dako nga sala batok sa Dios ang paghulid sang asawa, sang imo isig ka pareho, kag ang ikaduwa dere nga sala, nagbutig. Nagbutig ang asawa ni Putipar. Hindi man matuod to nga naghimo sang malain si Jose. Hindi man butang balon nga matuod ang ginakusar niya nga gusto ni Jose nga maghulid sa iya. Samtang suno sa aton ginbasa, adlaw-adlaw, halin sa tong pirmero nga nagsiling siya nga maghulid si Jose tani sa iya, adlaw-adlaw, nag-ayo siya. Sige, nagahangyo. Dayon, hasta nga isa katiyon na muna to nga walilain tao. Amo to ang sansa tani nga medyo gusto na ginya nga maghulid si Jose sa iya. Pero ang kaluluoy lang, nauyatan ang iyang bayo, may ara man siya kunop nga daw kwan mala daw nang ba sutana ang mga ilang pamayok sang una nabilin dito na dayon may ebidensya kuno siya muna nga sunok sa history na preso si Jose sang duwa katuig nga wala tani sala ang butang balon nga kabalo na sila daan sa mga pagsulundan sa mga kasuguan sang Diyos. Katapusan, dari sa ikanapulo kasugo. Sa ato nang basa sa Exodus 20, versikulo 17, hindi ka magkaibog sa balay sang imo isig katawo, o kon sa asawa sang imo isig katawo, o kon sa iya sulugoon nga lalaki, o kon babayi, o kon sa iya baka, o kon sa iya asno, o kon sa bisan ano nga ginpanagiyahan sang imo isig katawo. Sa sini nga sugo, makuturan, antes malamot ang ikanapulo nga sugo, ang ikapito kag ikawalo ka sugo nalapas na. Nga ah, kay paghambal diridaan nga hindi ka magkaibog, ang mutang balon, nalapas mo na ang ikapito. Ano man to? Ang adultery or fornication. Kay kung basahon tagani ang ginhambal ni Kristo, nga naibog ka lang sa isa ka babae, ikaw ang lalaki, imo lang na namatan ka kita, imo na una, ibabalatyagon, nakasala ka na sa sala nga adultery. Amo na nga ara ng prinsipyo. Amo na nga ang napulo kasugo nga mga prinsipyo or pagsulundan, ara na, biskan nga wala pa masulat sa duha ka malapad nga bato. So dire, aton maklaro. Ano nga antes sa pangsulod sang sala ni Adan, nakaagom sing dayag nga pagpakigambit sa iya manunuga. Apang sanglit ang tao, nagpain sang iya kagulingon gikan sa Dios paagi sa paglapas. Ang tawhanon nga rasa, ginutod gikan sa sining mataas nga pribileyo. Ano ang point diri? Kaya pagsulat diri sa ano, sa tuod-tuod lang, nabalaan na halin pa kay Adan ang kasuguan, ang iya mga prinsipyo, ara na siya. Pero, bangon sa pagsulod sang sala, nakaagoman si Adan sang dayag nga pag-iambit sa iya manunugatani sa wala pa siya makasala. Pero sa pagsulod sang sala, nagpain man siya siyang kagulingon, gikan sa Dios, pagi sa paglapas, ang tawhanon nga rasa, ginutod, gikan sa sining mataas nga pribiliyo. Amo na nga, pagi sa plano sang pagtubos, bisan pa, ang isa kadalan na buksan sa diin ang mga pumuluyo sang duta mahimo, nga may kaangtanan gihapon sa langit. Mayo na lang. Amo na gani nga, ang kasuguan, mangintay-tay siya. Kay kung nakabalo kang ikaw nakasala, kinanglan ka sang manugpatunga or abogado. Sinong abogado? Huwag yun sing liwan kundi si Kristo, hindi tao. Walay tao nga pwede mga abogado. Si Kristo lamang, isa lang ang advocate, isa lang ang aton attorney, mediator, kung bigbaga. Naman nga ang Diyos nagkomunikar sa mga tao paagi sa iya espiritu kag ang Diyos nun nga kapawa ginahatag sa kalibutan paagi sa mga revelasyon sa iya pinili nga mga alagad. Si Moses to umuna nagsulat. Ang balaan nga mga tao sang Diyos naghambal samtang sila ginpahulag sang balaan ng espiritu. Suro sa 2 Pedro 1, versikulo 21. Amuna nga, si Moses nakasulat siya sang napulo kasugo or nakabaton siya sang napulo kasugo nga ginsulat sang tulo sang Diyos. Dito nagsugod lang nga ginsulat sa duha kamalapad nga bato pero
ang iya mga prinsipyo ara na. Na? Sa sulod sang una nga 25 sin, ha? 25 ka mil katuig. Amo tambalon nga 2500 years. Isang maragtasang tao, wala sing nasulat nga revelasyon. Amo tambalon nga kay si Moses man lang nagsugod pagsulat sa Biblia. Dayon, dira man magsugod nga nakita naton ang napulo kasugo nga mabasa. Pero before that, sa before sa maglabot sang 25 kasiglo, kumbaga, hindi 25 mil, 25 kasiglo, 25 makatagsin. Sa ito, ang butang balon is 2,500 ka mga tinuig sa kasaysayan sang tao, wala sing nasulat ng revelasyon. Yad tong mga gintuloan sang Diyos, nagpaalinton sang ila ihibalo sa iban, kag ini ginpasagikan sa may pagkadto sa anak pagi sa nagasunod-sunod ng mga kaliwatan. Perti sila sa una ka bright, perti ka taas ang ilang inabala memory, kumbaga daw memory sa aton subong daw labaw pa sa 1 terabyte o 2 terabyte nga man. Kay hamak mo na halin sa kay Adan pagkadto sa kay Moses, wala sila yung mga sinulat nga makita kundi relay lang, ginpasa lang halin sa ama, halin kay Adan, sa hasta kay Abraham. Kung aton nga isipon, sobra 20 kakaliwatan halin kay Adam, kay Seth, kay Enos, kay Kainan, kay Mahalil, kay Jared, kay Enoch, dito sila Lamech, Noe, puro kaliwatan. Then pagkatapos sa baha, halin kay Sem, kay Arpaksad, kay Salah, kay Heber, kay Pilig, kay Rio, kay Siro, kay Tari, kay Abraham. Halin kay Abraham, ika-20 si Abraham. Abraham, si Isaac, dayon si Jacob, ika-20 si Jacob. Dayon si Jacob, may 12 kaanak, isa kaanak niya, amo si Levi. Kag halin kay Levi, dito nagwa si Moses, si Aaron, kag si Miriam. Ang tulo ka mag-utod. Ang mag-utod ni, si Moses ang nangin propita pa gani. Kag si Moses ang nagsulat sang 5 ka mga inspirado nga libro, ang inkabi nga Pentateuch. Dito nagsugod ang sinulat nga, mabasa na dahil 10 commandments. Kung basahon ta, kay mando man sa balang ng Espiritu, suno sa atong gibasa, surus Pedro 1:21. Amo na ang kasaysayan mag-utoran. Muna nga, nabalaan ta, nga ang mga prinsipyo gali sa napulo ka mga kasuguan. Ara na. Ang ara na ang iya mga prinsipyo. Halin sa unang sugo, hata sa ikanapulo kasugo. Amo na nga, ang paghanda sang sinulat ng mga pulong ng sugod sa panahon ni Moses. Ang inspirado ng mga revelasyon dayon nilakip sa isa ka-inspirado ng libro, ang muna ng Biblia. Ini nga buluhaton, nagpadayon sa sulod sang malawig ng panahon sang napulo, kag-anom, kagatus katuig, halin kay Moses ang istorya sang pagpanuga kag sang kasuguan, tubtob kay Juan, ang manugrecord sang labing halangdon ng mga kamatuoran sang Ebanghelyo. Nga si Juan nga isa sa mga gintutunan ni Kristo. Ang muna ng ginatudlo sang Biblia, ang Diyos subong author sini, apang ginsulat ini sang makamot sang tao, ang Biblia, sa kag nagkalainlain nga estilo sang iya, nagkalainlain nga mga libro, ginapresentar sini ang mga kinaiya sang pila ka mga manunulat. Matingala ka, kay lainlain nga panahon, lainlain nga tinuig, lainlain nga mga tao nagasulat, waya man na sila mag-abutanay, halin pa kay Moses pagkadto kay Juan, nga nagasulat sa Revelation. Matingala ka nga, naga katakdo naga hiliusa sila nga man bangon kay ginmaduan sila, gintanduan sila sa lang balaan ng Espiritu. Ama kamatuoran gin pahayag tanan ginhatag paagi sa inspirasyon sang Dios, 2 Timoteo 3:16, apang ginapahayag ini sa mga pulong sa mga tao, ang isang wala sing katapusan paagi sa balaan ng Espiritu naghatag sing kasanag sa mga nahuna kag tagipusoon sang iya mga alagad. Naghatag siya sang mga damgo kag mga palananaon, mga simbolo kag mga laragway, kag yadtong sa ila ang kamatuoran, ginpahayag sa mo sila mismo ang naglaragway sang panghunahuna sa tawhanon nga mga pulong. Wala madugay, pagkatapos ang kampo sa Sinai, gintawag na si Moses sa bukid agod, makikita sa Dios. Nagaisahanon siya
nga nagtaklad sa matapan kag matig-ang nga banas kag nagpalapit sa panganod kag nagatanda sang duog sang presensya ni Jehova. Ang Israel karon dapat dalhon sa isa kasuod kag pinasahi nga kaangtanan sa labing mataas nga pagka laki panlaki paga lakipon subong isa ka simbahan kag isa ka pungsod sa dalom sang panguluhan sang Dios. Ang mensahe kay Moses para sa katawhan. Amo nang dire makita naton ang ginhimo sang Dios nga mga kasaysayan agon mabalanta kung paano ginhimo sang Ginoo ang mga prinsipyo sang kasuguan kag sa uluhi sa panahon ni Moses. Si Moses ginpatakla na dito sa bukid sang Sinai agon nga iya na dayon ipaisa-isa mangod kay naulipon ang kaliwatan sang Israel sulod sang 430 katinuig dito sa Ehipto kag halos malipatan na nila ang tanan ng mga pagsulundan nga ginrelay sa inat tani nga halin pa sa kay Adan pagkadto na sa panahon ni Moses. Lamang ang aton nga tiempo naubos naman, aton tapuson anay sinubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami ay muling dumudulog sa banal na nuklokan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubayt gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinakaloob sa amin. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita na aming napakinggan. Pagpalain mo ang mga nakinig sa impilan pong ito, E5 News, E5 Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Camilo Oy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo naman kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay, diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
7: Tamo, no? Ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang carrots.
7: Oh, hindi lang carrots. Oh.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, hilingin tayon ang ako nuno.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Listening ka ng babalaan yung mga flowers nga na akong probiotic.
5: Ano na yung interval?
3: Maitukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500. Ina problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ang Ampalaya Extract. Nibugala sa charanti na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
9: Mga suki na itong tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit isang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mensidihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bla nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo balang solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sagad yon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
10: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
9: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? lawas. Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
10: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sang lawas ang pag-absorb sang mga super antioxidants nga suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
9: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
10: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa siningation, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga gingkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
9: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
10: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
9: Uh-huh.
10: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kang iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo. No? Kag kung damo ang carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, ganito X500 ka. Ga may TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imo ginkaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
9: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag protein. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasik ang pagkaubos.
10: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time, cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
9: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
10: So may benepisyo.
9: 16 mga, hours kasugod.
10: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo.
9: Ano?
10: Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
9: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Benepisyo.
9: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakas nagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sa oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sa buhok. That's why, nga samtang nag-edad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sa hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress, kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa na, abi, magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin, tas may buhok ka pa.
10: Correct, no? So, mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sa DTX 500 may tisi, kung ikaw ang mayara na sa acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent. No. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagay na miya DTX 500 kag may TC dok sa.
11: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC no Sir JP bangod sa epekto sini sa imong tulog no. Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500 no sa aton nga mga cells ng aton nga gland no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones so that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon no nami ang imong tulog well rested ka syempre pagbugta mo saga hindi kaya toxic hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress
12: wow. At one of the problems sa mga lalaki is male fertility dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA and protein. So you need to take DTX 500 daily so para mas kog yung sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya, healthy, mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
10: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ito nga selula. Nilamangin na, Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa ang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag MITC. Kaya makabuli gid ini sang dako, labi na kung palabisyo ka, gainom ka, no? Sigarilyo, kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC kag hindi lang cancer ang malikawan kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MITC. Gagwapo ka, ay. Dok Sam. Pareho kay Dok Sam, no? Imagine, hindi kaya makalbo, tapos dula punggod mo, kagadamo bata mo.
9: Ay!
10: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Sige na rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Anong sekreto niya?
9: Milig sa taguay.
10: Once ka panago si Jirabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
9: DC, kuno, DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plan ko mo. Uy, ka 19 ah.
12: Kampiyon ni
10: Magpicio. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kung gapamasads ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
13: Maligo kadlaw-adlaw, no?
9: Basic.
13: Oh, maligo. Basic.
10: Pagligo is not enough.
13: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Impormasyon sa ikaayon lawas. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag panatiaman. DTX 500 ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka pala ang nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasig na pagkimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamulingon malimtan. DTX 500.
14: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
12: Klinika Deo Fresh.
10: Klinika Deo Fresh.
9: Maligo, anay.
12: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo, anay.
10: Kati, makapin na kita.
12: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir El Jan, ang kape, nga pang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imong metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX Coffee Mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo thionine, alin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog na antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan mo pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa microbio. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sa duwa ka D3 Bio.
10: Sige. Ano to?
12: O, teke, ang paborito yan ni...
10: Init tayo nyo ka, Jan?
12: Init ng Jan.
9: Kahit doon na kape,
12: pro si Abal ni Engineer.
9: Wala mo pasahe.
11: Ang sikreto ni Engineer.
10: Lain niyang pa-init, init Engineer.
12: Lain niyang pinit-init ni Engineer.
10: Pamassage.
12: Pamassage. Habang ka pamassage, ginawihula ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapanami sa imong blood circulation. That's why nami in deliveries ang minerals and vitamins sa imo silila. Nami man ang paghimos ang basura sa imo silila. That's why you feel younger. You feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin. Feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magarado. Mm-hmm.
9: Tubero pa.
12: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
10: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulongid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyong dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
15: Talk ni Doc!
12: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig
15: sang ditribayo kontra sa dengue fever. Dr. Mil? Mm.
10: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir GP, nga ang ditribayo may vitamin D3. Tikong kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
15: Wala ma-process, correct?
10: Wala sang ma-process. So panahon sa ting-ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gituwag calcium. Take note ha, especially ang gituwag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 bio ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gituwag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gituwag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga provide na siya sa mga gituwag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amo ning nakanami para nga malayo ka sa dengue, para nga indi ka magka-dengue. Kung kaso magka-dengue gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik, nga indi ko ya mag-inom nga D3 la nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom o ikaw nga tigulang ga-inom sa gituwag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 bio, bakol imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
11: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir GP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sang ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas, kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy, ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dengue nubo na ang ilang nga platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dengue, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
15: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why hindi ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, ini nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na ga house ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghihimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
10: Amo ni ang bintaha mo, wala-wala kag inom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan nato nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid i-turn to monolaurin may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gituwag dengue virus. te. San o mainom?
15: San ka pa mainom sa Manila?
10: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyo niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
15: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
10: That's how powerful ang ito, ang monolaurin nga makita mo sa ditribayo. Ang monolaurin na, hindi na makita sa ditri. Nga plain.
15: Wala.
10: Pero kung ditribayo,
15: may anak sila.
10: May monolaurin ka.
15: May monolaurin ka.
10: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga, ang iban nga platelet is ga-kwan, sir boy?
15: Ga-surot.
10: Ga-naog.
15: Naog lang.
10: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga kwan, ga-inom ka di tribayo. Kaya nga man, aside nga, ga-patay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa ditribayo, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
15: Utan.
10: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka ditribayo. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
16: D3 Bio. Problemas pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio na isa kasahe ng brain food. Kagatin luman sa atong utok. Rason nga gandami ang memorya. Mag-D3 Bio at lawaglaw.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang pangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang ditribayo. Kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT ginastimulate, ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone, sir boy, ga-regulate kag ga-control sang gitawag imo nga gana. Kay syempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka ditribayo, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes and even cancer. Ina kung adlaw-adlaw ka gainom ditribayo.
11: So, ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin, o kung makarga sa insulin, pakanto sa ton yung mga cellula, sir boy. So, malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton nga mga cells, muna ang ma-inform sa aton nga utok, kung busog ka na, kag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre ang timbang mo, insakto lang. So malikawan mo gid ang sakit nga, diabetes, kung naka-ditribayo ka kadalo.
10: Correct.
15: Ang pag-skip sang meal, o itawag na mo ginanidok ng fasting, dako bla mabulig sini. Correct. Labi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, hanggang na ganun, may mo rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon,
9: Dutay yun mo na pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, mm-hmm. siyempre. Pero kung gatay ka D3 bio, along with your low carb diet, nakugid mm-hmm. lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa D3 bio, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imong body functions bangod sang D3 bio.
10: Sir Boy?
15: Mm-hmm. Ang kanami kidya sa D3 bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadi-3 bio ka lang.
10: Mm-hmm. So, lain yun niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, D3 bio. Damo-damo lang yun nga health benefits nga inyo nga makuha.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

400. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una,
7: problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadyan na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:35 sa agang oras, ginadulong sa atas kalawan sa Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa!
14: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay, para sa balitang K5 sa umaga.

0: K5 sa umaga. Balita ang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
1: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaandan akong inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Ginaabi-abi tanang presensya sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpulamati, mga suki naton sa kahanginan nga nagupod gid sa aton sini barwa nga pagpangalagad subong adlaw sang Miyerkules. Today is Wednesday, May 6, 2026 sa aton sini nga mga kauturan. Kay ganay sa mga pinalangga naton nga mga tagpulamati, i-plaster nang inyong mga radyo, tuduhin na aga pa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Samtang nagahimos kamo sang inyo sini nga mga pamahaw, preparar, maglakat sa tinda para magpanindahan mga kakipay, bang iban sa aton aga para kahimos kay may trabaho. Sa aton sa ding mga pinalangga ng mga kuturan, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good
1: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: I-plaster na ang inyo sini nga ininit kag magtimpla sang mainit nga kape. Ang kampiyon nga kape ni Dr. Amel Itang Oy ang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa mo ng kape nga dapat naton imnon, healthy nga coffee. Nga mayara sang Ampalaya kag D-sugar cane extract powder. Oko nining alin sa panit sang tubo, mga kakipayb nga ginakakas ang matamis, gimpailin ang mapait. Kaya gani, healthy copy sa mga kakipayb kag pwede natin imnon. Apisar nga, mayara kita sang tawag ni diabetes. Kaya nga ton nga kape, hindi ni sa makapadugang sang imo nga diabetes, kundi makapahagan-hagan. Kay ining kape, healthy coffee na to ni mo sa Ampalaya, kagpanit sang tubo. Kay gani mga kakipe, ano pang ginaulat nyo? Basta gani, kape, DTX Coffee Mix, ang aton nga pares every morning. Alas 4:41 na sa aga mga kakipe. Good morning gid sa aton sini nga mga vendors sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ginatamyaw taman sang maayong nga morning ang aton sini nga mga overseas Filipino workers abroad, OFW, mga online netizens nga aga pa nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad mga kakipay. Diri sa balitang K5 sa umaga mga suki naton wala punaw. Always nakatutok via live streaming. Ay live na live kita nga makitaan kag mabatian man sa pila naton sini mga social media platforms. Ilabi na gid ang aton sini nga Facebook mga kakipay. I-like, i-follow, i-share. Ang wala naga-share, ha, sa aton sini nga mga kakipay ba? Ang wala naga-share, hindi makabaton sang grasya subong aga. Because sharing is loving. So, dapat i-share nyo nga aton sa nga programa sa ano ha, sa K5 News FM Iloilo Facebook page, mga ka-K5. Morning, eh, ang oras alas 4:42 sa aga. Ginapasalamatan tang aton mahal nga magkako for giving us another day, because every gising is a blessing also. Sa aton sini nga mga ka-K5, di ba Sir Alex Sasabo, Ma'am Helen Pagaypay, Agosto 5 nga nagapamati dira sa may Kuwait. Si Ma'am Ning Ilumba, nagapamati gid ni always kada katutok sa aton sini nga pagpangalagad. Psalms 91 verse 1, for he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. Thank you, Lord, for being with us throughout the night. As this day comes, I place all my worries and thoughts in your hands. Please grant us peace and fill our hearts with comfort. Watch over us, my loved ones and friends, and keep us safe throughout the day. Amen. A blessed Wednesday morning sa imo, ka-K5 Ray Umalay. Salamat kin sa imo, Ma'am Ning Ilumba, for sharing the word of God every morning diri sa aton sini nga pagpangalagad. Alas 4:43 na mga kabiyanan, damo kita sa mga labing talalupang doon nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Mga balita nga aton sini nga nasundan kag ginatutukan sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Mga preska nga mga balita nga aton man sini gadulong sa inyo pinagi sa aton sini mga unit field reporters nga ila sini natipon sa sulod sang 24 oras mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan, magatalakay man kita sa pila ka mga balita nasyonal, kag mga labing talalupang doon nga mga balita internasyonal. Igani magtutok kag magpamati sa aton sini nga pagpangalagad, kag magintra upod sa aton sini nga diskusyon, maglantaw sa aton sini nga official Facebook page samtang nagapamati sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga radyo sa 88.7. Alas 4:44 sa aga. Mga development sang aton sini nga mga balita. Sa aton sini nga ginatutukan kag ginabantayan maduwa gyud sundan aton sini nga mga update natuhoy sa gihapon sa sining kaso ni Frank Royce Barbasa mga ka-K5. Pagkasunog sang bangkay ni Frank Royce Barbasa dito sa sulod sang Green Meadow Subdivision. Ang Iloilo Provincial Police Office o kon IPPO nagapati nga ginahimo sang Pabia Municipal Police Station ang proper procedures sa ila investigasyon sa Barbasa case. Sa aton sini nga mga ka-K5, mamo ang aton sini nga mga ka-K5, mga kuturan aton sini nga mga nagapamati sa aton sini nga pagpangalagad. Nahambal ini sang IPPO ini tungod nga dokadamo sa mga pumuluyo, even ang pila ka mga pamilya sang Barbasa ang wala o kon masiling naton nga do wala salig sa investigasyon sang Pabia Municipal Police Station. We cannot deny that because the mere fact nga nagpatigayon sang re-autopsy ang pamilya, but silingon they are not convinced sa investigasyon sang Pabia Municipal Police Station, and that is the truth sa aton sining mga kuturan, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, with all due respect sa Pabia Municipal Police Station headed by Police Captain Richfield Presquito sa aton sining mga ka-K5, pero amo na ya ang kamatuoran, wala salig ang pamilya Barbasa sa inyo sini nga investigasyon. Pero at the end of the day, ang Iloilo Provincial Police Office, ang IPPO, nagpabutyag man niya sang pagsalig ya sa Pabia Municipal Police Station. Ang importante malang diriya kung ikaw pulis, no? Ginabakapan ikaw sang imo sini nga mga boss. When I say ginabakapan, but silingon, siyempre dapat kung ikaw pulis, ang imo sini nga head of office, no, sa aton sini nga mga ka-K5, nagapabatsyag man sang pagsuporta sa imo. Kay karon kung hindi kanila ni pagsuportahan, hindi sila magambal nga tigasalig man kami ya, and gapati kami sa kapasidad ni Police Captain Presquito nga makaimbestigar sang kasubong sini nga mga krimen, no, sa pagsulbar sa mga kasubong sini nga krimen sa aton sini nga mga ka-K5. Ti karon kaluluoy na gid ni si Police Captain Presquito di ba? Nga karon ginabambas na sa wala tuo sa mga netizen, and at the same time duway na salig sa iyang pamilya Barbasa sa aton sini nga mga ka-K5. Ti karon kung hindi pagid sa pagbakapan kag pagipatihan sa iya nga mga subordinates kag sa iya sini nga mga boss, higher ups sini sa Philippine National Police diri sa may Iloilo, kundi karamutsing din si Police Captain na Richfield Presquito. Mambasa ba purong-puro na ko? Pero galing kay tingin na bakapan man siya sa IPPO, kargapati man ang IPPO nga ginimbisigaran man kuno, kagrepsunod man kuno ni Police Captain Presquito ang procedure sa pag-imbestigar sang Barbasa case. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, istoryahan ta na karon dugang karon nga mga information na pagpangayo sang bulig sang pamilya Barbasa sa National Bureau of Investigation Region 6 angot sa kabatayo ni Frank Royce Barbasa, ginarespeto kag ginabi-abi man sang Iloilo Provincial Police Office nga tiambal nila ti kinamatarong ni sang pamilya, No, will na yung pamilya nga ti if they are not really convinced with the investigation of the Pabia Municipal Police Station, then they could also seek another option, no? They can go to NBI and ask for a further and thorough investigation regarding of the case of Frank Royce Barbasa. The right na sang pamilya. But siyempre, sa ton sini nga mga kakipipe, if we try to look at it sa ton sini nga mga kuturan sa mga pilangga na ton nga mga tagpramati, no? Kung mayo kag plastado kag bastante kag dumasiling tanga mabusog ang pangunauna kag matas ang pamilya sa imbestigasyon sa Pabia Municipal Police Station, ti technically dapat hindi na sila magpalapit sa NBI kag mga yubulig, di ba? Sa ton sini nga mga kakipipe, mamamalang na mo kung mabusog ang pamilya Barbasa sa mga detalyado kag impormasyon na tuhoy sa imbestigasyon sang Pabia Municipal Police Station. Technically, hindi na sila mangayo bulig sa NBI. Oh, sa aton sini nga mga kakipipe o galing sa aton sini nga mga kuturan, kung kita sini maglantaw, why gidya salig ang pamilya Barbasa sa Pabia Municipal Police Station? Oh. Sa aton sini nga mga kakipipe, no? Sa lipot na lang sini nga paminsaron amo nang aton sini nga pagintindi da. Well, may pilaman niya kapamilya nga do hindi na tani iya gusto nga palawigon pa ni, no? Especially ang Iloy sang biktima sa aton sini nga mga kakipipe. But the other side of the family, no, wanted to seek further investigation and clarity of what really happened to Frank Royce Barbasa, and that is the reality sa aton sini nga mga kakipipe, no? Samtang may nagareklamo, samtang may nagapangusisa, samtang may nagapangayo sa ustisya, sa aton sini nga mga kakipipe, wa isa may mahimo na ang mga law enforcement agency naton but to investigate, no? Sa aton sini nga mga kakipipe kag para matagaan sang kaklaruhan initanan tanan nga mga nagakilitabo, no? Sa aton sini nga mga kakipipe, despite of several autopsy reports nga nagwa na sa aton sini nga mga kakipipe, still there are questions sa aton sini nga mga kakipipe nga wala makuha o kon masabat sang pila naton sini ka mga otoridad, no? Sa aton sini nga mga kakipipe, and these questions actually mga pamangkutanon base sa mga sirkomstansya naging presentaman sang aton mga kapulisan. Why man kita yagara ga plastar kaga present diri sa K5 nga wala ya namitlangan kag nahambal sang aton mga otoridad? Sa aton sini nga mga K5, why man kita diri yaga plastar sa K5 sang mga impormasyon kag detalye nga wala kita sang interviewee o kon resources, di ba? Hindi man kita pwede di kay mo istorya. Pwede kita ka-speculate, no? Sang mga posibilidad, but it doesn't mean amo gidang natabo sa aton sini nga mga kauturan, oh. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. And may ara kita nga mga bagay diri nga gidiskusyonan because amo ini ang gimpangmit lang sa pila ka mga interview sang Pabia Municipal Police Station sa katapos sa media. Sa aton sini nga mga kauturan, ilabi na gid itong ginsakyan sang biktima, no? Ang traces or tracking sini sa aton sini nga mga kakipipe halin dira sa may kaingin lapas makadto dito sa may Green Meadow subdivision. Oh, sa aton sini nga mga kakipipe, tanan-tanan to gimbase tato sa mga ginpangmitlang kag ginpangambal ni Police Captain Pritz Police Captain Prisquito. Oh, pat na lang ko sa first name ni Red Spill Prisquito. Sa aton sini nga mga kakipipe, ginaplastar tanan-tanan diri mga kabyanan, no? Mga kakipipe, initungod nga ti ginarespeto na ton ang investigasyon sang Pabia Municipal Police Station kag ginapalabot naton sa pumuluyo kung ano ang ila sini nga nakuha nga mga impormasyon base sa ila sini nga investigasyon. Now, if those informations are not enough para sa mga pumuluyo nga nagapamati kay nag-analisar, para sa mga pamilya ni Frank Royce Barbasa nga concerned sa iya sini kamatayon, why na tanay may mahimo? We cannot control sang ila sini nga paminsaron kapag una-una. Oh. That is why si Police Captain na Fritz Field Presquito nagambal nga, ah, tidipindi na lang na iya sa pamilya, no? Ah, kung mapaimbestigar sila sa, ano, sa mangayo, sila bulig sa NBI. Pero kami, we see to it, kati kinaubrama namon na nga monsining obligasyon bilang police nga mag-imbestigar sa kamatayon ni Frank Ruiz Barbasa. Now, if you can still remember, may ara kita nga mga pamangkutanon diri sa K5 News FM Iloilo nga wala to yama tagaan sang klaruhan nga sabat, no? Kaklaruhan nga sabat. Number one, amo to blang ginaliwat-iwat na ton bla. Nga ti may cellphone ni si Frank Ruiz Barbasa nga iPhone 17. Oh, pero wala nakita sa area, missing, no? Ikaduhang wallet niya wala unod. Ikatatlo, sa ton sini nga mga K5 gin padalaan sa sang iya sini nga tiyo sang kwarta, sa ton sini nga mga kuturan, da withdraw na, pero ang pamangkot din ginbayad ni Frank Ruiz Barbasa. Oh, ika apat sa ton sini nga mga K5 kung siya ang nagsunog sa iya sini nga lawas. Anong gigamit niya? Posporo kung lighter. Oh. Kung lighter, dapat may dibrigin na sang lighter. Kita mong lighter nga na. Kung nagagamit ka mong lighter, may stainless na sada nga part sang iya sini nga lawas. No? May ara na iya nga dibri si lighter nga hindi na iya madala sa sunog. Oh. Karon, sa mga pamangkutanon tao, ay ina nga mga pamangkutanon nang wala ba sabat sang aton mga otoridad. No? Mga pamangkot sa mga katapos sa media, kita ka mo, may na-recover ka mo. Oh. Pero kahapon, may information kita mga K5 nga daw may nakuha ko na itong sunog nga lighter. Ay, ulihi lang. Oh, ari pagin sa itong sining mga K5 mga pamangkutanon sa mga netizens. Actually, kita ganit rin sa mga K5. Gina-relate talang ni, no? Gina-channel talang ng iban nga pamangkutanon sa mga pumuluyo mo. Nagkakuha mang kita idea. Bala kiti, damo kita sa mga nabasahan ng mga pamangkutanon sa mga pumuluyo. Ay, sa pagin ka mga pamangkutanon sa pumuluyo. Ti pilato kalitro, sulod lansang mineral water, ang ginsulod lansang gasolina. Nga, why gito may nakita ni Isaac Bilog na nabilinaw? Ano to tanan king kopan ni Frank Ruiz Barbasa kag nadala sa sunog? Oh, sa aton sini nga mga K5 na amon pagid ng mga pamangkutanon sang mga pumuluyo. Ano? Pagkadtoya sa area nakaparigos na siya sang gasolina. Ah, sa aton sini nga mga K5. So those are the things nga still nagapabilin sa panguna-una sang tawo. That is why hindi naton malikawan nga magpanumdom sila sang lain.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Dugangan tanang mga impormasyon sa aton sini nga mga ka-K5. Standby kamo, ma-break kita makadali patpaton ta ining mga development with ka-K5 Karen Badilla sa patrol. No, may mga bag-o kitang mga development and latest information sinidiri. Especially ang pagpadala sang sulat sang pamilya Barbasa sa National Bureau of Investigation para magpangayo sang bulig sa pag-imbestigar dugang sa sining kamatayon sang ilahimata nga si Frank Ruiz Barbasa. Ikaduha mga ka-K5, may bag-o nga recovery, no? Alleged recovery sa aton sining mga ka-K5 dito sa may area. No, nga may mga reports nga suno sa ila may nakakita sang lighter nga sunog or na recover dito lang tawon ta kung ano ini kamatuod mga ka-K5, no? Alas 4:57 oras sa to si Barwa nga pagpangalagad. Magabalikang balitang K5 sa umaga.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. Mabakas, mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sali si Jake. Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman, balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Dalao magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extel!
22: Supplement for men!
23: Gordes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend food supplement for men.
23: May maca
22: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men.

0: Sir Payo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Payo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka. D3 Payo.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Payo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Payo.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas. Magabuti ka.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
6: Oras mga ka-K5 na 5-5 sa aga sa ato sininga pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa Umaga. Sa gapon ko po ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay. Gina-remind dato ng mga taga Sara Iloilo sa mga nagpamamati sa ato sa Quinto Distrito. Mahimo na kamo nga makabakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy, mga ka-K5 sa Sara Iloilo. So kung taga Quinto Distrito ikaw, hindi ka na magpadulong diri sa may syudad sa Iloilo, pwede na ikaw kabakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy kasubong sa DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix kag Klinika D3 Bio sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center Branch Sara Iloilo. So sa maabot nga May 18, Mayo 18, 2026, Lunes ng adlaw, alas 10 ng aga, may ara kitang patigayunon nga opening grand launching kag opening sa may RGM's building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit sa Public Terminal Market, no? Ang aton nga opening magatanyag sa inyo sang diskwento kag exciting ang mga freebies kag madamo pang mga sorpresa kay gani sa mga ka-K5 naton mag padulong sa May 18, 2026 dira sa grand opening sang Sara Iloilo branch mga ka-K5. Sa liwat sa mga taga Quinto Distrito, padulong ka magkadto sa May 18 sa grand opening sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Alas 5:07 sa aga sa gihapon ka-K5 Ray Umalay. Standby ka K5 Karen Badilla sa pila ka mga impormasyon kag updates na tuhoy sa sining aton ginasundan nga kaso ni Frank Royce Barbasa. Pero samtang nagapamati ka modera, hindi magkalipat nga mag-inom sang inyo mga suplemento nga saranggid makabulig sa inyo ikayong lawas, ilabinigid ang Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio kag Mighty C. Ang Klinika D3 Bio sa may mga ginatrang kaso, ubo si Pony Lanat, sako, pangatsidra sa may newsroom, inom ka mo sang Klinika D3 Bio, ha? Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil na pamatud-an na sa mga eksperto nga saranggid makabulig kag makatap na sa mga viral kag bacterial infections sa aton sining lawas. Kay gani mag Klinika D3 Bio para dasig mag-ayo ang ubo ni ka-K5 Alira Apin. Okay? Kag mag Mighty C ang alkaline base nga vitamin C, basta gani vitamin C, alkaline base nga vitamin C ang aton sining imnon. Sa may mga hypertension, high blood, diabetes, taas ang cholesterol, sa aton sining mga kaya K5 taas ang imo nga results sang imo triglycerides, mag-inom ikaw sang Klinika DTX 500. Ginatunaw ang fats, ang unhealthy fats sa aton sining lawas kag ginaprami ang blood circulation. Klinika DTX 500 mga ka-K5. Naka-standby na sa linya sa patrol si ka-K5 Karen Badilla upod si ka-K5 Jason Talaron. Ka-K5 Karen, kamusta? Ano ang pinaka-latest ka mga development, no, sa sining investigasyon kay Frank Royce Barbasa kag nagpanulong kahapon o kung nag-submit ang pamilya Barbasa sang dugang, no, nga pagpangayo sang bulig sa National Bureau of Investigation Region 6 para maimbestigaran ining kamatayon sang ila sining himata. Kag ano ini kamatuod nga may na-recover dito nga lighter sa area kung sa diin sa puan ining si Frank Royce Barbasa. Ka-K5 Karen Badilla sa Balita Guide.
7: K5 Ray gin confirmed man di rin, no, ni NBI 6 Regional Director Attorney Jeremiah Sargado nga isang tinalikdan pala nga adlaw Mayo 3 K5 o kon Mayo 4 sang hapon nakabaton sila sang formal request halin sa pamilya ni Frank Royce Barbasa nga nagapangayo sang bulig para ni sa parallel investigation K5 Ray para ni maididan, no, ang pag-imbestigar sa pagkasapo sang sunog nga bangkay ni Frank Royce dito sa isa ka subdivision sa may barangay Ungka sa Banwasang Pavia K5 Ray sa tong Abril 29 sang kaagahon. According dire sa kay attorney Sargado nga ginbato na nila ang ining formal letter nga request K5 Ray kag sa subong magatukod ang NBI sang investigation team para tutukan ni ang kamatayon ni Frank Royce Barbasa kahit para ni sa pamilya ni isang nasambitan nga victim K5 Ray nga hindi sila magpati nga may natabo nga or wala sang foul play or di gani ang pagkautas, no, sang kaugalingon nga kabuhi ang ginhimo ni Frank Royce kay para sa ila K5 Ray dapat maididan gini sang maayo kay madamo sang mga pagkabutang suno sa family nga wala maayo na tutukan or na imbestigaran sang aton nga kapulisan dira iya sa Banwasang Pavia kay ting gina-push man sang pamilya Barbasa nga tubtob subong ang cellphone nga nadula nga iPhone 17 ni Frank Royce wala gid na recover K5 Ray ang mga container nga ginpangsudlan sang gasolina wala man na recover dito sa area magluwas lang gid sa nakitaan dito sa autopsy examination nga ginpatigayon ni Dr. Joe Martin Fuentes nga may nagatapik nga puti nga plastic sa natuong nga abaga ni Frank Royce nga ti ginapatihan nga isa sa ginsudlan nga container sang gasolina ni K5 Ray nga ginbubo ni sa lawas ni Frank Royce according sa family. Ang iban nga mga friends or mga classmates ni Frank Royce nga may mga nahibalaan man bala K5 Ray or kung ano man dira suno sa family wala na imbestigaran sang maayo. Amo na nga suno sa ila nagpangayo na gid sila yasang bulig sa NBI para matutukan ni kag maididan ang investigation sang kamatayon ni Frank Royce kay ti indi sila ya convinced nga nagkutas, no, sang kaugalingon nga kabuhi ang ining nasambit nga persona K5 Ray kag ti ang ano man may sabat man dire ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO K5 Ray na hanungod dire sa pagpangayo sang bulig sa pamilya Barbasa sa NBI kag according dire sa kay Lieutenant Colonel Rolando Aranyo ang spokesperson sang IPPO nga tingin na respeto gina nila K5 Ray, no, kay ti ang kinamatarong mana sang pamilya suno iya sa spokesperson kung ano ang himuon nila para sa ila yang himata nga nagtaliwan K5 Ray kag ti ginakabig man ni Lieutenant Colonel Aranyo nga bulig man ni para sa ila nga kapulisan especially sa Pavia Municipal Police Station sa ila nga investigation K5 Ray kag ti willing man mag-coordinate suno sa iya ang Pavia Police sa NBI K5 Ray kag pero ang dugang diri ni Lieutenant Colonel Aranyo nga tinagapati sila sa IPPO nga ginimo sang ang Pavia Municipal Police Station ang proper procedures K5 Ray. Kag kung madumduman nga sang tinalikdan ang YGID sa may nakita nga mga posporo o kung ano man dira nga mga lighters K5 Ray, no, nga maka kwan bala nga maka create ni sang kalayo dito ya sa area sa pagadtod naton dito sa crime scene sa una pa lang nga adlaw nga pagkasapo sa ining sunog nga bangkay makitanta ang pag-investigate sang SOCO ang investigator K5 Ray or sa mga kapulisan ta dito sa area pero ang wise ang may na-recover dito nga lighter K5 Ray kay mo na ganing hambal balasan ng ligad pag autopsy dito sa bangkay ni Frank Royce nga dapat kung ginsunog or siya mismo ang nagsunog sa kaugalingon niya dahil nga madala ang lighter dapat ang steel ara K5 Ray kay bisan masunog manday ang body ni sang lighter pero ang ulo bala or ang steel sa lighter hindi na iya madala sa sunog pero kahapon
8: unless di, kung posporoging gamit niya eh.
7: Yes. Mm. Pero kahapon dito sa area may mga napamangkutan ang news team ng mga pumuluyo kung sinugid ni ang nakakita. At according sa ila, hindi sila ng mga pumuluyo ang nakakita sang lighter kay bangod bisan sa pagtangla do haluson nga magtangla na lang sila sa lugar kay bangod nga ano blat syempre sa kakulba naman bala K5 Ray bangod sa natabo pero ang dito kahapon may mga information kita nga nabaton nga may steel sang lighter nga nakitaan K5 Ray dito sa area kung sa diin visible siya katama kung nagatindog ka dito malapit sa crime scene kung sa diin nakitaan ang sunog
8: ng bangkay hindi nga wain makita sang soko aw.
7: Amo na ang dako nga palamang kutanon kung nga wala nakita sang iba naton nga kapulisan
8: K5 Ray. Pero ang lighter nga nakita, ano, sunog na? Ang steel yan na lang?
7: Yes, ang steel yan na lang gid K5 Ray.
8: Ang steel yan, tiyano, itom na, diba na? Doon na, ano na siya sa kalayo?
7: Sa paglantaw to naton kahapon kay or yes kahapon kay 5 Ray no ang ining steel sang lighter di hindi ta masiling nga may discoloration nga natabo sa steel niya.
8: Do bag-o?
7: Oo.
8: Ti basi tanaway basi hindi basi dugay na tuya.
7: Mm.
8: Kay kung ma, nasunog siya even though nga hindi siya matunaw may somehow may discoloration ginaiya ka matabo.
7: Mm-hmm. So, correct.
8: Sa aton sining mga ka K5 si nano ginda turnover ni sa Pabia Municipal Police Station and positively confirmed by Pabia Police.
7: Kahapon nagpadulong dito ang news team sa Pabia Municipal Police Station K5 Ray ang ano ni nagpamalibad ni sa pagpa-interview ang hepe so wala talang nahibaluan no kung balag in turnover
8: si na captain,
7: ni Richfield Prasquito
8: nagpamalibad nga maghatag sang detalye.
7: Yes, regarding sa lighter kay
8: pili man mambal nga wala kag pili man mambal nga ra.
7: Mm-mm.
8: Oh, tinga kabudlay ginamit lang unaw. Ipa-confirm ta barang ko may nabaton sila kag may na-recover sila kag may na-turnover dito sila nga lighter o whatsoever. May nakuha mm-hmm. sila dito nga debris ang lighter. Ti pili man kambal nga yes. Pili man kambal nga wala. No, kakipaib ka rin?
7: Mm-mm.
8: Oh. Di nga, ano ang rason ni Police Richfield Prasquito nga di sa katag detalyeo?
7: According diri sa iya, si ang sunuman ni sa news team nga na istorya niya K5 Ray, no, nga gina-coach siya kuno sang K5 News FM Iloilo sa mga information nga wala niya ginahambal K5 Ray.
8: What is particular information, Sir Police Captain Richfield Prasquito, nga gina-coach sang K5 nga wala muging mitlang? Are you familiar with that? Nagka-K5 ka rin, Badilia? Kasi do ka mo malantong kapalibalik itong mga katapo sang midyato kay Police Captain Prasquito. Nanong nga statement Police Captain Prasquito ang why mo na hambal nga gina-coach sang K5 News FM Iloilo? K5 ka rin?
7: Una dere ang according sa news team K5 Ray ang una nga gintumod dere ni Captain Prasquito amo ni ang sa Grab taxi or ang sa bluto ba lang nga sedan nga tisuno sa iya why siya nakapagwa sang statement pero gin-coach sa iya K5 Ray kung madumduman April 30 isa ako ini sa katapo sang media nga naka-interview sa kay Captain Richfield Prasquito ginpahayag sini April 30 sang aga dito sa mismo sa police station niya nga siya mismo nag-confirm K5 Ray no nga alas 5:03 sang hapon April 28 ulihi nga nakitaan si Frank Royce Barbasa nga nagsakay sa taxi based man sa CCTV nga nakuha ni Lucky 5 Ray. Nagsakay si Barbasa sa blue nga sedan according sa kay Captain Prasquito. Mayari kita diri gani isang ano ya kay ginpangita ko ni K5 Ray eh. Ari pamatian ta bala ang iya gini nga confirmation.
9: Nakuha na kami sir nga ano nga CCTV footage bantang plate number sang Grab sa logbook no wala gyud pinagsibo
10: mo tong nagsibo
9: kay sakyan oh Ano nakita? So ang tapon nga na gusto tayo matumot, sir, ang isakyan niya nga Grab, no? Kung sa diin siya ging dulong, no? Kaya hindi ko kasi White Akabalo, nagpadulong lang siya sa may Sagwa. Tapos sa, o Sagwa sa Green Meadows, sige yung lakat-lakat niya, or kung sa diin man siya nagpadulong.
10: Ano
9: so,
10: sa
9: sakyan ni Suzuki, nga Blue.
10: Auto?
9: Auto. Sitan.
7: K5 Ray?
8: So, tito ka klaro man to? Kakipaib ka rin, doon kaklaro man to sa explanation niya. Kaklaro man to nga boses siya to. Kung di pagit ka conforme, may video pagit ka, di ba?
7: Yes.
8: May video pagit kita di rin, no? Nga ginambal yan na. Tiyan mo nang ginanamin niya nga way sa makamit lang?
7: Yes, isa ina sa ginmention niya dito na, kahapon
8: si
7: sa news team.
8: Captain Presquito. Police Captain Presquito, ay kagainom sa klinika di Tribayo? Ang klinika di Tribayo, nagapasangkad ka nagapa namin isang memory. Kinanglan din sa mga pulis na ang klinika di Tribayo, mamukong nag-investigar sila, dapat din sila magmarili paton, kakipad ka rin. Ang muna nga ikaw, para hindi ka malipat, magklinika di Tribayo, kakita mo, ikaw ya, kay tungod nga nakaklinika di Tribayo, ikaw ay kaya nalipat nga, tawag na yung, nakahambal si Police Captain Presquito kagin na confirmar yung ginas katapos ang media? Kakipan ka rin?
7: Yes.
8: Meow ni Guaya eh, kakipan ka rin? Ginmit lang yung ginan. Ano ginambal yung ginan? Wagap gakot kita di rin. Way ginamit lang. Kasi isa na dira ang pagkompirmar yung isang sedan nga salakyan nga ginagrab nga ginsakyan ni Frank Royce Barbasa. So,
7: yes.
8: Alos naman nga katapos sa media. Nagpost sila. Kakipaib ka rin?
7: Yes. Kag ang isa pagindi sa gintumod ni Captain Presquito nga ginkot man kuno sa iya ang duha kalalaki nga ginmit ni Frank Royce dito sa sulod sang subdivision. Kung madumduman kay 5 Ray sa exclusive tani nga nakuha nga information halin man mismo sa masaligan ta nga informant. Madumduman ko ako ini ang nagsulat sang article kag nung kakuto nga nagbutang sang iya nga pangalan.
8: TOA, ang aton mga resources mo kung may investigasyon ang polis, ang mga katapos ng media, they have their own separate investigation mana sa anggulo sa mga balita, no? Kumbaga, amunaya ang aton sining mando sang aton trabaho bilang isa ka katapos ng media. We are not just only relying on one sided information, but kita, we are also doing our part to have our own investigation. But at the end of the day, of course, with all due respect, kung ano man niya ang investigasyon sang pulis, kag kung ano man niya ang ginapanindugan sang pulis nga part sang ila investigation, ti amo lang na iya ang masab, makabig na to niya nga ti, kakipad ka rin nga ti, kumbaga, legal nga investigasyon, kaya ti sila yung proper authority to investigate mo. But kita ya sa katapos ng media, it doesn't mean nga kung hindi kita ya police, hindi kita ya autoridad, no? Hindi na kita ya mag-imbestigar man, kag hindi man kita ya magmangkot kag mangusisa, no? Kakipaib ka rin, Badilia, kung sinuto ya ang mga pwede nga mga resources ka pwede natin pamangkutan. Di karo kung nakakuha kita sa information nga may kaupod ining si Frank Royce Barbasa nga duha ka mga lalaki, no? Sa ton sining mga kakipaib, inaya, base na ya sa mga napamangkutan naton nga mga individual man nga nakahatag sa impormasyon sa aton. But the most important thing is that why man aton niya ginsiling nga ang nagambal sina si Police Captain Richfield Presquito kakipaib ka rin, Manilya? Di bala? Do parehas mo na bala sa mga police? May ambal sila nga may nakuha kami nga impormasyon nga amuni amo to, pero we cannot disclose the name or the identity of our resource person, di ba?
7: Yes.
8: Kakipaib ka rin?
7: Yes, correct.
8: Just to protect the manner and the procedure of investigation, or just to preserve the privacy of this individual, we cannot disclose to you the identity and the exact names of this people nga nakatag sa monsang information. amo man na kita, di ba? When we seek information to other people, especially to those reliable sources, and they don't want them to be quoted sa social media, no? Di ginaproteksyonan tama ng ila sininga information, di ba?
7: Oh,
8: just like, for example, no, si Police Captain na Richfield Presquito, no, how na nga nakabalo sa tonsin nga mga ka-K5 nga may re-autopsy, gali nga gimpati gayon? Ka-K5 Karen Badilla, di ba? Why gin siya makabalo nga may re-autopsy nga gimpati gayon? Nakibot na lang ganisa nga gina-autopsy na galito ni Doc Owen ni Bakin ang bangkay ni Frank Royce Barbasa? Oh, pero kita sa katapos ng media, kabalo kita. Di ba? Oh, pero why naton gin disclose kung din nato nabalan information nga may schedule galit sang re-autopsy dito sa may gigato abisa? Oh, funeral services? Oh, isa sa mga sikat nga funeral services dire sa Western Visayas, ka K5 Karen Badilla?
7: Yes.
8: Oh. Amo man na sa aton sining mga ka K5. Ti ano ang ginaputok sang butse ni Police Captain Redfield Presquito? Ka K5 Karen Badilla? Sa imo article nga why man naton sa gingkot? Amo nang ginaputok sang butse ya? K5 Karen?
7: Isa ina sa mga rason K5 Ray no nga tiha mo na nga nagprangkaman siya nga bangod kuno sa mga article nga why siya kuno nga wala niya na hambal ang mga information pero ginakot sa iya K5 Ray.
8: Ati kami ya very confident kami diri Police Captain Richfield Presquito nga why kami na iya ka quote sa mga amo-amo sina. May contact kita sa Pabia Police Station.
7: Yes, yes, Miara.
8: Basik pwede kita tawag na kag basik pwede ma-try na ton nga kung available si Police Richfield Presquito. Ma-interview ta dire sa ton sa pagpangalagad. Para tis ba klaro ang lakas K5 Karen? Mamuti. Do, hindi ta ton sa lalaki kung ang sagit tatok pabati-bati. Dapat ya prangka ka K5 Karen?
7: Yes, yes, K5 Ray. No,
8: kung ano ang nalainan sa buot ni Police Captain Richfield Presquito dire sa K5, kag sa inyo bing mga reporter, at least makorek na ton kung may ara gid man. Malalikita na ito na tis mahambala na mo dire ka-Police Captain Richfield Presquito ang amon ng mga reporter. Oh! Do sakto si Police Captain Richfield Presquito. Do sala, kamo ni pangayo ka mo ito pasensya. O di gani, ano ka mo? Tingaling ginawa ito may makita nga sala sa aton sinigin obra eh. Ka-K5 Karen?
7: Yes, K5 Ray.
8: Oh.
7: Ara may gin-send ko da ba si ma-anhan ni K5 Paul. Ara sa GC K5 Ray.
8: Iya gini ni Pulin ni sa Pabia Municipal Police Station, no?
7: Yes, yes. Siya nag-uyat K5 Ray.
8: Oh, i-diretso na ka K5 ba, Paul? Tawagin na diretso. Pwede tada. Hold on, nanay ka K5 ka rin. Standby lang. Standby ka lang da si Mosining linya. Try na ton contact si Pulin. Just to give... fairness to Pabia Municipal Police Station and to Police Captain na Richfield Presquito. No, ang aton malandiri, we wanted nga ti ang media kag ang pulis nagabuligay, no? Mamumuyo hindi man niya perfect gid ang tanan mo, kita nga mga tawo di man perfecto, just like for example, ang aton mga otoridad may mga mamislok gid na sila nga mga informations ti with the help of media katapos ang media kuni madugang-dugang nila sila investigasyon kung may ara man nga mga information nga makuha ang mga katapos ang media, di ba? Iban gani iya nga mga pulis ga pasalamat pa sa media mo salamat sa inyo sir amo gi isag dako gi kabo nga factor sa pagbulig sa amon sa investigasyon diba bla sa aton sini nga mga ka K5 kay kita diri yes kita po sa media why man kita yani makita garo garo diri nga irresponsible kita sa aton sini nga pagwa nga mga balita sa social media kag sa aton sini nga radio oh gina halungan ta man nga aton sini banwa nga ginatawag nga credibility sa pagdulong sa inyo sa mga development kag mga balita. Sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati. Alas 5:27 sa aton sini nga mga kuturan, no? Kay ang pamilya may ara na dito nga letter of request sa National Bureau of Investigation para sa separate nga investigasyon, no? Lantawon nato ni kung anong magwa sa investigasyon sa aton sini nga mga ka-K5 sang NBI versus investigasyon sang pulis. Kung magtugma, mag-connect bala ang ila sining investigasyon o kung maglain. Kaya kung maglain, but silingon ati sa aton sining mga ka-K5, no? May lain naman yung perspective ang NBI eh. No? Kaya ti ang ginalantaw mo lang din ang gulo so far, sa aton sining mga ka-K5 nga ti ginutas ni Frank Royce Barbasa ang iya sining kagalingon ng kabuhi kag siya mismong nagsunog siya sining lawas. No? Sa aton sini nga mga kuturan nakita mo na ka K5 Paul ang number da ara daging send ni ka K5 Karen Badilla no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.

Nagatutok gid kini kapamati sa aton nga pagpangalagad si Ernie Cabanilla, Nonoy Jeffrey Lorenzo, Jasper Linterna, kampyon. Teresa Hamandre, kabahol abis ang iya pagpatay, no? Kabahol o cry ani basta mga ni kabahol ni cry agni. Garing. Kung nagaring isolog-solo na di, ako lang masturya siya, diretso. Sige. Matianta kong garing. Ginatawagan naton si Police Captain Ritzfield Pesquito sa Pabia Municipal Police Station. Sa bataw. Isa pa. At least ya kita nag-try kita nga mag-communicate kay Police Captain Ritzfield Pesquito. Kasi gusto nato niya nga klaro bla, no, kung ano man ang mga gusto ipalabot ni Police Captain Pesquito sa aton sinidiri nga mga dugang nga mga update, and at the same time ang pagpatagman sa Pabia Municipal Police Station eh. Oh. Mamuti na hindi manigara kay silang nagakapot sang kaso, tanan nga pamangkutanon diretso gid sila. Op, dugi na patay no? Isa pa ba? Oh.

0: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
1: There you have it mga ka K5. Do I get the sabat ang Pabia Municipal Police Station Balikanta si ka K5 Karen Badilla. Sa aton sininga pag pangalaga diri sa balitang K5 sa mga ang oras alas 5:32 sa aga. Inom kamo sang kape nyo daa. Kung hindi nyo gusto sang medyo mapait-pait nga kape, inom kamo Pribayo Coffee, no? Damo kita sa mga herbal coffee nga ginatugyan sa inyo si Dr. Ramil Itang Uy mga ka K5. Alas 5:32 oras sa ato si Libarwa nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Ka K5 Karen.
2: Oh, so kay amo ni K5 Ray, no?

0: XRP.
1: Yes.
0: Okay. I see. Okay. Kaya nga ton sini punto balati kung di taman na pwede nga pa magbugtaw si Police Captain at Presquito 24 hours mo kay karon na magbugtaw na sa kuronte 24 hours wala gina sa Pauay. Tiga po why man ang mga hepe na ton pero ang kung blaka punto nga tani kung magtapuway sila ito over nila sa may desk ang hotline kiti hotline na mo din ano kung may magpatawag na emergency bi karon kay K5 Karen. Mm-mm. Hindi ba sa bat kay K5 Karen
1: to so ti amo niya ang at least na at agad blaka K5 break kag may mga ebidensya kita ya.
0: May okay, mga ano kita di siyempre natural na ya ko media ka may video ka gid amo nang importante tanan. No, nga may resibo ka nga mapakita. Nga may ara ka just in case ka mamangkot. O, areho, may aray kami ding interview. O, nahambal ini isang hepe. Sa aton sini nga mga kakipaib. Basin sa kadamuon, kagkasakuon, kagsaka bombarded bala sa mga information si Police Captain Richfield Presquito. Nalipat sa kanamit lang yan na kakipaib Karen Badilla. So, ang advice ko sa imo, kay total friend man ka mo, amugig ka muna ni Police Captain Presquito, close gid ka mo, di ba? Close gid? Kaki-five ka rin?
1: Ano lang ah, ang sakto lang ah. Kaya ako
0: kaya biko kung close ka mo, abi tagai si Police Captain Richfield Presquito sa klinika di Tribayo, bla? Si mo, sir? Klinika di Tribayo niyo, produkto ni Dr. Ramil Itang Oy, ng amigo ni Police Brigadier General
1: Josefino
0: Ligan. Di mo, magiging ang balmo, sir. Ari ako, diri subong, sir, Police Captain Presquito, mayatag ako si imo nga Klinika di Tribayo for a better memory. Ha? Sa ito, ang balmo mo sa, iginhatag ini ni Dr. Ramil Itang Oy, nga friend, best friend ni Police Brigadier General Josefino Ligan. Ah, ni mo, kay ang wife ni Police Brigadier General Josefino Ligan, area manager sang K5 News FM sa Negros Oriental. Ka K5 ka rin? Oh, basi kag makasiling pa si Police Captain, ay! Tuod ikaw ka K5 Karen? K5 Karen? Oh. Kasi kulang lang siyang pagpakilala. Pakilala ka ba lang sakto? Wala kay ka Police Captain Presquito? Dito hindi ka man suplada lang tawon sa una nga tulok? Ano suplada ka lang tawon now?
1: Ambot?
0: Basiga pang nipa bing lipstick mo kung kaysa eh. Ang lipstick mo dabi nga pula-pula, gapanipa, bigbikis. Ati, abi, abla, dun sila suplada, ikaw? Hindi man.
1: Hindi. Ginlight ko na ni gani mo.
0: Ati, ang balida si Police Captain Presquito, basig pamati sa Police Captain, hindi man kuya suplada. May mensahe ikaw?
1: Oo. Why man, wala naman ah.
0: Tenu mambal mo to, kay ti, ambal ya, why siya ka-quote in quote, kahambal mo niya mo to?
1: Oh. May ebidensya. May ara kita video.
0: Pero ba sinalipat lang si Police Captain Presquito?
1: Basig sa kakapoy man guro.
0: Ayaw, diyan. Intindihan mo man gali. Intindihan mo, eh, no?
1: Oo, mga friendship na mga police.
0: Oo. Amo na ganihambal ko. Basi bala kag natamaan lang si... Siyempre, kung hepe ka, hindi man ibasta-basta nga kasong ginakaptan mo ka K5 Karen mo.
1: Mm-hmm.
0: Nang... wala tuo nga mga komento, mga nabasa mo sa social media, may mga nagapakamalaot sa imo, may nagadayaw, may hindi komporme, may komporme, sa aton sini nga mga ka-K5, no? May mga nagahaboy sa imo sang malain nga tinaga, no? Kung kaisa ang mga hepe naton kaluluoy mani kay ti pati pamilya nila nagakadalaig, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, ti kung kaisa maintindihan ta ko nga kung kaisa nagaratol sila, kalipat sila, kung kaisa may mga tinaga sila nga mabuyan nga hindi man dapat supposedly nila pagbuyan, mga muna bala, because of the pressure and at the same time because of the tawag ni

0: informations, loaded informations nga ila sini nga nagakabaton adlaw-adlaw, no, regarding sa update sang kaso ni Frank Cruz Barbasa kay K5 Karen Badilla. So understandable kung kaisa may mga gamay nga mga kapaltahan ng aton sini nga mga kapulisan, pero at the end of the day ang importante man lang dira nga ti seryoso sila sa pagbulig sa pamilya, kag seryoso sila sa pag-imbestigar na tuhoy sa sining kamatayo ni Frank Royce Barbasa kag K5 Karen Badilla. Na mo man ang importante da mamuti, actually base gay posipo sa ni si Police Captain Redfield Presquito nagalain maning iya sining Balatsyagon nga ti gimpalabot pa sang pamilya sa NBI. Di bot silingon duay tinyo challenge sa kay Police Captain Redfield Presquito mag-amo sini kag K5 Karen. Di bala? Kung ikaw malain man buot mo kag K5 Karen. Kahambal lang ni si Police Captain Redfield Presquito nga ti kinamatarong na isang pamilya nga magka pangayo bulig to sa NBI. Pero ti ang punto bra nga mangayo pa kamo bulig sa NBI, hindi pa kamo kontento sa imbestigasyon namon. Say mo ba ka K5 Karen Bali? Di ba mo na? Pero may mga information kita nga nag-push gig ko na dito yung magkuha information kag mangayo bulig ang pamilya sa father side.
1: Yes, yes, correct, K5 Ray. Kaya ang ano ni, ang pangalan ni sang iyang tatay, ang naka-state dito nga sila ang nagapangayo sang bulig sa NBI, K5 Ray.
0: Kaya ang mother ko, no, do, kung sa ganit pagkasunod, do, tama, do, hindi niya na gusto nga i-discuss, ini kag ibalik-balik ang issue, eh, di ba?
1: Yes, correct.
0: Oo. Sige. Alas 5:39, salamat yan ka K5 Karen Badilla. Para mo namin na mabalikan mo to, sige, Police Captain Redfield Presquito. Ikaw naman, ah. Kay ang lipstick ni K5 Kim Kaluyo, do I get maka ano maggana dito ang superpower sang lipstick niya dito kagabi kiti sa dito nagikadto mo.
1: Oo.
0: Oh, sige.
1: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Oras alas 5:40. Diretso kita sa K5, kamusta ro progaton sining mga anchorman sang balitang K5 sa umaga sa Negros Island Region kag sa Bilog, Western Visayas. Sang oras, ginadulong sa atos karwan sang Klinika DTX Beauty Soap. Basta gani habon nga nagapaputi kag nagapahamis magamit sang Klinika DTX Beauty Soap. May guwaba ang palaya kag papaya.
2: Yun mga ikauturan. No? Ang nga nato na ito sa mga sister station nga nagaupo sa ito sa pagpangalagad. Ito sa nga pagpalag sa once na edition sa nga ito sa nga pagpakigupod sa inyo subong adlaw sa Mayo sa East 2026 mga kakaiba. By the way, good morning sa mga tricycle drivers nato, mga van operators nato, drivers nga nag-traverse Estancia 2 Iloilo, Estancia 2 Rojas City, vice versa mga ka-K5. Salamat sa pagtutok sa K5 News FM, Rojas, mga ka-K5, kag sa ato si mga sister station. Check na to na, mga pinangatong tagpalamati. Welcome and good morning, K5 Western Visayas. Iloilo!
0: Morning! Okay. Ulihin mo mit lang ang Iloilo, bima. Abi mo ganigil, pamangkot mo kamitanan. Mayong aga ka K5, Jobert Lago! Sa bugana naton nga angkorman sang Pilar Capiz, no? Ang big time distributor sang Klinika di Alternativo Medicina. Balik siya muna ka K5 Jobert.
2: Wapo ang signal ABP, pasinsakit kay Y kung makitaan ngayon ang audio, ang ano video eh. Magka K5, halin sa Iloilo, halin sa mon ABP, sa ilo kita sa mga gungan ng mga angkorman sang K5 News FM. Sir Babe, Sir Robert, Bacolod, quiet please.
3: Gung an gid no. Sige mag kun sa mga manupod, may mga tahod na. Oh sige, salamat gid Sir Jobert Lago nga mon nga signal di kampyon ng sulod mo. Sobra ka pa sa naka DTX Coffee Mix gid naka Extend Food Supplement. Back to you Sir Jobert.
2: Thank you so much, Sir Babes. Manaming signal sa Bacolod, mga K5. Dali-dalion na ito ni kay kumpletong grupo. Check na ito nato sa mga kaplanan sa probinsya kang Antique with K5 Milmar and K5 Nestor. Antique, go ahead, please.
4: Good morning, SM Jubert. Good morning, Panay Island. And of course, Negros Island Region. Makampiyon gid ang signal. Manayanaya amon nga temperato ang amon nga tiyempo. Radyo sa probinsya kang Antique. Kag nakamay tisirin kami aga pa. Mura aga pa kami gayuhum-yuhum. SM Jubert.
2: Thank you so much, Sir Milmar. Guwapo ang signal. At the same time, magwapo mga announcer. Alin sa antike sa ilo kita sa may akapera nga angkorman sa Kalibo, Sir Michael. Good morning, well, please.
5: Morning, K5, mga ka-K5. Sir Jobert, good morning. Bacolod, Sir ABP, good morning. Antike, good morning. Kampiyon ang signal, ah. Kaga naka-detex, coffee mix na ako. Sir Jobert, ginaboko mo bala ako. Balik sa imo.
2: Michael, thank you so much. Manami ang signal kang aklan. Kompleto, Ricardos, ang tanan-tanan, mga ka-K5. Unahon naton. Ang aton sa nay, detalis ang report, balita, mga ka-K5. Halin sa sudan sa Iloilo. ABP, Iloilo, go ahead, please.
0: Good morning, mga ka-K5 sa Libat. No, dasigon, taring aton sa limang balita. Kaya para patimprano kita makatapos sa agod kita mamultahan sang 5,000 kapesos. Sa mga balita, sinidiri, mga kabyanan, no? Sa sudan sa Iloilo, update sa kay Frank Royce Barbasa, no, ang pamilya ni Frank Royce Barbasa, particular na ang iya sini nga tatay, nagpadulong na sa NBI agud magpangayo sang bulig, mga ka-K5, sa siperado nga investigasyon kay ini matapos nga hindi kumbensido ang pamilya Barbasa sa sining anggulo sang pagutas sang iya sini kagulingon nga kabuhi ining nasapuan nga bangkay dito sa sunod sang subdivision nga later on ginkumpirmar sang pamilya nga si Frank Royce Barbasa, mga ka-K5. Sa mga pinakalatest nga mga development, may allegedly ginaligar nga na-recover nga debris sang lighter dito sa area nga ginapatian ginggamit sang biktima sa pagsunog sa iya sini nga kaugalingon nga lawas. Apang sa pagpangusisa sang K5 News FM team, nagpamaribad anay nga magatag sang statement ang Pabia Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Retsfield Presquito. Kagati nagapanindugan nang ang K5 News FM Iloilo nga kung ano man ang mga impormasyon nga napadala kag napakahatag naton sa pumuluyo diri sa K5 News FM, ang halin sa aton sinimasaligan nga mga resources kag halin mismo sa aton mga otoridad. Ini matapos ka magpabutyag kag magpagwa sang balatsyagon si Police Captain Presquito nga may pila ka mga statement sa social media nga gina-quote sa iya nga wala yaman ginahambal. Pero kami diri sa K5 News FM Iloilo nagasalig kag pati nga kung ano man ang ginapagwa nga impormasyon sang K5 News FM, halin mismo sa aton mga otoridad kag sa aton masaligan nga mga resources. Amo nang pinakalatest nga update namo diri sa K5 News FM Iloilo. Balik sa imo dira ka K5 Jobert Lago.
2: Thank you so much, ABP, Sir Ray, sa mga balita dira sa sudan sang Iloilo, probinsya sang Iloilo, mga ka-K5. Tabo kita, mga ka-K5, halin sa Iloilo, katadto kita sa probinsya kag Negros Occidental. Sir Babe, Sir Robert, go ahead, please.
3: Mga balita na mong sa Negros Occidental kag Negros Island Region, na patayan ng isa ka mangungoma matapos sa ginlotang sa nga tatlo talan kalmado nga sospetsado sa may sitio Balatuan, Barangay Dulis, Banwasang Kalatraba, mga kakifag. Ginkilalang biktima nga si Jimar Pabuaya, mahusay 53 anyos nga residente sa nasambitan nga lugar. Sunod sa investigasyon, upod ang biktima sa iya siling asawa sang nagaprepara nga magguha sa iya siling puluyan sang hinaling nga nagabot ang ining tatlo tanan ka mga armado kag wala pa makilalaan, mga kakipab, nga mga suspect. Ginapagwa ang mga suspect ang biktima sa iya siling balay agud makigistorya kunuhay. Apang matapos ang pag-istoryanay, hinaling nga nagdalagan si Mahusay pasulod sa iya siling balay, mga kakipab. Ginsundan man ini sa tatlo tanan ka mga lalaki kag ginluthang sa tatlo ka beses nga nagresulta sang kamatayon sa sining mangunguma.
6: Kung may nagkalamatay da bangod sa utang diri sa Negros Oriental, o dira may nagkalamatay dira sa lapas bangod sa utang sa Cebu, diriya utang lang a kwarta. Bangod sa 500 pesos isa ka 39 anyos nga Iloy, pilason na pangsangindala sa ospital, patay samtang pilason man ang iyang bata, pulo kabulan nga lapsag. Suno sa information, natabo ining insidente sa Barangay Villarreal sa Bayawan, mga alas 10:20 sa itong tinalikdan nga May 1. Kag suno sa information, ining si Melody nagapatulog sang napulo kabulan niya nga bata, hinali nag-abot ining iya bayaw nga si Junjun, kagin buno ining si Melody. Suno sa information nga ang ginbaisan sila dire, amo ang wala makabayad sang utang nga 500 pesos nga ginbayad sa kuryente, kag suno pa sa report nga ang suspect yara sa influensya sang makahulubog nga ilimnon.
3: Amo nang mga balita na mo dire sa Negros Island Region kag sudad sa Bacolod. Back to you, Sir Jobert.
2: Thank you so much, Bacolod. Kago sa ato si Makapta, nandira mayroon ng way kutang kay si Robert Bach. Halin sa Negros Occidental, sa ilo kita sa probinsya kang Antique, Sir Nestor, Sir Melmaguay, please.
4: Mga talalupang dunamon nga balita sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas, ang top 1 most wanted nga persona sa bilog nga rehiyon sa East. Sa Region 6 Western Visayas na dakpan sa may Biliran, probinsya sa Biliran, K5 Western Visayas, taga Sibaste, may anom kasampaw-sampaw gali dyan nga kaso, lima ka frustrated murder kag sang ka-arson, K5 Western Visayas, anay CTG, makunwang kaso na kang 1990s pa, kadyalang nadakpan pagkatapos kang masobra 30 ka tuig. Nakahunong sa Sibaste Municipal Police Station.
0: Sa dugang pagid nga mga balita, agad mapadayon ang kalinang kakatawhay regya sa probinsya kang Antique, padayon ang pagpatuman kang zero tolerance policy sa pagpanguna ni Police Colonel Ryan Divara, ang aman OIC Provincial Director. Kay kakabi, rugto si Colonel Divara sa may banwa kang patnungon, K5 Western Visayas. As of the latest, 381 rin ka mga minors or minor de edad na tigayon nga madakpan in violation kang curfew ordinance. Kag pulo naman, K5 Western Visayas ang nakaradakpan nga nag-uruba or nag-uba o rakang bayo sa mga public places.
4: Para mga balita, Ramon dyan sa Antique. Balik ka rin mo dyan, SM Juber.
2: Thank you so much, Sir Nestor, Sir Milmar, sa mga balita sa probinsya kag Antique. Kag sa sinigang matinoon, mga K5, check na to ng kompletong report na gikan sa probinsya kag Aklan. K5, Sir Michael, good morning. Go ahead, please.
5: Morning, liwat sa atong tanan, mga K5. Development ini sa ginaligar nga kidnapping matapos sa nagligad nga April 21 may isa kababae nga ginasugin nga na missing, no? Nadula ni siya April 21, mga K5, diri sa Katiklan J Report. Ang biktima amuning si alias Jolieville, 24 anyos ng Sangbungabong, Oriental Mindoro, negosyante ini sang baboy, mga K5. Kaga diri nagapamakal sang baboy sa probinsyang Aklan. Kaya nakita na lang ini April 30, alas 2 ang kaagahon diri sa Banwa sang Altabas. Sa pagpahayag sang Altabas PNP, nagpangayon ni sang bulig sa isa ka residente man sa nasambitan nga area. Kag sa pagpahayag sang misis, according sa iya, from Katiklan, makadto siya tani sa Banwa sang Makato, may kalayo na ang distansya, mga ka-K5, nagasakay siya kuno sa isa ka tricycle, pero sa ulihin niya nga matandaan, nadulaan siya sang pangalibutan, kag pagbugtaw niya, nadula na ang 850,000 cash nga dala niya, mga ka-K5. Kag nagaduda siya nga base kung magin painom kuno sa iya rason nga nadulaan siya sa pangalibutan, mga ka-K5. Suno sa iya, after siya naging pa medical check-up siya sang Altabas sa PNP. Pero sa dugang backtracking sang CCTV sang Altabas PNP, wala siya makita sa CCTV nga nagsakay sa tricycle ang babae nga negosyante. Kabalis karan ini sa iya pagpahayag, mga ka-K5. Kaga kung sa diin, sa informasyon nga nakuha sang K5 News Team matapos sa gin follow-up ini, sunod sa pagpahayag ni Police Lieutenant Abelardo Palma o IC sang Altabas sa PNP, nga nakita ang biktima nga nag-aaligar again kidnap siya kang nagsakay sa tricycle, nakita siya nga nagsakay siya sa series bus kang nagpanaog sa Banwa sang Altabas. So pag balik nila dito sa pamilya, ginpakita sa iya ang sa series siya nagsakay, pero hambal niya hindi siya kuno ang amo nga tinuga nga nakita sa CCTV. Ongoing pang investigation subong hold up ka kidnap ang ginalantaw nga anggulo sang kapulisan, mga ka-K5. Bantayan natin ini ang dugang nga development. Katapusan nga balita, May 1 pa lang, mga ka-K5. Ginadagsa sang turista nga 13,000 ang isla sang Boracay, mga ka-K5. Kaya isa man kalalaki, nagpalupok siya. Nadakpan sang pulis kapon sa Banwa sang Ibahay, mga ka-K5. Munang balita din sa amon sa Aklan. Balik sa emo, Sir Jobert.
2: Thank you so much, Sir Michael. Sa probinsya kang Aklan, yari ng mga nagapangunang maudita din sa probinsya sang Capiz. Magka K5, kahapon, nangin positibo ang resulta sang ato sining pag-imbestiga sa itong makatapos sa kapulisan. Patapos nagwa na ang resulta sa operasyon sa ato sining drug by bus operation sa isa ka tricycle driver din sa may punta Tabo, Cruz City. Ang pagkadakop sa iya, nagwa karon nga positive siya nga nagagamit sang illegal drugs, mga ka-K5. Samtang wala pa karon sang ginasundan nga anggulo ang Rojas City PNP mga ka-K5 matapos nga ang taga-Banga Aklan nga negosyante sang isda mga ka-K5 na tuntuhan kag nakuaan sang kapin 51,000 ka pesos sa tinanikdan nga adlaw mga ka-K5. Tiginahulat pa subong sang iban pagid nga mga resulta kung may ara sa may palibot sang TATC nga mga CCTVs kung may makuha sila nga mga photo or video sa nasambit nga suspitsado mga ka-K5. Samtang apat ka mga persona o pilason matapos nga naksidente ang duha ka mga motorsiklo sa Barangay Lawaan, Rojas City. Aubos sa tatalan mga ka-K5, apat dinala sa Memorial Hospital sa Rojas City matapos nga nagkalapilasan madasig ng dalagan mga ka-K5. Mabudlay ang kwan, mabudlay ang 5,000 nga kwan multa. Ka-K5 Ray, ining sitwasyon bala sa nasambit ka taga-Kapis nga nandisgrasa o napatay din sa isa ka subdivision, ano, may ara na, bato na sa pamilya ang matuod nga lawas ang biktima nga nasunog, EBP?
0: Oh, kung kumpirmano nila ini, ka-K5 Jobert, tungod sa pilas ka nakita sa iya sining kamot, apisar nga wala pa magwa ang DNA test. Si ka-K5 Babes Gantalaw, sinyas na sang kumbaya. Tamo wala sila di. So, muna pinaka-latest update. Tumatamat kita, ka-K5 Jobert.
2: Thank you so much, mga ka-K5. Hindi ko na pagbalik sa inyo. Salamat, kita itabuas.
0: Oras mga ka-K5 na 5.54 sa itong sininga pagpangalaga din sa balitang K5 sa umaga. Ito oras kay Chempo, bantihan ang pila ka mga update sa pila ka mga public appearance program sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa pangalan sa serbisyo publiko, kung naman ang inyo lagad sa kanginan ka-K5 Reyes Peha Umalay, nga nagasiling sa itong sininga mga ka-K5, the voice of the people is the voice of God. God bless us all. Kita ay naman kita, Buas Ngadlaw. Same time, same station.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3Bio.
9: Ang D3Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Matatas, mga buti ka.
7: D3Bio.
10: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
7: D3Bio.
9: Ang D3Bio.
7: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
9: Matakas, mga buti ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
7: DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
9: Garantisado!
7: Epektibo!
9: Ara mismo!
7: DDX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauhaw!
9: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Garantisado.
9: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka. Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kas sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
15: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman
22: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
21: Extend Food Superman
23: from man.
21: Extend Food Superman
23: from
21: man.
23: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for men.
24: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay.
21: Happy kanunay.
24: DTX 500.
21: Masaligan.
24: Epektibo.
21: DTX 500.
24: Mahig ko bala ang imo dugo?
21: DTX 500.
24: Masamit ka bala gina allergy?
21: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
21: Ang nagatino sa imo mahig ko nga dugo.
24: Nga sa masami,
21: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
21: DTX 500.
24: Masalrikan.
21: DTX 500.
24: E3 Bio with Physium.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
21: D3 Bio. Ang D3
24: nga may Physium.
21: Ang Physium
24: nga may D3.
21: D3 Bio.
24: E3 Bio
21: with Physium.
23: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse sa nagsulat. Sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio,
24: ang D3,
21: yung may Visio,
24: ang Visio,
21: yung may D3,
24: D3 Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problem. Magid ako sa akong body odor.
7: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
0: Happy kanunay.
8: DTX 500.
0: Masaligan.
8: Epektibo.
0: DTX 500.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
8: Ikaw bala ang may diabetes.
0: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar.
8: Sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
8: Masalika.
0: Epektibo.
8: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
8: Ang D3.
0: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
0: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
0: Ang D3.
8: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
8: Yung may D3.
0: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Oras sa Pilipinas, lasay 7 sa aga. Oras sulong sang DTX 500.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Augero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
16: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Miyerkules, Mayo 6, 2026. Mostly sunny ang kahawaan, 27 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
11: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
16: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Augero Francia.
11: Kag ako naman ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
16: Sa headlines, ginadulong sa Kaaluan Sang, DTX 500, The Superior Antioxidant.
17: Of the day.
16: Representative Leandro Libiste kag Ryan Recto nagsabtalay sa plenary sa issue sang politika kag corruption. Sa balita lokal, NBI magahimo sang parallel investigation sa kamatayon sang nursing student na si Frank Royce Apelo Barbasa sa Pavia, Iloilo.
11: Supreme Court gin-dismiss ang petisyon sang Pison Riverside Holdings Corporation batok sa RPT increase sang syudad sang Iloilo.
16: Sa balita regional, anay rebeldes Antique na dakpan.
11: Sa Cagayan de Oro alias Toko nga ginapayag na trap sa sunog, buhi kagyara sa bilangguan matapos nga madakpan bangod sa illegal nga droga.
16: Sa balita national, privilege speech ni Representative Leandro Libiste ginpakakas sa record sang plenary session sang pila ka kongresista.
11: National Land Use Bill ginaprubahan na sang kamara.
16: Balita international, US military ginpanginwala ang pag-atake sa Iran sa Navy vessel.
11: Sa balita sa negosyo, BIR magapagwa sang registration seal badge para sa online businesses.
16: Balitang sports sa New York Knicks, daog sa Game 1 sa Eastern Conference semifinals.
11: Sa balita sa showbiz, Ian Lim natala na nga mag-graduar sa kurso ng music production sininga Hulyo.
16: Sa balitang extra special, biyahe sang eroplano sa Amerika na atrasar tangod sa robot nga pasahero. Lasays 11 na sa aga. Kadungan sa imong pagpamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center outlets, Pasig, Kalinog, Miagaw, Kakaro, Iloilo City Branch. Sa mga taga Sara, kagana Northern Iloilo. Mayo nga balita, kay sa May 18, magabukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch, sa RJM's Building, Barangay Apolista, Sara, Iloilo, malapit lang sa Sara Public Market. May 18, grand opening sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara, Iloilo City Branch. Lasays 12 sa aga.
17: The story of the day.
16: Ang top story of the day, ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Nagluntad ang mainit nga pagsabtanay sa plenary sang kamara kahapon Martes, katapos magbanggianay ang duha ka bag-ohanon nga mamalidha ni Pinggan sa Batangas, kasanay Representative Leandro Libiste kag Representative Ryan Recto. May isog nga gin panawagan ni Libiste ang paghiwat sa investigation na toy sa ginapayag connection ni Executive Secretary Ralph Gonzales Recto kay Construction Workers Solidarity Representative Edwin Guardiola nga naulamid sa controversial nga flood control scandal. Gilayo naman nga nagsabat si Representative Ryan Recto kagin pangapinan ang amay batok sa akusasyon ni Libiste. Ginquestion pa sini ang motibo kabalasyan ni Libiste sa issue. Ginbanginwala pa niya ang mga akusasyon kagin pamilit nga purely professional lamang ang agtanan sang Executive Secretary kag ni Guardiola. Ang banggianay sang duha ang nagtuga sa mainit nga tension sa sulod sang plenary kag nagapatimaan sa mas madalom nga bungguanay sa mga bagong henerasyon sa mga opisyal gikan sa Batangas. Yari ang magkasunod nga pahayag nanday Congressman Leandro Libiste kag Congressman Ryan Recto.
17: Itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Guardiola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang connection ni Guardiola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Guardiola mula sa loob ng Malacañang.
18: DTX 500
19: ginagahad na mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Guardiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Guardiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Libiste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker.
18: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
16: Lasay 15 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Pagkatukod sang investigation team, ang National Bureau of Investigation, o NBI Western Visayas, angot sa pagkasapo sang sunog na bangkay ni Frank Royce Apelo Barbasa sa Green Meadow Subdivision sa Barangay Ungka 1, Pavia, Iloilo, kaagahon sang Abril 29, 2026. Ini ang pahayag ni NBI Regional Director Attorney Jeremiah Sargado matapos nga nabaton sa ilang opisina ang formal request gikan sa pamilya Barbasa kahapon sang hapon. Tiyon nga makonvina ang team hilaplanuhan ang mga investigation process nagapagigangot man ng NBI sa Pavia PNP Station. Si Attorney Jeremiah Sargado.
20: Form pa ako sa investigative team para maplanuhan kung ano ang maging investigative steps ng mga brahon din. But of course, we have to coordinate man sa PNP bilang sila ang lead agency din. So kung ano ang amon ng mabulik sa ilang.
11: Sa kaangot nga balita lokal, ginpasalig sa National Bureau of Investigation o kung NBI Western Visayas nga ila pagahimuon ang ila masarangan na gun makabulig sa pag-solve sang kaso sa pagkasapo sang surog na bangkay ni Frank Royce Barbasa sa isa ka subdivision sa Barangay Ungka 1, Pavia, Iloilo, kaagahon sang Abril 29. Suro pa kay NBI 6 Regional Director Attorney Jeremiah Sargado, antes pa man mabaton ang formal request, nakigistorya na sa iya ang pamilya Barbasa nga luyag masanagan sa pila ka mga palamangkutanon sa insidente, dugang pa sang direktor nga magatukod pa ang ila opisina sang investigation team nga magatutok sa parallel investigation nga ginrequest sang pamilya, samtang ginarespeto kag naabi-abi naman sang Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO ang desisyon sang pamilya Barbasa nga nagpangayo sang bulig sa NBI Region 6. Yari ang kabahin sang payag ni Director Sargado.
20: Sa ilang ubrao na mo ng hamon masarangan para makabulig sa kaso nga niya.
16: Lasays yes i sete sa aga Philippine Standard Time oras dulong sang Mighty Sea. Inarespeto ka ginaabi-abi sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang decision sang pamilya Barbasa nga nagpangayo sang bulig sa National Bureau of Investigation hangod sa kamatayon sang graduating nursing student sang University of San Agustin na si Frank Royce Apelo Barbasa nga residente sang Hermanos Subdivision Barangay Punta Tabok Rojas City sa Capiz. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo taghambal sang Iloilo Police Provincial Office kinamatarong sang pamilya Barbasa kun ano ang luyag nila nga himuon. Kinakabig man ni Aranyo nga bulig man ini para sa ila ilabi na sa Pavia PNP sa investigation. Naibaluan nga una nga ginpahayag sang hepe sang Pavia PNP station nga si Police Captain Richfield Presquito nga under investigation sa gihapon ang pagkasapo sang sunog nga bangkay ni Frank Royce Barbasa sa Green Meadow Subdivision Barangay Ungka 1 Pavia Iloilo. Samtang ginclaim naman sa pamilya ang identity bangod sa daan nga pilas sang lalaki sa nawala nga butkon habang hindi sila kuminsido nga ginutas sang natungdan ang iya kabuhi.
11: Samtang nagapati naman ang Iloilo Police Provincial Office sukan IPPO nga ginsunod kaginhimo sang Pavia Municipal Police Station ang insakto nga mga procedures sa investigasyon sa natabo ukon sa pagkasapo sang sunog nga bangkay sa isa ka subdivision sa Barangay Ungka 1 Pavia Iloilo sa tung Abril 29 sang kaagahon. Suno pa kay Lieutenant Colonel Rolando Aranyo ang spokesperson sang IPPO ginpahayag sa niya tanan nga nakuha nga ebidensya sang investigador sang Pavia Police ang mayara sang backup nagakaigo nga dokumento kag mga pamatuod ginvalidate man sang maayo sang kapolisan ang identity sang biktima sariin mismo pamilya ang nagaclaim nga si Frank Royce Barbasa ang sunog nga bangkay bangod sa daan nga pilas nga nakita sa iyang nawala nga butkon. Gilayo naman niya nagrequest sang DNA test kag autopsy examination ang kapolisan apang nagpari autopsy naman ang pamilya sa among nga bangkay. Nahibaluan niya ginkuhaan sang DNA test ang inoy ni Frank apang malabutan sang isa ka bulan antes ma-release ang resulta gikan sa Camp Cramer.
16: Lasays 20 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kag tulog. Mag tumar adlaw-adlaw, DTX 500, effective. May nakitaan nga sunog nga lighter sa lugar sa liin na sa Apuan ang sunog nga bangkay sa Green Meadow Subdivision, Barangay Ungka 1, Pavia Iloilo, kahapon May 5, 2026. Ini, isa kasimana matapos nga masapuan ang bangkay ni Frank Royce Apelo Barbasa nga residente sang Hermanos Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Sa pagpangusisa sang K5 News team sa lugar, halos wala na sang mga pumuluyo sa piyak sang pader ang nagakadto sa among portion bangon sa kahadlok pumalis sa may nasapuan nga bangkay. Ang dugang recoveries siyara na sa paginakop sang pulis. Madumduman nga gina-claim na sang pamilya Barbasa ang bangkay bangon ini ang nagasibo sa ilahi mata nga si Frank Royce Apelo Barbasa.
11: Sa piyak nga bahin, ginbasura sang Supreme Court of the Philippines and Bank ang kaso nga ginfile sang Pison Riverside Holdings Corporation kontra sa pag-adjust sang real property tax o kon RPT sang Iloilo City Government. Suro sa desisyon sang Supreme Court nga ginpagwa sang Enero 28, wala nagsunod ang Pison sa hierarchy of courts bangod direkta sila nga nagkadto sa Supreme Court sa baylo nga mag-file anay sa lower courts. Wala man sila nagsunod sa mga kinanglan nga administrative remedies pareho sang pag-file sa Secretary of Justice kag assessment protest. Dugang pa sang Korte Suprema, dapat sa trial court na gina-file ang petisyon bangod ang issue ang nagasentro sa pure questions of law nga may kaangkanan sa proseso sang real assessment process gani ang katungdanan sa pag-resolba sang kaso nga ini ang yara sa trial courts. Madumduman niya sang 2024 gin-question sang Pison ang 300% nga pagsaka sang RPT base o kon RPT base sa Tax Ordinance Number 2023-2026. Samtang ginpahayag naman ni Attorney Joseph Aranyo ang City Legal Officer sang Iloilo City Government kaya insakto ang ginpatuman nga pagtaas sang buwis bangod nagasunod ini sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act nga amo ang ginabasihan sang mga lokal nga panguluhan o kon LGUs sa pag-adjust sang RPT.
16: na 6:22 sa aga, oras sulong sang Mighty C. Hindi na mag-file sang motion for reconsideration ang Bison Riverside Holdings Incorporated. Kasunod sang pag-dismiss sang Supreme Court sa ilagin file nga kaso batok sa real property increase sang Iloilo City Government. Sino kay Attorney Martin Pison nga bangod sa Korte Suprema na nilagin file ang kaso kag bilang isa ka abogado. Malaka lamang nagabaylo ang decision sang Supreme Court in bank. Dugang pa ni Attorney Pison nga naka-appoint na sila sa legal process sa pagsunod sang kaso. Kinako man sa natungdan nga mayara sang procedural obstacle habang mayara man sila sa nakita nga kaso nga pareho sa ila habang inaprobahan man sang Korte Suprema.
11: Ginaduso ni Committee on Social Services Chairman Councilor Nene Dalaliana nga mas pasangkaron pagid ang Barangay Drug Abuse Council o kon Barangay Anti-Drug Abuse Council o kon BADAC ini kasunod sa natabo nga pagkadakop sang duha ka mga menor de edad sa drug bypass operation sang tinalikdan. Suro pa sa konsihal nga dapat sa barangay level pa lang ginapabaskog ng pagbantay ilabina sa mga menor de edad. Dugang pa sang natungdan nga mga barangay officials gidang makatumod kung sino ang mga kabataan na posible may involvement sa illegal nga droga nga dapat napunggan na sang barangay antes pa nga mangin o kon makahimo sang krimen. Ginpayag pa sini nga ang illegal nga droga ang madugay na nga problema sang sosyedad kag nagakaulamid na bisan ang mga pamatanon. Samtang nagpakigangot naman si Dalaliana sa Iloilo City Social Welfare and Development Office para sa nagakaigo nga intervention sa duha ka mga minor de edad nga nadakpan sa drug bypass operation.
16: La 6:24 sa aga, oras kinadsulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog Mighty C. Iloilo City Government kinapasiguro ang publiko nga bastante ang supply sang tubig sa syudad sang Iloilo. Jenny Kaoyonan sa report.
3: Gihapon ang supply sang tubig diri sa Iloilo City base sa monitoring sang Iloilo City General Service Office o kung GSO. Sunod kay GSO Head Engineer Neil Revenda nga mayara sila sang 25 ka barangay ang ginakabig vulnerable sa padayon nga pagtaas ang heat index diri sa may syudad kag posible mawadan sang supply sang tubig. Dugang pa sa natungdan nga nag-survey na sila sa among lugar agud mahibaloan ang status sang ilo water supply kag monitoring walls sa diin base sa ila inspection kag interview sa mga residente bastante patubtub sa karon ang tubig. Samtang natala naman nga mag-meeting ang natungdan sa alkalde agud ipresentar ang datos kag mangin preparasyon sang syudad sa El Nino.
21: Report nagikan sa Iloilo City ini sa K5, Jenny Kauyunan para sa Kapre nga Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
11: Natala na naman nga ipaidalom sa autopsy examination subong adlaw Miyerkules Mayo 6 ang bangkay ni Elmer Bansale, 36 anyos nga isa ka manugtapas ang tubo kag residente sang City of Virgin Islands sa Barangay Pasig Sara Iloilo nga lasapon patay sa talamnan nga natung-an sang duha ka kampo sa Barangay Presyosa Sara Iloilo Lunes ang aga. Ini ang gin-confirm ni Police Staff Sergeant Nixon Villanueva ang investigador sang Sara Municipal Police Station sa pagpakigangot sang K5 News Team. Sa investigasyon sang kapulisan, mayara na sila sa ginasundan nga persons of interest sa nagpatay kay Bansale nga ginapatihan nagkapalagyo sa sityo Busay sa Barangay Presyosa Sara. Nahibaloan niya pasado sa 6:30 sang aga Mayo 4 sang nasapuan niya nagahamyangon kag wala na sang ibabaw nga panapton si Bansale. Sa riin may tatlo ini kapilas, sa riin duhan mandiri ang malapit sa iya dughan kag isa ang mayara sa tuo nga dulunggan. Sa karon padayon pa ang hot pursuit operation sang kapulisan agud madakpan ang mga sospetsado.
16: The 6:26 aga Philippine Standard Time, oras sulong sang extend food supplement for men. Sa istansya Iloilo, babae nga nagpalasik sang sigarilyo arestado. Reggie Dimayo sa report.
22: Mga ka-K5 arestado sa entrapment operation ang 28 anyos nga babayi matapos nga makumpiskar sa iya ang mga ilegal nga sigarilyo sa Barangay Poblasyon Zone 2, Istansya Iloilo.
23: Relax anay, mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: Ginkilala ang sospetsado kay alias Teresa nga residente sa Amuman nga barangay sa pag-inspeksyon sa mga otoridad natukiban nga wala nagasunod sa ginarequire nga graphic health warning sa kag-excise tax stamps nga gina-issue sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR ang mga sigarilyo. Nakumpiskar sa operasyon ang kapin 360 karims ang sigarilyo nga nagabalor sang 270,000 pesos. Sa karon, ang nadakpan ang magapangatubang sa kasong nga paglapas sa Graphic Health Warnings Law kag National Internal Revenue Code of 1997.
22: Balita nagikan diri sa Quinto Distrito ini si KK5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
11: Samtang masobra isa kalibo ka delegasyon sa Western Visayas para sa palarong pambansa 2026, preparado na suro sa DepEd Region 6. Ayari ang report.
4: Nakahanda na ang 1,023 tanan ka delegasyon sa Western Visayas sa ginapaabot nga palarong pambansa 2026 nga pagahiwaton sa Agusan del Sur sininga Mayo.
5: Para protektado sa hilana, trangkaso kagubo, ang D3 Bayo sa D3 Bayo. Dasig ka magayo.
4: Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sa Department of Education o DepEd Region 6, pagkatapos ang ginihiwat ng Western Visayas Regional Athletic Association o kun Wivra amit sa Pasi, nagpahuway lang sang gamay ang mga atleta kagliwat nga nagbalik sa training. Sa amunga numero, 630 ang mga atleta, 207 ang non-officiating officials, 94 ang coaches, 21 ang assistant coaches, 47 ang chaperones, 20 ang demo sports, kag-apat naman ang kabahin sang management committee. Ginalauman ang opening ceremony sa nasambit niya kahiwatan sa Mayo 24, Mayo 25, tobtob Mayo 30 naman ang hinampang, Mayo 31 ang closing ceremony, kag Hunyo 1 naman ang pagpauli sang mga delegasyon. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mr. Escolar.
23: Nag-hiwat kami isang ocular inspection ng atong sininga team from Region 6 na ginapangunahan no, sa atong sininga regional director, Chrissy Toy Echo, together with some of our management committee members, no, especially our regional sports officer. Dito sinisabahin sa pangagusan doon, so agad nga number one, na-check ang atong sininga
22: Cool. Ako naman si K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
16: Lasays imedya na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Kumpiyansa ang Department of Education Western Visayas nga mapabilin o kung malapawan pa sang Team Western Visayas nga kilala bilang Home of the Champions sa ila ng in-ranking sa nagligad nga tuig sa palarong pambansa. Nisapiyak sang labing unang pag-siparar sang Negros Occidental sa Region 6 kasunod sa pagtukod sa Negros Island Region nga main kasumpong na sa hinampang subong May 2026 palarong pambansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Sino kay Hernani Escolar Jr., taghambal sang DepEd Western Visayas, nagip sa sports nga nagapangibabaw ang Western Visayas among athletics, swimming, kag ball games. Bukos naman ang suporta sang local government units sa ila mga atleta. Padayon nga ang pagbaka-baka sa paghanas sang 630 ka mga athlete kag iban pang kabayan sang delegation sang Western Visayas sa palarong pambansa sa nagligad nga tuig, second runner up ang Western Visayas sa palarong pambansa.
11: Sa dugang nga balita lokal, masobra 8 million pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sang Iloilo City Police Office sang bulan sang Abril. K5 Karen Badilla sa report.
18: Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
22: Mga ka-K5, nagdangat sa masobra 8 million pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiskar sang Iloilo City Police Office o kon ICPO umalin sang Abril 1 tubtob Abril 30 sininga tuig 2020 sa is. Suno kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga 69 ka operasyon ang napatigayon sa din 84 ka suspect ang naaresto. Sa nasambit ng numero 10 sa is diri ang high value individual kag 68 ang street level individual samtang masobra na kaso 1,250 grams ang kabugaton sa suspected shabu nga may balor nga 8.5 million pesos kag 3 grams sa marijuana nga may balor naman nga 360 pesos ang nakumpiskar sa kapulisan. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
16: Lasais 32, aga.
18: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.

0: Broken City, Gia, nga nalakip sa listahan kang periodic status report niya sa tulad, nag-a-star sa Naval, Biliran. Tana ka dyan ang subject, kakang sampaw-sampaw nga warrant halin sa RTC 6, Judicial Region Branch 13, Kulasi, Antique, bangid sa nagkalailain nga krimen, parehas lamang kang 5 counts kang frustrated murder, multiple murder and multiple attempted murder, robbery with homicide, destructive arson under Article 320 of the RPC. Bangad ka dyan, nagdangat sa 1,015,000 pesos ang piyansa nga ginarekomendar kang korte para sa anatemporaryo nga kahilwayan. Sa tulad, nagapabilin sa kustodiya kang Naval Municipal Police Station ang akusado para sa dokumentasyon kag nagakaigo nga disposisyon antes nga i-turn over sa Korte Rejas sa Antique. Balita regional, alin Rejas sa may probinsya kang Antique. K5 Island Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: Sa dugang balita regional, pagpanunto sa Rojas City, padayon niya ginaimbestigaran sa Rojas City PNP. K5 Myla Vasquez Fuentes sa report.
2: Kung abulig ang closed circuit television footage sa Teodoro Arsenas Trade Center, agud matumod ang suspect nga nagpanunto sa komprador sang isda nga natabo sa tung Mayo 3. Matandaan nga ginkilalang biktima kay alias Bert, 41 anyos, residente sang Linabuan Sur, Banga, Aklan, nga naganegosyo bilang komprador kag supplier sang isda sa nagkalain-lain nga talipapa. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles, tagpamaba sang Rojas City PNP, iya ginpayag nga wala pa sila sang angulo nga girasundan. Magluwas na lamang sa CCTV footage nga posible magkabuling sa pagsulbar sang kaso. Sunod rin sanding sa paraisayon sa biktima, girapayag nga antes na tabuang insidente, una na sila nga naginala kag nagkasugot nga magkitaay sa isa ka convenience store sa Banga, Aklan, agud dinalaan ang transaksyon nga pagbakal sang isda. Una nga nakasugtan nga kuhaon ang isda sa Evisan copies, apang gilayon nga ginbago sang suspect ang lokasyon kag ginsaylo sa TATC na lamang. Kun sa din pasado alas 8 na sang aga, ginhatag sang biktima ang kwarta nga nagabalor 51,000 kanya pesos bilang bayad sa isda nga iya pagabaklon. Apang nagligid ang minutos kag oras, wala na ini nagbalik kag indi na makontak ang numero nga ginagamit. Dugang pa sang opisyal nga palamangkuton kon nga man sa TATC nagkuha sang supply sang isda bangod sa kaangda nagadiretso sa Libas Port ang mga manog kompra sang isda kag wala man ini nagupod sa suspect nga nagkuha sang isda sa sulod mismo sang merkado. Sa karon nagalaom ang kapulisan nga makakuha gileon sang pila ka mga kuha sang CCTV sa merkado agod masundan nga angulo sa dalagan sang kaso kag matumod ang pagkakilala sa ginatudlo nga suspect.
3: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
4: Na 6:36 sa aga, sa development report, na bato na sang legal counsel sang Ilongga vlogger nga si Jinky Avilino kukon Iloy Bugris, the Queen of Revelation, ang sub-pina alin sa National Bureau of Investigation o kanang NBI manapit saan April 27, 2026. Hindi may kang tanan sa kaso ang sa aligasyon na pagpalapta sang sala ng information na to'y sa condition sang ikayong lawas ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang sinigil pahayag sang law firm nga nagatiglawas kay Iloy Bugris o kon Jinky Avilino nga handa ini sa pag-cooperate sa pulis. Inatingwaan sang K5 News sa FM Iloilo nga malabot si Bugris agud makuha ang iyang reaction o confirmation sa balita. Alas 6:37 sa aga sa K5 Network News sa Cagayan de Oro, tuko nga ginapahayag na trap sa sunog nagtuhaw nga buhi na net pasayon sa report.
5: Kinumpirma ng mga otoridad na nasa loob pa rin ng bilangguan si alias Tuko kasunod ng kumakalat na haka-haka sa komunidad nga siya ay nawala at posibleng nasawi sa sunog sa Bakahan, Zonwana, Villarin Street, Carmen kahapon. Ayon sa impormasyon na nakuha sa K5 News FM CDO, naariso si alias Tuko noong 11 ng Enero na ngayong taon matapos masangkot sa illegal na droga. Samantala, sinabi ng Bureau of Fire Protection, Carmen, na wala pa silang naberipikang nasawing individual sa naturang sunog. Nauna ng tinaya ng BFP na abot sa humigit kumulang 750,000 pesos ang estimated damages matapos lamunin ng apoy ang hindi bababa sa 5 na kabahayan.

0: para sa DTX sa 500 Morning Newscast. Ito si Kaki 5 na Net Pasayon para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Network News, lalaki nga may deperensya sa paminsaron, nag-amok. Isa ang patay, kagpito ang pilason sa Cagayan. Myla Balinan sa report.
2: Patay ang isang senior citizen habang pito ang sugatan matapos mag-amok ang isang 27 anyos na lalaki sa barangay Minangapyat, Cagayan. Mula sa kanilang tahanan sa barangay Lipatan, naglakad umano ang suspect patungo sa lugar at pumasok sa isang bahay kung saan kumuha ng itak at pinagtataga ang 86 anyos na si Apolonio Balikanta bago inatake ang pito pang residenteng nakasalubong nito sa daan. Natigil lamang ang pagwawala nang masukol siya ng mga tanod at residente. Ayon sa pulisya, ang nagtulak sa suspect na bigla ang managa ay matapos umanong matigil ang kanyang gamutan. Isinugod naman sa ospital ang mga biktima ngunit kalaunay nasawi rin ang senior citizen. Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at nahaharap sa kasong murder at multiple frustrated murder. Nilinaw naman ng mga otoridad na nag-iisa lamang ang suspect kasunod ng kumakalat na maling balita na may kasabwat umano ito na naapektuhan maging ang pagdalo sa lamay ng biktima. Patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa lugar upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente.
3: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa kampyon na balita, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
5: Las 6:40 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalyes ang mga balita nasyonal. Nag-isugot ang mga kongresistang ipakakas sa records ng plenary session kahapon ng adlaw ang privilege speech ni Batangas Representative Leandro Libiste. Unang aging tumod sa speech ni Libiste ang kaangtanan nanday Executive Secretary Ralph Recto, ka-Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Gardiola, kagaginpahayag gingasto ni Gardiola para sa kampanya nanday Governor Vilma Santos Recto, kag-anak ka si Luis Lucky Manzano, kaiban pa nila nga kandidato sa Batangas. Wala naman inigin paligad ni Congressman Ryan Recto sa paghambal nga wala sa balasayan ang pahayag ni Libiste, kaglusay fake news gid lamang. Bangot sinigin doso ni Bicol Saro Representative Terry Rido nga kakason sa records ng plenary ang bugos nga privilege speech ni Libiste, gagit pabura naman sang mga kongresista.
1: Sa dugang balita nasyonal, gin-approve kahapon sang Kamara de Representante sa ikatatlong katapusan nga pagbasa ang ginduso nga National Land Use Act, isa kahagna nga naga o kung nagtulog sa Kongreso sang halos 28 katuig ang hagna sa idalom sang House Bill number 8466. Ang ginaprubahan nga mayra sang 224 ka nagboto pabor, tatlo ka mga nagpamato kag wala naman sang abstention. Sino pa sa committee report katuyuan sang hagna nga ma-address ang mga issue sa land conversion, climate change, kag ang pag-establish sang National Land Use Database kag geohazard mapping, subong man ang disaster risk reduction and management.
5: Las 6:42 sa aga, oras kinadulong sang Clinica Spore Biotics. Nag-release ang Department of Budget and Management o DBM sang 43.18 billion pesos para sa Department of Social Welfare and Development agud maghatag sang ayuda sa mga pumuluyo nga affected sang krisis sa ekonomiya. Hini nga pondo gamiton para sa cash aid, pagkaon, pension, kag mga programa sa pangabuhi sa mga pigado kag affected nga pamilya. Ang pinakadako nga bayan sang pondo nga 36.8 billion pesos igahatag sa programa nga nagabulig sa mga tawo kag pamilya nga nagapangatubang sang problema, samtang ang supplementary feeding program nga naghatag pagkaon sa mga kabataan sa daycare centers makabaton sang 3.45 billion pesos nga pondo.
1: Sa dugang balita nasyonal, ginpasiguro sang Department of Energy o DOE nga bastante ang supply sang langis sa pungsod. Kagwala ini isang plano nga mag-order sang dugang fuel subong at iyon, bisan pa sang paribago nga pagsaka sang presyo sa mga produktong petrolyo. Suno pa kay DOE Secretary Sharon Garin, hindi kinahanglan ang paribago nga order sang fuel bangon mayara sang nagakaigo nga supply. Kaglimitado man ang storage facilities sang Pilipinas. Dugang pa niya, yara na sa 150 50 milyones ka mga litros ang diesel ang naproseso kaginagamit bilang buffer. Base sa data sang DOE, may bastante nga supply ang pungsod para sa 53.71 kaadlaw. Lakip dari ang gasolina nga magalawig naman sa 52.64 ka mga inadlaw, diesel 54.58 ka inadlaw, kerosene 166.67 ka inadlaw, jet fuel 71.14 ka inadlaw, kag fuel oil 62.69 ka inadlaw, kag liquefied petroleum gas o LPG nga magadangat pa sa 40.46 ka inadlaw.
5: La 6:44 sa aga, subang adlaw Miyerkules. May libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. 9:30 sa aga hasta las 3:30 sa hapon. Bukas, Huwebes, Roman sa Pasig Branch, sang klinika may free consultation. Ikaw nga taga Pasig, Dueñas, Tingli, Pototan, San Enrique, San Rafael, Banate, hasta sa Dumaro Capiz, Kwartero, kagparti sang Kalinog nga malapit sa Pasig. Hingaliti ang free consultation Roman sa Klinika Pasig Branch kada Huwebes, samtang sa Miag-Au Branch kada Domingo ang free consultation. Ayon nga balita sa mga taga Norte, sa Mayo 18 ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated Sara Iloilo Branch. Las 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apolista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Market. May grand opening discounts, exciting freebies, kabanamo pa nga sorpresa. May 18, aga bukas ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo City Branch.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
5: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang D3 Bio. Nagatap na sang trangkaso, fatty liver kag kidney stones, D3 Bio. Sa Amerika, ginpanginwala sang United States Central Command ang report nga ginatake sang Iran ang isa ka barko sang US Navy kasunod sang pahayag sang pila ka Iranian news agencies nga ginaligar may ginatake nga barko malapit sa isa ka pantalan sa Strait of Hormuz. Sunod sa Iran, ang barko ang ginapahayag naglapas sa maritime security kag napilitan nga mag-atras apang ginpabutsag sang United States Central Command nga wala gid sang bisan ano nga Navy ship nga naigo sa insidente. Sa among tion, ginanunsyo man sang US military ang bago nga initiative nga ginaindorso ni US President Donald John Trump kung saliin posible nga gamiton ang naval kag air assets agud mangin guide sang mga commercial vessel sa Strait of Hormuz sa diin madamo nga barko ang naipit bangod sang tension.
1: Sa dugang nga balita sa luwas ang pungsod gin-declare sang Russian military ang unilateral ceasefire sa Ukraine. Suno pa sa Russian Defense Ministry, mangin effective ini sa tunga-tunga sang Mayo 8 kag 9, kadungan sang pagmarka sang World War II Victory Day. Ginpayag ini sang ministry, santo sa desisyon sang Supreme Commander-in-Chief sang Russian Armed Forces nga si Russian President Vladimir Putin. Subong man ginpayag sang Russia nga para ini sa humanitarian considerations kag agudatagan ligwa ang pagsaulog sang Victory Day.
5: La 6:47 sa aga sa imong pagpamahaw sa sining oras Sir Jomar Isler sa Tigbawan Iloilo. Ma'am Laura Sumagaysay, Ninita Barrientos, Sir Dan Lapatha Calvo, Ma'am Celine, Sir Alan Calvo, and Ma'am Terry Grace sa Maribuyong Duanyas, Ninita Barrientos, sa Siniquay Lapos, Jesse James Garvilles, Roberto Salarda Sales, sa Barangay 14 San Miguel Iloilo, Pastor Gerardo G. Ismael, sa Barangay 8 San Miguel, Richard Galliardo, sa Carmen Zone 2C, Cagayan de Oro, magpangape DTX Premium Coffee.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
5: Ang business news ginadulong sang Mighty C. Nagpagwa sang memorandum ang Bureau of Internal Revenue nga nagatala na sa paggamit kag obligado nga pagbutang sang BIR registration seal badge para sa mga negosyo nga nag-income sa online platforms. Sakop sang pagsulundan ang online sellers, freelancers, vloggers, influencers, kag iban pa nga mga tao nga nag-income sa digital economy. Sa baylo nga ipagkit ang bilog nga Certificate of Registration, ang badge nga may QR code gikan sa online registration and update system o kon ORUS ang dapat ipakita agud maproteksyonan ang sensitibong information kasubong sang tax identification number kag business address. Sa reference rate, 159 pesos and 79 centavos ang Omani Real. 86 pesos and 66 centavos ang Jordanian Dinar. 162 pesos and 58 centavos ang Bahraini Dinar. 199 pesos and 44 centavos ang Kuwaiti Dinar. 69 centavos ang Lebanese Pound. 61 pesos and 45 centavos ang United States dollar, 83 pesos and 22 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 84 centavos ang Hong Kong dollar, 78 pesos and 35 centavos ang Swiss franc, 45 pesos and 12 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 14 centavos ang Singaporean dollar, 44 pesos and 4 centavos ang Australian dollar, 162 pesos and 88 centavos ang Bahraini dinar, 16 pesos and 38 centavos ang Saudi rial, 47 pesos and 95 centavos ang Brunei dollar, 71 pesos and 85 centavos ang euro, 12 pesos and 37 centavos ang Brazilian rial, kag 36 pesos and 8 centavos ang New Zealand dollar.
1: Kag sa aton balita sa showbiz, si Yan Lim natalana nga magraduar sa kurso nga music production sa sini nga Hulyo. K5 Kisha Haraysay sa report.
6: Nagpahibalo ang kapuso actor nga si Sian Lim nga nakatalana nga makabato na siya sa iya college diploma sa Hulyo 2026. Sa isa niya ka Instagram post, gin pakigbahi niya ang mga kabudlay nga iya naagyan antes niya matapos ang iya pag-eskwela kag malabot ang iya degree. Karon, handa na siya magmarcha upod ang kaangay niya nga mga graduate sa Hulyo 4, 2026.
7: Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, magatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Gusto mo nga mag-ayos sa itong kaso, magtumar D3 Bio. Mighty C morning sa presidente sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, Iloilo Chapter, Sir Jerdwin Noy Dongor. Noy Dongor, good morning, sir. Kay Ma Melanie Ambot Makiling, Agosto 5, Analin Panis Agravante, Donna Bell, Pantilanan Bosico, Pastor Bobby Eriman, kay Ma'am Linda Velete. Para sigurado na lang ang ngalan, kay May Erlinda, May Merlinda. Ma'am Linda Velete, sa Simon Lides Maharo, Richard Gallardo, kay Jomar Esler, Edgar Badbadon, Gemma Caluyo, Lenny Ligada Javilosa, Edgar Badbadon, Jomar Esler, Ninita Barrientos, Roberto Salada Sales, sa Barangay 14, San Miguel, Iloilo, magtumar D3 Bio. Sa sports news, New York Knicks daog kontra sa Sixers sa Game 1 sa Eastern Conference Semifinals. Enrico Sorita sa report.
8: Nakakuha sang 27 sa 25 ka punto si Jalen Brunson sa first half. Agud na pangunahan ang New York Knicks sa ilang kadalagaan batok sa Philadelphia 76ers sa score nga 137-98 okon sa 29 ka puntos sa Game 1. Ang Knicks ang pinakauna nga team sa NBA history nga nagdaog sang tatlo kasunod-sunod sa postseason nga mayara sang abanse nga hindi mangdubo sa 25 ka puntos sa ilang kontra. Limitado lang ang nahatag na puntos ni Joel Embiid matapos na may lang ini sang 14 ka puntos kag si Tyrese Maxey na may 13 ka puntos. Ang Game 2 ang iwaton sa Webes na adlaw sa home court gihapon sang Knicks. Ang ini nga balita na dulong si sang Mighty C. Kung gusto mo mangin healthy, ilong ka mo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Grand opening sang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center Sara Branch sa May 18, alas 10 ang aga sa RJM's Building, Barangay Apolista, Sara, Iloilo. Bantayan ang mga sorpresa! Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Mighty C Morning! Kay Sir Jesse James Garvillas, Ma'am Adelfa, Lagdamen Kanha sa Joy and Jade Carinderia sa Kabagyaw Kalinog. Sa balitang extra special sa American atrasar sa masobra isa ka oras ang biyahe sang Southwest Airlines gikan sa Oakland, California padulong sa San Diego bangod sa indi kinandan nga pasayro nga robot. Inconfirm ni Ellie Ben Abraham sa Elite Event Robotics nga siya kagang iya 4 feet tall nga robot na naghingalan kay Bebop ang nagsakay sa eroplano sa Oakland, San Francisco Bay Airport sang Webes padulong sa San Diego. Sunod naman sa airline spokesperson, ginbakla ni Ben Abraham sang ticket ang iya robot nga si Bebop habang ang pagkatrasa sang flight ang tugas sa pagpungko sini sa pulungkuan malapit sa aisle nga nagalapas sa policy sang airline para sa large carry-on items. Bangol sinigin butang si Bebop sa pulungkuan malapit sa bintana. Apa nakakita naman sang bagong issue ang airline staff matapos makita ang lithium battery. Sini ang mas ako i-compare sa ginapanugutan sang airline base sa policy. Kaya mahimo lamang makalupad ang eroplano kung kuhaon o kung i-confiscate Noy Jardwin Dunggor ang battery. Matapos ma-resolve ang issue, nakalupad din man ang eroplano sa masobra isa ka oras nga delay. Ang oras, alas 6:55 sa aga sa Pilipinas. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia.
1: Kagini si K5 Kim Montaño Caluyo.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
10: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Hmm. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya sa boy. Meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, sir boy? Kaya may ara mga kuhan mo,
11: kaya hormones. Kaya kaon, magutom ka, makaon
10: wala
11: ka
10: na
11: niya.
10: Wala na hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
4: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw layo kasi ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
11: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Mm-hmm. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
10: stop mga matamis, tinapay, pasta.
11: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
10: Islin o galing, tribayo, ah.
11: o galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Mm. Pero kung ga-D3-bio ka, ang D3 bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 bio
10: na, ka. Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 bio, D3 bio. Mas dasig ka man. No?
11: Hindi ka mag-hypoglycemic.
10: Mm. Oh.
14: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa ka D3 bio. Ang D3 bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
10: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 bio.
11: Wow, right?
15: D3 bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
15: Ang D3 bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 bio. Health News. D3 Bio.
17: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX-500. Masaligat. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
15: Mighty Bisi. Babaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
23: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplanta na!
27: Ganito ako!
26: Tigasi!
27: Tigalapa!
26: Tigasay!
27: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
26: Ang Extend!
27: Supplement for men!
26: Gortez!
27: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
27: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
27: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay.
27: DTX 500
15: masaligan,
27: epektibo.
15: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
27: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
27: DTX 500.
15: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds.
15: Yan ang kapanupo
27: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
15: Masaligan.
27: Epektibo.
15: DTX 500. D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
29: Ang PCO.
15: Yung may D3.
29: Mabakas mga butika.
15: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
29: Ang PCO.
15: Yung may D3.
29: Mabakas mga butika.
15: D3 Bio with PCO.
31: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
15: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
29: Ang PCO.
15: Yung may D3.
29: Mabakas mga butika.
15: D3 Bio.
32: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
29: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
29: Ang PCO.
15: Yung may D3.
29: Mabakas mga butika.
15: My family history ba na kamuos ng diabetes?
29: Mag-DDX 500 ka.
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
29: Mag-DDX 500 ka na.
15: Ang DTX 500
29: ang may powerful compounds.
15: Yan ang panubo
29: sang imo blood sugar.
15: DTX 500
29: garantisado,
15: epektibo,
29: para mismo.
15: DTX 500
29: nagapalandulong pala ang imo panulukan.
15: Magalingin pala ang imo nga ulo.
29: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauhaw.
29: Masi may diabetes ka na.
15: Mag-DTX 500 na.
29: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds.
29: Yan ang panubo
15: sang imo blood sugar.
29: DTX 500
15: garantisado.
29: DTX 500
15: DTX Coffee Mix.
33: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
34: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan.
1: nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, kidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman
10: from man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for men.
8: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: Epektibo.
5: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
8: Masami ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sama sami,
5: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
8: Masalika.
5: DTX 500.
8: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
8: Yung may D3.
5: D3 Bio.
8: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio, ang D3,
8: yung may Physio,
5: ang Physio,
8: yung may D3,
5: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gida ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gida ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis, kag nagputi, gida ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Babaka sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
10: Ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
10: Ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
10: D3 Bio.
16: Ako si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
10: Ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
13: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ga antioxidant.
13: Nga amo naman
10: ang nagatino sang imo atay.
13: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
18: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
21: Oras sa Pilipinas, las 7:08 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
20: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pantalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
21: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Miyerkules, Mayo 6, 2026. Yara sa 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagata kita katawaran, kortesiya sa mga suki ta, nagapamati sa radyo, nagalamtaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Mighty C, morning sa inyo tanan. Sa kinandan kada aga, Ted Agujero Francia.
0: Maskin pa basko, maskin pa sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
21: Sa ibang nga pagpamahaw sa sining oras, Ma'am Arlene Araña Clarito, kay Sir Darwin Araña, dera sa Barangay de la Rama City Proper, Ma'am Lu Lago, Ma'am Mirna Lago, kay Ma'am Rose Cabang Alimbagi, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan, ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Pilipinas, hilway pa batok sa Hanta virus, suno sa DOH, ukon Department of Health. University of San Agustin, naghambal na tuloy sa kamatayon sa ila isodyante nga si Frank Royce Apelo Barbasa. Parallel investigation sa kaso himuon sang NBI. Rafi Tulfo, ginatugpo nga magpadalagan bilang presidente sa 2028 elections. Las 7:22 na sa aga sa Pilipinas, sa imong pagpamahaw sa sining oras, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Zenya Palmao sa Autong Huplo sa Singapore, Ma'am Asun Pineda kay Sir Eric Gose, Ma'am Lori Gose and Sir Biroy Gose sa Dabong Haliway, Ma'am Nelson Prasa, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Subong adlaw, Miyerkules, hingaliti, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro, Iloilo City Branch. Sa Norte, kay Balukit na kadamog, isa nagpamati, dira sa Banuasang Sahara, ang RNV Eatery sa kilid sang Gaisano Grand sa Sara, ang Fanny Calenderia and Batsoyan, gapamati ka mo dira, Ma'am Eve Soltik, mga sukita dira sa Falsis Store, kay Sir Harry Falsis, Ma'am Marlene Piniero, ang mga taga Sara, taga Limeri, San Rafael, Batad, San Dionisio, Estancia, Carles, Concepcion, good news ni sa inyo. Kay ginpalapit na ang serbisyo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa May 18 sa Lunes. Pasunod pagid nga duha ka Lunes, may maghiwato na ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch.
1: Foro de los Pueblos.
21: 7:23 na sa aga. Barangay elections on November 2 is daw ma at hag naging man pa Sir Bobby nga madayon ini. Although nga may mga gaplo pa malabag, pero ang ilang opposition daw nagtahaw na after nga naghambal ang Commission on Elections para isang discussion naton kapon nga mas magasdugan ni kon i-postpone ini. So nahambal ta nga ang barangay elections and SK elections, Ma'am Lisal Rien Banalo, kon inisa ng shadow boxing or preparatory sa grand clash sa mga politiko by 2028 sa magkapadalagan presidente, vice president, senador, congressman, vice governor, governor, mayor, vice mayor, asa sa mga konsyal. Kung sino ang magadaog sa barangay elections, kung kay sino nga kandidato or manok, di maibinta sila for their political logistics and political maneuvering sa tion sang campaign period. Now, as early as now, ang politika by 2028, amuning pag-exit ni Presidente Marcos Jr. mo, June 30, noon time, June 30, 2028, according to the Philippine Constitution, after 6 years in office, must step down gid ang Presidente. Adungan man sila sang Vice President, kag hindi na sila subject for re-election. So, iban sina Sir Felix Singson, Sir Abby Buenafe, Beth Idalilla, Rosel Mayahay Relox, nga iban naga-step down, ay din manaog senador, manaog sa iban nga mga local position. Subong, nagagwa or nagligad niya tuig pa to ganiya, nag-declare o sang, I think, ligad niya tuig to or this year, early this year. Si Vice President Duterte nagambal nga madalagan siya sa pagka-presidente sa 2028. Sa tunga ito sa kaso, blas ang mga unaccounted nga mga confidential fund, yung liban pagiging nga kaso, nga ginahaboy batok sa iya. Nagwa itong iyang naginhambal niya to. May mga nag-analyze mga nisang sitwasyon, nga pagwa ito ginugana ni Sara Duterte para nga papatiyo ng tao nga kada issue nga ihaboy sa iya, politika or ginapolitika sa kay madalagan sa presidente. Si Sara Duterte ginabantayan nga madalagan. Si Lenny Robredo ang panawagan sa iban nga si Lenny Robredo with transparency and honesty sa iyang leadership ginapanawagan sang tao nga daw na dudlabi sila nga titani si Lenny nilang binulto ta sang 2022. Pero si Lenny nagbalik as a local chief executive sang Naga, organi nagpadalagan kay diman sa kaning former mayor ang iyang delete nga bana nga si Jesse Robredo nagdaog sa pagka mayor sang Naga sang 2025 elections. In interview sa kun bala she will heed to the call sang tawo nga pangunahan ang pungsod sa 2028. Habal niya, I will settle here in Naga. Nga first term ko pa lang, may duha pa ko ka term, damo pa ko sang plano nga dapat matapos. Nga kag unfair para sa mga nagenyo, mga tawo bala sa Naga, nagenyo, nga biyaan ko sila kag isundon ang panawagan sang bilog ng Pilipinas.
2: Foro de los Pueblos.
21: Nagigat tong manginadlaw, nagwa mang ganing video, no? Ang hambal ni Vice Ganda ni Jose Viseralda na bisita dito sa Davao. Dininig namin ang panawagan ninyo na pumunta ng Davao. Sana, Ma'am Lenny, dinggin mo rin kami. Patihan nyo to, ang hambalbla ni Vice Ganda, kaya si Vice Ganda, openly, Ma'am Violi, Kasipe Belenson, Gemini, Remya Panes, Laura Jean Barreta, Sir Leonito Barreta, kung ang gimansya mo, Lenny mo, pero tiyan ba Lenny, hindi ko maglagan. Now, tikon dula akong tabi sa picture si Lenny. Sara, madalagan. Si, may mga nagagwa-gwa man nga si Rizal Teveros, madalagan. Isko Moreno, madalagan. Pero tino ba'y pag iniklaro? Butang talabis, granting for the sake of discussion, subong aga, Ma'am Laura Jean Barreta. Kay Ma'am Annalyn Agravante, kay Director Kirby Jan, kay Ma'am Annalisa Vedicosilorio, Sir Eden, Tata Esra Swede, Ma'am Cynthia. Kung madalagan abi, butangta kayo na yung magagawa sa pangalan, Sara Duterte. Tapos, i-include tagi apo nabi si Lenny, no? Although nangambal siya, kahit si Lenny magambal, yeah, true to her words mo, no? Sara, hindi, ilaon talaga nabi, anay si Lenny, no? Sara, tapos may Rizal Teveros ng gagawa, Bam Aquino, Mayor Benjamin Magalong sang Baguio City. Kag latest sa survey nga nagatupong-tupong sila si Senador Rafi Tulfo.
3: Foro de los Pueblos.
21: Sa pagka-presidente, abi, as early as now, ma-survey kita ha, sa nagapamati sa radyo. Ara kasubong abi sa imo tiyangge. Ma'am Rose Kabangaling Bagi, Sir William Sapanta, Ma'am Marlene Antikira, kay Ma'am Eve Sotik, Ma'am Kselda Boyko Alamuhin. Ako sa inyo, abi, kung mani mapilihan nyo sa Aral Duterte, abi, padagang presidente. Tapos, may iba makiino ka, may Rizal Teberos, may Benjamin Magalong, kag Rafi Tulfo nga santo sa survey. So, kung dasig pagsaka niya, kag tupong-tupong na sa ratings ni Sara, kung ikaw, abi, sinong pilihan mo? Si Sara, si Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo, si Bam Aquino, or si Risa Honteveros.
3: Foro de los
21: Pueblos. Meses ka mo ni kay Sadya Hontani, no? Matiyan Tablanay, unang statement ni Vice President Sara Duterte. Habang niya, we pray that there will be elections in 2028. No? That there will be elections in 2028. Anong bot sa ningon? Anong gina-imply sang Vice President tao? Nga may magaluntad ayhan nga Noel, Helmer Felicidario, mambing-bing patulunan, mambing space day, inang no elections, nga si Marcos Jr., si Bongbong, will remain sa office beyond 2028. No? Tiambal ni Sara, nga we hope, nga there will be elections in 2028.
3: Mabatitab
21: lang statement ni Vice President Sara Duterte, nga dito subong sa The Hague, Netherlands, nagbisita sa iyasing amay, former President Rodrigo Duterte.
4: Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga
22: kapatid.
23: VP, another statement coming from perhaps no sentiments by the Filipinos. Are you ready to become the next president of the Philippines?
4: I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful.
23: On behalf of the
21: Nabatian si Vice President Sara Duterte from The Hague, Netherlands. Hello, manta nga may pangamuyuon ta nga may election sa 2028 kag yun mga taway orderly kag wala sang dinayay. So mga pauna nga matinaga no?
3: Foro de los Pueblos.
21: Now, sa latest mong Ma'am Rosa Estares, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Aisa Ahmad, kay Ma'am Evelyn Erekre, Sir Cesar Erekre, kay Sir Jesse James Garvillas, kay Sir Buboy Halyara, Sir Buboy, Buboy Furniture, dira sa Sara. Mamangkot ko sa inyo subong, Helmer Felicidario, Sir Dan Calvo. Abi, participate ka mo palihog dere. No? Sara Duterte, tinangambala siya nga, I am my presumptive president. Madalagang gitsa mo. Actually, subong, sige ng structuring niya. Hambal niya, ang mga abiyan niya kung subong nagpalalagyo na sa iya, bangod nga inog-impeach siya. Now, alipagid, nagwa subong ang ngalan ni Senator Rafi Tulfo. Sa survey, aga pangaduwa sa kay Sara kag ang ilang nga abansiana hindi malayo ti dugay pang eleksyon no? Almost 2 years pa May na kita subog no May next year May and then may mga yes sarado gid duaka tuig. Now kun ikaw abi nene anayan server ni Diala kay Nieves Hover Bayate Arturo Lilia kay bebe. Matiyan tabi si Senator Rafi Tulfo, ginatugpo sa ati. Sa unang daan niya, subong daan niya, kung nagrabeyadong tawo, ipatulpo bla! Sa una niya, ipabugbog bla! Ipa-BOM dash, sukpunin niyo lang. Problema sa barangay, mabaho nga imoral, chismoso nga kasilingan, ipabugbog! Sa una mo naya mo, subong niya, gintunto ka sang imo amo, wala ka maswilduhan, ginkastigo ka sang imo bastos nga arabo nga amo, ipatulpo. Di ba? Adaw sa subong ang palautwasan sang tao si tulpo mo, bago niya para sa maghahambal, kagrabing koneksyon niya, ti kuwan sa subong ng senador, o to niya, senador man, dadwa sila, o,

0: Well, una sa lahat, bukong kumbaba, ako po'y nagpapasalamat sa tiwala. Pero I said it before and I'm going to say it again, wala po akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, masahan niyo, re-electionist ako sa 2028.
1: Bakit mataas ang number niyo sa survey? That will not change your mind, sir?
0: No.
1: Bakit sir?
0: I'm very happy as senator, like I said. So, ba't pa ako aakyat sa higher office? And then, I don't want to commit the same mistakes that others committed. My elected officials, first term pa lang sila. And then after first term, tumatakbo agad sila sa higher office, so higher position, and they failed.
2: Sir, kahit pa magkaroon ng clamor for you to run?
0: I don't think so.
1: Final answer niya, sir.
0: Final answer.
3: Sir, what if mas makakapaglingkod kayo as president?
0: Pwede naman po maglingkod as senator, di ba? Pareho lang naman yun, lingkod bayan tayo. So, yun yun.
4: Pero mas marami sa kong sir, yung president?
0: Mas marami sakit sa ulo. O, di ba?
2: Sir, kahit mas tumaas ka na sa survey kay ABP Sara.
0: Mas kino pa hanggang langit. Kaya talagang hindi. Marami naman dyan eh. Nandiyan naman si Mayor Lenny, si Sen. Risa, si Sen. Bam, si dating Senator Trey Danes, nandiyan si Sen. John, Sec. John Vic, Sec. Vince, si Sen. Pajinal Torre, Mayor Magalong, so many people.
1: If not president, what if katandem?
0: I'm sorry?
1: What if not president, what if kuling kayong katandem as VP?
0: Hindi rin. Happy na ako as big senator.
2: Sir, kasi kayo daw ang pwede.
0: When the time comes, I think kung kapareho ng advocacy ako, why not? Why not? Depende kung sino yung candidate na tatakbo as president or vice president. I will know later.
1: Is VP Sara among the options na susuportahan ninyo? I-endorse nyo?
0: Well, sa ngayon, siya pa lang ata ang very clear na tatakbo. Mm-hmm. Wala pa naman nakalatag na iba. So, titingnan ko kung sino yung kapareho ng advocacy ko. So, most likely yung susuportahan ko. Okay?
1: Thank you, sir. Foro
5: de los Pueblos. About yan, si Senator Rafi Tulfo, hindi siya maglagan. Hindi mo siya maglagan, vice or magtandem ng abi. Aba niya, I will seek for re-election. Nya, hindi ako magsunod sa iban. Kag hindi ko gusto nga matabo ang natabo sa iban nga mga first-termer senator. Nga, isa pa lang nga term, nag-seek na sang higher office. Kag napierde. Kabanya, I am happy with what I am doing here sa Senate. Di, as of now, mo ng statement niya, pero tiki, balo naman kamo, nga basic nga magbag-o pabla ini Ma'am Nadeline Sautong. Foro de los Pueblos. Ma'am Marlene Piñero, kay Sir Harry Falsis, Hana Kendra, nagkapamati sila nga Falsis Store sa Sara. Din ka mga barangay dress sa Sara, bantayan ninyo ha. May 18, magkabukas ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch sa Barangay Apolista Sara, RJM's Building, alas 10 sang aga. Bunlay gid pangitao ng president nga hindi korap kay napulo ka senador ga pungko daw unsigid ang korap. Ellen Rose Alarbadaanoy, happy birthday from Ma'am Nadeline Sautong. Tulfon na lang, much better compare sa iban, habali Ma'am Laura. Okay, Ma'am, angkot ko sa inyo ha. Pagkains hindi ko kon ma-impeach si Sara, boycott katawo, hindi mag-vote sa 2028. Balitaw ang matimulos sa gobyerno. Habali Ma'am Samira Gumban. Aten mahota. Okay, very good. Thank you, Sir Jesse James. Delikado si Sara. Mabalik mga illegal Chinese. Kaga illegal gambling sa Pilipinas. Kagwa ay himuon sa Pilipinas. Kundi matimalos lang. Habali Sir Verde Dialas ang Tohonka Motors. Do 30. Si Nieves Hover Bayate. Sara Duterte. Bing Space Day. Si Tulfo. Si Ma'am Rose Maria Gramon. Si Tulfo Manaya. Oh. Ma'am Criselda Buiko Almuhen, kay Ma'am Rose Kabangaling Bagi, abi pa batsag ka mo de? Sino ka mo kay Tulfo? Although ang banyan ay maglagan, pero hindi pa ba na nga sweeping nga ambal niya, subong pa lang eh. Kung ikaw abi Sir William sa Panta, papabong, dira sa San Juan Molo, sino butohon niyo? Ari di sa lista niyo? Ambal ni Tulfo niya, aramanda si Mayor Benjamin Magalong. Nya si Senator Antonio Trillanes Aramanda, si Mayor Lenny, si Bam Aquino. Oh, kung ikaw abi Ma'am Betty Soloso, sa pagka presidente abi sa 2028, sino ya botohon mo? Ay, may mga nagaguluwa sa mga ngala no. Pero ang ato ni mo wondering, we will contemplate gid kung sinong dapat naton nga gusto ang may presidente by 2028. Pangayoon tagini sa mga

0: ako konsino, Consitolfo, I prefer Trillanes ang Vice President, taba ni Ma'am Laura. Ellen Rose Alarbadanoy, Ma'am Ellen, birthday greetings sa imo. 7:39 na sa aga, oras sulong sa Mighty C. Foro de los Pueblos. We'll pause for a quick break and pagbalik ta, reporting A5 Karen. Ang pamilya Barbasa nagpangayo na sang bulig sa NBI to have to conduct sang parallel investigation, magbaga parallel pareho ng investigation sa kamatayo ni Frank Royce Apelo Barbasa kang ang iyang abulutuan, University of San Agustin. Finally naghambal na ang ilang hambal halang puno hambal nila tonight. The once loud halls of Gamboa, ang Gamboa building inaadra sa University of San Agustin, Iloilo, fall into silence as we gather in stillness for a fellow nursing student, Frank Royce A. Barbasa. He stood on the edge of a dream, a graduating nursing student, ready to heal. Pagkita ta plistura ni Barbasa, ready to heal, to serve, to save lives. But before he could wear his badge with pride, his life was taken. His life was taken. Na amo nang statement sang eskwelahan, may sugpon pa na dugang at nadugay-dugay. Sa ilang pagpapatuya sa bulutuan, Ma'am Betty Saloso, Sir Bebot, nga ginpatay. His life was taken. Was taken. Tiko ni Kaabi, Ma'am Jenny Halyorina, Manong Igos Lara, Sir Steven Radino, Carl Best Silorio, Carl Best Silorio, gapati ka nga ginpatay si Frank Royce Barbasa or wala. Kapon ginistorya ko si Jiminay. Lala mo, Sir Paul, si Jiminay? Huwag ka klala? Huwag ka klala? Ay ho! Ara na nasubong sa mga cellphone nyo. Jiminay, what's the best food, what's the best Ilonggo food in Iloilo? Where to eat? Oh, why ka mo ang istorya? Na istorya namo ni Sir Dave kang nito Israel si Kwan kapon si Jiminay. May namangkot. Bagay naman niya ng Jiminay. Di kilala mo si Ted Awero Francia? Gahiligay nun mo? Nga sa pagkaibalo ko, ga-programa siya sa Foro de los Pueblos sa K5. Berte, berte ah. Ala, no. Di man, kot ko sa imo, sobong, no? Manong Igos Lara, kay Ma'am Leia, no? Saan ako mamuli, di man? Good morning, Ted. Kag sa tanan, kapamati, bago lang ko nag-join diri sa radio. Kapamati ko, kon sa akon si Sara na lang, akon botohon. Carl Best Silorio. Carl Best. Din ka nga lugar, Sir Carl. Carl Best Silorio, Ellen Rose Alarbadaanoy. Hinga ka kumaan, idea. Si Sir Steven, na ba niya Stolfoya, no? Sir Steven Hiradino, whoever sits either honest president, batakon mana gyapon sa kalainan kung nagalamay or constituents mga korap. But let's pray nga may manindugan bala nga hindi man assess ni mga incorruptible gid totally. But pero may kwan bala, may kahadlok bala sa Dios, may kahadlok sa mahal makaako bala nga magimo sang kalainan. So sirado 2 years gid. Kung ikaw abi Sir Benny Hermano, Sir William Sapanta, Ma'am Violet Belenson, sino yung mo butuhon? Gagwa, Sara Duterte, Rafi Tulfo, sino pa? Duterte, kuya, need ka country ta, disiplina, habal ni Ma'am Jenny Alyorina. Ma'am Bebs Celeste, Ma'am Bebs, kay Bishop Nerio Celeste, sino abi inyo nga gusto nga maging presidente? Sorbe, kita kiti nagagwa subong, oh, ang statement ni Tulfo, kag ang statement ni Sara. Foro de los Pueblos. La 7:43, hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!

0: Ati ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Hitray Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
3: Hitray Bio!
5: Ang Hitray Bio!
3: Yung may PCO!
5: Ang PCO!
3: Yung may D3!
5: Mabakas, mga buti ka.
6: My family history, bala kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas bala ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na!
6: DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado
7: epektibo.
6: Aramis
7: wow. DTX 500
6: nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado
6: DTX 500
5: DTX coffee mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Sugar na batian ko ang Detex Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: Detex Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabutika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadaragsa nga punggot
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol
17: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman
18: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
3: Extend Food Superman
5: from man.
3: Extend Food Supplement from man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend
5: Food Supplement for Men.
6: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo
20: mo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
21: DTX 500.
20: Masalika DTX 500.
21: E3 Bio with Physio.
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
21: D3 Bio. Ang D3.
20: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
20: Yung may D3.
21: D3 Bio.
20: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamisabot.
21: D3 Bio. Ang D3.
20: Yung may Physio.
21: Ang Physio.
20: Yung may D3.
21: D3 Bio.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Oras alas 7:49 sa aga. Oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
27: Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
26: Sa aton public opinion survey, sinong imubotohon sa pagka-presidente sa 2028? Habal ni Mr. Golden Coco, Sir Gilbert Abunyawan de la Peña, dira sa box refreshment sa Bulilaw, Mandurriao, kay Ma'am Rosalie Bukay de la Peña, kay Ma'am Dangdang Sason. Habal ni Sir Gilbert Duterte, Ana Botohon. Very good, very good. Mr. Golden Coco, Sir Gilbert, Mighty C, morning. Abebe, kung si Sir Arman Guay, habal niya Ted, ako endorse ko si Mayor Benjamin Magalong for president. Car Best Silorio, taga Pasay City. Ako, sir, gapamatigid. Duro ka mo gapamatigid dyan sa K5. Salamat ka ninyo, ha. Tumar ka mo D3 Bio kay Vice Mayor Elizar Chavez sa Pasay, Bambinga, sir, Noy Nilo Servas, mga loyal gining gapamati. Kung magsunog ka kalawas mo, Ted, mapala ka na. Ambali, sir, Abby Laucatsero, Ilonggo, Buenafe, Jean Ray Siman, Ma'am Violi, Casipe Belenson, Ted, kung ako ang papilion, ang may good record nga candidate, ang akon ang malinong nga dagat madalom ang kaundan. Habal ni Ma'am Criselda Buiko Almuhen. Jan Lencaso, abi message kamo di. Habal ni Ma'am Jenny niya feel ko ginpatay sa wala nag-suicide. Sir William Zapanta, Mighty C morning sir. Jenny Kahalurina Duterte sa. Abi may message kamo di. Kay ti nagagulo ang ngalan subong may Sara Duterte, Rafi Tulfo, Bam Aquino, Trillanes, Magalong, gagawa nga mangalan nga gina-consider nga magdalagan presidente sa 2028 elections.
27: Foro de los Pueblos.
26: Alas 7:51 sa aga, ang kilalablang vlogger nga si Jinky Avelino, si Eloy Bugres, bla, the Queen of Revelations, ginsabpina na sang NBI, National Bureau of Investigation. After nga ang iya sining nga vlog, nagpahayag nga why man sa magambal nga nagtaliwan or basta nang very ill ang presidente, Presidente Marcos Jr. From banyagin niya, niya kita nyo, niya lain ng kwan, lantonyo niya na tai chi na siya. Imbaliska niya lang ang tawag nga tinaga lang nga patay. Tila mga tinaga na yung mga tai chi. Isa maka-scroll man tani kay Ma'am Jinky Avelino. She's a brilliant lady, di ba? Graduate ni sa sang mascom sa West Visayas State University. Saka Dilarama City proper. Malam, ang yama tinaga sina Tai Chi, Monarkiya. Lantawa na sir po lang tawa niya nga, bow ilam lang. Ang mga girls, kwan bala ka mo, halong ka mo. Ano mga, hindi ko na pagpadayunon, kasi kasangit kami di. Mati lang yung mga monarkiya, kung ano pa da. Si, gin, kwan nasang gin sa Bina na sa, kay man may allegation sa, against the president. Angot sini, ayang law firm, nagpasalig nga magatiglawas, kag magkakooperate man sa polis. In fairness to Ma'am Jinky Avelino or Eloy Bugres, mas maayo gid nga mataga man chance nga mabati Andres sa K5.
27: Foro de los
26: ang tiyaga nga Bugres nga ini Kamix Vlog, Ans Casabuena Lemos, Ma'am Lorena Bilhira Joso, kwan ini sa daw linggo ini sang mga agi bla nga kon Bugres ay dino pagin sindi ko sini daw kon sa to no paspason bla. Di ba mo nang may tinaga, may linggo man yung mga agi mo? No? I die. Grabbing mo her, die daw. Oh. Abagatid, manan mo. Oh. With that is die. Oh, mga mo na mga tinaga sang mga agi, black. Di iiloy si Bugris mo singon sa aton daw disiplinaryan bla. Waswasan niya yung mga salwayon sa susunod. No? Igaling kay iti may mga naghambal nga ang ginhambal ni Madam Jinky daw offensive na para sa presidente. Abal na niya sa pagkatood niya tai chi na siya tai chi. Ano ba sigon sang tai chi? 753 na sa aga sa Pilipinas. May hanta virus na nag-igo dito sa cruise ship sa Atlantic Ocean. Tatlo patay. Kag 150 ka mga tao ang stranded sa cruise ship sa Atlantic Ocean nga ginasuspitsan may hanta virus. Nagalin sa Ushuaia, Argentina ang barko nga marine vessel Hondios sa nagligad niya bulan. Kag samtang nagabiyahe, Ma'am Lorena Joso, Ma'am Nel Dividan, kay Tita Utang Tigihanon, pila ka mga pasayro, nagbalasakit. Sunod sa World Health Organization, 7 ka kaso sang hantavirus ang na-identify. 2 ang confirmed nga hantavirus, samtang 5 ang ginasuspitsan. Tungod sini, 149 ka mga tao sa kaisang cruise ship ang stranded sa tunga sang lawod kag wala gid panugutan nga magpanaog. Anong hantavirus? Ang hantavirus, HANTAVIRUS, tumagsahon nga respiratory illness ini, nga nagalapta pagi sa direct contact halin sa ihi, laway o konhigo sang ilaga. Daw leptospirosis, mamlang ako may pilas ka, nag-ubog ka sa nang baha, laban-laban kayo, diguon kayo sang leptospirosis, halin sa higo sang ilaga. Sunod sa mga health expert, Sir William Mamagingging Avelosa, ang simptoma, nagalakip ni sang hilanat, tapos gakurog ka, chills, pagpalanakit sang lawas, kagsakit sang ulo.
27: Foro de los Pueblos.
26: Amo na ang hantavirus, ang nag-igo naman sa iban nga bahin sang kalibutan. Ang hantavirus disease ini, nga nagatugas sang deadly outbreak dito sa cruise ship sa Southern Atlantic. Ocean, nagbangot ini sa higo blasang ilaga, Ma'am Ans Casabuena Lemos, ginatransmit ini sa tao. Sunod sa Dutch cruise operator nga Oceanwide Expedition, kin-confirm nila nga may serious medical situation sakay sa MV Hondios nga nagabiyahe from Argentina to Cape Verde. Ang hantaviruses, isa ini sa mga pathogens nga makakos, makatugas ang respiratory cardiac distress, hindi makaginhawa do ginalagas mo ginhawa mo, as well as hemorrhagic fevers. Grabing imo nga hilanat kag ang budlay sana magdugo ang imo sining ulo.
27: Foro de los Pueblos.
26: Ang virus ginigin pangalan halin sa Hantan River. Hantan, HANTAN. Hantan River ini Sir Carl Best Silorio sa South Korea. Sa din, masobra 3,000 ka tropa ang nagmalasakit matapos nga na-infect sang 1950 to 1953 Korean War. Suno sa mga pagtuon, ang hantavirus masaylo ini sa tao paagi sa infected nga ilaga or malabaw or gani ning mga gagmay blang inyo ang makuha paagi sa ilang laway, ihi or igo. Ang kagat sang ilaga makakontaminate man kaya makapadako sa infection. Sunod sa French National Public Health Agency, human infection generally nagaluntad ini kung imo nga mahaklo ang yabok kag aerosol nga contaminated sang higo sang infected nga sapat.
27: Foro de los Pueblos.
26: La 7:59, 57 saga. We'll pause for a quick break. Pagbalik ta report ni K5 Karen, parte ini sa Carl of Frank Royce Barbasa case. Kag-istoryan taman later portion, UAAP Volleyball Finals, NU versus Lasal, Ami Provido sang Barangay Laihan Pototan versus Camila Lamina sang Nazareth Buenavista Guimaras para sa NU. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
27: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.
0: championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhusong diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
2: ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500
2: garantisado,
4: epektibo,
2: ara mismo.
4: DDX 500!
8: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
9: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don'ts.
8: Ay,
9: ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
8: Correct.
9: Sano pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
8: na?
9: Dapat niya wala pa?
8: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
9: Sano ka mainom DTX 500 gag mitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sang imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligat,
1: epektibo,
2: DTX 500.
9: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
8: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
9: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
8: Ay,
9: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabos sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang time stress ha, nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
8: Gusto.
9: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
8: Mga kainit mo, no?
9: Your grudges. Tao malanta.
8: Oh.
9: No, no, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang-neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
8: Ay,
9: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant, nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
27: DTX 500 Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor.